0: i-refund ko ikaw sa imo check-up, plitihan ta ka, papamahawan ta pa ka. Pero hindi ka lang niya magpapamahaw sa hotel. Oh, may kills lang, may kilid-kilid lang. Sa mga tapalamati naton, kadto sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras sila sa Estancia, Siyudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa Sanguton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. RMN News Sports. Isa kamas na lang kaposibleng makuha na sa Pinoy boxer nga si Carlo Paalam ang bulawan nga medalya sa men's 55 kilograms boxing event sa 20th Asian Games, ni matapos niya nga ginlutos ang two-time world champion nga si Mahmoud Sabir Khan sang Kazakhstan sa semifinals. Ginpabutsag naman ni Paalam nga iya papasalamat sa mga coaches kag tanan nga nagapadayon sa pagsakdag sang iya Asian Games campaign. Nagalaom ang Pinoy boxer nga makuha ang labing una nga gold medal para sa Pilipinas sa Asian Games matapos ang 16 katuig.
1: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw na nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO na yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo! Gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuwan, magabalaka, inasla na mental mo na. Yo!
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito. Balan man amon nga naintindihan ka namon. Intindihan taman ang mga kabudlayan subong. Pero tis, ginintindi ta nakadugay ng...
1: sige lang, sige lang.
0: Pero kabudlayan ang kamitis ka nagaintindi. Walang tana. Hindi man kita pag-ibutang ni Tito sa kaalang-alangan na Radyoman Mags. Pero ga pangabay lang ako ya tits no. Pangabay lang ako basi ga pamati ka man da subong kabay papamati ka. Una lang kami ya. Bayin niyo lang nang iban. Mga rajuan sa mata pala mati naton Magnans Liniment Oil ara na sa aton nga mga butika. RMN News
1: Entertainment. Hindi na madayon ang solo concert ni Moira de la Torre sa SM Mall of Asia Arena sininga Domingo, October 4, 2026. Sunod sa promoters ang concert ng Ovation Productions, ginsaylo ang petsa sang Moira Where It All Started concert sa masunod nga tuig 2027. Nagpangayo man sila sa pasaylo sa posible who all nga matuga sini sa mga tumalanaw. Wala na makipayag sa promoter kung nga agin postpone ang nisambit nga event apang iga-anunsyo nila ang bago nga petsa kag iban pang updates diri. Bisuan naman ang fans galuyag bawian ang ilang kwarta nga magpakingangot lamang sa Ticketmaster website o kon sa ilang customer support.
0: Balan ko na nga way madayon.
1: Nga.
0: Way sa mabakal sa ticket.
1: Laban-laban.
0: Way kay tiyan mo nang si Moira nga magkanta na nga.
1: Kung nag-collab ka Moira sa Prince of Hyperlocal, basi natunga na na. Bisan paano?
0: Matsag ko kung mag-collab si... Dire abi mag-concert si Moira. Hmm. Sa butang mo sa... pututan sa ila pututan gymnasium abi.
1: Mm.
0: Matsag ko ang tawo hasta guro sa may dalan to sa highway puno-puno guro ra juman mas matsag ko lang.
1: Labutan pag guro sa Bangga Dawis. Layo. Grabe pila guro mi.
0: Matsag ko lang. Ang ako nabi nga pamatsag ya more or less gitsakto mo. Matsag ko puno na mo ng kwan mo. Ang pututan
1: kun ang problema da kay Moira kay sa promoter wala ga pangonsulta.
0: Amo na. Pigaw ang planning ninyo sa muna nga bagay abi Rajuman Max kun ang imo bala karir do medyo ga lupaypay ka na sakay ka to si makita mo mga vlogger ga kulab
1: oo ga kulab
0: kulab sila parang nga masapakan man sila
1: pa mo makahakot balas ng audience
0: tama lang di kung gusto mo iyang mabuligan ka kunta ka lang ko willing kita ya magbulig Rajuman Max. Itawagan ko si Mayor Lazaro ang ilang gymnasium kagang plaza to nila ipreparar kay kundra kami magkonserto puno na muna
1: more than willing ni
0: oo apa yun ko na sa imo magkonserto ka duwa lang kakanta kang taon mo ako yung laban hindi ako na diridor mo ako niya ridor mo ikaw yara ka lang da ka lang sa kilid ko magkanta upda na kami ni Moira ara lang sa gakanta ko. Dayon ara lang sa likod ko.
1: Gapungko lang siya.
0: Gapungko lang sa... Amo lang niya, ubrahong mo ya. Mula na, dayong kanta ka lang, dua lang.
1: Imo niya teritoryo.
0: Titi sa tural, ako na yung teritoryo. Ikaw yung damo, pa sa akong kanta.
1: Di man.
0: Di, okay mo na, guro nga proposal. Sa mga tabala mati na ito na dyan, mga istamya mga aneng imo mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga, sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dyan, ang inyo kasimanwa, nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha-plus herbal, Nance Liniment Oil, Miser Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi padapuan, kag makagat sa lamok, kag marikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay misang kap ining anim tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sa FDA.
0: Tandaan nyo lang sa mga tabalamati naton mga karadyo man sa mga suki naton kung gamit pangumang ginapangita ninyo ang masaligan tagad to na sa Iloilo New Agri. Why na kuya sang gina-refer pa sa inyo? Amo nang masaligan naton nga gamit panguma gani sa mga tabalamati naton kadto na sa Iloilo New Agri. Ara sila sa may Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Choy, tanan nga gamit pangumara da. Halin sa binhi, pakadto sa ilang mga fertilizers, pakadto sa mga farm equipment. Transplanter, ano pa na da? Harvester, traktor kadto ka sa Iloilo New Agri. Itaan nyo si Ma'am Susan or si Mr. John Erlan Pudadera. Kumakabakal kadra minimum 3,000 pesos automatic may coupon ikaw. Sa December 5 bunoto naton ikaw kag ikaw basi no. Mabunot kita dira sa atong grand prize basi ko makadaog kag mapuli nimo ang brand new Kubota traktor. Ang bilis na lapit 1,000,000 tax free. Bisan pisos why ka sang gastuson. Mga karadyuman, bisita na sa Iloilo New Agri.
2: Tatak RMN.
0: Sino pang iba naton ng mga talamyawon subong aga, Rajuman Mags?
1: Good morning mga suki. Sa kay Sir Stephen Fanega, salamat sa pag-monitor. Elenita La Pastora, Nurses Fortuno. Good morning man sa kay Justly Lauro. Good morning sa RMN Fans Club Singapore Chapter, sa mga market vendors tira sa may Igbaras Public Market. Tarong tunog kuno kadagos sa
0: thank you, idol. Thank you, Gid.
1: Salamat, Gid. Kag sa aton mga kauturan, abi ninyo samtang nagkaedad kita, kalabanan sa ato nagapaminsar gid kag nagapangamuyo nga ara lang sa maayo nga panglawason ng aton pamilya inabinagid ang aton mga ginikanan. Isa sa mga pamaagi nga makabulig kita para matagan sa maayo nga panglawason ng aton mga ginikanan amo ang pagtumar sa Dr. Pinoy's Choline Capsule, the number one trusted food supplement sa aton mga senior citizens. Wala labot nga naghatag ini sang oxygen sa mga sa aton lawas, may ara man ini sang vitamin A, D3 kag vitamin E nga nagapabaskog sang lawas. Isa sa mga pisyo sa Dr. Pinoy's Choline Capsule ang alkyl glycerols kada gamintinari sa aton healthy immune system para mabatuan ang mga masakit na nagahana sa aton nga lawas kag nagaprotektar man ini para malikawan ang hypertension, stroke kag heart disease. Mag Dr. Pinoy's Choline Capsule.
0: Sa mga suki naton mga karadyo man subong aaga, sa mga tapalamati naton maayong aga sa inyo tanan. Ang wala ko matamyaw ginatamyaw ko kamo sa maayong aga. Was na lang ko manamyaw sa inyo sang biloga. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad standby sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid. O sa pinakamaliyo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako!
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: Papauwi na ko ka!
6: Go forward together.
7: Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026.

0: Mini Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be an extraordinary with MX3!

0: ABP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
1: Kasama mo sa RMN, Iloilo, Radyoman, Novi Guazo.
2: Radyoman, Regan Arlos.
1: RMN. Mga ka-radyoman, nagpangibabaw ang interes sa mga nagapati nga dapat panubuan ang kadamuon sa mga senador nga magboto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ang daan nga pag-interpretar was 16.
2: Yes.
1: Kaya amoy na ang two-thirds ang 24 senators. Yes. Pero due to the prevailing circumstance nga hindi na 24 ang physically makabuto para sa impeachment ng isang impeachable officer. Kaya may mga nalagyo, Bato de la Rosa. May napreso, Jingo Estrada, Rodante Marcoleta. May nalagyo pagid, Loren Ligarda. On top sinaway ni sila kasumpa ang iban. Yeah. Bisan pa nga makagwa pa sila. Kag magbalik to sa Senado sa ilang mga trabaho. Why man sila nakasunod pagsugod sa trial? So, budlay pa intrahon mo boto ang wala man niya kasunod sa entire proceedings.
2: Uy, kaya kasunod na sa agi kayo mo intrabuto. Hay
1: so, muna nga ang interpretation, ginhimo nga ang two-thirds.
2: Sa present...
1: Why man niya may nagambal nga 16, gidman mo? Yeah. Gin-convert talang ang two-thirds sa 24. Bisan why ka pa sa Senado is actually 16.
2: 16, yes.
1: So, muna nang hambal sa mga justices ang Supreme Court sang una. Retired naman Chief Justice, ang Constitution why nagsiling 16. Ginambal niya two-thirds para flexible siya. Ma-adjust mo siya ang two-thirds sa kung pila iya eh. Not necessarily 24.
2: Yeah.
1: Kagti, amo giman ang layiya. Di mo? Ma-adjust ka. Ti subong kay nagdesisyon ang majority nga panubuan, may nag-question sa Supreme Court nga illegal ini. On the ground nga unconstitutional. Unconstitutional because do amendment kuno ni sa Constitution. So ang Senado bilang impeachment court cannot amend the Constitution. Because there are only three ways to amend the Constitution. And definitely, sa tatlo ngayon na, wala na madala ang buto sang Senado. Ang tatlo, amunisa ang ginatawag na ano gani, Busaydol?
2: Kun-kun?
1: Constitutional Convention. Meaning, ma-elect kita ng mga Pilipino
2: yes.
1: sang gusto ta nga mangin delegate sa Constitutional Convention. Then all of them will decide kung ano nga parte sang Constitution ang i-amend. Ang isa is Constituent Assembly. Ang both houses of Congress, House of Representatives, mga congressman, kag ang Philippine Senate, mga senador, maduso sang amendment sa Constitution. Kay ikatatlo, ang People's Initiative. May certain number of signatories required nga ma-comply mo, then i-amend na to ng konstitusyon. Pero ang pamangkot, sa desisyon sang Senado nga i-determine ang interpretation sang konstitusyon nga two-thirds of the senators, is it an amendment of the Constitution or is it just an interpretation of the Constitution?
2: Amo na ang ginbasihan.
1: Oo.
2: Ginadibatihan, Radyo Manovi. Pero ti subong kay nagpagwa ang Korte Suprema, ti klaro siguro sa mga pumuluyo naton, sa mga wayasang background sa layi, kung ano ang matuod nga nagakatabo subong sa Senado.
1: So, mga karadyuman, ang interpretation, hindi ina amendment. Parehas na bala magambal kang kasuhan mo si Busaydol cyber libel. Ang interpretation sang korte, si Busaydol hindi pwede makonvict to the crime of cyber libel because ang konstitusyon nagasiling, he has the right to freedom of expression, freedom of speech, and freedom of the press. Tiano, hambalo naton nga ang korte, naghimo sang amendment sa konstitusyon for citing its interpretation to the constitution in relation to the resolution or promulgation sang cyber libel case ni Boss Idol. So hindi kita abogado, pero I think in this regard,
2: maintindihan ta, Radyo Manuvia.
1: It only requires common sense.
2: No? Common sense, common sense.
1: Common tama sense. Na. Kay kunang tanan karon nga pag-interpretar mo sa buot silingon sa konstitusyon, hambalon mo nga amendment, then, why nakita sang mahimo nga desisyon eh?
2: Nagalain-lain actually ang interpretation kay ti siyempre may mga lain-lain man nga agenda mo.
1: Sakto.
2: Ang prosecution, Radyo Manuvi, lain man ang ilang interpretation, kaya ang agenda nila nga i-convict nila si BP Sara. Sa defense, amo man na, lain man ang ilang interpretation, kaya hindi nila gusto nga ang aton nga magbuto nga mga senador, magjutay siya, kay karon disbintaha para sa ila. Pero ti, sana siling tana, kung Korte Suprema ang naghambal, then ini mga justices ang naghambal, Radyo Manuvi, o mga mga chief justices, sila iyang kaintindis ang layi. Kag basic, kung kapamati kita, labi naging saging panghambal nila, common sense lang. Kung magpadalagan ka sa PTA, paano ka, Radyo Manuvi, magbuto kung sinong presidente nga imubutuhon kung absent ka, di ba lang? Di ba rin man isubong sa korte? Kung ara ka matuod, senador ka pa, anyway, senador pa sila, Radyo Manuvi, kaysa roll call, ginaara pa na ngalan ni Jinggoy, ara pa na ngalan ni Marcoleta, ni Bato de la Rosa.
1: Why pa man final conviction?
2: Why pa final conviction? Senador pa sila gyapon sa Pilipinas. Pero kung pabutuhon naton sila nga wala sila dira. Ti anong guwata sina, Radyo Manuvi?
1: The first test case ni sa constitutional interpretation. Kay why ni abi kagi nga natabo.
2: First time abi nimo.
1: Sa nagliligad nga mga impeachment.
2: Yeah.
1: Nga ang mga senador ta may nagkalapriso kag may nagpalalagyo. Ano man ada ang rason, basta amo na ang sitwasyon subong, nga wala sila sang aktual nga physical presence sa Senado.
2: E kung wala ka sang aktual nga presensya dito, maano ka?
1: And ang ginagamit bala nila nga term firme, beyond the coercive power of the Senate. Hindi mo sila maobligar. Hindi mo sila mapuwersa nga magbalik. Kahit kung pwersahon mo na sa nakaroon, paano ang matabo? May constitutional crisis tayo kahit persaon sang Senado nga kwaon si Marcolitas prisuhan di. Ano ayan nga pangakig sina sang Sandigan Bayan kay silang nagpapriso?
2: Kag hindi man niya under sang Senado ang Sandigan Bayan?
1: Na. So, amo nang bot silingon nga beyond the coercive power of the Senate, hindi mo pwede persaon.
2: Hindi mo persaon.
1: Pero kung halimbawa, bi senador lang ini nga nagwato sa labi, kaya di siya mag-attend session. That is within the coercive power of the Senate.
2: Tiyo, eh, pwede niya
1: you
2: na
1: yung... You need to attend. Or else, may consequence. Sa muna ang balantayan ta. Pero ang pag-deny sining petisyon nga inisubong, not so much on the merits.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: But this speaks na sang tingdog sang Supreme Court.
2: Medyo nag...
1: ginpanunutan niya lang nga, nagagambalon nga, hindi pa man sure nga hindi na gina sila kabuto. Di anong punto nga resolve na mun eh?
2: Nan!
1: So, i-deny na mun.
2: Premature ang ambal sang korte. Sino niya? Niya, tiway pa man gani. Way kita kabalo kung base malabot nilang 16.
1: So, titapos na?
2: Titapos. Actually, kung malabot ang 16.
1: Way na istorya?
2: Way man niya sa istorya hindi.
1: So, two things ang pwede nga matabo. Number one, mabutuhay nga wala ang 24.
2: Yeah.
1: Kagang... Number two, mabutuhay nga ara sa isip bisan wala ang 24. Kung dalon sa Supreme Court, dira ta mabalang kung anong tindog niya. Pero ang ginapaabot ko man balang Supreme Court.
2: Kaya naman.
1: Di kay nagbuto man ang Senate Impeachment Court, kag amo ni ang two-third nila, hindi na kami ang mag-intrada. After all, ang konstitusyon nag-empower niya sa Senado nga pwede sila maka- constitute bilang isa
2: yes.
1: Ka impeachment court.
2: Kamambal ba't siya Korte Suprema?
1: What is provided by the Constitution cannot be questioned by the Supreme Court. Remember ang opinion sa pila ka mga Chief Justice ng ligad. Siling nila, no, ang tanan nga pwede lang intrahan sa Supreme Court sa ginaubrasang mga separate branches of the government, like legislative and executive, are those that are of judicial nature. Tiyang pamangkot, judicial bala ini o kon internal?
2: Ako niya kay, pa, hindi ko internal niya.
1: Rules of the Senate, hindi mo, in the same way, ang Supreme Court, may rules man sa iya.
2: Yes.
1: Ano dapat ang pangginawi isang judge magkadto sa opisina?
2: Tama na.
1: Ano dapat ang isoksok sa mga akusado magsulod sa ilang mga hall of justice?
2: Internal rules nila niya mo.
1: So ano mapasarlayi ang Senado kang magambal nga dapat ang mga huwes, ang mga justice sa mga korteta, kinanglan masoksok ka mo isang maong, kamasoksok ka mo isang puti na t-shirt, ting sabat sina sa Supreme Court, simple lang. Kinanglan pa nila ye, o kung bayan yun nalang, ka-internal ni namun ya. Pero as to the determination sa swildo, no, sa mga justice, kagtanan ng empleyado, ara na sa poder sa legislative.
2: Yes.
1: Kaya ang legislative, amo naga gambal sa ginatawag na salary standardization law. Kagpila dapat according to salary grade ang matupa sa amon eh nga posisyon. So, hindi na judicial ang internal rules. Ti, dira mo gin mabalan pag natabuin na. Mambalang Supreme Court.
2: Di kami kay
1: wala diri sang judicial. Kay in fact, ang role sang Senado nga mangin isa kay impeachment court, that is mandated by the Constitution.
2: Muna.
1: That is constitutional.
2: Hindi
1: kung na, ano ang obrahon nila da, as long as ginsunod nila ang ila iya proseso,
2: hindi na ito mapahilabda na.
1: Kaga ang proseso nila, part ni nga desisyonan nila iya kung pilang two-third nila, why kada mahimo?
2: Actually, ang ginambal, why man Radyo Manuvi nagambal nga, isla namon na imbis nga two-third, si mo namon one-half.
1: Araya. Araya. Kaya ang konstitusyon
2: na siling... Sure kita da, iya.
1: Ang konstitusyon nagsiling niya two-thirds mo.
2: Yeah.
1: Pero kung nagambal ang Senado, imuuna mo niya nga three-fourth?
2: Ah, ilay na.
1: Or di gani, one-fourth?
2: O, ina na iya.
1: Illegal.
2: Illegal na iya.
1: Ang konstitusyonal.
2: Ina iya, maintragid ang Korte Suprema.
1: Judicial na na.
2: Siling niya, ariya, wala ang Senado nagambal, two-thirds sa gihapon na Jumanovi.
1: Ang term di rabo sa idol,
2: diba?
1: Abuse of authority. Grave abuse of authority.
2: Grave abuse of authority.
1: So kung may grave abuse of authority,
2: pwede sila.
1: Two-thirds mo lang nabutang, imo may mo one-fourth.
2: Ah, tapos na.
1: May intragi na yung korte.
2: Tiniya, hindi wala eh. Wala nila ginubra.
1: Amo nang ginambal nila ang judicial kaya may grave abuse of authority. Tempo mangkot, nagambal man lang yung Senado. Gapati man kami sa two-third. Pero, gininterpret namon ang two-third. Nga muna eh. Kag-isulod namon sa amon internal rules. So, ay kanamahin mo.
0: Tatak, RMN.
1: Anyway, ari sumun sa linyata si City Councilor Alan Saldivar. Base mo na ning tsansa sa mga pigado nga hindi ka mo iya mapatay timprano. An ounce of prevention is better than a pound of cure. No? Palanggaan yung lawas nyo. If you notice something odd, no? Pakonsulta kag magpalaboratory. Para makita mo kung ano ang kondisyon sa imo nga mga organs. Anong kondisyon sa imo lawas? Kay kabudlay nga igo mo atendiro ng problema mo, ginatake ka na sa kurason. Gindala ka na sa ospital bangod sa sobrang taas ang imo blood sugar. Inog-dialysis ka na kay guba ng imo kidney, kay taas ka tama imo creatinine. Nagka-liver failure ka na, kay pinabayaan mong imo nga SGPT nga tama kataas, ang imo nga liver enzymes, among others. Ti, galing kay hindi lang lack of education ang kulang sa aton. Although ang lack of education, dako man nga bagay sa amon ng aspect mo sa idol. Idamo man sa may sarang, may nagbayad sa laboratory, pero ay kainsindi. Kung paano nga makita, timprano pa, kung anong kaimtangan sa lawas nila, pero may iban gidya sa aton nga way na kainsindi.
2: Way gidya.
1: Way pagitkorta.
2: Mas damo, guro, pag inaya Radyo Manuvi ang hindi na may nabatsagan sa lawas,
1: yes,
2: hindi magpa-laboratory kay way gidya kwarta.
1: So thankful
2: mas
1: kita.
2: Mas damo na sila.
1: Thankful kita nga may mga konsihal kita nga kabalo mag-insindi sini bilang resulta man sa ila pagpangonsulta sa pumuluyo on the ground. Kaga thankful kita nga idoso ini sa City Council ni Councilor Saldivar, and I think hindi niya ni pagiduso kung wala ini prior clearance man sa executive branch.
2: Nakita man na nila, mga kinalan
1: na budget. Hindi man bala mapunduhan.
2: Kinalan budget.
1: So, importante ni Saton. So, we want to see you at the end of your life nga na-maximize nyo man ang kabuhi nyo.
2: Kaya nyo ban balagin
1: pa ba yan? Kasubo bala nga 30, 40 pa lang. Happy-happy pa na patay gulpiada? Kaya wala sa kainsindi, may high blood na sa gali.
2: Dugay na gali. Pero TKY man gal pa laboratory. Disgrasya.
1: Yes. Ari sa itong alinya, si Councilor Alan Saldivar. Kagkaroon gina-arrange na pa si Mayor Raisa Trenas. Kung pwede karoon makambal sa party sa Memorandum of Understanding ni upod sa Western Visayas Medical Center sa referral system. Tiyari pag ito, after laboratory, kung hospital ka, basi pwede ka pag i-refer sa syudad, tapos syudad na yung mabayad eh, on top. Sang imo man yung mga PhilHealth benefits, nga i-shoulder man niya sa national government.
2: Tama ka tahom, Radyo Manuvi.
1: Di kumagamo lang kita ni Permi, di doon ka nami sa syudad ta.
2: Tiyo.
1: Di doon ay rason mag-ubrabi Diyos ni Rio Luhan.
2: Iba si makita man ni Mr. Luhan.
1: Matsa kung hindi niya na makita. Kita niya pero hindi man sa gusto nga munang ubrahan niya video. Ari sa linyata si City Councilor Alan Saldivar and Chairman sang Committee on Health sang City Council. Councilor, mayong aga. Councilor? Okay, noted si Councilor Alan Saldivar.
2: Balikan ka siya.
1: Ining abahin po sa idol.
2: Magkaradyuman sa mga tab para mati natin. Tiuna parang mag-inom kita sa aton kape nga may glutathion, ang kape nga may collagen, Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga sa dalayon mo nga inom, nagahamis ang imo siringa panit. Sa dalayon mo nga inom, nagaputi ang imo siringa panit, ka nagapag-on ang aton sirimabian nga tulaan. Gani sa mga tab para mati natin, sa mga sukita, inom ikaw magkaradyuman sang Santon Gold Coffee Mix. Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, mayo di para sa atong asipo na buhilan at trangkaso pneumonia kaya ibang pangabalatian. Basta vitamin C, mag mighty C.
0: Tatak, RMN.
1: Alright, standby sa atong nga pag pangalagad. Ari si Councilor Alan Saldivar. Councilor, mayong aga.
3: Ay, mayong aga, gid Sir Novi, kaga Sir Reagan, sa tagplamati sa inyong programa, mayong aga, gid sa tanan.
2: Councilor, sugiri kita ining plano nimo sa imo sininga committee, ining party sa aton sininga mga kauturan nga kun pwede pa man lang nga maka-avail sa nga, mga laboratory diri sa sudan sang Iloilo, pwede mo kita sininga istoryahan, Councilor Saldivar?
3: Well, actually apo no during our regular session no induson on first reading no ang ginapropose naton nga ordinansa amo ini ang establishing and institutionalizing no sa aton nga Iloilo City Clinical Laboratory and Diagnostic Center no kag ang purpose ang among sininga ordinansa nga ma-cover naton kag ma-deliver naton diri sa siyudad sang Iloilo nga maka-avail ang aton nga mga pumuluyo no sa mga diagnostic procedures, laboratory procedures nga libre para sa ila no kag ang kinatuyo sini nga madulong naton kay based sa experience naton madamo sang dagakadto sa Atipan Center naton nagadala sang laboratory request no kag gina-refer man naton sa ibang nga mga medical institutions no even sa aton nga opisina no kadamo sang naga-request na so nakita naton kung ano ka essential no ang amusini no nga serbisyo kag nakita man naton sa aton nga molecular laboratory kama existing nakita subong no nga laboratory dira sa may San Pedro Molo so we proper coordination no sa aton nga City Health Office and even no sa aton nga mayor Raisa Trenas ginadali naton no nga kinanglan may ara kita sang aton no nga clinical laboratory and diagnostic center diri sa siyudad sa Iloilo.
2: Sa kadamo sang tao sa siyudad, damo man diri ang mga ara pagidman sa mga imol-imol nga mga pamilya nga ang iban sa ilada gabalatsyag na pero hindi pagyapon magpa-doktor, hindi magpa-laboratory, kay way kwarta. Kung madayon, ining ma-approve ang imong ordinansa, Councilor Saldivar, libre ni para sa aton nga mga pumuluyo, sinong pwede, para sa imong ordinansa, I know nga may mga public hearing kamo nga mga hiwaton, gintunan nyo man ini. Anong posible magkalatabo the moment ka ma-approve ang imong ordinansa?
3: Well, ang scope nung sa ating clinical laboratory and diagnostic center, this will cater sa mga requests, like for example, no, sa hematology, amunin ginatawag natin ng blood chemistry, urinalysis, glucose, requirements, kaga lipid profile, so mo din nga ito ng mga blagian.
1: Ang mga basics, ano? Ang basic so, na makadetermine sa kung bala may bara ang atong kaugatan sa heart, no? Makita ta na sa lipid profile. Then, cholesterol levels ta. Then, SGPT, sitwasyon sa atay ta. Kaya damo di pala inom sa aton, sir. Creatinine para ma-determine ang kidney situation ta. Okay, kita mo dahil subong, sir. Damo di kidney center, dialysis center. So, that shows nga damo sa may difference sa kidney. Then, FBS, fasting blood sugar, makita kung may diabetes kita. Then, ang CBC, dalay, no?
3: Yes, oo. Dalay na sir, sa blood chemistry na doon, kagang purpose, sinibala ko nga may amoni, no? Kaya it's because nga i-establish natin ang disease surveillance natin, madamo sa mga pumuluyo natin na nag-suppress ang siningabalatian, na ulihin na nila na balaan nga may ara. Kaya it's because wala sila sang access, no? Sa mga medical interventions ng ara sa aton nga gobyerno, no.
1: Boko namin, so,
3: this is one way also of, no, securing, no, ang aton nga mga pumuluyo nga maka access sa sini nga mga services, no.
1: So amo ni nga chimpo sir, mabalaan ta dayon ang data sa sudad. Hindi na ta kinanglan nga mangita sang records ko din ang kutob sa nagapalaboratory sa aton yang city diagnostic laboratory, pwede na naton makita da kag ma-profile ta ang overall situation, health situation sa bilog nga syudad, kung ano ang pinaka nagaigo nga balatian sa taga Iloilo City, kung diabetes man na, kung high blood man na, kung liver problem man na, kung kidney problem man na. Then from there maka-design pagin kita programs. Ikaw in your case as chairman sa Committee on Health, kaluyan, makabalik ka kay Lester Merkana, maka-design ka o kumakaobra ka sa mga ordinansa nga ma-address ining mga balatian nga ini, nga halin sa ulihin na sa nabalaan, mapunggan na ton, no, Councilor Saldivar?
3: Well, actually, gani ini na naka-anchor ni siya, Sir Novi, no, sa Riceable Bala, ang action plan no, sa city, no, under sa leadership ni Mayor Raisa Trenias, kada strengthening, no, our city health care system, kag mga surveillances naton based, no, on the existing nga mga diagnosis, kag existing nga mga diseases, no, kag health responses naton diri sa siyudad sa Iloilo. Kag ang aton nga scope, sino bala ang pwede, no, nga maka-avail sang sini nga mga services naton. First, ang indigent residents ng Iloilo City, ang mga senior citizens naton, ang mga PWD, so the rest na gin-include naton, kapimpang mga kapataan naton, children, and other, and especially ang aton nga city government employees, no. This will ease, no, the financial burden, no, sa aton nga mga beneficiaries, kasi kamahal na kung maging... Yes. Request ikaw kag magikadto sa mga diagnostic centers nato, yes, na magbayad, no, sa mga laboratory.
1: Correct, correct. Kag at the same time, sir, mayo man eh, kay ang PhilHealth coverage subong sang kada Pilipino, kaya may universal healthcare law na kita, covered na ang tanan nga Pilipino, ang kutob sang gusto man nga gamito nila PhilHealth nila kag magpa-laboratory, ang isa gani may cancer screening na gina-announce na sa SONA ni President Marcos, nga pwede ka kapascreen. So kung may laboratory yung syudad, imbes nga mangita pa sila ko din health facility, dira na lang. So, naka-income na nga itong nga syudad at the same time, Councilor?
3: Well, actually, no, as you have said, kinanglan may ara kita na ordinansa, no, in order for us, ng aton nga clinical laboratory, dira, maka kuha sang accreditation, no, sa PhilHealth naton, no. This is a returnable investment sang city government, do as much as we want to nga maging libre ni siya. May mga laboratory services balaan nga pwede naton i-subsidize, no. So since nga gusto naton nga libre, so amo na nga ipa-accredit naton sa PhilHealth nga para maka-avail man, no, sang whatever existing national programs and services under the PhilHealth. So much as we want to kinahanglan libre ini para sa aton na pamuluyo kag ang aton nga mga facilities dira in place naman kag madugang nang gigit siguro kita sa mga clinical personnel nato no that would aman isang aton nga clinical laboratory at diagnostic centers.
2: Manami ini nga mga obligasyon, counselor. Ipalagas na namon, sir, masigwe ko gamay, no? May update kita, anong latest ining reklamo sa Medicos, if any, Counselor Saldivar?
3: Well, after isang aton nga investigation and aid of legislation by Monday, we're going to visit no hopefully personal naton nga bisitahan ang presidente no sang association sa mga hospital private hospitals naton diri sa siyudad sang Iloilo because they promised that they're going to sit down together with us and magadihon no sang mga provisions that will be included in the ordinance pertaining to emergency response naton. So very happy man kita to note nung they're willing no to provide us the necessary provisions kaga mo-compare no siguro kami as much as we want to kinalan early as possible time sa madihon ni naton ang ining ordinansa.
1: Okay, so anyway te, klaro man ang ginambal mo nagligad, we will not dwell on the negative side of this issue, but moving forward mahimo kita sang kun hindi man ordinansa policies nga hindi na masulit ang pareyos ini. So win-win solution no para sa aton nga mga posible maksidente kag emergency ang status or situation niya kag ang mga ospital taman nga hindi manastasan o mangin dalok sila sang ilang health facility on emergency situation sa counselor.
3: Well, actually, ang iniganing incident ni Blaster Novi no serve as an eye opener no not only for the medical professions and medical facilities not but likewise for everybody no nga if ever kali kung may amo sininga aksidente sabihin kita makadto ano ipagimuon naton so placing everything into proper perspective as far as medical interventions are concerned this really a big help no sa siyudad sang Iloilo nga kahit paano no may mag-aatipan no sa aton nga mga pasyente na it caused by an accident bala. So hopefully no we can draft the ordinance soon as possible time kagi gusto gini naton and I know for sure that the medical and the medical field and professions no, they're going to cooperate with us.
1: Dagi na pananaw ko ba si ikaw ba lang i-appoint eventually nga mangin administrator sang Iloilo City Hospital, Councilor. Di ba sir? Kung ikaw guru ba si okay ka na?
2: Incendian niya eh.
1: Ka na eh.
2: Tapos incendian mo eh. Social worker ka pa.
1: Councilor ka. Social worker ka pa. Di ba sir? Daw ka namin guru no? Kasi Matis Mayor da bala kagay ikaw niya po niya. Mayor si Councilor Saldivar amon nga.
2: Amon. Oo, muna na ginaduso namon Mayor.
1: Oo. Last time muna sir, di ba?
3: Last term na naton Sir Novi no. Kay biskan ka tod nga last term naton Sir sa Quiapo no maghatag kita sa aton nga serbisyo and support no sang mga programa kag serbisyo sa aton nga city government under the leadership of Mayor Raisa Trenias.
1: Hindi mo gid mapakta ng concern no kapalaran ta no. Sa una una mo lagan pirdi ka sa uli ka try ka man lang magadrudlagan. Kita lang na mo na sticker mo sa tricycad sa una, Mr. Trabaho. Pero subong ara ka na sa tatlo mga term kaga daw wala man kami sang failed expectation sa imo, daw ay managsaka hangin sa ulo mo, Counselor?
3: Kamo man gatag sa ato sa inspirasyon. Bagay. Mag-atag sa matutuon nga servisyo sa syudad sa ilido sa ato pumuluyo. Pero rest assured sa Sir Novi, in line man no, sa kausa sa aton nga mayor na kinalan may establish din naton ang mga medical interventions and assistance no nga iidulong naton sa aton kabarangayan sa aton nga pumuluyo magadihon pagkikita no sa mga ordinansa no that would address and sa mga concerns naton when it comes sa health issues sa syudad sang Iloilo.
1: All right, okay, tinaway na duso mo na ini siguro hindi yun na magdugay ni Wai, manimay mamalabag sa inyong ordinansa ngayon eh. Counselor, salamat gid ha, kagmayong aga.
3: Good morning gid, kaga madamo ka salamat Sir Novi sa suporta permi kag sa kay Sir Reagan sa inyong estasyon. Madamo gid nga salamat.
0: Tatak RMN.
1: Si Councilor Alan Saldivar. Abi mo ining mga pagtutok sang city government sa health sang aton nga mga pumuluyo sa syudad.
2: Importante na.
1: Kali tama kaplastado ang programa subong ni Mayor Raisa Trenyas. Ano gani ni may Atipan Center sa
2: Atipan Bila. Center na Jumanovi.
1: All your needs, tanan klase problema, isada medical. Kadtulan di kay yeah. pangitaan ta pagi. Pero kung may laboratory, clinic na kitaya nga aton, hindi lang inibo sa idol kay basta easy yes. access ang pumuluyo. May tsansa nga malibre ang iban nga hindi cover sa PhilHealth, isolder sa city government.
2: Manami.
1: On top sine, ang PhilHealth, imbes nga ang beneficiaryo nga mga tao nga gusto magamit PhilHealth nila, mapalaboratory kundi in, pwede sila sa syudad. Kunara sila syudad, income pa na sang syudad. Di dugang pag-circulate sang kwarta sang syudad. Nga mausar tagyapon para sa kayuhan sang aton niya nga mga pumuluyo sang syudad sang Iliwilo. Di way pa di matapos. May memorandum of understanding ang city government sa Western Visayas Medical Center sa ilan naman nga patient referral program. Nag-okay si Mayor Mark. Try abe. Ah, hindi good. Lang good. So, may patient referral program. Ti, balaan ka naman, balaan mo naman ako anong referral. Ti, ang hospital, pag na-refer sang city government, batuno nila.
2: Tiyo eh.
1: Kay may assurance nga ang syudad.
2: Mabayad na.
1: Ma-shoulder sang expenses nila. Ti, di bala daw kanami lang. Ano ang manami hao nga nakita natin di? May event si Mayor. Pwede man si Miss Joy, no? Interviewon ta sa. Ang iyang spokesperson. Gusto ko tani si Mayor.
2: Nami-nami si Mayor, abi kay ti.
1: Obra ko siya, jingle.
2: may guru kita mo, obra kay Mayor, no?
1: Obra ko siya. Jingle. Tapos ang makanta si Councilor Dilaliana. Kagang matukar si Neryo Luhan. Brario, ano ang ara sa health program sang isa ka gobyerno lokal? Ang ara da healthy citizenry. May imagine mo ang isa ka lugar, isa ka workplace nga ang tanan nga worker niya blati anon. Halimbawa kita nga duha abi may TB. Ga program ta subong kay inubo. Sino pang mamati sa remen nga may gana kay lawig pang ubos ang sa matunaan nila ngay bungat mo sa komentaryo mo.
2: Magluwas nga hindi na sila kapamati. Si Musin upa nga mga office mates naton ang maupod sa aton, Radyo Manuvi.
1: Tekon hindi sila magupod, it affects ang productivity sa kumpanya.
2: Yes.
1: Tekon healthy ang mga pumuluyo mo, healthy ang workers sa mga kumpanya. Hindi iya ang makabenefit sini ang mayor, ang city government ang makabenefit sini in general. Kita tanan. Kaya ang nag-aulubra sa mga restaurants ta, sa mga hotel ta, sa mga construction companies ta, ang gaulubra sa karsada, mga street sweeper ta, ang gaulubra sa mga pawn shop, gaulubra sa bangko, healthy sila, ma-reach nilang goals ang kumpanya nila, ang sales target, tikong ma-reach nilang sales target because they have healthy employees.
2: Kasi nung malipay eh.
1: Tindi bala.
2: Lipay tanan.
1: Mayo ang dalagan sang kumpanya, sige panwildo, sige atag bonuses, then ang mga kwarta nila sina, amo nang ipeskwila nila sa kabataan nila, igasto nila sa pangabuhi nila, ibakal nila sa mga negosyo diri sa ato. So muna ang kaimportante sang healthy citizenry. So after sining ginaplano nga diagnostic laboratory nga iya gid sang syudad. Luwas pa sa ginadihon naman subong ati may city hospital ang gigitang aton. Ari naman ang referral program sa pasyente sa Western Visayas Medical Center. Si Miss Joy Fantilaga Gursal ang spokesperson sa Office of the City Mayor sa atong linya. Miss Joy, dali lang, nautod siya.
0: RMM, RMM, RMM.
1: Ini nga bahin po sa idol.
2: Magkaradyo man sa mata palamati naton subong aga, inom kita Super Fiber. Ang Super Fiber, maayo ni para sa inyo sini nga mga hindi ka mo makapamuhin sa maayo, matigang inyo sini nga papamuhin. 3 to 4 days, gini ka kapamuhin, inom na ikaw Super Fiber. Likdikawa nato mabi ng constipation. Hindi pwede nga nagatigang aton sini nga pagpamuhin. Magkaradyo man sa masulhay naton nga pagpamuhin, kagang aton tanan nga karain sa buot mapagwa. Ginaton, inom ikita sang Super Fiber.
0: Tatak RMN.
1: Alright, balikan ta siya. Ang spokesperson sang Office of the City Mayor, Ms. Joy Fantilaga Gurzal. Ma'am Joy, mayong aga.
4: Good morning, Radyo Manovi, Boss Idol, ka good morning man sa aton nga mga pumuluyo dili sa siyudad sang Iloilo.
1: Alright, Ma'am Joy, are you healthy or not?
4: Sorry,
1: Healthy or not?
4: Yes, of course.
1: Yes, no? Tiyan mo na, no? Ang produkto sa mga healthy nga mga citizens ang siyudad ta, it redound to productivity, no? Kaga it determines ang aton nga performance. Tiyan, the fact nga daw, urang kasubungan nagapisik-pisik sa good morning pa lang, I assume, no? Nga gusto naton sang healthy citizenry diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ma'am, tell us about this memorandum of understanding sa aton nga government hospital, kaga ano ang gusto ninyo nga ma-achieve diri, no, based sa sining decision ni Mayor Raisa Treñas?
4: Alright. Siguro, Rajoman Novi, before kita magkadto sa proposal, no, ng possible partnership sang Western Visayas Medical Center with the Iloilo City Hospital, ang iagisina nga ginumpisahan during sang monthly meeting, kaya may ginapatigayon ng monthly meeting ang aton ng Iloilo City Local Health Board. So, ang ina ng health board, ginabugusan ina sang mga, of course, ang City Health Office, may mga members man sang aton ng hospital, no? Nga ilang mga official, and then may ibang pagyad naton ng mga stakeholders. And isa sa mga bisita during that meeting last September 29, ang ato ang Western Visayas Medical Center, and may mga gin-present sila, no, as kung anong mga services ang ginatanyag sang Western Visayas Medical Center, and may mga data sila dito nga gin-present sa aton kung sino ang mayoriya sa mga patient nga gina-accommodate sa sinang hospital, and nagagwa nga halos, no, halos katunga sang ilang nga outpatient services ang gina-avail sang mga taga Iloilo City. Mga 70% sa ilang nga mga patient ining may araan na sila nga bukas ko night OPD na balak nga naga cater as tagabi sa ilang nga outpatient department. Mga residente man sang Iloilo City, 70% of that. And then isa pa gid sa talalupang doon man nga data ang aton nga mga animal bite cases. Nga kung sa di nagapanguna man ang Iloilo City nga may madamo. Kahit madamo kita dito all sa mga animal bite centers, no, or ABC. Pero until 6 PM lang, no, up to amo lang dyan max niya. Kasi may mga cases kung kaisang gabi. So, ang mayorya sa mga residentes ng Iloilo City, nagadirect sa WBMC, considering ati halos wala sila sa may ginabayaran, kung may ginabayaran man very minimum lang. And then aside pa gin sina, may mga referral man, no, ang ilang sa mga other mga services nga gina-accommodate sa WBMC. Okay. So isa diri sa proposal sa WBMC nga nag-coordinate sila sa Iloilo City ang nga kung papaano naton sila mabuligan, bala nga kumbaga papaano naton mapahagan-hagan ang mga pasyente nga nagakadto dira, especially sa mga birthing facilities, no, mga patient referrals, mga primary care services, o mga animal bite clinics. Kag kung papaano naton sila mabuligan, i-refer sa mga other health facilities. So kita diriya sa Iloilo City government sang time pagpungko ni Mayor Raisa last year, isa na gid ni sa iyang direksyon nga i-upgrade ang aton nga mga primary healthcare facilities para nga mas madamo kita patient nga ma-accommodate, at the same time madugangan naton ang mga services nga pwede naton nga ma-offer, no? So we have may ara kita sa La Paz, I believe sa Arabalo and din sa Kalumpang. So ara na na sa pipeline and amo na ng direksyon sa aton nga alkalde nga i-upgrade ang aton nga mga primary healthcare facilities. But diri nagsulod kay ang WBMC may ara sila subong nga naka-pipeline man nga project. I think kung hindi kita magsala 5 billion pesos worth of rehabilitation projects sa WBMC para sa ilang main building nga maka-accommodate sang 300 bedding capacity. So i-upgrade na din nila ang ilang main building dira sa Western Visayas Medical Center. So gina-problema nila subong kay ti garalapaw na nga ng patient nila, no? Plus pagid kong I think the plan nila do i-ground zero again. So ang problema nila papadin nila dalon ang ilang nga mga patients o kundi nila i-refer, no? So dito nagwa nga siling ni mayor submit kamo proposal some possible partnership naton with the Iloilo City Hospital. So hamali mayor siguro pwede naton na mintingan another meeting whether finance officer kung paano bala ang win-win win-win bala nga sa Iloilo City at the same time sa ila, no? So wala pa man gid ini siya radyo man Novi, wala pa gid na kumbaga na finalize kung ano bala kay tiya mo na ginapasubmit pa man lang ni mayor kay siling ni mayor madamo man sa mga iban nga mga hospital nga padala sa ila, no, sang proposal. But siling ni mayor ang iyaya is that kung ano ang may pinakamanami nga proposal kag may makahatag sang manami nga benepisyo sa aton sini nga mga pulmuloyo. But for this one, for WBMC, kulang tawa naton ang reaksyon sang during meeting ni mayor daw ano gin siya, daw positive gin siya, no? But let's see kung ano ang kaundan sa ilang mga proposal at hindi na ta maka-update sa aton nga mga pumuloyo.
1: So, anong general concept sini as of now? Kung halimbawa may MOU kita sa Western Visayas Medical Center, anong matabo? Sila ang mapadlagan sa City Hospital? I-attach nila sa ilang management? Or maglabot pagid sa point hasta mga health centers na ton pwede pagid nila nga padalaga noon? Anong concept sini? Gusto namon ma-picture out.
4: Yeah, generally ang concept, no, kung pamatian natin ang tone sa message ni mayor during that meeting, pwede sila nga mag-uyat, sila ang ma-operate sa hospital.
1: Okay.
4: Na generally do amo na Radyo Manovi.
1: Okay. But I cannot sabali aton management lang ila pero the rest
4: operation
1: sila lang
4: ang
1: management
4: yes.
1: Sudan
4: or
1: ang operation dala na sa management
4: wala pagid but generally ang na-mention to ka ni mayor nga pwede nga sila ang ma-operate
1: sila na lang ang Guatabali extension sa Western Visayas Medical Center ang tanantang health facility sa sudad.
2: Radyo Manovi, Ma'am Joy, ang akon nga pag-insindi nga ang equipments aton iya sa sudad, buildings pero ang personnel
1: tanan nila
2: iya sa WVMC daw amon ang akon. Ikon sakto ako Miss Joy.
4: Wala pa man gid, no, but generally do amo to na mention ni mayor nga pwede sila nga sa operation side kasi in fairness ginako man ni mayor nga sa parts ng Iloilo City government daw hindi pa man gid kita dira kabisado nga magpadalagan, no,
1: magambal kita nga operation tanan nga health related procedures sila na da, pero sa personnel iya, sudad gina yung determine.
2: Basi sudad.
1: Kumbaga, ari ang personnel, ari ang equipment, ari ang facilities, dumalahan nyo. Kay kamo yung kainsindi sa health situation. So, guha nyo daw extension, tas ang kung ano man lang hospital eh. So, anyway, dabatihan, ta may proposal ang Qualimed, may arang Medical City, may ara man ang at this time, Western Visayas Medical Center. So, kung di na may naming offer,
2: dito kita eh.
1: Dira may MOU ang sudad, Miss Joy.
4: Correct, correct. Mm. Amogin na ang direksyon ni Mayor Reisa during that meeting, Radyo Manovi Boss Idol.
1: Alright, sige. Ma'am, salamat kita sa Sining Tempo. Good morning.
4: Yes, salamat man and mayong agagi sa ito. Yung mga pumuluyo, dali sa syudad sa Iloilo.
0: Tatak RMN.
2: Namining mga offer, Radyo Manovi, sa mga private hospitals. Mm. Sa province, may muna ni. May mga MOU like provincial government, may ara sa Memorandum of Understanding upod sa Healthway. Di ba yan na sang Qualimed?
1: Qualimed.
2: Qualimed. Nga sila ang ma-operate sang dialysis centers. Pero ang pagkabalo naton ang buildings, iya sang provincial government.
1: So ang income nila?
2: Basi may income may sila. May sharing, no? Kaya ara sila sa lote, sa propiedad, sang probinsya.
1: Ti daw nag-rental lang sila, pero why man rental. Sila lang padlagan. Kaya ang lagas na da sang provincial government mang inaccessible sa tao.
2: Pero ang
1: akong, regardless kung sino man dayang gapadlagan, kung akong pasyente, why naman ko iga pamangkot? Basta may ready?
2: May feel health ka bala?
1: Basta may ready?
2: May ready kung anong lapit. Imagine mo lang ang mahaling ka to sa Balasan. Makato ka sa sudad. Di ko may araw mo na sa Balasan District Hospital.
1: Regardless kung sino man yung go-operate. Tapos sa regluan, ay lang yung go-operate kagang province. Kung pilang sharing?
2: None.
1: Kung 100% man to yaw, ay man kaso?
2: Or
1: matagahan taxes ang tao?
2: Or mariguluhan na lang sila yung, okay, PhilHealth akon bayad, ha? Di kung PhilHealth, kundi kuwaan mo lang na sa PhilHealth. Pero kung may remaining na balayran, kung indigent na, cargo ko na sa probinsya, ha? Provincial government ang mabahit. Pari man sa sudad, ang pananaw ko, Radyo Manovi. Okay, ang tanan subo, may PhilHealth. Pero may bilin pa na, nga may mga balayran. Di kung may mambal man lang si Mayor nga, ako man ang pundo sa sudad, bulig man na para sa mga indigents. Anyway, muna ganing tawag sila nga indigent na sila kay Wainer La Cuarta. Pag-uhon sa sudad, kulta na na. Eh pwede ta na, hindi man niya mamigado gin ang sudad sa Iloilo at Jumanovia. Hindi man mamigado ang gobyerno.
0: Tatak RMN.
1: Pero sa kay Mayor, ipos niyo gini nga matigayin.
2: Nasiga niyo na, Mayor.
1: Regardless kung sino man ang KMOU. Kung sino man ang KMU.
2: KMU niyo.
1: May mutual understanding ka mo. Kay ang makabenefit sina pumuluyo.
2: Balanta man na nga may mga negosyo man sa tunga sina da. Pero ang ing benepisyo bala Radyo Manovi nga ang tawo. Subong mangkuton mo, nakapaagi ka na laboratory. Kato ka mubla sa barangay subong, nakaagi ka mo laboratory. Mambal sila, nakaagi na sang sano. 3 years ago.
1: Ang kilala mo ganito?
2: Ba?
1: Ang pangatag blood sinilas ti si mo.
2: Oo, ano kung ano tabo?
1: Hospital sa. Nga dog.
2: Nga kuha ng dugan niya?
1: Dugan niya.
2: Te?
1: Te, ato, nagwagid, 140 ang BP. Te,
2: kagay laboratory na.
1: Hindi man na sa gani, ignorante, get?
2: Te, oi, hindi man sa inugda na.
1: Pero, kay wala man na kampanya, gitudo sa gobyerno ang prevention. Nga when you reach this age, ilaboratory ka.
2: Dapat may laboratory
1: may na. May monitoring ka na sa lawas mo. Hindi na pwede nga patupa lang nga kay namin matsag, okay lang.
2: Basta nakaon ko, no, okay po.
1: Oo, muna. Sa ato na muna, actually.
2: Yeah, muna.
1: Ang iban, may kilala man ko, gampang basketball sa ato. Na-observe sa mga upod niya, kada inom, gahapo siya. Tingin pa mangkot siya. Sili niya na check muna ang imo blood pressure, kung kumusta ng average ang imo nga BP. At this point, sila niya okay man, kay gakaon man ko. Niya pasik man ko. Pero amo na mga panimpo, nga kibot ka lang, di ka nakbugtaw, naguntay ka na sa ilimnan, o kung galagaw-lagaw ka, natumba ka lang.
2: Kaway ka kabalo mo.
1: Kaway ka kabalo, nga guba nagling heart mo, high blood ka nagli.
2: Yeah.
1: Amo man ang iban nga may aneurysm.
2: Muna.
1: Ang bara, kag nagburst, naglupok ang ugat sa utok.
2: Eh, grabe na ang...
1: Kay grabe ang high blood mo.
2: High blood, grabe.
1: Tekon... Kita nyo sa tubig, bla? Ang ugat sa aton iyang dugan pakadto sa utok, iyalimbawa, tana sa tubo sang tubig. Kung pwerte kakusog sang tubig, sa tubo, ang tubig amon ang dugo mo,
2: yeah,
1: may tendency nga mawasaag ang tubo, hey, bla? Ama tinabuan niya mawasak. Ti may lik. Tiang nami lang niya sa tubo kag sa tubig. Pwede mo matawagan sang
2: plumber?
1: kag i-connect liwat.
2: Baklan mo tiplon.
1: Ah, nag-awas, way na lang tuya, perdi lang
2: tumay. Okay lang tuya, way ba kaso?
1: Pero sa lawas ang tao, pag naglupok ang ugat mo,
2: away ka na na, disgrasya ka.
1: Paano mo naisugpon?
2: Pirahan mo na.
1: Kaya ara na sa sulod. Di mo na pwede nga paglupok, makita mo to. Siyempre, tumba ka, pagtumba sa imo, ala ka lang kalihon ng dugan mo gulpe. Tipagkali, mahit man da ang ibang paghit. So, halit. Sa mo na, sobra nga kakusog sa dugo, kung why ma-regulate ang high blood mo kay wala ka maintenance.
2: Delikado na.
1: Amo na ang ibang gina heart attack. Kung di rin naglupok sa heart, ng area. Kung sumaka sa utok, ti stroke or
2: aneurysm.
1: Aneurysm. No? Ti makwa mo na kag mapunggan kung regular pa laboratory mo. Press bla sa amon ni Boss Idol. Ang mga friends tada bla kay Ma'am Merle Ajayi, Acute Heart Diagnostic and Laboratory.
2: Yeah.
1: Ang mga medtech na sa ulo na nila kuna pagsulay, sir, Arika.
2: Tikilala ka na nila, permi ka mo.
1: Niya diin ang party, sir. Kaya mo nang ginadjoke ko sila, permi. Bal ko mama, pa-check lang ko SGPT ko.
2: Makaon naman.
1: FBS kaga lipid profile.
2: Makaon naman.
1: Kay may party kami. Tikon daw okay. Tuluan ko kaon, baboy.

0: si SML.
1: SML?
0: Migo ta.
1: Oh, okay, okay.
0: Atuto siya mo?
1: Aba, ba?
0: SML bla. Siling ko siya, Parts, I miss you. It's been 3 years. I miss you.
1: Te, nagsabat, nag... Tiga gano sa
0: nang balko duway gaba mug no
1: way sa nang ilay abi
0: why gendo bad trip sa sakon
1: i dal ako puli
0: duway gid sa nag sabat kambako no man suya na sa nga 3 years na way nagig kami kabugnuan ay eh. Tapos subong na mugno ko gulpi ti why gid mayo lang kay napunggan kong lawas ko
1: yes
0: abi nyo sino ang amon kumpare nga si SML
1: eh, San Miguel
0: San Miguelite why nagiginom 3 years na
1: kita mo
0: pero kay nami ang ako na tay Actually, nga akong tuya sa unan, non-alcoholic fatty liver, gani.
1: Sa kaon mo tuya.
0: Galing kay anything that attacks the liver, para sa nasang alcohol, it is still bad for the liver.
1: Ti at least, Radyo Manovi, nakita mo yung...
0: Ti kung wala, abi, no?
1: Ti sige, yung kinaon mo kukuntra, eh.
0: Sige ko kaon, abi, mamantika. Then, sige man ko inom.
1: Kundi, delikadong...
0: Ti, di bala, kibot na lang ako, nga doon naganiwang si Radyo Manovi.
1: Doon nagayilong matayaw.
0: Gayilong matao. Ti, simpre po, hospital ka na. Pag po ospital, dito ka nakagambalon nga, ah, sir.
1: Delikado na yung mukha.
0: May liver cirrhosis ka na. Gas-gas na. Irreversible na, sir. Base kung Radyo Manovi RIP ka na, sir.
1: Base aning blanto.
0: Te, galing kayo nakita. Kaya pa laboratory.
1: O, kita mo, healthy.
0: Te, naka-adjust. Te, kita nyo man subong. Lantawan nyo bala.
1: Lantawan nyo bala.
0: No? Lantawan nyo lang bala. Perte sa akon kalaway. Perte kagwapo sa tupad ko. Pero because kay way ako bisyo, doon nakalagas-lagas man ko sa iya nga kagwapo. Bisan gamay lang.
1: Gusto.
0: Di ba? So mo na ka-importante ang amoning programa sang syudad ta. Kag, kamo man ka pala mati, even without sang amoning nga iya sang syudad, obligasyon mo na to stay alive and healthy for your family, for your friends. No? Ini na ya sila yung maglain, naging matsag mo, dira ka lang po ospital, kay who knows it may be too late. Ang cancer, di nagasugo daw.
1: Di sa gamay mo lang na.
0: Sa gamay, ngaway mo na monitor, pero ang cancer nga, kisa hindi malikawan, aragid sa lahi nyo. Mapunggan mo kung ginapamonitor mo, kay early pala nakita, so na-remove.
1: Yes.
0: Pwede pa bala operahan, way pa naglapta.
1: Amo-amo ng pinaka nami nga ginaubra natin, galing ang mindset bala Radyo Manovi. Sa iban nga lugar to, iya kanami abis ang health services nila mo. Makadto ka to, ginadalo-dalo ka, libre tanan, way ka sa ginapaminsan. Diri sa aton, sa simple naton nga laboratory, mas magpagwagi kita sa aton nga bulsa. Natawa niyo bala, kadto ka subong sa mga private nga mga laboratory. Mabayad ka, Radyo Manovi. Pero ti amo nang ginambal namon nga kumay ara ang city government, pagkagto mo to, bit-bit mo ang imong katarungan lang, lawas ng kagatarungan, kuhaan ka dugo, puli ka, dugay-dugay, ara ng result mo, Radyo Manovi. Why ka bayran? Di kung ikaw ang tao, ikaw ang pumuluyo sa sudad nga, why ka sang ginabayran? Kundi monitoron ko pirmi ang akon nga ikayong lawas, ang tao nga wala gamasakit,
0: yes.
1: Mangin productive, kag hindi na to sagitok tangla sa sudad sang Iloilom ngayong bulig.
0: Ti sa gobyerno mo ni, let's make medical services convenient.
1: Dapat mo na.
0: Kahit kung convenient siya, meaning balaan mo bilang isa lang kakadto, arada, dayon gamitan mo PhilHealth, libre man lang. Kung hindi cover sa PhilHealth, subsidize ang sudad.
1: Subsidize ang sudad mo na.
0: So hindi balang tao, kahit patsag niya do, hindi man budlay, himuon niya na permi, namangin way of life na.
1: Yeah.
0: Pras na bala sa mga nagapalamati, ga... ka-interes ka mo nga bisan lapyo ka na kung kaisalin sa obra, may basketball sa barangay nyo, mampang ka pa. Part na yan, way of life mo na mo. Pero, kung mangin kabahin sa way of life mo, kapin pa kung kaedad ka na, ang pagpalaboratory, amo ng pinakamanami nga regalo mo sa kogalingon mo, kag sa pamilya mo, kay baliwala ang tanan nga ginhando mo sa pamilya mo, kag sa kogalingon mo, kung balati anon ka.
1: Yeah.
0: Kung mapatay ka naman lang. So, why don't we try to stay alive and healthy, no? For as long as we can.
1: Kapin pa, Radyo Manovi, puno ka pa sang bisyo.
0: Mugid na.
1: Why ka na sang laboratory? Kaya laboratory, barometro nato nini kung anong status na nato lawas, no? Para nga maka-adjust kita. Pero kung puno ka pa gid sang bisyo,

0: Di, may, ang akon gani kun kaysa ginambal ko pasinsyaon ha.
1: Mm.
0: Na balang mapatay ka bala dayon.
1: Mm.
0: Pero inang paantuson ka dayon ang pamilya mo paantuson man sa balik-balik sa ospital.
1: Patay ka man gyapon.
0: Patay ka man gyapon
1: na. Pero hubas na ang tinago sa pamilya.
0: Ano masubo?
1: Muna ang bal nila mapatay ka naman lang.
0: Diretso na.
1: Hinubas mo pa hinubas ang galastuhon sang imo nga kabataan.
0: Na
1: te perdi ka gid sa mo na nga you need to stay healthy for your family.
0: Kaghalin bala ang imo nga kamatayong Radyo Manubi sa gin sa may choice ka bala tani nga hindi ka tani mapatay kay siyempre huwag ka tani pininagarilyo, huwag ka tani nagainom. Although nga ang kamatayong sa tao, may ban man niya nga huwag biso pero may balatian. Pero, mas makalikaw ikaw Radyo Manubi sa balatian kung wala ka tani gabisyo. Nahan. Tiyan mo na nga, kami ni Radyo Manubi, kambal kami na, huwag kami aga pininagarilyo. Si Radyo Manubi, huwag ka niya gainom. Ako gaturo timid, pero tama ka gamay. Ang ako niya, tuntun, ang bisyo ko gid lang yan.
1: Ano lang gadyang imo bisyo?
0: Serbisyo.
1: Tito, hindi na yung kinanglan laboratory, guro, ha? Di mo na yung kinanglan mo?
0: Ano?
1: Lampusan. Eh, bunggo, ina niya. Agad kami imo kay Nintrada.
2: Katak, RMN.
1: Pero may isa ka pa kabisyo, di ba?
0: Hmm.
1: Anong imo isa pa kabisyo?
0: Binutig.
1: Pero, mayo man, oh. Mayo man, oh. Kati, bisan pa, no? Parte sa bisyo mo, ya, sir, bisyo. No, kabaway-baway ang binutig mo. Amin nyo, ano nga part ng ginamina din ni Busaidol ng bisyo niya binutig? Inang gasagad sa blakas ugid nga way sa nagkaon subray sa karais. From tuod, sinaysak banjado ang kinaon niya.
0: Pero ga ka-guilty na ko, Radyo Manubi?
1: Nami,
0: kita
1: no?
0: Mo, mag-upod kita nga duwa.
1: No, no?
0: Ang akon nga pagkaon.
1: Hmm.
0: Ginahungod kugid nga hindi pag-ubuson. Mm. Sili nila ko no, kanina mo, inang
1: disiplina.
0: Hindi, na, mayabal, kuhay mo ko na ginakaon, ang tanan ng pagkaon mo, kanina. Ng,
1: buisit?
0: Buisit.
1: Mm.
0: Pero ginahungod kugid. Oh, kagalaba. Ginahungod kugid nga hindi ko pag-ubuson.
1: Mm.
0: Para nga mabutang kugid sa lawas ko bala nga, ti, busog man ko gali. Amo malang ni. Ti, kita mo man ako na nung disiplina ko. Naghalalog ng akong pantalon kag ang bayo, Radyo Manubi. Siguro, i-congratulate mo man ko na. Nga,
1: ginapamatian
0: mo man. Mapamatian taman ka. Ginapamatian naman ka mo ni Dok Bambi.
1: Gani. Kagbangod sa imo, na-inspire man ako, Bus Idol. No? Nag-lose ako mga apat man kakilig.
0: Kita mo.
1: No?
0: Pero ang pag-lose...
1: Kaniwang si imo, mapalose ka pa. Balaw mo nagdako-dako gawa ang akong bilbil.
0: Nan.
1: Ti apat na kakilong na buhin, minima bugat maglimbuyon mong kaisa, no?
0: Ti hoy, ti ako, Radyo Manubi, ginasulit ko, siling ko sa kaili, misis, siling ko, duro na ning antos ko mo. Kung kaisa, itnamit gin magkaon, pero daw, ginatimiran ko lang. Sigihon ko ni, kay siling ko, kung gusto mo maglawig ang bana mo nga guwapo, dapat mangin disiplinado.
1: Gani man, no? Ti, ano pa, di pa sila mangita sa bana nga munik guwapo, eh?
0: Nambalang ko ba ng kabataan ko?
1: Siling may lawas, may height, may purma, no? Balbon pa, no? Tapos gapaburubigutin. Gapaburubigutin, ha?
0: Si siling, eh.
1: Lain gid man
0: kita ang dati, no? Kina mo ng mga Amerikano na ang kulang na lang abi mo sa akong tato.
1: Tato, no?
0: Ti!
1: Ti na may plano.
0: Hindi na ko na mag-intra sa mga tato. Di ka,
1: believe ko.
0: Di na ko na mag-intra sa mga tatu-tatu.
1: Believe ko, ano? Di din pa kumukita to. May height, may lawas, may burubiguti, balbon.
0: Package.
1: Package deal.
0: Deal, Radyo Manubi.
1: All in one.
0: All in one, yeah.
1: All in one.
0: All in one. Lara na, ati. Ambal ko
1: ang
0: kay...
1: tanan nga tika, lara na siya. Alright. Sige, ano? Pero taran kita, subong pampagood vibes kita.
0: Pampagood vibes lang.
1: Ha? Ari anay, ang aton nga may nadakpan subong.
0: May nadakpan?
1: Pero,
0: hindi
1: wala sa'yo waran to bares.
0: Dako
1: wala
0: pero...
1: Wala man sa pusas.
0: Wala sa pusas.
1: Tagaan sa'yo sudan.
0: Ayabaw.
1: No? Courtesy o bare men iliwilo.
0: Ito namin.
1: Yari nga aton nga tok-tok-tok litson manok promo.
3: Yari na ang aton mapalaron nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo 2.0. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok.
1: 3.0 na kita, Mark, no? Ito pag Japon.
0: Ito pag Japon. Sakto na yung amon.
1: Sige, okay. No? Continuation pa ni isang ikaduha nga hugnat. Check tabi kung diin may nadakpan. kag na nagtagsudan subong si Radyo Man na John Mark Alombro. Mark?
4: Radyo Man na Nove, Radyo Man na Boss Idol, dire kita karon sa may barangay Banuyaw, Old Site La Paz, no? Ang, dahil lang. Sinagamay lang tayo. Ang ato na dakpan rin, no? Gamot matunog na nagamonitor, si Tatay Leonardo Candido Senior, no? 65 years old ang edad. Nagamonitor sa remen, no? Ginasakop yung katupad balay diri, oh. Taga ang iya ko nung istorya kami kagina ang iya ko nung idol si Boss Idol kag si ikaw Sir Nove no kag si Santagid no Sir Hendre lumawag kag si Totoklo na barito
0: Ang radyo niya te kamusta na da sa subong nakapamahaw na siya
1: arawa istorya siya
5: mayong aga
0: mayong aga pilang edad tatay
5: 69.
0: Wow, ka namin sa numero mo. Ang unang gusto kong mga numero.
1: Suli-suliyon mo ganyang manok namin.
0: Suli-suliyon mo kay bisan ano mo ka suli-suli. Yeah, manok yapon. Manok yapon. Gusto ko na ang mga numero. Nakapamahaw ka na.
5: Oo, kapamahaw na.
0: Mahaw na. Oo, pinaka mo sa sulod sa balay?
5: Ah, bali. Ako nung bata, may apat.
0: Apat ka mo? Te, gurong manok ka eh, para na ni guro sa panyaga. Hindi na lang guro ka mo magluto sa daraplion yung panyaga?
5: Laban-laban siguro.
0: Oh, igo na ng apat na, igo na ng manok para sa inyo?
5: Igo na katama.
0: Oh, igo na katama. Na yun, kung may bilin pagid, ang bilin, pwede mo pa na mabutbaklan sutanghon kag sutanghunan?
5: Para ka rin sa gabi.
0: Nan, pwede pagid na, oo. Te, ayos na ni para sa imo. Gapamati ka na pirmi sa remen.
5: Oo, gabi-gabi, adlaw-adlaw.
0: Tunog ka pag ina, para ka bati pag isla.
5: Hindi lumawag.
0: Oo, te, mayugid. Sige, anong mahambal mo kay bisan paano, nakabaton ka sang gamay nga pamaskwa subong, ah. Paskwa naman ni, para sa halin sa RMN, ang amon nga manok kagang amon soft drinks.
5: Madamo, hindi nga salamat sa RMN.
1: Okay. Anong obra mo subong, tay?
5: Buhay ka, uling-uling.
1: Uling-uling. Sang una, no, bra mo, sang win-win ka pa mo man?
5: Ah, eh, pinapusan ka kayo. Wala niya, kargador sa purmos, kag sa mulis.
1: Ah, ti, may kabataan ka, subong?
5: Walo ka bilog ang ako nanak.
1: Bao, perti man ka pisan si mo ba? Ti, pero may mga pangabuhi na ning walo.
5: May pangabuhi na, kuan, bali, duwa na lang ang nabilin, ang magulang sagot, kagang agot.
1: Ti, sa balay mo dahi, ikaw lang dahi, no?
5: Agang ako na po kag umagan po niya.
1: Ah, okay. Ting, ang umagan mo da, yan na, banas ang bata mo?
5: No, banas ang.
1: Ah, okay. Ate, sige tayo, ayade pa man na. Salamat gin sa pagpamati sa RMN.
5: Thank you, good idol.
0: Ayos, ha. Thank you, good. Radyo Man dyan.
4: Yes, no, Radyo Man Nove, Radyo Man Voice Idol. Nagkapangita ko na siya kung no, mga sawa kapaliwata. Kay balo na well stock.
0: Eh, edad na nga 69 na, pwede pa na.
4: Pwede pa ka na tayo?
5: Sambot lang.
1: Wow, kuidaw ka na tayo. No, kuidaw ka na tayo. Kay...
5: Ano pa, group lang po buwas sa Ibo Idol.
0: No problema. Oh, no problema.
1: Ah, birthday mo ba?
0: Ah, sige,
1: Radyo. Advance happy birthday.
0: Advance happy, happy birthday.
1: Sige ah.
4: Alright, no? Te, nabatian si Tatay Leonardo Candido Senior, no? Boss Idol, Radyo Man Nove, no? Sa ibang nga kabarangayan, na, bantayan, kay basika mo naman na masunod matuktukan, kaya makadaog siyang isa kabilog, no? Ngalit siya manok, kag isa ka 1.5 litro nga soft drink, no? Kag ito, tok lang, patunog lang ang inyong mga radyo, kay para nga kamuda yun ang aton niya madakpa, no? Kag hindi nata magduwa-duwa sa pagdakop sinyo kay ti kamo na dayon ang aton madakpan kay matunog mo no Radyo Man Nove and Radyo Man Boss Idol direkta lang dire sa may barangay Banuyaw La Paz no tok tok tok litso manok dakop ka promo 2.0 kasama mo sa DYRI Arman Iloilo Radyo Man Damarcal Nebra tak tak Arman
3: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Karon dugay-dugay impeachment trial kita. Maratone straight 5 days, no?
0: Yeah.
1: Sige, no? Pero ginagreta na isang happy, happy, good morning lang galiaga. Pamati sila subong, I think, sa Department of Agriculture. Kay Ma'am May Plamera sa Nones. Happy, happy listening dira sa inyo, kabilo nga DA family.
0: Pinadamiyaw galing nato na Jumanovis sa Tagahaniway, no? Si Ma'am Helia Montano Dadivas. Thank you, Gid, ah, sa pag upod subong aga. Kag subong man may tagpalamati kita, Radyo Manuvi. Pilaning edad yaman. Dahil lang, Gid, kay ginsend to sa akon mo. Aryo. Ang edad niya, grade 4. Grade 4 pa lang siya. Si Sonic Caballero. Taga Pututan, tagpalamati, Gid, nato, Radyo Manuvi. Bata pa, pero... listener gid sa sang radyo, no? Sa kay Sonic Caballero dira sa may Pututan, salamat gid sa pag-upod sa imo mga tito sa RMN.
2: Tatak RMN.
1: Alright, pagbalik naton mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Mga segments naton, no? Kag subuman ang mga ilimoson tapas sa aton pagpangalagay.
0: Bago kita mag-commercial at Jumanovi, sa mga tapalamati naton, inom kita sa D3 Bio, may medium chain, triglycerides, nga nagaburig ini pa fit, parirax ang aton lawas, nagapanasig sa aton nga metabolismo, nagaburig manini para pungga ng mga bakterya ka viruses, nga nagasulo sa aton lawas, nga mong ginalinan sa aton balatian, ka pinaka-importante mga karadyuman, nga magkabulig ini agod, pagwauntang aton nga mga bad cholesterol, and para mo untang good cholesterol. Gani sa mga tapalamati naton, kadto na sa aton mga butika, avail na kamo sang D3 Bio.
2: Tatak RMN.
1: 928.
6: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
16: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality yan. Ascorbic acid, vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better...
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
8: Pila-pila win. San Miguel Pila win.
9: Sobra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag.
10: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, kintra na!
11: San Miguel Pilamin Promo, bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
12: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
13: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kargado!
17: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
24: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
25: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home.
21: Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
28: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
29: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
27: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
28: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
29: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
27: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kay mga suking butika.
30: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
27: Unilab quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
31: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
32: Halin sa pinakamataas nga bukid.
33: Nak! Kamusta nga?
32: O sa pinakamalayo man nga isla.
33: Day, gagraduate na ako!
32: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
0: bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
1: Papauwi na ko ka.
2: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
3: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, series of 2026.
5: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
6: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor, raw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako, gid, nga pag bago, pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Tatak RMN.
16: Last 9:39. Health News, Radio Man Joel Franco.
18: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber. Nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
26: Ang aton lawas ay ga-produce sang hormone nga melatonin nga amo ang nagabulig sa aton hagod magbatyag sa katuyo kag pagtulog. Ang lawas ay ga-produce ini sa tion sang magdulom. Gani nagabatyag kita sa katuyo duwa ka oras matapos magtunod ang adlaw. Ini ang rason kun nga mas bugtaw kita sa tion sang summer. Apang son sa mga researcher, ang isa ka oras ng natural light nga exposure sa aga makabulig sa aton agod mangin mas mahamo ka aton pagtulog. Ang silak sang adlaw nagaregulate sang aton circadian rhythm o kun ang process sang lawas nga nagaregulate sang aton sleep-wake cycle pagi sa pagdikta sa lawas nga pataasan o kung panubuan ang melatonin levels. Gani kung madamo ang daylight exposure, mas maayong production sang lawas sang melatonin sa tion sang inugtulog, tag magaresulta ini sang mahamok na katulugon.
34: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
16: Radyo Man, sa mga tabalamati naton, ang antioxidant sa muna niya mga maayong elemento sa lawas, tanga away sang free radicals. Kung magtamaan ka damo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalainay nga balatian pareho sang diabetes, heart disease, kag cancer. May suplemento na nga madamo ang antioxidants kag ini amo ang Dr. Pinoy Schooling Capsule nga manggaranon sa antioxidants. May ari ini sang vitamin E, isa ka powerful antioxidant kag nagabulig patay sang free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugat para hindi maguba. Kag suno sa pagtuon ang vitamin E kag squalene, ginausar ini para magabulig sa mga tao nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis, kag cancer. Mga karadyuman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Tatak RMN.
16: Mga listeners, gid sang straight to the point, STP, taga Bakay Dumangas, no? Sanday Aquino de Bill, Rolly Gregorio Sr., Elmer, kag sa tanan na lang nga nag pangasag dira sa baybay sa Bakay.
35: Bakay nga.
16: Nagpangasag ni sila sa idolo. Dumanggas pa ba?
35: Musta dang kasal sa Dumanggas? Daway pa kami katilaw iya sang kasal sa Dumanggas.
16: Ayo-ayohon talang si kasamang Jonah Vasquez.
35: Oh, pa.
16: Eh, base kung makasaboy di sa atos na.
35: Kagawa na sa ospital.
16: Way pa guroy. Ah, guroy ka panamyaw, no?
35: Ah, panamyaw. Nati meaning, basta ka panamyaw, maayo na ng matyang. Ang tao nga hindi ka panamyaw, lain matyang.
16: Amo gani.
10: Tatak RMN.
16: Labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylyn Paraonda.
36: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagtanom sang native flowering species nga nagahatag sang pagkaon kag alistaran sa mga lokal nga buyog, alibangbang mga pispis kag iban pa nga importante para sa aton ecosystems kag food production. Bagod natural nga nagatubo ang natumod nga mga tanom sa aton lugar, mas magamay nga tubig, fertilizer kag pesticides ang kinahanglan sini, gani mas sustainable kag mas mapos sila nga i-maintain. Suno sa Food and Agriculture Organization sa United Nations kag Sorsa Society for Invertebrate Conservation ang pagsuporta sa native plants na gabulig sa biodiversity kay nagapadamo sa populasyon sang pollinator. Gani sa masunod naton nga pagtanom sang bulak, pilion naton ang natural nga makit-an sa aton nga rehiyon. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa LabsCo si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
16: Sige. Salamat sa mga tagpalamati naton. Pero, ti subong Webes, ay bilin pa ni Swildo. Choy, abit! Kuan kada agi kas butika kalkabi mga tatlok bilog nga migaman ang kapsul. Pero ti agi ka man da sang kape kapsul ang imo dayon si misis pa kapihon mo. Kag ti buwas biyernes pagka sabado pa burubakasyon kamo awan ni misis nyo kuan kamo uro unwind kamo dala nyo migaman ang kapsul kag ang coffee kay amo ina ang makabulig para nga magnami pagid ang inyo nga pag labing labing.
1: Tatak RMN.
11: Kakti siyempre pwede nyo na kapihan. No? Mega Man Gold Coffee Mix. Gapanami sa nga aton nga mental clarity kag it keeps you going sa matagadlaw sa imo nga mga ulubrahon. Way kagapanguya, way kaginatoy, way kagapalang luya. Kamanami sina kay ga-enhance pa sa imo nga sex appetite. Kag ang manami kay ginakondisyon sineng imo nga prostate. Likaw sa enlargement, likaw kita sa pagtig-an niya, kag pinakadlaw ba si mahulog sa tumor kag magka-prostate cancer. Prone sina ang kalalakihan kapin pa sa nagaedad 60 pasaka. Yani, kung gusto niyo sang proteksyon pero daw sa wala lang, magpangapi ka, Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
11: Ipares nyo ang Nan Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, the new and improved Nan Super Plus. Gintingo mo pa manggustin, guyabano kag malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas at lawadlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika, Nan Super Plus. Ayos na kita mo sa idol.
16: Standby ha, sa impeachment trial sa hindi kailan mamadugay hasta ini karon sa gabi Radyo Manovi marathon hearing from October 1 to October 5, 2026.
11: So hasta gabi nga hearing ay?
16: Hasta sa gabi.
11: Bao grabe. Radyo Man, Novi Guazo.
16: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
13: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
14: Nods. Urban Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaedad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag kang pangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
0: NANS Herbal Capsule!
14: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
0: NANS Herbal Capsule.
14: Yara lang sa mga butika.
0: Megamon Herbal Capsule.
14: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
0: Megaman. Herbal Capsule.
14: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honeygoat tree tungkat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Megaman Herbal Capsule.
14: 30 minutos ang partner, yara na ang panating
0: Megaman Herbal Capsule.
14: Mabakal sa mga butika.
0: NANS Lemon Oil.
14: Hala, kariskis. Sige pa, kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang Skabies, makalalaton.
0: NANS Liniment Oil.
14: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: NANS Liniment Oil.
14: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
0: NANS Liniment Oil.
14: Mabakal sa mga butika.
0: NANS Corn Coffee.
14: Partner, niaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
0: NANS Corn Coffee.
14: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
0: NANS Corn Coffee.
14: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
0: NANS Corn Coffee.
14: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
14: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
14: Power drink ni Mr. Cagnesis para padayon ang banding.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
14: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
15: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilim. Bye-bye and I love you all.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Tano pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Capsul, naga-proteksyon sa imo korazon.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na na, lo promo na.
1: Tignan ang ilalim ng Sell Your Apparel
2: ng Hinebra product
1: at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
3: June 16 to November 15, 2026.
4: For DOH FDA CFR Apparel Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Hindi na.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, wala sang daw ka toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung ka isa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gidman bala ang high blood pressure? Ini nga health condition, ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso ka kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas sa risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kun magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat, posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kag published a page sa National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sa lain-lain niya research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sa vitamin D, may 12% nga pagnubo sa risgo nga magka-hypertension ang isa ka tao. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sa blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang gasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang nitanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson Space, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Poton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-estansya, yara na kita
4: sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide. Mahalaga
9: paalala, ang kidney care ay hindi na mo at hindi dapat gamitin panggamot sa amang
1: Life Extension, Vitamin D3.
10: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
11: Ikinan, sa Gilimaras, 62. Gin-hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney.
1: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ba-achieve?
15: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
16: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
17: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba.
18: Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
19: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
20: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Victor, kung hindi ka magtulog, magpatulog ka sa mga tao, ha?
1: Pagay ko, pakpak.
0: May mga kaingot ang mahukaw ang tulog tungo sa wakal mo. Oho, ito ang gabi na. Hipos na!
1: Oh. Kikan mo ko, Tets?
0: Oh.
1: Sino ka ginaw?
0: May.
1: Ha?
0: Victor!
1: Sino ka?
0: Hindi ka ganyan magtinunto, ha? Basta gusto mo ipadakop na ka sa pulis? Papriso ka, gitpro!
1: Eh, paano kung ayaw ko magpakulong?
0: Kundi maghipos ka na!
1: Shhh! Gusto mo patsyon ta kang mutanan? Agad maghipos sa mutanan!
0: May!
1: Ha?
0: Victor!
1: Tagay ko, pakpak!
0: Oh, Diyos ko! Kapkalain sa panulok si Victor sa hapon!
1: Tagay ko, pakpak!
0: Kami malaig ang buhaton ng hadikong yung inisamon!
1: Sige, hanigin mo lang!
0: Oh, Diyos ko! Anong buhaton ko?
1: Yan yun.
0: Oh!
1: Ano nagkatabot din
0: eh? May! Maayo kayo nag-abot ka na, Carlos! Diyos ko! Ginabot naman ang hinablos mo!
1: Victor, nga nagasubong kasi na. Tito Carlos, wala ah! Buot lang gigo! Lahog lang to ako niya, lahog lang to ito.
2: Ano nga lahog?
1: Ha? Daw nagatuon ka na tinuntuhaw. Daw hindi na inang husto ang imo. Gusto mo siguro, ako mismo nga tiyo mong makontra sa imo eh.
2: Nano, nikuhay lang kita to! Wala na bla, away-away, bla?
0: Victor!
1: Victor!
0: Tito, Carlos, bla mo. Kinakulbaan ako sa gawin sa inablos mo. Ipalupot na lang na siya bala sa pisuhan.
1: Ano? Hindi pwede.
0: May kabataan ka bala. Hindi dato mapaktan ang lakas ang utok sa adikon nga ina. Ginakulbaan ako sa posible nga matabo sa pila ka adlaw.
1: Ipakuha ko siya diri sa magulang ko. Kay nang divina.
0: Oh.
1: Hindi na matuod ba ayo ang pensar niya subong. Kabay pa nga hindi lang siya madalman kag mabuang. Kabay pa.

0: Abi, relax. Oo. Nagapalangurog ka na sa pamensal sa hindi amo.
1: Saan ako mag-relax, Rina? Gibalitaan lang kita ni Tito mo, Carlos, nga nagamasakit ang magulang mo dito sa Manila. Oh, hindi ako mahimos kung hindi ko makita si Victor. Kalain sa panagupnap ko eh. Humakon mo nga sugod sa naglakat siya. Wala na ako makakita sa guya niya. Siningulihi, wala ni siya nagapadala kay Siling. Wala na ako na siya sang ubra, Siling sang tiyo mo. Masami man kita nagapanawag sa ila, pero wala nag-istorya sa ato na magulang mo.
0: Ma, kabalo ka naman bala kay Mano nga hindi na siya pala istorya.
1: Bisan pa. Kalain gidya sa panagupnap ko eh. Basi pala kung madugay na galing ginabatsag ni Victor, kag ginatago-tago lang nila. Oh, kinakulbaan ako tungod sunok kay Tito mo, Carlos. Kuhao naton sa ila sa labing madali nga tion si Manong mo. Wala na ako sa butangan sa kaugalingon ko subong wena. Hindi ako makaibalo ko na nung buhaton ko.
0: Ma, hindi pala magpakulba. Wala sa may malain nga natabo kay Manong Victor, ah. Relax, ma. Relax. Ikaw gid karon ang tabang-tabangan diri sa barko kung magpadaog ka sa panic mo nga ina.
1: Wena.

0: Carlos, malayo pa bala kita sa balay ninyo?
1: Malapitan lang yan.
0: Eh, ano gibi lang natabo sa bata ko? Nga ano kayo nali sa papasugat mo sa amon si Edri sa Manila? Ano ang balatian niya siling mo?
1: Hindi ako makasugid sa inyo ko na nogid. Kamu na lang hibalo sa iya kung anong iya ginabatsyan.
0: Diyos ko. Carlos, ginakulbaan bala ako sini.
1: Aray na kita. Oh. Sulod ka munang, Wena.
2: Oo, Tito.
0: Oh, Diyos ko. Ang lalaki nga nagapungko sa bangko sa pintana, Dampi. Siya na bala ina, Carlos?
1: Siya na ina.
2: Oh, Diyos ko. Tuwan ka niwang kay Manong Victor.
0: Victor! Victor, anak! Victor! Ano na tabo sa imo, ha? Nga, nagsubong sinigay yung tangan mo.
2: Nung, kumusta ka, ha? Nga, nagkaduhong ka lang. Kilala mo bala kami ni Mama? Kilala pa niya kita, Ma. Pero wala siya sang reaksyon.
0: Carlos, ano gid ba lang natabo sa bata ko, ha? Ginpabayaan mo bala siya dali? Nga, nagsubong sinig sitwasyon niya.

0: Wala kit bala sa may insugit si Carlos ga ang asawa ni Yabain sa nagtatabo sa anak na Divina?
1: Oh, ang luyang ni Carlos, kita ang matukib. Pisa-pisahon ko nun natin sa pamangkot si Victor.
0: Ay, adiyos ta. Paano ton pa ako si Victor tungod wala ganin nag-istorya sa aton? Gusto lang magduhog ga magpangarubot-habol sa kwarto niya. Oh. Wala nang gagawa. Kanta na gitsugid na lang ni Carlos sa inyo, tud. Nagapati ako. Nakaibalusis ang tanan ko nga nagasubusin ng aton anak.
1: Ambot, Eduardo. Wala akong makaibalukon nga abisan ang utod ko. Hindi man manugid ko na anong natabo kay Victor.
0: Ay.
2: Ha? Oh. Okay. Ay, alam na nga sila!
0: Hindi!
2: Nakuha ko na nila ako!
1: Hindi! Hindi
2: na!
1: Si Victor!
0: Si Victor!
2: Tama!
0: Ano yan? Nakatabo sa iya? Dadali ka! Sikiro natin siya, Divina! Dali ka!

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka.
1: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede mo usar sa source of energy. Sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
2: So take note, sir boy. Kabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
1: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton cellula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
2: Kung wala siya gainom D3Bio, bigaw ang pagproducing nagkaigo ng cholesterol.
1: So, ano imo kon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, tawagon niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, makamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sang ato cellula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni padel. Padel sang cellula. Kunami ang imo padel sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod siya na, okay, nami pag-deliver sa cholesterol. Lain, ay nilang si LDL, medyo lago.
2: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha ya obra. Madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
1: Correct, no?
2: Wala pili siya.
0: D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taasok ang sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumatas ang D3Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
2: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tinulong mo na niya to. Kaya sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain ang sir boy, kining mabi LDL kag LDL, trap nila.
1: Kakasangit.
2: After nga masangit, ma-oxidize.
1: Ma-oxidize. Oh. Matig-a
2: niya. Mahin blockage na siya.
1: Mahimot sa blockage.
2: Yeah. Pero kung nakainom siya D3Bio.
1: Kung nakainom siya D3Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
2: Correct. Ha? Kung kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
1: Wala.
2: Makita mo lang na siya sa D3Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
1: Correct.
2: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobrang nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
1: Bile.
2: Ang sekreto, dapat bastante mo HDL.
1: Correct.
2: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
1: Correct, no?
2: Another sekreto sa Sir Boy, inom ka D3Bio.
1: D3Bio.
2: Para nami ang function sang imo nga HDL.
1: HDL.
4: Oh. So, kaong ka mga good fats?
1: Good fats, good, no?
4: Lulungan ka D3Bio ka.
2: D3Bio.
1: Abukado.
4: Abukado.
2: Disubong wala pa abukado D3Bio.
1: D3Bio, kita ko sa loon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa gato, ang medium chain triglycerides, nga kapatamo sang imo HDL.
4: Sa VCO lang na makita.
1: Sa VCO mo na makita na. Kano pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa yatawag nga bile. Di, kung damo ang production
2: ang
1: sa
2: chances sa gallstone, dako.
1: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
2: So, in short, sir boy, ang D3Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amuna nga function. So, D3Bio ginami. Diba, sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging taon,
1: correct.
2: Ang solusyon is upwards.
1: Stop.
2: Hindi ka na magkaon.
1: Hindi ka magkaboy.
2: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
1: Nami pagit. Once you fast,
2: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3Bio.
0: D3Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarit ko sa D3Bio katong bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3Bio! Ang D3, gamay Physio! Ang Physio, gamay D3! Bakal sa mga butika! D3Bio! D3Bio! Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
12: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
8: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
10: Summit Natural Drinking Water.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. TTX 500.
14: Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
15: Alas 11:49.
16: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
17: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
0: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa 1 kaadlaw, 1 month lang, kuha ng galingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ang
20: Visio, ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya ginadugangan.

0: 了起来，光你俩挂了起来，咋办？干嘛？咋办？干嘛？
1: 干嘛？哎，弄个不好的你呀！谁那么管谁么多？哦，俺那给不是个。To, abisugiri kami sa nagkatabo sa imo. Nabalaka na kami ni Papa mo kung nga ang nagasubong ka sinai. Victor!
2: Nagpakitoy kami sa imo, anak. Isugid sa amon kung anong nagkatabo sa imo. Ginhalitan ka bala sa mga upon mo sa Manila? May kontra ka dito? Ano? May napabusong ka? Ginatublag ka sa konsensya mo? Isugid sa amon. Katuan ta. Unungan para nga maglinong ka na. Anakabi mo, masakit ini para sa amon sang iloy mo. Wala kami makaibalo kung anong nagkatabo sa kaugalingon mo nga anak.
0: Lakat na ka mo, ma, pa.
2: Victor?
0: Guwan ka mo dali sa kwarto ko. Manirado ako, dre. Nga ako lang. Kipasik ko hao nila ko.
2: Ha?
0: Lakad na ka mo! Gwa!
1: Victor!

0: Lupe pa, ma?
1: Madali na lang. Mahulat lang kita sa makadali, ha? Diyos ko. Madamugid niyo salamat na gintandog mong tagipusoon ni Victor. Nag-upod siya sa akin, agad nga magpa-check up.
2: Sino ang pasyente?
1: Ah, Doc. Siya, bata ko. Si Victor.
2: Na ano ang pasyente?
1: Doc, bisan kami, wala man na kay
2: Victor, ba tungod. Tulo ka ako. Nagagamit ka sang illegal na droga, no?
1: May...
2: Sabda ako, Victor. Nagasuyop ka ay.
0: Oh, Doc?
1: Doktor?
2: Yes, Mrs.
1: Oh, Diyos ko! Ano man? Nga, nagamit kasi na!
0: Gusto lang, kuya?
1: Oh, talog ang sitwasyon mo! Wala mo bala mapinsaran kung ano ang mga resulta, sina? Ari na!
2: I-refer ko ka mo sa psychiatrist, Mrs. Para nga mahatagan sang nagakaigo nga pagtatap kag paghangop ang pasyente. Sila ang makahatag sang bulong or makarecommend gid nga iparihab ang pasyente kung nagakinahanglan.
3: Ma, pulit ama! Hindi kaya mag-inom-inom bulong. Hindi ko di!
1: Di!
3: Kuhaon ko nila, ma! Pulit ka!

0: ang siling sa doktor. Mas maayogid nga mag-inom sa bulong to. Ako to nga, dasi ka mong pawan. Doktor, ate mo. Palangga, palangga ka namun. Kami, mama, divinag sa mga utot mo. Hindi ka namun may mupabayan to. Kalisikin na, ha? Oh, inong bulong to, oh. Totoo, Victor.
1: Ah, Nico, hilo na. Hilo!
0: Hindi niya hilo.
1: Hilo!
0: Bulong niya para dasi ka nga maumpawan. Hindi bala gusto mo man nga mag-ayo ka na. Ganyan, ari na ho. Ima na ini. Oo, oh, ari o, Totoo, Victor. Oh.
1: Nasilingan nga, hindi ko ganin! Oh. Ikas ang ulo!

0: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumon niya ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amato niya na in-neutralize sa imulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
0: May naman kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo na tunopunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sining ilawa. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Arvin, na muna Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So, mm-hmm, kung may mga diabetes.
0: Mm-hmm.
2: Kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Iri mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Consultagid siya,
0: mm-hmm,
2: sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory,
0: laboratory
2: test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulay. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
3: Yes, to help!
2: Pero kung nalibawa constipated gani, Dr. Arvin, nalibawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. dehydrated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa ako lang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
4: Let's go with the flow.
7: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako nredla nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akon niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Alas 12:03.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Kain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Sample Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
16: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag napasunod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
18: Number 1.

0: Ano ang matabo ka, Eduardo? Mahimasmasan ayan si Victor sa iyagin buhat o kun magapadala-dala lang gihapon ini sa iyagin na batyag? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sa kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iyamanghod nga si Wena sang Nurala South Cotabato kag aton gintiguluhan. Gindumini nga kahigayunan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo i-combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nagla.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
13: Char, Fab, Con, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakablum sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Oras Tatak, alas 12:10.
16: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
16: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kun hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa il, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
19: Ang init sang hilanat dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gyud magpaayo. Bye Jessic. Masaligan gani mo trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagdatol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
24: Tusiran forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
20: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
25: Makakas, mga butika.
20: VTX 500.
26: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako. Kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
20: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
27: Ako si Milagro. May

0: Trend.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali siya, bigger loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Pagsubong kanami sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. You might D3. Mga butika.

0: guest now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatigan ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
10: Sample Plus Gold, mamakat sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
13: Bisan ka boy. Kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sample Plus Gold.
14: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
15: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
16: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
17: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
15: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epektos ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Oras tatak alas 12:20.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
1: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa, kay arina ang iBerry.
8: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
9: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: D3 Bio!
15: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
16: Pamakal sa mga butika.
14: D3 Bio! TTX
17: 500 Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo
19: blood pressure?
17: 180/100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day gid na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
14: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con.
19: with Bluefresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumbaka plus sa charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
24: Pilang win, San Miguel pilang win.
25: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
26: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
27: San Miguel pilang win promo.
28: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer open sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
29: Supple Plus Gold.
30: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay matama to nadula ang bukol.
29: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
31: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
32: Unilab quality yan.
31: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
33: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
29: Sample Plus Gold.
34: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
29: Sample Plus Gold.
33: Mas pinalakas,
29: pinagaling,
33: pinahusay.
29: Sample Plus Gold.
33: Sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
35: Ako si Malo,
36: isa ka-teacher.
35: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
29: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
37: Hi, ako si Mitya, sales lady. Hold in agating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula pangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
38: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
40: Let's go. Go with the flow.
41: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
40: go with the flow.
41: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
40: Charmy,
42: let's go with the flow.
43: Mmm, smells good.
44: Tikman natin.
43: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
45: Love?
43: Ano ever best food mo in the world?
44: Of course! Yung ginawa natin together.
45: Aww.
43: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
1: Life Extension, Vitamin D3.
46: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Super Fiber.
5: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Oras na takalas 12:30.
10: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
20: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
27: You need toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath free.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butik.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension, Vitamin D3.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
3: din. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
1: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
10: On minuto, nabili natin kita magdangat sa tak ng alas dos. Yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya sang Iloilo. With Radyoman Mon Kapalian, Monski, come in.
11: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sila ng resulta sang STL Subo na hapon. October 1, 2096, first group alas dos sa hapon. Atan sila ng first winning number, numero 26, number 26. Second winning number, numero 20, number 20. Kagangatan sila ikatatlong nga numero sa subong mahapon, yari na.
12: Third and final winning number is number 25, numero 25.
11: Numero 25, nagkompleto sa itong sinong official winning number, subong mahapon.
12: Combination for October 1, 2026, draw number 1,615. First draw, 2 p.m., numbers are 26, 20, and 25. Sa liwat numero 20 sa east, numero 20, kag numero 25, an example.
11: Numero 20 sa east, 20, kag 25, 26, 20, 25. Congratulations sa aton sining nga mga winners sa probinsya sang Iloilo. Aton sili karon nga draw team head, Sir John Martin Pilimon Alipao. Draw operation specialist na aton, sila Mara Magalion, STL representative, Mr. Glenn Sonio. Kaupod mo sa atin sini nga judges chairperson, Julia Tabanyo, kapasang iya sini nga mga members, Ella Maligan, Ryan Melgar, kag Lloyd Jensen Galapia. Congratulations sa mga winners, kag sa wala mag-aog, padayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa FTL Draw Court, sa PCSO, kasang Eagle Roll Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Nialis Kapalian, Tata Karimen.
10: Thank you so much kay Radyo Man Mon Kapalian, no? Sang bantaya ko sa gabi, ang second draw sang small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Ini ang porsyon na dulo man sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, puno sang oxygen mga kabinan. Kinanglanon sa aton sini nga lawas ang oxygen, no? Para sini nga hindi gid lamang nga para mabuhi kita, but importante nga ma-maintain aton ang aton sini nga mga organ functions because of oxygen. Kag puno ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Bakal na sa mga butika. Kag siyempre, hindi kita magkalipat mga kabinan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Paray Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation, no? Ang imo mabakal ng mga Kubota products and spare parts. For every 3,000 pesos worth of purchase nyo, may ara ka mo raffle ticket. Basi ka mo na mapararon nga winner sa December draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Nga di ba tiyan, sa aton sining mga kautoran. Ang mga segment nila da, Radio Man Mark, Leo Kuredi, parang mapulupusdak na ton, samtang may mga lal kita karon sa impeachment trial. Hasta ni sila sa 6:30 p.m., no? Whole day ni ang impeachment trial, no? So, bantayan sa aton mga kautoran. Ay, hindi magaling magkalipat, no? Nga mag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, no? Ang pinaka-popular nga Vitamin D3 brand in the market today. Popular siya kay Epektibo. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag provincial sa Iloilo kag pinakamalapit sa inyong lugar nga Life Extension Clinics and Pharmacy. Ara na mga segment. Unaw na ton si Rito Guy. Okay. So standby sa aton si Makotunan kay check na to na dugay-dugay mga segment para mapusdak na ton, no? Ang mga segment sa aton nga mga Radyo Man reporters. By the way, isa lang subong ang AMLAC Executive Director, no? Anti-Money Laundering Council kag amo ini karon may pakita mga bank records siguro eh, no? Paano ang mga suspicious transactions nga ginalantaw karon sa AMLAC. So standby ka mo diri sa atong pagpangalagad. Oh, check na to ng atong sining health news with Radyo Man Joel Franco.
13: Pakinig ka ba? Hingil na lang sa inyong skaluan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Nakita sa mga researchers ng mga diets ng mataas sa chocolates, kag pastries, butter, kalamay, soda, sa fruit juices, apang kulang sa preska nga prutas sa utan, delikado sa ikaing lawas. Sa pagkamatog niyong tawag ini sa mga researchers ng worst diet. Palakip man sa delikado nga diet sa among mataas sa mga preservatives kag saturated fats. Bangaw sini ginapanugyan sa isa ka researcher lecturer sa primary health care nga si Carmine Piernas, hindi lamang husto ang hambalon nga buhinan ang aton diet sa kalamay kag saturated fats, kundi dapat nga matubod kung ano nga mga pagkaon ang dapat nga likawan. Sa pagtuod ng mga tawo kulang sa prutas ug utan ang ila diets, may 37% nga risgo sa mas timprano nga kamatayon.
14: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Talk or Men.
13: Inigabahin gidala sa inyo sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga karadyuman, ang oras sa Philippine Standard Time tatak alas 2:05 sang hapon. Balik kita sa atong impeachment trial. Bago lagid na ara na ta, nagabalik na. Anyway, while ginaulat-ulat naton kay ara sila sa 10-minute break mga kabyanan, sa sining mga trion sa ato nga pagpangalagad, dugang naton nga mga segment sa sining nga hapon. Opo na aton nga turista o pagkiradyuman Lineth Eulatriz.
3: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dehydrated ka bala? Nagamalang imutun lang kagbibig? Nagapangluya ka? Kagdasig ka po yun? Kabati bala ka mo sang gaka-heat stroke kay taman ka bulad sa init? Kung permi ka nagainom sang tubig, ang lawas mo mas makakontrol sang iya temperatura para malikawan ang heat stroke. Magluwas diri, dapat kita mismo may pangaman man sa aton lawas agud malikawan ang mga balatian nga makuha ta. Siguraduhon nga may dala permi nga tubig. Kundi in magkadto, haginomon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule upod sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag nga oxygen capsule, bangwid may 99.9% squalene content. Ginpakigbahin sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, ang kahulugan sang heart model sa service recovery. Ini among masunod. H, hear ukon pamatian sang sincero ang reklamo ukon kapaslawan nga natabo. E, empathize ukon ibutang ang kaugaling. E, empathize ukon ibutang ang kaugalingon sa mga nagareklamo. A. Apologize ukon magpangayo sang pasaylo sa kapaslawan. R. Respond ukon solusyonan ang problema. Kag T. Thank ukon pasalamatan ang customer sa direkta nga pagpalabot sang reklamo. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lineth Fernandez Eulatriz, Tatak RMN.
2: Salamat Rajuman Lineth. Ang oras naton mga karajuman. Alas 2:07, yari naman ang atong trivia o podgera juman Rezi Bordon.
4: Hot, iced o kunuyig mo nga maiban pa nga extra sa mga adlaw October 1, ang perfect day agad ni mag-enjoy sing imo paborito nga cup of coffee. Sunod sa historical records, ang kape ang nagsugod sa Ethiopia kag ang discovery sini sa Africa ang nangin interesting story. Sunod sa iba na diskobrihan nga ang kape nga ginakaon sang grupo sa mga kanding ang nagpa-active sa ila nga do kaangay nga nagasaot rason nga gin-share ini sang tag-iya sa isa ka monghe nga nagapabugtaw diri samtang nga nagapangamuyo kun gabi. Apang may isa man ka istorya nga nagasiling nga ginhaboy ini sang monghe sa kalayo kag ang nasimutan sini ang manami nga aroma. Luyag mo bala nga i-treat ang coffee lovers sa imo kabuhi sa buong International Coffee Day? Padalaan mo sila sang gift card sang ila paborito nga kapehan agod nga mas matamis pagid ang ila adlaw. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Juman, Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
2: Salamat Rajuman Rezi Bordon sa aton sining trivia. Mga kabyanan, wala pa matapos ang 10-minute break sa impeachment trial subong adlaw sa impeachment court. Mga kabyanan, please stand by. Ma-pause ka na rin for some commercials. Magabalik kita pagaligan sa sining mga pahibalo.
0: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako galis iban, pirmay lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh May Alibiyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
5: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Rise to the summit, drink up.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
8: With the right minerals.
14: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
12: Summit Natural Drinking Water.
15: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
16: NANS Herbal Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
19: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywa.
20: Sa kadlo ka pila ka maginom.
21: Sa TTX 500.
19: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
21: Subong kamusta?
19: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, niko ginapat.
13: TTX 500 D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
24: We are World Connect, your visa to a better...
25: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
26: Unta tina! Tusiran forte! Hulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
13: Tusiran forte!
10: Unilab quality yan.
27: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit? Just stop it.

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ng Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.

0: Sa radyo ang Santo Plus Gold, gani intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santo Plus Gold, hal sa mga butika.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Mga kabyanan, regular ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buwaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
16: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga karadyaman, ang oras atak alas 2:20 sang hapon. Iningabahin sa itong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Philippines. Iningabahin sa itong palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw. Kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini maserdon, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi. Healthy mummies, healthy man ang mga babies.
3: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amo naga masakiton kita. Para madula ina, para makod gyapon ang atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbanapon maginom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanda na may kong ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang super fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag super fiber adlaw-adlaw.
3: Ang super fiber dako nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag super fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
4: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix, amayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shades ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
4: And of course, Parikoy, amuning manamit diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: Yes, mga kabiyanan, ining bahin sa itong pagpangalagad, ginaduluman sa inyo sa kaluan sang Iloilo, New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Gani sa itong mga tagpanamatian ang panginahulad ninyo, kaduy na sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Sila ang exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog Panay Island. Kag ini sila nagbaligyaman sang Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakit na ang Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City. Yari naman mga kabiyanan, ang aton nga DTX 500 o po ng D3 Bio kag Mighty C Vitamin C. Ang ininga bahin na nai sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig niya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backlon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
3: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinakaimportante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan gini ni, no, sang Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero mali Dr. Ramil Oy din lang gid. di ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
2: Kinita na nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
3: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang ra mo malan
2: very mighty.
3: Very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil. Oy, magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya. Ang DTX 500.
2: Correct.
3: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kung di layo ka sa diabetes pare ko.
2: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawo mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
5: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Mga kabiyanan, ng oras tatak alas 2:26, magabalik kita sa Dili Marugay.
0: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
7: Maayong adlaw mga pinalangga, natong nagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagkalabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pin nakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm FabCon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm FabCon with Bloom Thrush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. AC-

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
1: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
2: Karong pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Dali, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang Visio ng may D3. Mabakal, sumabuti ka. Gikan.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Vibot, ako COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas na manamit gid,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadla ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: Uy, 150 over 100 dali.
9: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay.
10: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
12: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
15: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
16: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
14: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine tech diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
10: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
9: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata at panglawas.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mahigpo pala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka pala ang kina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Hindi na

0: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
1: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Nans Corn Coffee.
5: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
4: Ang Nans Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
4: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
5: para magpabiling ka nga healthy,
4: focused kag energized.
5: Nans Corn Coffee.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Kala sa mga butika.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Renal.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako galing si Shirley. Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
9: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ati nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Char, fab, con. Pamong pumakablum. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon na char.
14: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdog kumaka plus sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oras, tatak, alas 2:45.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
19: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ahoy! Kinikilig time!
21: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
22: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay Arina ang Eyeberry.
25: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
24: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
19: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Halaga, Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Ngabayan ka na doon sa inyo sa kalawansang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kahit kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kahit kung may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saboroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amunin nagpananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kunbalunggay, nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kagagapagsik nato ni kayang ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, Isla Sampanay, kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami users, yung isang NANS Super Plus, gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kag ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. No? Kaya para kang kamo, makabakal man sini kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. NANS Super Plus, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Earlsmed Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagigkusini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
1: Yes, hindi ka magka-dengue. Gendengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kung hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one, nga balanyo sa bilog na Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad siya. No, dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, arapa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
2: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Megaman Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay nang gagamay ina o kon ang imo abilidad o nagadwindol bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Megaman Herbal Capsule.
1: Yes, Megaman, Megaman, Megaman.
2: Ay, karami.
1: Sido ba sini no? Kag ang magamo mo nga kwan nga Strait of Hormuz mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na Mister, abi inom ka na Megaman Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat, ha? Hindi na magpakuno-kuno, pakisa ka doon, lime lang na. Pero para sure ka gidya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo sining sparring, another one, mabilib gidyang imo partner daw. Megaman Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
2: And of course, ato mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy, bangod man sa mga natural ingredients, nga nag-boost ang imusininga energy, sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si misis, ay, dukot ah, toka grabe sumong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani, diri na kita sa kape sa mga guwapo. Megaman Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Celina. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, nga rin pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan nga kape. Ganit mga one hour before sang inyo siningas pareng. Tiyo na para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa nga nung kuwana binos? Bala ka, kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Robby ka naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo naman inom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag-ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, aralang sa mga butika.

0: ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
4: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragi po ng pain.
6: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lagi ni carots.
7: Oo, hindi lang carots.

0: impormasyon sa ikaayong lawa. Maligaw ka na!
1: Listening nga, mabalaan yung mga flowers na namang probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga nagabreakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan damo mabulig, damo mabukbo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
2: Sobra pang iban. No?
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at
2: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Wow.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituag oxidative stress kuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gituag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang ka das computer, dapat gamit gig ka anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gituag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
2: Carrots da, orange da,
3: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
5: Mm-hmm. Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Sir Boy.
6: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at guputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
2: Correct.
3: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na dito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Anong sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
3: Once na panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kay amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
7: DC, ako nung DC.
2: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ang 19, ha?
7: Nakakampiyon ni
3: Magpisyo. Kablog ang binipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kontinto si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: So wow.
8: Nami nagid na akong nga kananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa inyo?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
0: DTX 500. See? ang alkaline nga vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo, Gasibalon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
10: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kriyakin, kriyakakan, tagaigan niya. Permilang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa idulo ko na dura.
0: Pure C Vitamin C, Kag Southam Plus.
10: Manami gig!
0: Pure C Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tuwan, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
7: Uh-huh.
2: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
7: Uh-huh.
2: Kung baho, pagid ng ilok.
7: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamagapon.
2: Ah, wala magtaas.
7: Wala magtaas.
2: So, wala.
3: Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
7: Mm-hmm.
5: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
7: Mangapi na ta.
5: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
7: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
3: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
7: uh-huh,
3: hindi red sugar.
5: Natural sugar.
3: Natural sugar.
7: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pag itpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Kay engineer ya pampabakod, extend.
3: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
7: Mm-hmm.
3: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang Fat Boy,
7: uh-huh,
2: hindi man tanan nga fast line, ha?
7: Correct.
2: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
7: Mm-hmm.
2: Kagkun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
7: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
3: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
7: Oy,
3: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
7: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
7: Uy!
3: The work hand in hand, Sir Boy.
7: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Mm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
7: Mm-hmm.
3: Di kinanglan niya, may source ka nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
7: Mm-hmm. Insulator.
3: Kung, kung sa kurinti pa,
7: covering.
3: Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano,
7: hindi
3: magkakurintan, wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kay amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So, ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids, kag glycerol. Kay tungod ini sa ginaproduce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Mm. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami sa D3 bio pagin, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
13: Uy,
3: in short, no? Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
13: Dementia.
3: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
13: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protectionan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
6: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat-soluble vitamins, into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Anay, for problema ko gidang ako ng irregular nga reglawis agalabot, itatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makatas mga butika! D3 Bio!
15: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalaga bula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Pagkats mga butika! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako pala si Ray Rilota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako noon mabilis mapagod.
13: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! POC Vitamin C! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaon bala. Nabatian ko sa radyo nga may POC Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
13: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! POC Vitamin C!
12: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
3: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dengue, dengue sa virus, kung adlaw-adlaw ka ga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
2: Para mention diyan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine, gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas, Juan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
18: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
18: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
3: May ara ka dito ang import immune system.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnid mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Mil Oy.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
20: Charm and Fabcon, pamong tumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
21: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
22: Sample Plus Gold.
23: Ito si Eunice. May arachotritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
22: Sample Plus Gold.
24: Mas pinalakas, pinagaling,
22: pinahusa.
24: Sample Plus Gold.
22: Sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Mag-DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramisto!
2: DDX 500!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl. Pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya ang mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
15: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
16: Ako si Lady Tintamay Ruluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Tunay, natural, at original.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS. Sample Plus Gold.
24: Ko si Vibot, ako gidang pangliwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
23: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian ko nga

0: manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
5: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
6: Sang una, taw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
5: Mas klaro na bala mas gigabi?
6: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga kulang sa...
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
1: Abaw! Hindi, ha? Ari, upos, bro. Kita mo na yung unuhod?
0: Ba, uy, hala.
2: Baman,
0: tanga?
2: Hala, tanga, matsuwa.
1: Shhh! Diskarte lang na iya!
0: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
2: Hey, nagpalapit na din waiter, mga bro.
3: Sir?
1: Waiter! Nakita mo na yung nagaluto sa sabaw sa tinula, ho?
3: Ay, tanga na, sir.
1: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tangang galito yung mga pagkawin niyo!
3: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
1: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
3: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid!
1: Ay, ay, ay! Ay!

samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor Delen Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ann Samson Mag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Mabigay sa mga busta.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako, believe.
9: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sa Biogesic. Halong,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagakalabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
13: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Bad! Oh my, condition na priyaw?
18: Ah, oo, good pre.
17: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
18: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
17: uy,
18: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
17: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
2: Samson Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas.
4: At gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
21: Char, fab, con, pamong kumakablo.
22: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Giga

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Nuns Liniment Oil!
6: Kaspan?
5: Wala problema!
6: Nuns Liniment Oil Partner.
5: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nuns Liniment Oil!
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si baby. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: buhay? High blood gid ko.
11: Ano sa unang imo? Blood pressure
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500.
12: Oras tatak alas 4:30.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
15: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
21: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Kapon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilot.
1: Bro kalot, nagtigang na ko bro. Mamahaw na ka?
2: Bao, dumayo haw. Anong nakaom mo nga nakadumdum ka maimo yang magtigang?
1: Si bro kalot man. Siyempre na huya man ko bisihin mo.
2: O, di napit ang huya mo haw.
1: Bro kalot man ah!
2: Kalot man, bago lang ka bati nga, batsag-batsag ka huya ba? Tigang nga tapakatani kag lutuan sudan.
1: Bro kalot!
2: Be. Ba? Okay na pamatsag ma?
1: Okay na ko bro. Nagahimos ko gani nga maobra ko. Kag salamat gid bro kalot ha. Sa pag asikaso sa akon. Lab mo gid ko gali.
2: Ulo mo. Saos bro. Ay.
1: Ano?
2: Baguhala ng batasan mo. Kung may kwarta ka, tagua. Di kay hala kay mo yaka painom sa mga tao nga. Mangambos na lang sila ya.
1: Bro kalot. Hindi ko pala pagtudloy nga magdinalok.
2: Hindi niya dinalok tulilot, ha? Painto ng imuya. Bakal ka di bukas. Bakal ka bukas ka na sweldo mo. Hindi kay daw aki kas kwarta.
1: Bro, kalot?
2: Kag isa pa.
1: Ano?
2: Hindi mo yung pagkabusara ng ubra mo. Inabalang ginahimo mo lang pangkupit sa boss mga turko. Sus tulilot, hindi kinamayo. Oo. Himo ko pala sumayo, bro. Hindi kang ginago mong imaw.
1: Bro, kalot?

0: Ayo, amo lang ni Bayad sa mga tao?
1: Oo, boss Deepak. Pigado, gina mga tao.
0: Ay, tuloy lang.
2: Boss!
0: Ano, ras ka mamasugod sa kot?
2: Tapos pa niya, boss Deepak. Nagsulay git gani kami sa initan eh.
0: Ay, hindi na giniaya maya, ilang ginahima. Ilaot ang bayan-bayan sila Bayad. Ay, mga tonta sila.
2: Boss Deepak!
1: Boss, amo ginaya. Kunkis ah, nagakaubas man ang bubon.
0: Ano? Bubon?
2: Boss, ang buot silingon ni Budingding nga kunkis ah, amo ginaya. Daw bye-bye bala, may taob, may hunas.
0: Ay, di nang bye-bye.
1: Hindi ka man ka-inchindi, Boss di Pacman. Hindi tayo mag-inchindi, anay.
0: Ay, hindi gid ko yung makainchindi sa inyo nga duwag ang ginahambal. Ako ay init na ako sa tanan nga nakautang sa akin. Gusto nila, magyan akong black magic.
2: Boss di Pac? Black magic, boss?
0: Oo, tanan nga nagatunto sa akin. Gamitan ko black magic ako dudla sila para bayan ila utang sa akin. Kag hindi na sila magtinunto.
2: Hala! Boss di Pac?

0: Oh, ano naman ang ginabangigay ninyo nga duwa, bro? Tululot, bro, kalot.
1: Kaya ang tampuhong haslo ang animal nini, bro.
0: Ha?
1: Bago lang nakabot, halin sila ni Rosilino.
2: Ba? Mga bro, sa inyo man, be.
0: Ah.
2: Humay na nagapanapit sa manok. Hindi nyo papagtukon.
0: Ano lilot mo silingon, bro, tululot?
2: Bros, bros. Brogusting. Si Roslyn, ginsugat siya kundi kayo na sa balay pag-abot ko. Tiyo, siyempre lalaki, kuya, mga bro. Alangan nga man hindi ko, kay uyab na yung nagagarit-garit sa akon mo. Agay! Ragoy, ang mamakdol na kita dahil na, bro.
1: Ano ka? Kupugwapo ka na gidaw, ang garit-gariton ka ni Roslyn.
2: Bro, kalot! Sobra ka naman eh, may kumakatamay sa ako sa pagkatao, may kumuko!
0: Bro, tulilot, mati! Hindi ba restoryahan na kamo ni bro kalot? Nga hindi ka sagat painom sa ila, buhat pala sa maayo, bro!
2: Bro, gusteng!
1: Oo! Kasi mo mag, gasto sa ila no, kaya ang napainom kag pakaon mo sa ila, halin sa kinautian mo!
2: Yeah!
0: Bro! Bro, madakpan ka ganun sa kinahimo mo, priso ka gin!
1: Mugin!
0: Subong pala, bro. Untati na lang ginahimo mo.
2: Pero mga bro, hindi mo lang niya ako isang nagapalapag o nagapangupit. Kundi, duwa kami sa upod ko.
0: Uy!
2: Mahimo yung ganyan na babae siya? Ako pa iyan nga lalaki ko?
1: Yeah! Oh, wala gin pulos istorya ho, no? Hindi kayong sindi. Kanami, huya pa, nagod na makabaras mas ang gagong ini, bro, kusin, no?

0: Oras Tatak, alas 4:40.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika.
7: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
1: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: It's sa mo, mova it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga buti ka! My GC! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantosolitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang may GC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! PTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid, pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C! Mabaka nga buti ka! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mabaka sa mga butika.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Life extension, vitamin D3.
18: Okay, so Dr. Berion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life extension vitamin D3. The science of a health your life.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
21: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinno nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samahan ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. DTX 500.
5: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong yung sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500.
7: Oras tatak, alas 4:50.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by Kidney Care.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
3: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
2: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
3: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Wanang. Nakalakat na si Manang mo flower.
1: Jose Marieta, nga chay?
0: Eh nga ni Malia ho. Makadto lang siya sa balay kung may kinahanglan siya.
1: Chay Marieta? Busy pa siya pamaligya sa mga bulak, chay.
0: Te, damo na siya kwarta?
1: Wala, giyapon eh.
0: Ay, anay ka. Din ka makadtuan ng day off man, hindi bala?
1: Ha, Chay Marieta. Wala ko braso bong. Makadto ko ganun sa ilan ni Roseline, kaya dito ka mamahaw.
0: Ah, upad
1: ka.
0: Ah, dali. Palibre ka naman. Ay, hindi ko ah. Mapabarangay ko ah.
1: Ati, ako lang eh.
0: May ano sila ni Roseline ah, oh.
1: Damo pa ko na nabilin nga pagkaon nila kagabi eh. Oh. Nag-inom sila mo. Pila kakahangabir ang ginpabakal ni Tolilot. Kundi eh, nahubog naman sila.
0: Ano?
1: Pero makadto ko to subong ya, kay ma-food trip ko ya. Makasave naman kasi ni eh. Mm-hmm. Hindi na ako makabakal sang inog pamahaw ko.
0: Masiling ko man gani.
1: Hala.

0: camita. Tulilot? Damo, sa nasukot ta?
1: O, tete, pila naman da ang kupito naton?
0: Kupiton, gidyan?
1: Uy!
0: Dali lang kayo may mukha na isang isa kalistahan. Lang taon ko kay sin o bayad ang kupitan ta?
1: Siyempre ang dako-dako eh! Dasiga na bala! Dugay-dugay ara na si Busdipako!
0: Tulilot?
1: No, te?
2: Dasiga, Tulilot?
1: Ano ba? Busdipak?
0: Busdipak? Kibot mo kasi mo ba? Di na motor mo? Sinupod mo?
2: Ay, ato sana na. Ay, ginkarawas pa ni Dian.
1: Busdipak?
2: Ay, di ninyo ka koleksyon.
0: Ha? Kuwaon mo na, boss?
2: Ay, di, hindi na langaw.
1: Busdipak! Kay busy mo, budingting mo.
2: Ay, ano ginahotik-hotik mo kay budingting, Tulilot?
1: Ha? Ako ang boss di Pak. Ambal ko kay budingting. Dasiga na, yatang nasa kay boss di Pak ang kwarta nga koleksyon naton. Agod, kapauli na dayon ta.
2: Ayong maayogid. Ay, sige na, pati na mga listahan katao kay check ko ang pag-posting sa akong kopya. Ay, pauli lang ka mo dayon, ha? Pagalang ka mo.
1: Busdipak!

0: Uy, Park, ari ka man.
1: Chugusti, agyan ka lang si Tulilot, kay ma, priming naman kami sa ilan ni Roselyn.
0: Ano?
2: Wala ba siya kabot pa, Harkaw? Basi, dito naman siya nagdiretso sa ilan ni Roselyn.
1: Ha? Kalot.
2: Eh kung may kwarta ng haslo nga daan, daw ginasindutan ng iwi niya sinang maglakat sila ni Roselyn.
1: Hala! Te, sige Chugusti nga, kalot!
0: Sige
1: ha! Muna lang ko ah! Hambalan nyo lang siya palihog ha, nga mainom naman kami asta mag-aga! Te, sige ha!
2: Long pasos!
1: Ayaw! Ayaw na
0: lang! Sige! Matyagon ning si Park. Why pa sa kainom, bro, daw buong lang.
2: Asya. Wala na
0: nag-ainom. Wala na siya nag-ainom, ay.
2: Wala na nag-ainom kung damo tao, eh. Pero kung kita-kita lang, ah. Daw, imbuduhan na nga, lingag-gag siya na.
3: Ngayong gabi na si Indio daw, mga bro, ah.
0: Ba? Oy, mayong gabi man sa... Bro, Tulilot!
2: Tulilot!
0: Dali ka doon kasubo si Tsura mo subong, ah.
2: Tulilot!
0: Bro?
2: Nano? Pangalipay na to! Ginsugat ka na ni Parko, magulang!
3: Gali!
2: Wow!
3: Pas lang ko, anay, mga bro, ah! Hindi ka to, anay, magkanto sa ilan ni Roselyn!
0: Ay!
2: Nga! Ah! Wala ka kwarta, ay!
3: Pakot mo, kid, bro, kalot ba?
2: Tulot?
0: Tingala ko nga, nagpangasubo ka kay?
2: Kay gali! Wala ka gali, makakupit!

0: lang turun pala ang imo panulukan.
1: Magaligin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ay may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
1: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Board C,

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Pagsubong kanami sa kon paminsaro.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiun sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
5: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy, let's go with the flow.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
11: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. For problema, kagid ang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. GTX
13: 500. Si Edding Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
14: Kila ang imong ginginom na kapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: Wow. Subo.
13: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ingi sa aton nga lawas.
1: GTX 500.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm and Fab Con. Among tumakablum tanggal amoy ko lubang sa pangunan Charm.
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangtog kumakablum sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3.
5: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginabalik ang rightis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanugpo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Ligan. Epic Tibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
5: Number 1.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Positive po, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santan Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Jovin. Sobragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
6: Pangbong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Oras, tatak, alas 5.15.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si May Nano.
14: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
13: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hantig ko ron, wala na. Ibirecreen Capsule kay Diktibo kayo.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
16: Unilab quality yan.

0: Mas epektibo, mas klaro.
1: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, happy kanunay. GTX 500, mas aligan, epektibo. GTX 500. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Cellphone Plus Gold.
2: Kasi yung yes, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayokid ang akong arthritis.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Herbal Capsule.
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
3: Herbal Capsule.
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Car, pangong tumakablong, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 5.22 sa hapon.
1: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
0: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
1: RMN News and Public Service.
0: Sa subong adlaw sa Huwebes, petsa 1 sa bulan sa Oktubre 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Radyoman Magi Ereswelo Maleriado.
1: RMN News and Public Service.
0: Sa atong pagpangalagad, subong adlaw, ginpatigayon ang Day 32 sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpresentar kaina ang duha ka provincial government officers sa bilang testigo sa nagapadayon nga impeachment trial batok sa vice presidente. Lakip diri si Cathy Florence Baldonado, Register of Deeds 4 sa Davao City, angot ini gihapon sa paghatag kasanagan sa ginapahayag propiedad ni Vice President Sara Duterte kag sambana sa ninga si Attorney Manases Carpio. Angot ini sa gihapon sa Article 2 sang Articles of Impeachment sa hindi mapaathag ng manggad sang Vice Presidente. Lakip man sa nagtestigo si Marco Pineda, Deputy Register of Deeds 3 sa City of Samal. Ginsampina sila gud mag-testify sa propiedad man sa mag-asawa sa Island Garden City of Samal under ini sa ngalan sang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Man Scarpio. Kag subong man adlaw ginkompirmar sang prosecution nga ginkakas na sa listahan sa mga testigo hindi na nila pagipresentar sa witness stand si former senator Antonio Sonny Trillanes. Hindi na siling kainan ni lead prosecutor Congresswoman Jerviel Luistro na desisyon na nila nga hindi na pagipresentar bilang testigo si former Senator Trillanes. Subong hapon, nagpagwa man sampayag si Attorney Trillanes, si former Senator Sonny Trillanes na nagasiling siya mismo naghingyo siya sa prosecution nga i-withdraw na lang ang iyang ngalan bilang witness sa trial ni Vice President Sara Duterte.
1: RMN News and Public Service.
0: Samtang ang impeachment trial sa Vice Presidente magapadayon Day 33 sa Lunes ng adlaw. Was kadlaw, Biyernes, October 2, wala anay sang impeachment trial kay naghingyo ang lead counsel sa defense team, si Attorney Sheila Season sa Senate Impeachment Court nga hatagan anay sila sang dugang ation para nga ma-review nila ang baw damo-damo ni 23 to 24 ka mga karton na ginsampina sa Senate Impeachment Court nga amlak records kay ambal ni Attorney Season kinanglan nila nga ma-review anay ining mga papeles para nga makapreparar sila sa cross-examination, makahatag sila sang objection sa tion sa direct examination sang prosecution kay ti makasabat sa ebidensya nga i-present tarman sang panel of prosecutors. Ini ang update mga karadyuman. So magapadayon ang impeachment trial sa Vice Presidente sa Lunes ng adlaw, Oktubre 5, 2026.
1: RMN News and Public Service.
0: Samtang check naton sa balita lokal, dugay-dugay unahon naton si Radyoman Flo Navarrete angot sa disgrasya nga natabo dito sa may banwa sa Aniway, Iloilo. Kag sa report man ni Radyoman Marjorie Miane, later part sa atong programa, angot sa panumdom sa Police Regional Office 6 sa mga police dari sa rayon sa East nga puwerte ka bakas nga mang wala lang nagapagwa sang ilang opinion sa impeachment trial kundi numero uno, gidbala sa mga pagpangbash sa gobyerno mismo, daw mga troll na sa social media. Anong mensahe na rin sa Police Regional Office 6? Kag unahon anay naton ang report angot sa natabo sa banwasang Haniway, Iloilo, kundi in limagid ka mga salakyan ang ginarado sang truck. Radyoman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Radyo man Maki, no, ginarado sang truck ang ining lima ka mga salakyan sa barangay Crispin Salazar South, no, sa Banwasang Haniway, Iloilo, pasado last dos sininga hapon. Sunod kay Police Captain Alwin Salmon ng hepe sang Haniway Municipal Police Station nga padulo ang direksyon sa mga salakyan na binang truck padulong sa mga Banwasang Haniway, no. So nawat-an sang preno ang ining truck kabangganan nga nabungwan niya ang lima tanan ka mga sasakyan. Maserte naman nga wala na pilasan ang ining mga sakay sa sininga insidente. Yari si Police Captain Alwin Salmon ang hepe sa Haniway Municipal Police Station.
3: Yes, no, may reported ang vehicular accident, no, kagi na around 2 PM, no, sa natubo niya sa Barangay Crispin, no, sa Salazar South, Haniway, Iloilo. So ang vehicle involved isa ka Sino truck and then different SUVs, no, total of 6 vehicles including isang Sino truck. So halin ang Sino truck, no, sa itang mga vehicles, no, padulhog inis pa pakatodiri sa town frapper. So, na-lose control according sa driver na wadan preno. Then, pag abot yun na diri sa kumbaga, nabungguan niyang ibang masasalakyan, no, nga moving slow lang man. And then, amo na, no, nagkarambula. So, may minor injuries ang ibang mga driver. And then gindalaman sa Haniway Hospital for medical treatment.
2: Okay. So sir, ang ano pagpahaya ni Police Captain Alwin Salmon sa karon na nag-inistoryanay na ang ining mga ang lima ka mga driver na nagadala sa nilatag sa mga salapian base pa man lang masitol, no, kag bayon ng ining bayan sa driver ang ining nagkala damage sining mga salakyan. Radyo Man Maki. Ang mga tulong naton nga balita subong nga hapon nang ginadulong sinyo sang kaluan sang Tatoy's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Ang ilang sining main sa Santo Niño Sur Arribano. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa kanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa TYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tapak RMN.
1: RMN News and Public Service.
0: Nabati ang report ni Radyo Man Flo Navarrete. Standby Radyo Man Marjorie Mianes sa report. Ang oras tatag alas 5:30 na sa hapon. Ang ining bahin ginadulon sa inyo sa Saturn Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ang Saturn Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based kag vitamin C protektayang imo kaugalingon. Batok sa kun anuman nga sahi sa balatian kag upti pagid sang DTX 500. Ang pang kontra sa magkahalalit ka diabetes, likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
1: RMN News and Public Service.
0: Ang mga pulis dari sa Western Visayas ginapahanumdom sa PRO 6 sa ila mga post sa social media. Ilabi na may kangtanan sa nagapadayon nga impeachment trial sa BC Presidente. Report ni Rajuman Marjorie Miane.
1: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Magi, liwat na din pahanumdong sa Police Regional Office 6 ang tanan ng kapulisan sa Western Visayas na dapat maging apolitical, neutral, kag hindi sila allowed na mag-post sa ilang opinion, even magpahambal publicly, bangod na ara sila nag-survey o nag-servisyo, no, sa Philippine National Police. Hello, diri kay Police Major Lylin Sincil at pamabas ng PRO 6 nga nagapatigayon sila sa cyber patrolling o kung pag-monitor sa mga social media accounts sa mga kapulisan. Kaginapang chat dira, and so far, wala sang may nakitaan na police no, nga naglapas diri, kaya tigina-remind man ini sila. Kag mula na ang kalabanan, radyo man magi, remember mo last time may ara sang vocal, gid siya nga nagpabutyag. Pero mga hindi na ni sila ara sa hanay sa PNP. Ang ginamonitor karon sa PRO 6 ang mga active police officers o mga active police diri sa Western Visayas. Kaya ginarimind ganin sila sa restrictions nila sa political expression. Bangod nga dapat magapabilin silang politically neutral kag dapat nag-perform lang sila sa ilang nga duty. Sa piyon nga may ara sa police nga ma-found out or makitaan, ma-screenshot, kag ma-report sa ila nga nagahatag sang comment, negative man or positive, or nagapanig sa piyak ng kampo, kag nag-aatake pag-idradyo man magi, gila yun ini-sanction o kung ipatawag, kag hatagan sang, or ipa-explain nun, no, sa police regional office 6. So sa liwat, reminder sa PRO 6, namingin kalmado, kag ubrahon lang nilang ilang obligasyon bilang kapulisan na diri sa atuan sa Western Visayas. Awa na madulong natin na balita na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RMN News and Public Service.
0: Nabati ang report ni Radyo Man, Marjorie Miyane. Update lang mga Radyo Man sa nagkapadayon nga Asian Games dito sa may Japan. Bawa na luto subong nga hapon ang tiglawas ng Pilipinas sa tennis. Women's tennis single si Alex Iala, bronze medal ang iya nakuha. Same man sa nagliga ng Asian Games, kusa rin bronze medal ang iya nga nakuha. Ini matapos nga naluto si Alex Iala sa pambato sa China nga si Ziyo Wang. Kanami man tani sa first set, daog pa si Alex sa first set 6-3. 5-1 nakaba-score pa ni si Wang sa China para nga madugangan ang iya score 6-3 second set. Nakabawi ang China 3-6 bumaliskad kag sa last set nagdaog na nalubos ng aginlutos ang China si Alex Iala, tiglawas ang China si Alex Iala 2-6 ang score. So 2-1 daog ang tiglawas ng China nga mag-advance sa final, samtang bronze medal naman ang nakuha ni Alex Iala. Samtang bantayan buhas kadlaw kay may hampang naman si Carlo Paalam 55 kilograms sa boxing. Bantayan natin buhas sa udto kon madugangan ang bulawan nga medalya sa Pilipinas kay as of subong hapon as of 5 PM nga medal tally sa 2026 Asian Games. Yara sa 17 nga puesto ang Philippines with 3 ka gold medal, duwa di kay Carlos Yulo kag kay EJ Obiena, 5 ka silver kag 14 ka bronze. Samtang nagapangunag gihapon diri sa medal tally ang China, 152 gold, 71 silver kag 61 ka bronze. Bantayan ang iban pag-inwa update sa mga nabilin nga mga ampang sa mga atleta nga Pinoy sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: RMN News and Public Service.
0: Standby na sa mga balita sa palibot sa pungso na po ng RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyo Man Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
5: Ihayag niya o i-manifest kanina sa trial dahil kanina lang din nila ito na isapinala.
6: It was intimated to the team, to the prosecution team, of the decision of the former senator to withdraw his name among the list of witnesses for the prosecution.
7: Okay.
6: That is all. And if you wish to have to know further details, perhaps it would be best to ask former Senator Trillanes. The truth of the matter is there has been a continuing discussion on that, no? Kanina lang talaga na finalize. So perhaps if indeed na surprise sila, they were surprised na may final decision na. But there has been a long discussion already whether to present or not to present, considering the number of witnesses still remaining and the voluminous records we need to present in support of unexplained wealth.
5: Yan po ang pahayag ni House Leader Prosecutor at Representative Jervy Luistro. Sa post naman ni Trillanes sa X ay sinabi nitong request niya kay Luistro na formal na bawiin ang kanyang pangalan din ng testigo upang maibsan ang pressure na pinagdadaanan ng prosecution. Sabi ni Trillanes, magsasagawa na lang siya ng pulong balitaan bukas para ipresenta ang lahat ng kanyang ilalabas sana sa impeachment trial. Una rito ay sinabi rin ni Trillanes sa hiwalay na post sa X na may mga bago at mabibigat siyang mga ebidensya na ilalabas laban kay Vice President Duterte. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Impeachment Court, itinanggi na si Presiding Officer Cheese Escudero ang pumipigil na humarap bilang witness sa impeachment trial si dating Senator Antonio Trillanes IV. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
9: RMN Live Report.
10: Itinanggi ng Senate Impeachment Court na si Presiding Officer Cheese Escudero ang pumipigil sa pagtestigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ang Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tofon na ang mga ganitong impormasyon ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Din pa nitong gol, walang pumipigil sa pagresenta kay Trillanes at katunayan, ang hindi pag-i-issue ng subpoena noong una sa dating senador ay dahil dagis sa request ng prosecution team. Sinabi nitong gol na madaling gumawa ng kwento pero mahirap itong mapatunayan at matid naman ang ilang nagpapakalat ng kwento ay mga abogado pa. Ipaalala naman ang tagapagsalita ng impeachment court sa mga nagpapakalat ng maling informasyon lalo sa mga abogado na mag-ingat para hindi matuloy sa disbarment.
11: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
10: Yan ang pahayag ni Attorney Reginald Tongoy. Kasama mo sa DZXLR and Manila, Radyoman Juan de Batang, Tatak.
8: Defense team hindi inaasahan na hindi na ipipresenta bilang testigo ng prosekusyon si dating Senator Trillanes. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
9: RMN Live Report.
5: Inamin ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila inaasahan na hindi na ipipresenta ng prosekusyon bilang kanilang testigo ang dating senador na si Antonio Sonny Trillanes. Ang defense counsel, Attorney Michael Poa, prerogatiba naman ng prosecution team kung sino ipapatawag nila at tatanggalin sa kanila mga testigo sa anumang kadahilanan. Kinlaro rin ito na wala naman silang issue dito at wala rin itong magiging epekto sa defense team. Dagdag pa niya, nirespeto nila ang desisyon ito ng prosecution.
12: We did expect it, definitely. But pwedeng magpalit ng order, pwedeng mauna yung iba, pwedeng ihuli si former Senator Trillanes. We weren't expecting that. Pero yung expecting them to totally drop, we didn't expect it. But I have to clarify that that's not an issue. It's really within their prerogative.
5: Ay pa, Attorney Poa, hindi naman malaking relief para sa depensa na hindi na ipipresent si Trillanes dahil handa naman umuno sila sakaling isa lang siya bilang testigo sa impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
9: RMN Network News.
8: Posibleng maging alternatibong kandidato ng Duterte Camp sa 2028 presidential election si Davao City Mayor Basset Duterte sakaling ma-convict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni political analyst na si Professor Ramon Villena III kasunod ng paglitaw ni Mayor Basset sa impeachment trial na nagbigay umano ng sigla sa mga taga-Davao. Pero sinabi ni Villena na hindi pa maituturing ng competitive candidate si Basset sa ngayon maliban na lang kung may political development na maaaring magpalakas sa kanyang popularidad.
13: ang parang narrative na lumalabas na yun, parang just in case na matuluyan, no? Itong si VP Sara sa impeachment, eh parang meron na tayong plan B doon sa mangyayaring 2028 election. Last year, that he was, ano eh, I think appointed or elected as president of PDP Laban. So, ibig sabihin, ano yun? Preparation na ba yun? Kasi, syempre, PDP Laban is also a political party. So, ibig sabihin, meron ng, ano, meron ng political party na pwedeng umalalay sa kanya. So, kung ito, Mayor Basset, tatakbo, no? So, siya ay coming from the South, eh, ang medyo very possible, maganda sana, no? Na kapartner niya, babae, coming from the North, na medyo sikat ngayon. Kung hindi man babae, same na lalaki, pero same na scenario. Like, for example, lagi kong nami-mention si, pwedeng si Mayor Isko.
8: Samantala, kaugnay naman sa paglilitis kay Vice President Sara, sinabi ni Beleno na nakasalalay pa rin sa bilang ng mga senador ang magiging kapalaran ng Vice Presidente. Giit ni Beleno, number game talaga ang impeachment at maaari pang magbago ang bilang ng mga senador na susuporta sa kaso.
13: Ngayon, napababa yung threshold ng 14, no? But right now, ang majority is nasa 13, no? So, kulang pa ng isa, no? And I think it's only a matter of time, no? With the constant pressure na ginagawa dito sa Senado, it's okay. Only a matter of time, di ba? Na, yun na nga, baka may, ano, may bibigay coming from the minority. Kulang pa rin, kulang pa rin, eh. So, yun pa yung titingnan natin. Or, baka may mawala pa, di ba? So, kung may mawawala pa, di bababa na sa 13. So, possible na, no? Yung ganong scenario.
8: Magkasama si Professor Ramon Belano III sa Panayam ng DZXL RMN Manila. Mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. sinusuri na ng Department of Justice paglalagay sa kanya sa witness protection pag-aaralan pa. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Manjairus, Peña, Florida. RMN
14: Live Report. Suma sa ilalim na sa evaluation ng Department of Justice ang mga pahayaga ng nagpakilalang dating security na dating House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay kaugnay sa mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagatido mo na siya ng mga maletang na naglalaman ng pera kina Vice President Sara Duterte, ilang kaanak at iba pang personalidad. Ayon kay DOJ Secretary Eric Vida, dadaan pa ito sa mahabang proseso kabilang dina ang pagsusuri kung sino ang magiging mga respondenta. Nais din ang kalihim na maging matibay muna ang mga ebidensya at tatayo ang kaso bago ituring kalaunan si Gracioso bilang testigo.
15: Under evaluation siya, no? Kasi pwedeng marami pa siyang journey, eh, no? Of course, the witness would be sano. Ang isa pa, we need to verify and validate yung sinong potential respondents, no? Kasi we need to be able to validate and verify on material points of the statements. Diba? Mahirap yung palulundagin lang tayo sa patag, eh. Pero it's coming out, eh. It's coming out yung mga verification. We're seeing from open sources, diba? That some people are validating, some people are disputing. So, masusing pag-aaral pa ng Department of Justice.
14: Sa ngayon, naalamin din muna ng Justice Department kung kwalipikado siya sa witness protection programa at kung gaano kabigat ang kanyang mga alegasyon na paglilinaw pa ng kalihim, ibang ginagawa ng DOJ sa ginagawa ng NBI, bagamat pareho nilang sinusuri ang mga alegasyon ni Gracioso.
15: So sa amin, ang lente na ginagamit nun, papasok ka ba sa programa? Papasok ka ba doon sa programa namin? Tapos yung lente naman namin sa case build-up, pagbubuo ng isang criminal case. Pasok ba yun doon sa mga elemento? At syempre, dagdag pa ngayon dahil mas mataas ang antas na tinitingnan namin ay yung may mga kaukulang ebidensya ba? Paano to pag isinalang mo na sa mata at pag-aaral ng isang husgado, papasaba to? Kasi ito yung mga lente na ginagamit ng DOJ. Iba yung lente ang ginagamit tingin ko ng NBI.
14: Batay sa naging testimonya ni Gracioso, naghatid nga umano siya ng pera kina VP Sara sa utos umano ni Velasco. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
8: Pinabulaan na ng Dasmariñas PNP ang kumakalat na ulat tungkol sa pamamaril sa De La Salle University Dasmariñas na ikinasawi umano ng isang individual. Ayon sa pulisya, walang factual basis ang nasabing insidente matapos ang masusing investigasyon. Tugnin ito, nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ang nasabing universidad habang bineberika pa ang mga kumakalat na ulat. Agad ding sinuspinda ang lahat ng nakatakdang pagsusulit at group activities ngayong araw bilang pag-iingat. Hinihikayat naman ang mga pulo ng pulisya at ng pamunuan ng paaralan ng publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang takot at kalituhan. Mga kumakalat na threat messages sa Baguio City High School, iniimbestigahan. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manoli Christian Salio ng IFM Baguio.
16: Iniimbestigahan ngayon ng pulisya at Philippine Science High School Cordillera ang mga mensaheng kumakalat sa group chats ng mga estudyante na itinuturing na posibleng banta sa kapwa mag-aral. Nagsagawa ng inquiry ang Baguio City Police Station 9 noong September 29 matapos kumalat sa Facebook ang nasabing alegasyon. Ayon sa police report, may kaugnayan umano ang mga mensahe sa naunang insidente at isang group chat na may pahayag tungkol sa isang firearm. Wala namang nakumpiskang baril o nakumpirmadong plano ng pag-atake. Bilang precautionary measure, inalis muna sa campus ang learner na sangkot at ipinagkatiwala sa pamilya habang isinasagawa ang assessment. Samantala, sinabi naman ng PSHS CAR-C na wala pang findings sa ngayon at patuloy ang internal investigation. Pinaigting na rin ng seguridad sa campus at available ang Guidance Services Unit o GSU. Hiling naman ng paaralan na huwag magpakalat ng screenshot o unverified information lalo na't minor de edad ang sangkot sa nasabing insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak! RMN!
8: Online threat sa dalawang paaralan sa Davao agad tinugunan ng mga otoridad. Detalye ng balitang yan mula kay Ronjaman Abi Bibera ng RMN Davao.
5: Agad na rumisponde ang Los Amigos Police sa kumalat na online threat laban sa Los Amigos National High School at Biao National High School sa Davao City. Sa nasabing online threat, sinabi umano na babalikan ang dalawang paaralan at isusunod ang mga ito sa mga naunang insidenteng krimen na naganap sa loob mismo ng silid-aralan noong nakaraang mga araw at buwan. Agad namang nakilala ng mga otoridad ang estudyanteng sinasabing nasa likod ng nasabing pagbabanta. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Mr. Armando Travero, school head ng Biao National High School, kinumpirma niyang estudyante nila ang umano'y gumawa ng nasabing pagbabanta. Ayon sa opisyal, agad na inimbestigahan ng Los Amigos Police Station ang insidente kasama ang mga guro kung saan inamin umano ng estudyante ang kanyang ginawa. Napag-alaman na noong September 29, 2026, dumating ang estudyante sa nasabing paaralan bilang transferee mula sa isang paaralan sa General Santos City. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa likod ng nasabing banta. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak, RMN.
8: Department of Education na DepEd magpapatupad ng mga reforma, teaching hours ng mga guro inaasahang luluwagan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Bilyesa.
17: Isinusulong ngayon ng Department of Education ang pagbabago sa mga patakaran nito upang mabawasan ang bigat ng trabaho at mapaganda ang mga benepisyo ng mga guro sa bansa. Sa pahayag na Education Secretary Sunny Angara sa Davao City, nilinaw nito na hindi na sapilitang ilalaan sa aktual na pagtuturo ang buong 6 na oras. Maaari nang gamitin ang ibang bahagi ng oras na ito para sa pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral, pakikipagtulungan sa mga kapwa-guro, at pagdalo sa mga learning sessions. Bahagi ng hakbang na ito ang mas malawak na reforma ng ahensya upang mas maging kaakit-akit at katanggap-tanggap ang propesyon ng pagtuturo sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chaska Bilyeza. Tatak, RMN.
8: Apat na mga minor de edad itinuturong suspect sa isang hold-up incident sa Fabia, Iloilo. Tatlo sa mga ito nasa kustodiya na ng otoridad. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Resi Bordon ng RMN Iloilo. RMN Live Report.
0: Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang 3 sa 4 na menor de edad na nang hold up sa isang babae sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe, hepe ng Pavia Municipal Police Station, sinabi nito na na-rescue ang 3 sa Barangay Sambagharo, Iloilo City matapos positibong tinuro ng 27 anyos na biktima. Aniya, Pawang Children in Conflict with the Law o CICL ang mga ito. Dagdag pa ng opisyal, may record ng panggugulo ang mga ito at violator ng curfew for minors. Kahit itinanggi ng 3 na sila ang nang-hold up, sinabi ng police na nakuha sa kanila ang bag ng biktima na may lamang 100 pesos na cash, cellphone at mga ID. Pinaniniwala ang konektadong mga suspects sa snatching incident sa Haro dito sa lungsod. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
18: RMN Weather Report. Mga kasama, inaasahang matatapos na ang Southwest Monsoon Habagat sa unang linggo ng Oktubre. Dahil dito inaasahang mababawasan na ang pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, posible namang magsimula ang amihan sa ikalawang bahagi ng Oktubre. Pero dahil sa umiiral na El Nino, ay maaaring hindi gaano malamig ang mararanasang temperatura kumpara sa mga nakaraang taon. Samantala, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre.
19: RMN Network News.
18: Nangangamba ang agriculture group na Bantay Bigas na posibilidad na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Taliwas ito sa report ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang presyo ng lokal na bigas nitong 2 linggo ng Setyembre na sa pagpasok ng panahon ng anihan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigang diin ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo na nananatiling mataas ang presyo at posibleng tumaas pa ito kung hindi kikilos ang pamahalaan lalo na ngayong nagbabanta ang Super El Nino.
20: Ang mahirap dito ay kinakaharap natin yung El Nino, Super El Nino, at para mas same o may stabilize yung presyong napakataas, ay mag-i-import ng 5.7 million metric ton. So ang ating mga magsasaka na nabaha, nasalanta ng bagyo, ay gustuhin man nilang magtanim na wala silang pangtanim dahil luging-lugi.
18: Giit ni Estavillo, bagamat may tulong na ibinibigay ang Department of Agriculture sa mga magsasaka, hindi naman ito nagresulta sa pagbaba ng presyo ng bigas. Naniniwala ito na nagiging monopolyo na ang presyohan ng bigas na sa mga traders.
20: Itong Department of Agriculture ay bidabidami-daming lumalabas sa bunganga nila. Paano daw yung tulong nila sa mga magsasaka? Keso meron mga milling facilities na itinatayo. Keso meron SureAid na ibinibigay. May at least na maibigay. Pero hindi yan nagresulta ng pagbaba ng presyo ng bigas. At the same time, higit lalo hindi nagresulta para maitaas yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Halos buwan-buwan ay nagsasabi sila na bababa yung presyo ng bigas. Pero sa realidad ay tumataas ang presyo ng bigas.
18: Magkasama si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng DZXL RMN Manila. Posisyon ng Malacañang at Kongreso sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, handang ipaglaban ng Office of the Solicitor General. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
21: Handang ipagtanggol ng Office of the Solicitor General ang posisyon ng Malacañang at ng Kongreso sa petisyong kumikwestiyon sa batas na nagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinihintay na lamang ng OSG ang kopya ng petisyon mula sa COMELEC at Senado.
22: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mababatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado, ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
21: Sa oras na matanggap ito, may 5 araw ang OSG para magsumite ng tugon alinsunod sa utos ng Korte Suprema. hindi muna nagbigay ng komento ang Malacañang sa aligasyon ng petitioner na nilalabag ng batas ang karapatang bumoto. Git ni Castro, OSG ang dapat maglatag ng legal na posisyon ng pamahalaan sa usapin. Ipinunto rin ng palasyo na ipagtatanggol ng OSG sa korte ang posisyon ng executive, COMELEC at Senado kaugnay ng batas na nilagdaan ng Pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
18: Dating DSWD official guilty sa graft at malversation kaugnay ng 5 million pesos PIDAF. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
2: Pinatulang guilty sa graft and malversation ang dating opisyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na si Honorita Bayudan. Kaugnay ito ng maanumalyang paggamit ng 5 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PIDAF na mula sa allocation ni dating Pasay Representative Consuelo D. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Bayudan sa dalawang kaso, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Sinintensyan si Bayudan ng 6-10 taong pagkakakulong para sa kasong graft. Bukod dito, nahatulan din siya ng 14-18 years na pagkakakulong para naman sa malversation. Inatasan din si Bayudan na magbayad ng 5 milyong piso katumbas ng halagang napatunayang na misappropriate o maling nagamit. Habang buhay din siyang diskwalipikadong humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
18: Yeng Constantino muling naging emosyonal kasunod ng panibagong set ng sold-out show niya sa Araneta. Detalye mula kay Rajuman Alex Furake.
3: Muling naging emosyonal ang OPM singer-songwriter na si Yeng Constantino matapos masold out ang day 3 at day 4 ng kanyang biyaheng 20 concert ngayong November sa Araneta Coliseum. Sa kanyang social media pages, ibinahagi niya ang kanyang madamdaming reaksyon magkaraang masold out ang tickets ng day 3 ng kanyang concert sa loob lamang ng halos isang oras itong September 30. Ayon kay Yeng, blessed siya at tumaapo ang kanyang pasasalamat dahil sa pagmamahal sa kanya ng fans. Samatala, liban sa local shows ni Yeng, kasalukuyan siyang nasa Amerika para sa kanyang biyaheng 20 US tour at nakatakdang magtanghal sa Stafford, Texas sa October 2, susundan ng show sa Beverly Hills, California kung saan si Sam Milby ang kanyang special guest. Dadalhin niya rin ang concert sa Davao sa November bago pa man magbalik sa Araneta para sa kanyang November 17 at 18 shows. Ipagpapatuloy din niya ang regional tour sa Baguio at Laguna. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
18: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Cebu, maayong gabi.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
18: Oras, alas 6.
4: RMN Network News.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
24: This time check is brought to you by Magmax Vic. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
26: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
25: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nabilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm and Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pambang kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.

0: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tion sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung indi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
1: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
3: Adlaw kita sang Webes, Oktubre 1, 2026.
2: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 7:74 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
3: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
3: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
1: Headline.
2: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Councilor Doron gintawag nga pigaw ang proposed ordinances ni Vice Mayor Baronda. Vice Alcalde ginpangabay ang konsehal nga indi mag-inarugante.
3: Potensyal nga partnership sa tungas ang Iloilo City Hospital kag WVMC ginatun-an sang city government.
2: Balita international, mga pasahero na punggan ang pag-crash sa isa ka aeroplano matapos ginbuno sang co-pilot ang piloto.
3: Sa showbiz, Cat's Eye mag-perform sa Victoria's Secret Fashion Show 2026.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06 kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Gintawag nga pigaw ni Councilor Romel Doron ang proposed ordinances ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Ini matapos ginsiling ni Baronda nga gintulugan sa pila ka konsehal ang iya proposed ordinances. Sabat ni Baronda nga kun tani nagpatawag man lang sa committee hearing ang mga konsehal. Ginsiling pa niya nga ginrason lamang ang DILG Opinion 95 Series of 2025. Agud hindi pagaktuhan ang proposed ordinances bilang sabat. Ginsiling ni Doron nga dalaga na lang konsehal si Baronda kung gusto gin niya nga magpasar sang ordinansa. Pangabay naman sa Vice Alcalde kay Doron nga hindi mag-inarugante.
4: So you are admitting na gitulong ang pinagkalitin ang legislations ko.
5: Since nga matigawan
4: siya, I think that's a different thing. Oo, matigawan siya. So if matigawan siya, then na ang the best project to do is to conduct the committee hearing kung matigawan siya.
2: Ang gabayan sang pagsabtanay na ni Councilor Romel Doron kag Vice Mayor Lovla Baronda. Sang ulihi, nagpangayo naman sang pasaylo si Doron kay Baronda. Ginpatigayo ni Councilor Rex Marcos Arabia, Chairman sa Committee on Rules and Hearing angot sa resolusyon ni Doron nga ilakip sa ila IRP ang DILG opinion nga nagalimit lang sa papel sang Vice Alcalde nga mag-preside sang sesyon ka magboto kung may patas sa voting. Ang ini nga bahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang buli, gagod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 akan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag super fiber adis sa panihapon. Super fiber, pambato sa colon cancer.
3: Ginatunaan sang city government ang posible partnership sa tunga sang Iloilo City Hospital kag sang Western Visayas Medical Center kag WVMC para makahatag sang mas maayo nga medical services ang mga pumuluyo. Sino kay Joy Fantilaga Gorizal, tagpamaba ni Iloilo City Mayor Isa Trañas, ang nasambit niya proposal, ginistoryahan sa bulanan nga sinapol sang Iloilo City Local Health Board nga gintambungan man sang nagkalainain niya stakeholders kag hospital officials sa mga sinapol, ginpresentar sang WVMC nga residente sang syudad ang mga 70% sang ila outpatient services patients kag mga nag-avail sang night OPD.
5: May mga data sila dito nga ginpresent sa aton kung sino ang mayoriya sa mga patient nga gina-accommodate sa sinang hospital. And nagagwa nga halos, no, halos katunga sang ilang outpatient services ang gina-avail sang mga taga Iloilo City. Mga 70% sa ilang mga patient ining may aran na sila nga bukas ko night OPD na balah nga nag-aaking
3: talalo pang man sa datos nga dako nga bahin sa mga animal bite cases sa syudad, ang direkta nga nagakadto sa WVMC ilabi na pagkatapos ang lasay isang hapon konsirado ng iban nga mga sentro bangod sa ginaplano nga major rehabilitation projects ang WVMC para sa ilang main building nga nagabalor sa 1 bilyon ka pesos para sa 300 bed capacity gin sa Houston ni Mayor Trañas nga mag file sila sa proposal para sa posible partnership kag koordinasyon sa tunga sang duha ka institusyon.
5: Kay ang WVMC, may ara sila subong nga naka-pipeline man nga project. Kung hindi kita magsala, 5 billion pesos worth of rehabilitation projects sa WVMC para sa ilang nga main building nga maka-accommodate sang 300 bedding capacity.
3: Ang kabahin sang pahayag ni Joy Fantilaga Gorizal, tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas, ininagatoy sa pagbulig sa paghaganhagan sang pagdamo sa mga pasyente, ilabi na sa mga birthing clinic, mga referrals sang pasyente, kag mga serbisyo sa pangunang pag-atipan. Sa subong padayon pang paghinunanan kag pagluso sang alkalde, kag sa iban pang mga opisyal, kung ano ang mangin pinal nga porma sang kasagtanan, agod masiguro nga mangin win-win ini para sa city government kag WVMC. Ang ini nga bayan ginadulong sa inyo sang Sunthone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ang supat. Gani ko ninyong magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Sunthone Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga aton ni supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahina yung pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Sunthone Gold Coffee Mix.
2: Sa piyak na bahin, mahimo nga makabakal ang mga produkto na gikan sa probinsya. Sang Iloilo, sa provincial capital, sa ginihiwat nga Farmers and Fish Folks Week Celebration nga nagbukas subong adlaw. Kabahin sa mga produkto nga mabakal ang preska nga marine seafoods nga ginabaligya sa isdaan sa Kapitolyo. Diri man makita ng mga produkto sang tag sa Kabanwa halin sa 1st District at sa 5th Distrito. Ang Farmers and Fisher Folks Week Celebration ang isa katuigan ng aktividad. Pag isa isa koordinansa nga gin-author ni Board Member Rolito Kahilig nga ginahiwat sa unang semana sang Oktubre, magluwas sa pagpakita sa mga nanarisari nga produkto, magahiwat man sang serye sang lectures kag forum sa provincial government angot sa agriculture kag fisheries. Ang ini nga bahin mga kay radyo man ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension kag mahigo nga dugo. Ani nang solusyon na Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold and Santon Plus Gold na may high potency, 100% natural herbal extract sa linsim mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
3: Nakago Pagkakaroon sang minor nga pila sa lawas ang pila ka mga sakay sa lima kasalakyan matapos ginbonggon sang truck sa barangay Crispin sa Lazar South, Haniway, Iloilo kay ina sang hapon. Sira kay Police Captain Alwin Salmon hepas sang Haniway Municipal Police Station nga lunsay padulong sa town proper ang mga nasambit nga salakyan sang hinali na lang na wadan sang preno ang nagasunod nga truck. Rason kun nga ginarado ang mga ini. Payag ni Salmon nga gilayon man nga gi-check sa mga doktor ang mga biktima nga ginpangdala sa Haniway District Hospital para madapatan sang pagbulong. Yara na ang mga ini sa estable nga kondisyon. Sa subong nag-istorya ng driver sang truck ang tag-iya sa mga sarakyan angot sa posible pag-areglohanay. Ang ini nga bahin giladulong sa inyo sa new and improved NEN Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang magaustin plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NEN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpananguya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NEN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Sa piyag na bahin, nagapanawagan sa bulig ka gustisya ang isa ka pamilya matapos napatay ang ilahin optanan ng itom nga Shih Tzu nga na hit and run or hit and run incident sa barangay Inagdangan Sur, Zaraga. Natabo ang insidente alas 5:07 kahapon sang hapon malapit sa Zaraga Po Sports Arena. Sunod sa pamilya, nagtabog ang ilang nga ido sa dalan sa namungguan sa pula nga pickup truck. Sa baylo nga mag-untat gilayon nga nagpalagyo ang driver. Luyag sa pamilya nga makilala ang driver kag ang salakyan. Ginapanawagan nila ang mga testigo kag ang mga may CCTV o kan dash cam footage alin sa alas 5:00 sang hapon sa pagkontak sa ila. Makabulig man inibisan sa anong impormasyon na hanungod sa plaka o kan kampanya nga nagapanag-iya sa pula nga pickup truck. Nagalaom ang pamilya nga sa bulig sa publiko makilala ang driver kag mahatagan sang ustisya ang ilang hinoptanan nga ido. Ang ininga bahin mga kay radyo man na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Alkaline nga Baramin C nagabuli gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties sa manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakurap-kurap ang mata cataract kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building. Sana sa antike kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang nga nagitiga, masami bilang nga may hangin ng imo nga chain. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga ka radyo man, DTX 500. Ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
3: Sa katapusan ng balita lokal, pira sa guyang na angkon sang isa ka lalaki matapos makabunggo ang ginasakyan sa nga motor sa nakapark nga auto sa dalan Halandoni City proper kay ina sang kagahon. Ang biktima gininago kay alias Dan, ginabanta 40 anyos ang edad, kag residente sang barangay Rizal, Palapala City proper. Sino kay alias George nakaresponde sa insidente, ginpayag sang biktima nga halin siya sa Smallville kag papuli na kontani sa ila puloy-an apang sang nagliko ini sa gas station. Nakabunggo ini sa nakapark nga auto kabandanan niya natumba. Apisay hinay lang ang dalagan sa ni, napila sa iya guya bangod wala niya na suksok ang iya helmet kag nakasabit lang sa iya motor. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sang D3 bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kan VCO nga yara lamang makita sa D3 bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa charm.

0: Isang co-pilot ang chief pilot sa sulod sang cockpit. Bangod sa nigulpi lang nagtibusok ang eroplano sa halos 14,000 katapak sa sulod lamang sang 30 segundos. Apang antes matabo ang aksidente, nagtingob ang mga pasahero kag mga tripulante sa pagsulod sa cockpit, agod dakpon kag gapuso ng co-pilot. Samtang natabuan yung may pasahero man niya piloto nga nagbulig man agod luwas nga makahugpa ang eroplano sa Saudi Arabia. Wala pa sang matag rason kun nga ginhimo ini sang co-pilot kag ginaimbestigahan subong sang mga otoridad. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor is recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po ay palamanol. Palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog na undan ng mga balik kinagadugo ng pilas. Iyani pa ang tatunokon patuguno na buubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
2: Balitang Showbiz.
1: Sa showbiz, Cat's Eye mag-perform sa Victoria's Secret Fashion Show 2026. Ang manager sa Cat's Eye, Radjoman Lynette Yulatris.
0: Hindi ko man ba pa?
1: Wala sa gasulod. Radjoman Lynette, manager!

0: 板栗糖 showbiz。
1: Anyway, sa atin mga karadzoman sa showbiz, dumineron sa Cat's Eye ang runway. Sunod sa report, mag-perform ang global girl group sa Victoria's Secret Fashion Show sa October 18 sa Los Angeles, California. Mag-upod ang grupo sa lineup nga nagrakip kanday Megan Thee Stallion at Tate McRae kag Megan Morney. Ang Cat's Eye nag-debut sang 2023. Kilala sila sa ilang kanta, Lakip ng Gabriela, Game Boy Touch kag Madamo Pa.
2: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imong himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imong nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa asu kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:21. Radyo Man Resi, ginagreet nato and happy, happiness. Inay, kagawa Julie kay Tita Gemma Navarro. Sa barangay Palasyawan, Borotak, Nuevo, Iloilo, nakatutok na rin sa atong kapagpangalaga. Nag-jogging sila kahapon. Wow, ha? Sa kay... Roy Hamero sa barangay Kagamutan, Liganes. Kay Tiray Hapitana sa Zaraga, no? Uto Dior, pariente. Happy, happiness. Inay, Tuliete Family sa Banwas ng Dumanga. Sa Cero Family sa Akwit. Kay Ito Joseph, kay Talulu Medina. Tamarji, dira sa may barangay Kagi Managit, Kito Boy, Kita Alma, si Kagawad Sando Teruel, kag Kapitan Emerson Talon, dira sa Akwit Barotak Nuevo, managin na greet mo ding mga nagatambay sa highway, kami wala gyud. Ara na. Kay Domingo Salem, nga nakatutok na rin sa ato ng bana ni Kitsay, kay Nong Atan, kay Nong Onyo, kay Police Major Dajie Dilima Maninoy, kay to Pablo sa Pablo Inasalan, Corning Inasalan, kay Jobel, kay Jaime, kay Tavilma, kay Police Major Roy Tayona, kay Maninoy Caritard, Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Maninoy Michelle, sa Jan B. Hotel sa General sa Street Gimbal, kay Lola Milano.

0: Pader na kay Ma'am Rena, mapadera sa di ka may itiri. Sa biyahe ra taxi kay Eman. Kasi ibang pagiging nakatutok dari sa atong pagpangalagad. Happy, happy listening.
1: Sa atraman Facebook Live viewers, Florencia Sokaltito Kalimpay, Dinazel Blancada, Romeo Soberi, Jaspal, Nena Panyalber, sa kay Jean Pirocho sa Bagay, sa Mila Hinisela, Magdalena Henezera, kag Kerry Chua. Sa ibang nanotag para mati, maayang gabi, kay Sir Jermdason Family, kay Marina Hector sang Tatoy Sumunokan and Seafood, sa kay Marina y Maricho, maayang gabi.
0: Okay, Radyo Man, inyo na batian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Adlaw kita sang Webas, Oktubre 1, Tegdesmiel 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
1: Radyo Man Joval David.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
1: Radyo Man Rezi, Danioso Bordon.
0: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
4: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Hari na ang The Original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang pamatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang The Original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo dang yung sininga Pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon yung ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc, ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, bautagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The Original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kon anxiety, allergies, insomnia, kag iban pagiging nabatyag naton sa aton sininga lawas. Baskog pa ang aton sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kag padayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imo blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imo nga atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original.
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Gito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: History by

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: May DC. Mabaka sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, so Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagpapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Langga!
2: Langga!
1: Nahidlaw na gina kumagakus sa imo.
2: Amo man ako, Lucy. Abi pa kisbi.
1: Ay, karon lang!
2: Huh?
1: At upagaan yung pag-drive mo. Hinay lang ha, kakadandog sang danan, kigrabing ulan.
2: Okay lang, kuya. Driver, kuya, balalangga.
1: Gani man, pero maghalong ka. Baw, grabe! Humut-humut sa imo ba?
2: Siyempre! Barato lang na iya dito ang perfume mong gindalaan takadra. Gagmo man ang pasalubong ko kay Arman, kay Amik, kay mama ninyo.
1: Ay, matuod ka!
2: Oh.
1: Ay, abaw, malipay. Gin sila ko na mo sina.
2: Ba? Ano ka? Kadulom sa nga lagi. Ba? Hindi!
1: Di!
2: Babungha!

0: Sadiin ko naman kadtong magulang mo, amik, haw?
1: Nga, mahaw.
0: Malipayo na to kaina nga naglakat kaghambal pa niya. Hindi ko na siya makapauli subong gabi.
1: Ha? Nga, mahaw. May katuan siya?
0: Eh, ambot sa magulang mo nga ato, ah? Secret ko, no? Kang nagayuhom-yuhom pa siya.
1: Anay ka, ma.
0: Ano ka? Nga nga nagkadlaw ka?
1: Hindi, ayan. Manugabot na si Mano. Kagsugato niya sa Manila.
0: Hindi, guro, ah. Wala to siya bag nga dala, ha?
1: Bo, si Manang, di pa secret-secret pa? Manugabot ka na si Manong Arnulfo, ay!

0: Miss, hindi hari magbangon ha. Maghigda ka. May pilas ka nga dako sa agtang. Wala pa kaabot ang results ng lab test mo eh. Kag nakadextrose ka pa, oh.
1: Okay lang ako. Sa din ang upod ko, Miss. Ang nabi ako.
0: Kukuan, Miss. Dali lang gid ha. Doc! Doktor! Bugtaw na ang pasyente.
2: Ma'am? Kumusta ang pamatsyag mo? Nagalingin pa ba lang ulo mo?
1: Okay na ako, Doc. Sa din ang nobyo ko, paliwag kakasang dextrose ko. Kagaduan ka ang nobyo ko, please.
2: Magpungko ka na, ma'am.
1: Doktor, sa din na siya. Luyo ko siya nga makita. Ano naging tangan sa nobyo ko?
0: Doktor?
2: I'm so sorry to tell you. Dead on arrival siya sa mag-abot dili sa ospital.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangki. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lo, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day gid na akong ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ang init ka, gakakos gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
4: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
4: Correct?
3: Oo.
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imo bana niya wayid mo bata di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm. Nga aga katabo na it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidant.
4: Nga, sa DTX 500.
5: Nga, ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: TTX 500.
8: Gilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Nami na dyan kaya kung tulog sa TTX 500.
7: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mababaka sa mga butika. Dito!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung no inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
4: Graduating from EQ dry-taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
5: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: Life extension. Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number one.

0: Tol. Wala pa kaligitan ka kita. Ay, kinbayaan mo naman kaliwan. Kananuman.
1: Arnolfoy. Hindi ko mabaton ini.
0: Lucy, Lucy. Magpakabangon ka, ha? Kaupon mo ako nga. Tubangon ini kapag tilaw. Nagapot sa kabuhit, ha?
1: Paano na lang ang mga handong naton? Paano na lang?
0: Lucy! Lucy!
1: Arnolfo! Hindi ko mabuto, nene! Hindi!
0: Dali ka lang, nanay, ha? May bapirmahan ako sa nurse station. Natawagan ko naman ang punerarya nga makuha kay Arnolfo din sa hospital, ha?
1: Kung kinkuha nila nga kung niya magkaupod kami nga duha.
0: Lucy.
1: Arnolfo, paano nila ang ginsaad mo sa akon na mag-up na na ikita tub-tub sa katub-tuban? Arnolfo!
0: Lucy!

0: Annette! Agi! Kabala na ka mo sa balita!
1: Ano naman, Aileen? Ay, kabala, chismosa ka agin!
0: Pero si Agi, kaman!
2: Ginadalahin mo man ko Munet, ha?
0: Pamati ka mo bala, anay!
3: Ano na, Aileen? Nasiga kay makita, dito ka sa supervisor, ta? Maakiga naman ta, kay nagatumpok naman ta, di nga tatlo!
0: Oh, aday!
2: Gagaya ho? Hoy! Ano ka, nagabusong?
3: Naano ka, Aileen? Anong problema mo? Ano na kabalita, ha?
0: Si Lucy, nagsugat sa airport kay Arnolfo kagabi.
2: Ay, ara na siya? Nagabutang boyfriend, yung engineer?
3: Insugat kay gani. Dason, anong matagwa, Aileen? Nga nag-ibig ka?
0: Mga day! Na-aksidente sila! Kag si Arnolfo, patay, kid!
3: Ano?

0: Oh, nak. Ariman di si Arman na magulang ni Arnolfo sa funeraria. Magkaon ka, anay. Mapaulit ito sa balay agad mo makailis ka man. Doon na kaadlaong bayo mo. Wala ka kailis. Wala ka kaon-kaon.
1: Ikaw lang ito pauli, ma.
0: Ano? Ay, sus Lucy. Kung magmasakit ka, maano ta? Wala tayo bala kwarta. Kung paano kami sa utod mo? Kay ikaw lang nasaliga namon? Hindi oh, siya makantuman? Hey! Lucy! Oh. Naluoy din ako sa bata ko. Kung pwede lang abuligan ko siya pasan sang kasakit na ginadalaya. Oh, magkaluluoy man ang bata ko, Diyos ko.

0: Miss, hindi ka pwede makasulod din eh. Kung may kinahanglan ka, hambal ka lang sa receptionist na mo sa guwa, miss.
1: Ginihimos pa ng bangkay sang nobyo ko.
0: Nobyo mo ini? Ma'am, mabaho din isang formalin.
1: Okay lang. Arnolfo! Arnolfo!
0: Ma'am, basi makigang ko di karoon kag mawadaan ko sang obra. Kay igin pa bayan ta ka makasulod diri.
1: Ang palihog lang pagupoy siya. Ang gisisang agtan niya kaguya tahiya. Arnolfo, palangga palangga tagit ka.
0: Ma'am, dali ah. Idulontan lang kasagwa.
1: Hindi. Magwa na ako. May hamba lang ako sa imo.
0: Ano na, ma'am?
1: Pwede ba lang mabutangan mo sang madamong abulang ang bangkay sang nobyo ko? Agad nga di siya magbaho.
0: Oo, ma'am. Nabutangan gina namon. Depende kung saan onyo ipalubong. Sa first week o kung second week.
1: Gusto ko duha ka bulan. Babayad ako.
0: Ma'am? Hindi niya pwede, ma'am. Kung gusto mo, dugang-dugangan talang ang bulong eh. Samtang wala pa siya na lubong.
1: Wala ako sang planong ilubong siya. Mapakasal pa kami nga duha.
0: Ma'am?

0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
1: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Kid Gar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kid yan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX 500.
5: Gina Kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sa tatlo ka pila ka mag-inom.
7: Sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nagkoginabatya.
2: GTX 500.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oras tatak, alas 6:55.
4: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry.
6: Ako si Ana, mga taga-Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
7: Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog, smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagart ako kag kulang sa alertness. Kahuluya ang mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang Stress Tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, Stress Tabs.
10: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Uso Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Number 1.

makita ninyo sa pagbabati ang kasugpon sang atong sugilanon dinisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga Ginoong Mistiko na nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagbabati. Maayong gabi sa

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3!

0: kamay mo, mabait. Try GuardBlue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
0: GGX 500.
2: Saya din Grace paglumutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
4: Wow.
2: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
0: GGX 500.
5: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog gin magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si GB.
11: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatsyagin ang lawas ko.
12: Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Sampon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
16: Good thing, may Sampon Gold Coffee Mix.
15: Maluwas sa manamit gin,
16: may free collagen,
15: ang guta tayong
14: dapa. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
17: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
17: Coffee Mix, at gaganda ka pa.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mahit ko pala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala gina allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isipo na iyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
5: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: May mga data sila dito nga din-present sa aton kung sino ang mayoriya sa mga patients nga gina-accommodate sa sinang hospital. And nagagwa nga halos katunga sa ilang nga outpatient services ang gina-avail sa mga taga Iloilo City. Mga 70% sa ilang nga mga patients, ining may aran na sila nga bukas sa night OPD na balak nga naga cater as tagab-i sa ilang nga outpatient department. Mga residente man sa Iloilo City, 70% of that. Kay ang WBMC, may ara sila subong naka-pipeline man nga project. Kung hindi kita magsala, 5 billion pesos worth of rehabilitation project sa WBMC para sa ilang main building nga maka-accommodate sa 300 bedding capacity. Siling ni Mayor, submit ka mo proposal ang possible partnership naton with the Iloilo City Hospital.
1: Ginahangkat karon ni Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla si Anay House Speaker Lord Alan Velasco kag ang asawa sini nga magpauli na sa Pilipinas sa halin sa Japan kag magpaidalom sa polygraph o kon lie detector test. Kini matapos gin na pahayag ni Anay House Speaker Velasco nga wala sang basis sa mga allegasyon batok sa iya nga nag-deliver sang mali-malita nga kwarta sa pamilya Duterte kay Vice President Sara Duterte pati man kay Congressman Paulo Polong Duterte. Ang paghangkat ngayon ay kasunod man sa naging pahayag kag resulta sang voluntary lie detector test sa National Bureau of Investigation o kon NBI sang police witness nga dismissed na kaganay security detail ni Velasco nga si dismissed police corporal Rodolfo Gracioso Jr. Nahibaluan sa resulta sang polygraph test sa NBI nga 98% nga nagahambal si Gracioso sang kamatuoran. But syempre, maduda ka kay ti NBI, iya man sang gobyerno. Iya sang administrasyon. Una nang agin buyagyag ni Gracioso nga nag-deliver siya sang sadto mga minalitang kwarta kanday Vice President Sara Duterte, anay Presidente Rodrigo Duterte, kag Davao City Congressman Paulo Polong Duterte, base man sa mando sa mag-asawa nga Velasco. Sunod kay Secretary Remulla sa karon yara sa exclusive vacation na spot sa Niseko, Japan, ang mag-asawa kung sarin mayara sila sang kaugalingon nga balay. Baw, may balay sila to sa Niseko, Japan. 1 month ang ila sining bakasyon dito. Or sobra na sila to isa kabulan, no? E pa sila kapuli. Grabe, ganyan kung makapwisto ko sa gobyerno, no? Amuna, no wonder nga daw mapinatsyanay na sila mga kasama. Actually, gapinatsyanay, gig. Grabe ang inupas nila para maangkon ang trono sa Malacanang kay grabe ginang kwarta sa Pilipinas. Bisan pa nga ginako sa DILG chief nga wala ginabaton bilang opisyal nga ebidensya sa korte ang lie detector test. Giningyo niya sa Gyapon ang mag-asawa nga magpaidalom diri agon mapamatudan kung sino gin man ang matuod nga nagahambal sang kamatuoran. Do kagabi ni nagpa-lie detector test si Kwan mo, si Gracioso. 98% ang resulta. Gasugid siya sa musta. Puyo di pusit niyo. At itong mga malita boys nga witness to sa mga Duterte, kung ipaidalam to sa lie detector test, sabi, mabalaan taman tani, no? Grabe na itits. Kalinti anong binipisyo natin sini, no? Nakabakal ta sang bugas ni sa sagad ta ka sinunod-sunod ni si ilan eh. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapati ang tag sa tinaga sa tiyon niyo magkawas na sa imo sininga ba kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Karon nga adlaw sa aton sini nga pangalagad mga kasama adlaw sini nga Webes petsa uno na sa bulan sa Oktubre tuig 2026 labing una subong adlaw mga kasama sa ika-napulo na nga bulan sa tuig sang mga kalayong nga kabayo santo sa Chinese calendar entrada mga kasama tapos na wala na history na lang to paksi na to sa kalendaryong si Chimbre no. Di Oktubre na subong, ho? Daway ka mo ga-post kay Jose Marichan, ho? Pigado, gid?
2: Palabra di Honor.
1: Pigado, gid, eh? Ang damo lang sinay kwartang kabaton malita. Kagkapangin pulo sa plug control projects.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Pero maubos mo na gyapon ang ila sinay mga kwarta, mga kasama. Kag sa tiyon nga maubos ang ila kwarta, kita naman ang may kwarta. Bulos-bulos mo lang na mo.
2: Palabra di Honor.
1: Ang Oktubre mga kasama sa Roman calendar inisya ang ikawalo nga bulan no pero nga apulo ikapulo na siya subong no kay ti ginbag-o mga kasama no man ang Oktubre naghalin sa Latin word nga okto bot silingon walo ikaw okto walo. From the Latin word okto, buot silingon walo, bangod ini ang ikawalo nga bulan sa original nga 10-month Roman calendar. Pero sang ang ancient Roman calendar gin create no gin balay ni Romulus umpisa sa bulan sang Marso halin sa Latin word nga Martius kag nagdalagan sa sulod sang 304 days hasta sa Disyembre mga kasama no amo ning nabilin diri ang uncounted winter gap no sa sininga system ang Oktubre among ikawalo nga bulan no pero sa tong around 1713 BCE si Roman King Numa Pompilius ginreporma niya ining 10-month Roman calendar pagi sa pagdugang sang Enero kag Pebrero before sang Marso guti Marso sang una among una nga bulan sa Roman calendar no subong ang Marso ikatatlo na nga bulan kay before March ginbutangan sang January kag February mga kasama amo na nga wala na lang gin pang isla ni mga ngalan sang September nga ika-7 ang Okto nga ika-8 ang November nga ika-9 kag ang December nga ika-10 mga kasama amo na ang nagatugas ang confusion.
2: Palabra di Honor.
1: Nga okto, but silingon pulo, walo, nga ngayon siya ang ikapulo, ya? Yeah? Ang November, halin sa tinaga mana nga Nova, something, Siam, mga kasama, nga ika-11. Amo na, kay gindugangan ang Roman calendar sa una pulo lang kabulan, gindugangan ini sa tong 1713 BCE ni Roman King Numa Pompilius sang duha kabulan, amo na nga nangin 12 na kabulan. Ang 304 days ang una, nahimo na nga 365 days.
2: Yung deposit naman in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawang.
1: By the way, birthday gali subong ni Madam President, no? Rose A. Simaorio, sang RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter, antes ko malipat. Happy, happy birthday! No? Madam President, kasamang Rose A. Simaorio, sang RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kay install ang atong mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo Official kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra de Honor.
1: Mga topiko nga pag-istoryahan atong karong gabi diri sa atong pag pangalagad mga kasama. Pusmo, titi mo, ginaganyat ang kada barangay nga magtukod sa common parking area sa god nga mapahaganhagan ang obstruction sa ila sini nga mga lugar. Kay kada mo gid subong sa mga kondisyon nila nagapararking mga kasama. Ang pinakaginaugtasan sa mga barangay sa mga subdivision ang parking anay. Kada may nangadaan kagkakitid na sa mga barangay nga mga thickly populated mga kasama, ma-parking pa sa karsada. Dira pang iatsyanggi sa karsada. Dira pang iatanom sa karsada. May bulkitan siya, dira man sa karsada. Nga na namian gid kita maggawi sa karsada, no? Maturo tambay mga kasama, mapahangin-hangin, dira sa kilid karsada, mapungko sa gutter.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Kay sa urban areas, like syudad sang Iloilo sa mga thickly populated areas, kulang ang space. Ang balay at turulugan lang gid madulum. Way gani mga bintana halos kitig irikit-ikit ang balay. So ang talambayan sa mga tao sa mga thickly populated areas ara sa gwa sa karsada mahangaw-hangaw.
2: Palabra di Honor.
1: Pero sa mga subdivision man subong kubon problem sa mga subdivision na mo man pinarking anay sa dalan. Mga lagko na ng mga balay, no? Mga manggarano na na nag-ilistar pero ang parkingan ara gyapon sa karsada.
2: Palabra di Honor.
1: Operasyon sa estrikto siring pagbatuman sa paggamit sang unauthorized kag PK ng mga plata.

0: amo lamang ang pag-preside and to break a tie, no? Pero iban nga mga vice mayor iya, gusto mag-uyat kumitiba, gauyat kumitiba, pati ang vice governor naton, si vice governor Lian Dibuque pag-insindi naton, gauyat kumitiba, para hipos-hipos lang kamuda sa provincial capital. Sa sanggo niyang palalawigan, no? May DILG opinion nga ang trabaho sang vice chief executive in interpreting the local government code, no? Ang opinion sang DILG is that the vice local chief executive, the vice mayor or the vice governor amo lamang ang pag-preside sang session, nagpag-break sang tie, no? Hindi siya pwede maka-author sang resolusyon o kung mga ordinansa. Hindi niya pwede i-relinquish ang iya sining pagka-presiding officer para mag-deliver sang sponsorship speech sa iya ordinansa. Kahit trabaho ina iya sang duly elected nga legislator, hindi sang presiding officer. Kung magamumala na gusto nyo galing mag-uyat komitiba, gusto nyo mag-sponsor ordinansa, tita na yung padlagan ka mo board member or city councilor or konsyal. Kaya paano ka nakaroon ka-break sang tie? Kagmangin impartial ikaw kung imo man na ordinansa karong ginaduso na? Diba? Does it make sense? Or doesn't make sense? RMN, IFM, National Commission of Senior Citizen Region 6, Kagred Cross, Iloilo Chapter, magapatigayon sang blood donation drive. Nag-upod para sa pagpatigayon sang blood donation drive sa October 25 sa SMCT in remembrance of or celebration of the Filipino Elderly Month, kag Red Cross Youth Month, mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Mga empleyado sang More Power kag mga maunguma sa lapas naka-harvest sang 200 ka hybrid nga mga sandia. Wow. Te, why kita di rajman mon?
1: RMN, palabra di honor.
0: Ano to ni masiling ko namit mangiding hybrid nga sandia ni kuno ay takatilaw.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kaya mo nina swingan gina. Eh, harbit sila sandia to sa tikod.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ito may kinasupport sila da nga kwan, mga organic farmers. Tapos, may project man si More Power about sa harvest festival, no? Nami maning harvest festival. Tanan nga mga harvest, i-plaster da mga kasama, no? Di, kunti mabuligan, tigid ang mga kwanta, gagmay nga mga farmers. Samtang, nagtiro patay kay Police Captain Rian Ambuyo sa KTB Karaoke Bar sa Pontevedra, Capiz sa tong Hulyo, na-aristo na, no? Guting inom-inom tong police official mga kasama. And then, may kumusyon, nagtambag siya, tiniro siya sang suspect, patay, gindala sa ospital, huwag ginatabangan ng Police Captain. Daw, chief sang mobile group dito sa 1st District sang Capiz. O, nadakpan ining suspitsado, taga Pontevedra malang, no? Pagi sa Waranto Bares, huay na nag-kwan ining si Lionel de Ocampo. Wala na nagpamalibad mga kasama. May interview di karon ang RMN DYVR, kag IFM Rojas, mga kasama. Huay na nagpamalibad pa, inakos tunto niya. Daw, si ang iyang akwan mo, may bindahi ang nawalang dalom sa iya mata. Hambal pa sa aton itong radyo man. Siya nga, doon may sisi ang imo, Guya Sirao. Di ba, mo kinastigo nila ko to. Skanogon, police captain, bataon pa mga kasama, promising young officer sang PNP, no? Nagtumpilak sa ang itsura sang tunto niya gani. Sus, ay, daw kulat ugon, no? Pero namatay, police.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kaga pasiplatan taman karon ang natabo sa impeachment trial kagina day 32 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya anay Senador Antonio Trillanes wa nagin present. Tugti may mga conspiracy theories nga gin palaptag ang mga DDS nga siling nila nahadlukan na ang kon, nahadlukan na ang prosecution. Hindi na nila pag-i-present si Trillanes, no? Nag-suspense ang hearing sa trial kahapon. Man daw balik awot kag silingan daw natamaan sila sa pag-present kay Mayor Basti Duterte nga wala gid sang may napamatud-an. Pero it seems nga daw direksyon gali iyang ako nga wala madayon ang hearing kagapon, gin-preparahan ang subong adlaw nga wala mangani makonsume.

0: Amo iya nga daw hindi gusto ang impeachment court nga pa tubangon si Trillanes. Dahil hindi sila gusto mag-kwan si Trillanes, mag-testify. That is why hambal ni Trillanes sa kwan, sa chief prosecutor, Batangas sa 2nd District Congresswoman Jervie Luistro, siya hindi na lang ko pag-i-present. Bayay na lang da. Okay na lang, hindi na ako pag-i-present, hindi na ako mag-witness. Mapapres ko na lang ako, buwas nga adlaw. Kagang ihambal ko ang testimony ko tani sa impeachment trial, dito ko na lang ihambal.
1: Palabra di honor.
0: Sadyan eh, no? Pero nagpadayon kagina mga kasama, i-present pa ko tani ang AMLAC ka official kagina, Anti-Money Laundering Council, pero nagpangabay ang depensa, sila niya ti, kuano, do lang alang kami sa preparasyon, kayo dumudamo ni mga dokumento, Mr. Presiding Officer. Pwede sa Lunes na lang. Tani, mamaraton hearing subong mo? Subong adlaw, October 1 and 2, buwas Biyernes, no? Hasta sa Pizza 15, ina! No? Agad nyo magbawi sa mga time nga wala nila makuan eh, kinulang sila sang oras, no? Pero amo mangyapon, ginpostpone ang balasang defense, siya kulang kami sa chimpo, ay ginamo na ma-review ang damo nga dokumento pila na kabaol, siya pwede sa Lunes na lang, Lunes na lang i-present si kuan noon, taga EMLCU.
1: Palabra di honor.
0: Te sa Lunes na lang, no? Ang AMLAC, ang i-testify din sa AMLAC official, mga kasama, ang mga kwarta na nag-agi sa bank account ni BP Sara.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Kagapat sini ka mga pasahero, kag isa ka piloto sa Fly Dubai ng aeroplano. Amo ni ngalan sang ilayang kwan, no? Sang ilayang company, Fly Dubai, direya sa aton, Air Philippines, Philippine Airlines, Cebu Pacific. Ilaya, Fly Dubai. Amo ni ngalan sang ila sini nga company, mga kasama. So may biyahe ini siya, Dubai to Israel, no? Sa Tel Aviv, no? The capital, ara ng international airport. So, una mo ng kapital, pero subong ginbalik nila sa Jerusalem. Jerusalem ang capital city na sang Israel. No? So, una Tel Aviv, mga kasama. No? Isa mga major city, ara ng ila sining Ben Gurion International Airport, the national airport sa Israel. So, may regular flight na da, ang Fly Dubai. No? So, kay damo turista, balaan sa kwan mo? Nga Israeli, damo turista nga Israeli dito sa Dubai, no? So amo na nga may regular flight mga kasama. Ti sang kahapon may around 170 malapit 200 kapasahero ining Fly Dubai, isa ka Boeing plane mga kasama, no? Ang naglupad pakadto sa Dubai or halin sa Dubai pakadto sa Israel. Siyempre kalabanan to mga Israeli mga kasama, no? Pero ang co-pilot binuno niya ang piloto nga Indian National. While ara sila sa 35,000 feet above sea level kagara sa airspace ang Saudi Arabia, no? Dirig pangalihid bala sa may kwan sa may pasulod na sa Swiss Canal mga kasama dire sa western side sa kwan dire sa Red Sea dire sa western side sa Saudi Arabia kay ti mapa Israel siya mo laban-laban dire maagi siya siguro sa Jordan or Sinai Peninsula mga kasama sa Egypt then mahugpa dito sa Tel Aviv, no? Binuno sang co-pilot, no? Ang captain. Sus, mga kasama. Eh, siyempre, ang pilot na pilasan, nag-nose dive karon ang aeroplano.
1: RNN, palabra di honor.
0: Imayo lang kay ang pilot nga isa ka Indian National na switch off niya ang lock sa cockpit, no? Na buksan, amo to na alert ang mga pasahero kag ang cabin crew. Kag dito pinulihan nila ning co-pilot mga kasama, kinuga nila. Kag gin palupad liwat ang eroplano mga kasama nga naga-dive gin kwa nila, no? Isa to ka pasahero nakita niya lang kuno sa mga air crash investigation. Di ba? Damo sa una sang hindi pa uso ang YouTube kag Facebook. ang National Geographic ni kagang Discovery Channel. Pwerte ka nagmi na sang ila sini nga mga documentary about sa aircraft investigation. Daw tala tanan siguro nga mga aircraft in the air transportation industry mga kasama na lantaw ko. No, nami ilang tawon kay ginakuha nila dayon. Grabing investigation sang NTSB dayon na National Transportation Safety Board. Ang mga wreckage ng eroplano, ginapang tagpi-tagpi nila kag gina-check kung anong natabo. Babalaan nila kung anong natabo.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tingita niya kuno sa aircraft investigation kung anong ubrahon mo kung daganos bay bang eroplano. Tingin butong niya lang kung manibilas ang eroplano. Pero may nakasakay itong security marshal. Kagduha ka, tawag sini sa ila kung hindi mo duty nga piloto ka, deadhead. Deadhead nga mga piloto nga naga-travel mapa-Israel man kung tanong.
1: RNN, palabra di honor.
0: Grabing istorya mga kasama, no? Daw sobra pa sa pelikula. Sige, istoryahan tanang karon. Ano gid ang natabo mga kasama? Grabing kulba, no? May mga raw footage sa mga pasero. Gasininggitan sila. Tiyama akong mong ang piloto, binuno. Nag-away ang piloto kag ang co-pilot. Di ikaw, pasero, ano abing lauman mo? Manumdom ka pa nga mabuhi ka?
1: RNN, palabra di honor.
0: You deposit naman in the back. Mayo lang kay preparado ang crew mga kasama, no? May air marshal, kag may mga pasayro nga piloto. Sus. Kag ang mga Israelis nga danay, kalabanan sila, kabalo yung magpalupad eroplano mga kasama, kay di mga reservist ni sila mo. Like South Korea, obliged man, mandatory man, I mean, sa mga citizen, sang Israel ang military training.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sige, hamon yung mga tubig ko natong karong agabi diri sa aton siling apag pangalagad mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Gendolong kaginboy lugan, irigabahin sa atong apalatuntunan sa Klinika D3 Bio, ang suplemento kong makabuli kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento kong bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw kung pagtumara sa D3 Bio, mahimo nga malikawan ang cancer, kagiban pangasay isang ang colorectal cancer, kagiban pangasay isang cancer bangod nga ginaputos ang imong selula sang medium chain triglycerides kagud malikawan ang pagtapik ang pagdeposito sa mga carcinogens. Isa ini ka sa isang substance nga makaguba sa imo sini nga DNA kag nagapatuhaw sang balatian nga cancer. Lawas amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas mga kasama. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag DTX 500, kag mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties, ang DTX 500, agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas, kag masaligan ang potency, sang flavonoids, kag polyphenols, halin sa DSE, sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang mighty C, sa kaalkaline o vitamin C, kampiyon ng immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang mga guba kasiliyula sa lawas, pagi sa pop to si Santis Paman ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din ang maghulat pa magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw ang inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon!
0: Yari anay, pinagkauling adalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa, Iloilo, ay Karajman, John Baron. Kamusta nga aton sininga chimpo sa karon nga adlaw? Kagiina, doon nagulan-ulan kita aga pa mga kasama. Karajman, John, mayong gabi. Si Rajman Henry sa RMN, Iloilo.
3: Hello, sir. Mayong gabi. Kag sa aton man, mga tagpalamati. Latest nga weather update na ton sa adlaw sang Thursday, October 1, 2026. Sa Subong, ang ginamonitor na ton nga bagyo sa Guasang Par, si Tropical Storm Choi 1 na sa Kalayon 2,660 kilometers east of Central Luzon. Maximum sustained winds, ilabot sa 25 kilometers per hour. Malapit sa iyang sentro, kagastinis nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Present movement siya is westward at 15 kilometers per hour. Based sa ton nga data, pasaka man ang iyang general movement. So manubo ang chance nga magsulod ni sa par and manubo man ang chance no nga maghatag ini direkta gid nga epekto sa aton nga landmass. Pero ang traps ini muni siyang nagalabot na sa Visayas kag sa Mindanao. So sa muni nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies manggiapon no, pero may mga chance na sa mga scattered rains and thunderstorms. Ang hangin mahina tugtog kasarangan sa direksyon amian na sidlangan tugtog amian nakatundan. Nga may magadala sa Makanay, tubtob kasarangan nga makabalod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:40 kinasang hapon. Magbutla kini 5:38 buwas sa aga. Nito Natus Weather Update. Ako si John Baron. Madamugid nga salamat.
2: RNN News Panahon.
0: Salamat gid, garadyo man John Baron sa pinakaulingan dalagan sa panahon. Halin sa atong sirio pag-asa, Iloilo. Sa Intertropical Convergence Zone, nagapikto diri sa atong sa Visayas, sa Palawan, kag sa Mindanao. So ang Luzon, iya mga kasama localized thunderstorms ang nagapikto sa ila to, nga ginatuga sa partly cloudy to, or nga nagatuga sa partly cloudy to cloudy skies sa may laptang pag-ulan, kag pagpanag-uob.
2: Palabra di honor.
0: Gendulo naman kagin boilogan, hindi kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Mansuno sa isa kapublished study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas na nagresulta sang type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog ang nagapaktibo sang beta cell sa aton sininga-lawas. Kayman sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Gani batuhan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Mayara ini sang Rizzi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sang madamo nga immune boosting properties ang tagsa ka sachet sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagit ini sang unod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas, your number one coffee choice fortified with vitamin D3.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Dali lang bala mga kasama at sa kantoan si Radyo Man Joel. Grabe ining natabo sa may kuano, sa may Fly Dubai mga kasama. Right now, ang airspace sang Israel sirado, no? Temporaryo nga sirado ang airspace niya. Wala sang ginapahanugutan nga makalupad, no? Sa airspace sang Israel sa iyang kahawaan, no? Kag ang mga flights going to Israel kansilado man ginakabig sang Israeli government ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ining natabo nga isa ka terror attack.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Ining ginhimo sang co-pilot sang Fly Dubai, flight yoke ang tawag, no? Kung sa hiligay nun, pagguta. Ang manibilas ang eroplano, yoke ang pagtawag. Oh, thank you, Gidkas Nicolay Sumis, no? Ano gani itong flight niya? Fly Dubai, isa ka Boeing 737 eroplano, no? Although wala pa ma-establish, kung may away sila nga duwa, no? Pero ang general information, ang piloto, kag ang main pilot, no? Ang co-pilot, ginapahayag nga isa ka Omani National, no? Kasamang route dasal untaw, taga-dira sa inyo sa Oman. Omani, no? Omani ng palay. Hindi ah. Ang tawag sa citizen o resident sa Oman, Umani, no? Umani National nga wala pa isa ka tuig nga piloto sang Fly Dubai. No, mga 8 to 9 months pa lang siya nga piloto. So wala may stabilizar ko nag-away sila sang iyang pilot nga si nga Indian, no? Ining Indian nga si Captain Smith Machar, no? Captain Smith Machar, mga kasama. Pero ang general information is that daw gusto i-take over, i-hijack on sining Omani pilot nga wala pa ginngalanan karon kung sino ini siya. Kag dira sa Oman kuno subong, may news blackout hambal ni kasamang Ralph Dasalon tao. Wala da ginabalita, no? Ining parte sa Omani pilot kung sino ini siya, taga diin ini siya, anong pangalan niya. Ginawithheld pang iya sining ngalan karon while sige ang investigasyon sa mga otoridad pati ang US nag-react na sini mga kasama kag gina-consider nila nga ini isa ka terrorist attack, no? Kay gin attempt sang co-pilot nga gawon ang yoke or ang pagpalupad sa aeroplano sa captain nga si Smith Machar nga isa ka Indian national. Kagtuyo niya nga i-crash amo nang initial nga mga information nga nakuha, i-crash niya sa matawo nga lugar kay lapit na lang sa Israel mo. Lapit na lang sa Israel ang ari na sila diri sa airspace ang kwan. Ga pasulod na sila actually sa malapit na lang sa airspace ang Israel mga kasama, no? Makuha ni sila mo, hindi na sila galit di mag-agi sa airspace ang Jordan, no? Kundi halin diri sa Saudi, magadto sila sa Gulf of Aqaba, kagdira na masulod sa airspace ang Israel, no? So, aray na sila sa may tabok, no? Sa tabok! T-E-B-U-K, no? Hindi tabok, talinga nga parehas ang spelling, kundi tabok, Saudi Arabia, isa ka syudad, diri sa may north-west, sang Saudi Arabia, dira sila nag-emergency landing, ara na sila da sa airspace mga kasama, inagaw niya ang binuno niyang piloto, inagaw niya ang yoke sa aeroplano, kay tuyo niya i-crash diri sa Israel, sa matawo nga lugar.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Ala 9-11 attack na style, ginatawag ini nga jihadist terrorist attack mga kasama, pero wala na tigayon kay na control siya mga kasama sang mga pasahero, no? Ang piloto nga si Captain Smith Machar nga international, napindot niya ang unlock, ang lock sang cockpit, no? At 35,000 feet mga kasama, wala sila sang buligan, wala backup, wala sila sang mapangayuhan sang buligan. Segundos lang, mga kasama, makon mo ang lupad sa aeroplano, 35,000 feet, in just a matter of seconds, ang dive niya, mga kasama, sobra 10,000 feet. Di mga 20,000 feet na lang, makrash ka na sa luta.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Pero, si Captain Smith Machar, mga kasama, ginaway niya, ining co-pilot nga umani, no? Kag, ginbuksan niya ang cockpit door, no? Si Asap Rijuan, mga kasama, isa ini kapasahero, nagsulod sila dayon kaysa kwan, kaysa sakay sa sining mga 180 ka passengers total mga kasama. Duha diri piloto nga wala iya duty, no? Wala lang maestablisar kung hungod ini silang ginpasakay in preparation sa mga amo sining instances or nagabakasyon. And then may duhaman ka security marshal mga kasama, no? Tapos ang iba nga mga Israeli tinagburulig man eh, ila kabuhi nakataya. Ining sanday Asaf Ridwan, no? Amo ini ang nagneutralize ang threat si Chivika Mans, ang tatay nga nagprotect sang tanan on board, ginpin down niya ang attacker kag ginhigta niya sang kable. Si Yanib Hayon, amo ini ang nag-control sang cockpit, mga kasama. Gin-choke niya, no? Amo ni sila, oh. Ginakabig karon nga hero sang mga Israeli, mga kasama. The Avengers, the real Avengers. Si Yanib Hayon, gin-kuga niya, no? Gin-kuga, gin-sulod niyang cockpit. Kinuga niya, dugoon siya gani, no? Sa pag-meet niya pa kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, may dugo pang mga t-shirt niya. Upo niya sa biyahe, asawa niya, kagduha niya kabata nga dalaga, no? Tiyamakon mo na mga kasama, maubos ka mo inyo to kung hindi kong mag-brulig to. So kinuga niya, gin-choke niya ining suspect kag sinagno niya pagwa sa kakpet. Kagamot ng ginuyatan niyang yokay, nakita niya kuno sa mga air crash investigation sa National Geographic kag sa Discovery nga mula na ubrahon mo. So amo to nag steady ang lupad sa eroplano ay na nag-nose dive. No? Ti mga kasama ang isa pa ka nagbulig si Dr. Shota Musaef, no? Bulong niya ang piloto si Smith Machar, mga kasama, para hindi siya madulaan sang kwan, sang dugo, hindi siya maubusan sang dugo. No? So sobra pa sa pelikula na. Kaya mo to, sang na control na nila ang suspect, ang kabalo, ang piloto nga sakay to, nga hindi duty, pinahugpa niya, nag-emergency landing siya, sila, ang eroplano sa Tabuk International Airport, sa Tabuk, Saudi Arabia, no? Sa Prince Sultan bin Abdul Aziz International Airport, mga kasama. Tapos dito, gindapatan sang medical aid, sang mga Saudi Arabians, medic, ang mga pasayro, kag ginbook, liwat, ginpakadtotong isa ka eroplano sang Fly Dubai, kag ginpalupad, ginkarga ini sila, kag gindala pa uli dito sa may Tel Aviv sa Israel, mga kasama.
2: RNN, palabra di honor.
0: Grabe nga hitabo. So amo ni karon ang gina-studyohan, mabacktrack karon kagay ang Mossad, mga kasama, kag ang IDF, Israeli Defense Force, ang nagtingog da sang persa, nagkadto na karon dito sa may kwan, sa may laban-laban sa Oman, nakigangot na sa Oman, kag dito sa Dubai, gina-check nila ang hiring process sang Fly Dubai.
2: RNN, palabra di honor.
0: Di laban-laban, nagtuon maniguro ining suspect nga ini mga kasama, no? Laban-laban, Omani national ni, pero laban-laban may citizenship ni ba si Iranian? Na, dira malang na mo, nakakuha man si idea sa mga Mossad. Ang Mossad, ang gina-recruit sang Mossad sa mga now declassified information, sa ila sininga pag-hunting sa mga kontra, no? Gakuha man sila sang mga may dugo man sa country nga na, parehas na abi, matarget sila sa Iran. Ngita sila sang mga Iranian-Israeli man. Kay ila na kumbinsyon mga kasamang siya, himuon ka nga asit sang Mossad.
2: RNN, palabra di honor.
0: No? So kansilado karon ang tanan nga lupad sang kwan? Sang Fly Dubai pagadto sa Israel, kag ang airspace gid sang Israel ang gin close down karon, no? While ining suspect nga Omani co-pilot, mga kasama, ara sa kustodiya sang Saudi Arabian authorities under interrogation, kag laban-laban ang Mossad kag IDF ara na didto, no? Nagabulig na interrogar.
2: RNN, palabra di honor.
0: Di mabalanta na sunod nga adlaw, kung sino nagsugo ni sa co-pilot. Anong iya nga inspiration? Anong iya sininga connection? May connection bala ini sa mga Hamas? May dugo bala ini nga Lebanese? May dugo bala ini nga Yemeni? May dugo bala ini nga Iranian? Ano pang kontra sang Israel?
2: RNN, palabra di honor.
0: Laban-laban, amo gid na mga kasama, no? Gintun-an gid sila, no? Gintun-an nga makapangita sa pamagi nga makasulod, mga kasama. Agod nga makahalit, no, sa Israel, mga kasama. Ang boss ko noon ni kasamang Ralph Dasal Luntaw, kapitan man, dako nga halit ko noon sa umaning nahimo sang umani co-pilot ngayon, no? Every last quarter, no, ang timing sa mga kontra sa Israel, every last quarter nila ginatake ang Israeli, like ang atake dito sa Israeli sa concert na ginsugudan man Hamas, no, ang 9/11 attack, mga Saudi nationals man to ang mga terorista. Oo, no, the last quarter.
2: RNN, palabra di honor.
0: Amo na initially ang finding is that jihadist terrorist attack ini. Although ay pasang solid nga ebidensya, mga kasama, no, initial pa lang ini nga mga ebidensya, pero daw dira padulong, no? Amo ni ka delikado mag-travel kisa, no? Daw nami patani makadto sa Israel kay Holy Land, mga kasama.
2: RNN, Panlabra, di honor.
0: Krusos yun di po, si tamanin na bang makasakay kasi aeroplano ni may terorista. Oh? Kag-co-pilot pa? Kasi siyempre, hindi mo madudahan kung magdala sa tuhingan ni Iban, kaya ti co-pilot mo. No? Tiyan mo na siguro, dapat ang mga nag-aulubra si Nicaron, ginapang-review ng mga kasama. Pati go-aulubra si Israel sa mga aeroplano nila, ang mga nag-abiyahe dito mga kasama. Amo ni mahugot naman ng Israel, galing kay kinamudamo manabis ang pinamatay kag pinangbanata na bininitan niya, ho? Gabaralos man ikag panumduman kung paano ni makabalik.
2: RMN, Panlabra, di honor.
0: Dugangan tara karon mga kasama, nakasan by si Rajman Joel Franco kay ang POSMO kag TTMO ginaganyat ang mga kada barangay nga magtukod sang common parking areas para mapahaganhagan ang obstruction sa ilan nasakupan. Rajman Joel Franco.
2: DYRI Rajman report.
4: Nagadamo ang gid ang mga salakyan no sa siyudad sang Iloilo, Rajman Henry. Ang problema, madamo ang maka-afford magbakas ang salakyan pero wala sa maka-afford yung magpobra sa ilang garahe. No? Ini ang common yung problema karon sa mga kabarangayan ang dinin sa siyudad sa Iloilo. That is why na nagabuso ang POSMO o ng Public Order Safety Management Office yung Traffic and Transportation Management Office sa mga barangay sa siyudad sa Iloilo na magtukod sila sa common parking area. No? Ang common parking area, pwede nyo mahimo ang ilang mga gym o kung ng mga open spaces, pagbisag sa mga private na lote silang lugar, no, pwede nila mahimo ina siya, depende sa pagkasugot sa mga barangay official. So, no, sa kay Cyril Octavio, ang chief ng operations ng POSMO, na ginahiyo Manila sa barangay na i-survey kag i-inventory ang mga pumuyo nila na may salakyan sa ilang barangay. Salakyan nila motor, tricycle, or four-wheel, no, ang inusin yung salakyan. Sa sitin yung pamagi, mabalaan nila kung paano no, magdihon sa common parking area na ma-accommodate ang salakyan sa ilang mga residente. Kaya nagkatabo ko ng Regiment Henry na Tukiban, na may iban yung mga residente na nagpa-park sa ang ilang salakyan sa iban na barangay na kaiping na nila. Kag wala nagpa-park no, sa ilang sinin na lugar. No, amo rin na Tukiban sa POSMO. Now, since nga nagpa-push ang POSMO na mag-deputize sila sa mga barangay officials, isa-isa sa mga nakita nila na kung mag-implement na kag mag-deputize sa mga barangay officials, kasi wala bang ka-problema sa Ninyak Panay, kahit ang iba niya sa lakyan, dito sa piyak ng barangay, pero din sa piyak man niya barangay, gina-park sa iba niya mga pupunoyo. Aring dumatay na ito, ang pagpayag ni Mr. Cyril Octavio, ang Chief ng Operations sa POSMO.
5: Considering nga limited kami sa personnel, so nag-initiate kami ang barangay i-deputize namon, especially ang barangay chairman, ang kagawa niya sa Pisino of Del, kagang chief tano niya. So to it nga, para nga, ang amon implementation sa clearing operation, mga sige-sige naton. Ang style, after sa clearing, pag turnover, balik naman sila. So 180 barangay, so ang among clearing team is tatlo lang. So amuna, hindi namon masaturate a whole 180 barangay, that's why, nagina-empower namon ang barangay, i-orient namon, i-train namon, po na purpose nga, makabulig sila sa amon sa pag-clear sa aton ng mga lalanon, obstruction sa kabarangayan, kang maging safer ang atong community for the pedestrian and motorist. Most likely, mga 75% at nag-agree sila sa ining programa. So sila ginakabalo sa barangay. So ang traffic i-start sa barangay, so dapat sa barangay i-address naman. So ano brahon ta, i-deputize ang kapitan, considering ang problem i-start sa barangay, so sila ang may direct knowledge kid how to serve it properly. Aralan kami nga mag-guide sila, support for that purpose.
6: Nakasugod na gid ang deputation naton. May ara na ba sa naka-function as deputized na sa barangay?
5: So far wala pa. Kaya nga mong target, this October, matapos na namon tanan. Thereafter, i-diso na muna sa sangunian for the ordinance na for the approval of deputation sa mga barangay. Kaya hindi matapwedeng i-deputize sila na wala sang ordinansa.
6: Merong specific responsibilities sa deputized barangay officials?
5: So tagaan sila naman ma-issue kami sa citation ticket man sila. So kung anong naubra naman sa traffic management, the same true. Kung anong mga violation na arat na ka-state sa atong citation ticket, amo man na ang violation nga i-dakop nila sa mga violator sa ilang jurisdiction sa barangay nila.
6: In congruence with the deputation, malanda problema gid ang parking sa mga barangay. ano ang nakita niyo na possible na ma-infuse niyo na programs para ma-address yung problema while ginasolbar na ito ng on-road parking sa kaparangayan?
5: So during sa mga presentation, mag-ina-create kami, kag-ina-discuss naman sila nga mag-create sila sa common parking area sa ilang kaparangayan. May ara kung pwede mula ang gym nila, ma-utilize nila, mga open spaces nila, ma-utilize nila. Kag-situate nga, ma-inventory nila ang ilang mga vehicle sa ilang barangay. Kaya kakatabo mo sini, ibang nga barangay, i-park iya sa lakyan sa ibang nga barangay, para nga ito yung barangay ma-clear. Ang muna common yung mga problems kaya nga raise sa mga barangay official sa aton. Kasi sir, ang mga kaparking sa mo, hindi na mo niya constituents, iba na kabarangay. So, ang muna nga nga nagkanda, kita inventory po na purpose, mabalaan tagid, kag madetermine ta nga ample space kid nga intended sa parking area sa sina nga mga barangay, kabarangayan, kaya mga pumuluyo. So, importante kin ma-identify. Takay kung hindi ito ma-identify, hindi kita kahatag sa comprehensive solusyon sa sina. I-identify ta pilang 2 wheels, pilang 3 wheels, pilang 4 wheels, no? Kaya amo na common ga on-road parking sila sa dalan. So, ang atom nga dalan, instead nga gin-widen daton, nag-narrow na lang, considering nga on-road parking, which ka-cause ang hazard sa atong mga pumuluyo.
4: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Sir Octavio, ang head sa operation sa POSMO, no? Ang emphasize din ni Regimen Henry ang deputation sa mga barangay official bangod na tatlo lang meeting nila, so sa kulang din, so kinanglan sila. So as of now, 75% ako na of the 80 barangays ang nag-commit na magpa-deputize sa ilang parang kapitan, ilang chief tanod, ang ilang chairman sa public order and safety na parang kagawad. No? Ini, kung makadihon sa ordinansa ang city council na nag-allow sa deputation sa mga barangay kapitan. Hindi magiging mabudlay, Regimen Henry, sa mga barangay bangod nga ang ila i-implement sa mga on-road parking malang kasi hindi man nangyarani din ang ano ang traffic sa ila sining area. More on obstruction, more on on-road parking lang ang mga implement ng mga ordinances sa natunggan kag mga ma-deputize ng mga barangay official, Regimen Henry.
0: Tigali mo yung mga barangay well nga huwag niya lugar?
4: Amo na ang problema, amo na ang suggestion
0: yung makaya ang imposit. Ang balay mo, okay lang yung iban nga mga daw guru gwa na sang syudad bilang kuhan nga barangay well. Ito may mga open space pa, pero ang dirigid sa syudad, like mga Rizal na da, ano abing himuon mga parking area da?
4: Why, gini, ang
0: puro balay, na da, puro balay mo.
4: Ang ilang nga barangay hall, no? Ti, kung ang barangay hall mo, accessible man sa dalan, ti.
0: Ang barangay hall, hindi ilang nga daw, halos gatrindog man sa dalan.
4: Kasi oh, ang ilang gym, no? Ang gym nila.
0: Ang gym nila. Tingaling reklamuhan ka naman sang tao na karoon nga ginaparkingan ang gym, hindi na sila ka-basketball.
4: Kung gabi lang, no? Kasi ang concern lang na radyo naman kung gabi, kasi, alam mo, kung sa lakyan ka, kung adlaw, ginagamit naman sa pangapuhin mo, ginagalaw naman sa pagdua, pwede masyado. Pero kung gabi, ang magiging delikado, kaya may experiences na kung may mga sumok, hindi makasulot ang mga ambulansya, ang mga ano na ton fire truck bago sa kabutok ng dalang Radyo Manhattan.
0: Okay. Sige.
4: Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Amo ni dapat ang mga tikli populated areas mga kasama kung damo ka lang kwartabla, no? Ipatindogan mo sang kwander anang ipatindog ang mga condominium type bala nga housing. Na, ang mga flat tawag sa iba nga mga countries patindog kada sang mga tag 10 stories, no? Parang may space ikaw kay diri sa aton ang vertical, no? Ano ganing pababaw vertical, no? Ang horizontal ang aton sining pagbalay diri mo sa kwan sa Pilipinas, no? Sa iba niya mga countries like Singapore, Hong Kong, Korea, bisan mga Japan, vertical na ang ila sining housing man kulang na sila sa space. Tingita diri sa aton sa mga urban areas, sa mga syudad, dapat amo mana, no? Ining mga populated areas aton like ining mga Rizal nga ini, oh. Tingbo ni mo da, isipo ni mo, o kamo, pila kamo di, 100 kamo ka mga balay. Patindugan, dira mo sila pa istaron, sa iluhon mo sila sa vertical housing, no? Like maka 10 stories ka abi, sa isa ka panalgan, may 5 abi ka balay, no? Ti sa pulo ka panalgan, 50 bilog.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: 50 ka balay, 50 ka pamilya maka-star. Ti, ama, kun mo na nga space nga ma-free up ni mo mga kasama. Ay, Jesus.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Galing daw, istorya lang ina sa tubig mga kasama kay daw budlay gid siguro na ipatuman right now.
2: Palabra di Honor. Di
0: Honor. May si Elta na ya. Basi magdaog di si Kas Jisli kay Lauro. May kuan pa to, may brato ta, no? Kasi si kasamang karigaba Richard. Check ta. Istiel sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
7: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga ito siya ng resulta sang Estiel Subong. Iyang gabi, second drug ta 8 p.m. October 1, 2026. Ang aton sila ng mga winning numbers sa Subong. Gabi, first winning number naton, numero Jess. Number 10. Second winning number naton, numero Utso. Number 8. Ang aton sila ng draw team head, Sir John Martin Trimon Alipaw. Draw operations assistant, Sheila Marie Magalion. Kaya aton nga, draw operations specialist, Raynan Pinyol. Kaupod sa aton, FL representative, Mr. Glenn Sunyo. Judges chairperson naton, Mr. Ramon Panis Jr. Kaupod sa iya sila ng mga members, Ryan Melgar, Abin Alderante, Kagloy, Jensen Galapia. Atong sila nga third winning number sa Cebu hapon, numero 3.
8: October 1,026, draw number 1,686, and draw sa buong alati. Amo ang numero 10, numero 8, kag numero 3 sa labas din, is 3. Jadi, paliyong siya.
7: Numero 10, utso, kag 3, 10, 8, kag 3. Amo nga itong siling resulta, official winning number na ito para sa Subong ng gabi, 8 p.m. second draw kita sa Subong iyang adlaw, Oktobre 1, 2026. Congratulations sa itong siling mga winners. Matumalaya na ito sa probinsya sang Iloilo kag sa wala magdaog, sige tayo lang para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta din sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Moni, Yanes Kapalian, Tata Karamen.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa istiyal sa probinsya sa Iloilo ba? Dalom ba? Jess, otso, kag tres. 10, 8, and 3. No? Jess, otso, kag tres. Sa muna nagawa sa STL tonight nga draw mga kasama. Layo, gid. Sa numero ni Cass Jisli Lauro, gani, STL lang Cass Jisli. Sige taya lang. Kayang inyo taya nagakadto sa kawang gawa.
2: Deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolo naman kagin bayugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang isa ka premium quality nga colon cleansing product kagin himo gamit ang nanaisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pag-uon niya mahigko nga madugay na nagtiner sa aton sining large intestine agud maabsorb ang nutrients, vitamins and minerals sa aton nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang aton adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, non-slenement oil. Ang pinaka-epektibo sining pang-aplas herbal, non-slenement oil. Mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede mga pang-aplas sa mga nag-aubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali. Nagasurab ng sorok-sorok kag sa mga dagadugo, nga pila si ay ni patugunon, pontaton, patuloy lang sa non-slenement oil. Kagkaroon nga tigululan mga kasama, madamo sang lamok. Gani para hindi ka mo makututan sang lamok, magpamanyo sang non-slenement oil. Kaysa sa mga ingredient niya diri, amo ang neem tree nga epektibo nga mosquito repellent. Gani para hindi pagkututon sa lamok, mag non-slenement oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, ang natabo kagina sa impeachment trial. No, ano ay hanang ihambal ni Senador Anay Senador Antonio Trillanes sa presko niya. Buwas, mapapresko na lang siya. No? Ti timing lang ini basi magamit man ni sa impeachment trial sa Lunes makapamati ang defense.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Ang aton nga tingog hiligay nun, kag RMN, NCEC6, IFM, Red Cross, magapatigayon sang blood donation drive sa October 25 sa SMCT, no, sa ground floor, dira sa may Government Services Express. malamig na da, mga kasama. No? So, mangin ko upod ta, pagbalik ta, ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizen Regional Office No. 6, si R.D. Ann Rapunzel Rara Ganzon. 3 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
9: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
14: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
15: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Find Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang bayo Jessic. Halong!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Supple Plus Gold.
18: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mamakad sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
19: To see you, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
12: Santon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Yes!
1: DTX 500.
2: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan ginom ka?
4: DTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: DTX 500. Get 3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: You my Visio.
1: Ang Visio.
0: You my D3.
1: Mga buti ka.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sigisigi ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
2: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayan, Jessica. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayan, Jessica. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charmin Fab Car, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm
12: Babcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst thaw thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumakablum sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang lamig!
2: Teka, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman
5: mabukal sa mga butika.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sa natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala mas gigabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
5: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
7: Maulan man? No worries, naamoy ko lamang damit.
8: Charm and Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
10: Ay emerhensya, magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa rika
2: epic.
1: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
4: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
3: Tibog, di kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan termikulang ang tulog.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Importante magali doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm Fab Con. Pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
2: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalitbogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
2: D3 Bio.
21: Ang D3
2: yung may BCO.
21: Ang BCO
2: yung may D3.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
23: you need toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Oras na DIY RRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 19 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sang August 1 lang gali 2026, gin-unveil sang Uganda sa military ang bronze statue sang utod ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga si Lieutenant Colonel Yonatan Yuni Netanyahu, no, sa Old Terminal sang Entebbe International Airport, no? 50 years after mga kasama gin-unveil ang iya sining bronze statue nga nag-uuyat siya sang pusil, no, man si Lieutenant Colonel Yonatan Netanyahu, older brother ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, was the only Israeli commando nga napatay sa itong 1976 sa Entebbe raid, mga kasama, no? So gin-unveil sang August 1 ang iya sining bronze statue marking the 50th anniversary sang historic hostage rescue mission, no? Ang old terminal sang Entebbe International Airport in Uganda malapit sa exact spot kung sa diin ini siya napatay, no? Ang Ugandan military chief nga si General Muhusi Kinirugaba, son of President Yoweri Museveni, ang nagkomisyon ka nag-unveil sang monument, no? Madumduman nga sa itong 1976, mga kasama, ang Air Force or ang Air France flight ang gin-hijack, no, sang Palestinian and German militants kagin divert ini sa Uganda, no, kung sa diin si Idi ang gobyerno sa to ni Uganda President Idi Amin ang nagasuporta sa mga hijackers, no? Ang Israeli komando sa to naglupad pa kadto sa Entebbe kagin rescue ang 100 sini ka mga hostages ng mga Israelis. Ang nagpamuno sa hostage rescue mission amo si Colonel Lieutenant Colonel Yonatan Netanyahu, no? Pero napatay ini siya mga kasama during the rescue, but na rescue, no, ang mga kwan, ang mga hostages kag napatay ang mga hijackers, mga kasama.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Then lamang na unveil ang iya sining bronze statue, may isa namang kutani ka attempted hijacking, no, sang eroplano nga kun sa diin madamo sang sakay nga mga Israelis, mga kasama. Halin pa ni sang mga 1970s nga way untat ning halagi na atake ang Israel, no? Then ang Israel gabalos naman. Gilaban-laban ni the moment ma-establishar ni ang umani pilot nga terror attack yun man ang ginhimo niya, hindi ni isolated case nga may away sila iya sang Indian captain niya, mga kasama. Laban-laban pangitao naman isang kwan, alam unique, no? Olympics, no? Pangitao naman isang musad ang mga utok sini, mga kasama, kag isa-isa naman pamatsyon nga daw aksidente lang natabo.
1: Palabra di Honor.
0: Garyan ayo ato nya tingog hiligay no ano pod garage man Fea May Otero.
2: Tingog hiligay no. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
3: Ining binalabay ginatig uluhan mangunguma kag mangingisda katuwang sang probinsya para mag-uswag ang aton ekonomiya. Sa masangkad kag matayog nga panulok halos tanan sini malabot makabunggo man sa kabukiran nagaligwa sa kapatagan kag kadagatan. Didto natungkad na siyasat nga ang magasugpon nga duta kag dagat malahalo ng duta sa mangunguma kag ang kadagatan para sa mangingisda. Sa ilang mga kamot kag abaga nakasandig ang pagkaon sang bugos nga probinsya katuwang sang gobyerno paagi sa sektor sang agrikultura para sa ikauswag sang ekonomiya. May sugilanan man nga makahalamot kasapag panguma kag pangisda nagaangot. Kanami isang uga isudan sa kanon nga dukot. Padalundonan sing kape, pagkaon sa pinggan sigpot. Dahon sang kamote kag tangkong sa kaumhan. Mga katumbal nga paitan. Patsay kag labanos nga naandan. Panglaykay sa bangros kag matan. Pilas sa kamot kag dapa-dapa nagakapali. Mga madamol nga kibol nagakapaksi. Ang kakapoy nagakabawi kun ang panubason permi abansi. Sa mga pagdilaw sang panahon, mga kalamidad nga tubangon, nagapabilin nga mapag-on kag madasig nga makabangon. Hampa

0: ang balod sa kadagatan, bagusbus ang hangin sa kabukiran, initanan pagdilaw lamang nga sa tuigan na naandan. Paagi sa maayong kooperasyon kag koordinasyon, sang panguma kag pangisda nga mga asosasyon, kag sa giya sang departamento sang agrikultura naton, ini nga sektor padayon nga nangin madinalagon. Ining binalay ba ginpakigbahin ni Ginoong Richard F. Canata sang Barangay Isya Norte, Leon, Iloilo, katapos sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Problema mo bala ang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla? Hindi ka magpa-stress kay ini may solusyon na. Magtumar sa Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw kay iya natunawan ang inflammation nga kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene importante para sa hormone balance bangod ini ang nagapabaskog sa cell function kag hormone production. Ginapanormal man sini ang kadamuon sang estrogen kag testosterone sang lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy ginarekomenda ko sa mga babae nga nagamenopause kay sila ang nagakadulaan na sang cardioprotective estrogen. Gani prone gid sila sa cardiovascular problem pareho sang heart attack kag stroke. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapanubo sang triglycerides para malikawan ang ini nga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumari kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala balatian. Ang Dr. Pinoy hindi mo gid pagkalimtan. Para sa hormones nga healthy, mag Dr. Pinoy gid perme. Mabakal sa anilaw kag kalinag drugstores kag sa mga butika malapit sa inyo.
1: RNN, Palabra ni Honor.
2: Salamat gid, Radyo Manfia, may Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Gindolo naman kag Inboy Lugan, hindi kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo balag ka mo mga kasama ng pagkamalipayon, makabulig, kamalikawan ang stroke, high blood pressure, kagiban pa ang mga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga suplemento ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyglycerol kag omega-3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imo nga korason. Kung nagamintinar ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon perme ka stressed. Gani indi magkabala ka mga kasama, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma kag iban pa nga mga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod happy life, mga kasama, dapat may Dr. Pinoy Squalene kagid nga upod sa imo kilid. Yara lang sa mga butika sa Lidi Pharmacy, New Misa Drugstore, Marx Pharmacy, Cinco Pharmacy, kag IS Medicine Corner, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: Kaga subong man, kubuta kagapay sa maunguma para sa masanag ng agrikultura, raffle promo asa pa ini sa December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa pagpangabudlay sa pagpanguma sang aton nga mga farmers. Bisan sino ang magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Kung dako ang amount sang imong ginbakal, mas madamo ang ticket kag dako ang chance sang magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri o outlets antes sa December 5, 2026, 2 p.m. Kay ang draw pati kayo nun sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barutak Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo ang nagahulat nga pwede manuugan, grand prize, traktura, mga kasama ang premyo, no? Di yung kakita, raffle yung traktura ang premyo. Dios wali na yan, bisiklita, motor, kutse. Yun yan, traktura, mahal pa ini sa kutse. Kag hindi niya asset, hindi niya liability, no? Kay mga salakyan niya, makonsider nga liability kay ti gasto. Ini yan traktora asset, no? Man, hindi ka magasto, maka-generate sa income para sa imo kay kung ipang arado mo.
1: Palabra di Honor.
2: Siyempre, amo man yun ang purpose ng traktora. Nga may traktora nga gina-service.
1: Palabra di Honor.
2: May madaugan ka man nga rice transplanter, power tiller, diesel engine, kag oil and filter sets mga kasama. Gani, para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. basta makinari ang panguma kay Luilo Nyo Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Standby kay makontak kita kay Ma'am Rara Ganson, ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizen Region 6. Angot sa isa naman ka proyektong pag-uupdan sang RMN, IFM, Red Cross kag NCEC 6 ang isa ka blood donation activity sa October 25. Man subong adlaw or subong abulan gina sa ulog naton kag gina dumdum ang Filipino Elderly month mga kasama no kag ang Red Cross Youth Month no so pod man aton diri mga kasama ang Red Cross Youth no sa pagpatigayon sining bloodletting activity on top pa ina sa regular naton nga blood donation drive every month every last Friday of the month no ang ikaw ang blood type ko mga kasama no upod sa may kuano upod sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital kada bulan ina every last Friday of the month ang aton nga ikaw ang blood type ko blood donation drive sang RMN upod sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital so aside sina mayara pagid kita sang iban pagid nga mga blood donation activity sa iban nga mga ahensya sang gobyerno this time upod kita sa National Commission of Senior Citizen Region 6 Red Cross Iloilo Chapter Red Cross Youth kag subong man RMN and IFM Iloilo mga kasama. Now, may isa pa kita ginapreparar nga event naman sa may December no. Isa ka medical lecture naman no ang aton nga Yes Doc upod kay Doc Bambi Tupas kag sa mga partners naton nga mga doktora mga kasama. Okay na si Ma'am Rara Rajman na Jubal.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Standby, ari anay mga estudyante naton nga nag-upod while nag-connect kita kay Ma'am Rara Ganson via Zoom para makita yung beauty ni Ma'am Rara.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Mga estudyante naton nga nagalanto live dire sa atong pagpangalagad si kasamang Shelet Perez Nabael, Laura Sumagaysay, Rosy Amao Maniha, Rosel Gayapa Gumilya, Bimitat sa Ibab, no? RMN Fans Club Singapore Chapter, RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter sa pagpanguna sa aton birthday president no si kasamang Rose A si Maorio mga kasama. Subong man si Casmel Gargaran present man no si Vic Macaron Show good evening to all listeners of RMN and watching live through FB FB God bless all no si Phil Guardians October pa lang sala na pizza sa live screen. Sa lagi na pizza tara Juan Jubal October 1 na islan mo na na check nimo. Sige thank you. No. Okay na. October 1 man cast no? Na check na goro ni Juan Jubal kagina no. Si Virgilio Arcos kasamang Lisa Solis, kasamang Berna Suchar, Karigaba Richard, Jisli Lauro, Yuli Haurige Mihares no. Always listening and following every night. Siyempre ang aton amigo mga kasama nga isa na ka Don
1: Palabra di Honor.
2: Si Don Nicanor Nick Piñasales, no? Ang Chief Executive Officer, President and Chairman, no? Tatlo ning posisyon niya, CEO, President, Chairman and Templador.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Sang Nick's Chicken Inasal Seafood Restaurant and Lapas Batsoy nga magabukas na dugay-dugay sa Rumbang Pututan, no? Sini nga bulan sa Oktubre magabukas ang Nick's Chicken Inasal Seafoods and Lapas Batsoy dira sa Rumbang Pututan, no? Good luck, no? Pare Nick Piñasales sa bago nimo sining branch. Si Executive Assistant Ili Estante nag-monitor man sa ato, no? Isa ni ka aga-aggregate siya ni sa mga kuan, no? Sa mga dapat may mga parkingan git.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Kag dapat man gid may ordinansa, no? Kay daw amo gini problema subong bisan sa mga subdivision, amo na ginay inawayan.
1: RNN Palabra di Honor.
2: ang mga parking, no, kay hindi na makaagi, no. Tiambalas ng iban sila niya. Titawagan lang ko, aramo lang ko na sulod. Eh. Manaog pa ta ng driver kang manawag sa imo kung makadiritso lang siya. Mahuol pa siya iyan. Abi, basta mga dalan ganina, see to it ninyo, kung mag-parking ka mo, makalusot man ng iban, no? Hindi ka mo mag-double parking. Gamay lang, kwan? Konsiderasyon man sa inyo sininga mga kaingon. Sige, samang Laila Nerviol, good evening, Gid. Solid Tata Carmen Ililo watching from Sinibaan Dingli, Iloilo. Si Edgar Labarico Senior, present man. Si Erna Figueroa Ablanido Paro, Jerome Dikilia, good evening, Gid. Kaji Makikoy, Kagiofi Kiefer Dikilia, sa Laas, Laas, sa Poblasyon Dingli. Si Paul Slee, present man. Karigaba Richard, Brad Pitt Madira Bistoer, always Gid sa Barangay Danao, Haniway, Bistoer Madira Armada Alihero, Duerme Borsilio family always ginagapamati. Si Cas Jojo Borsilio Malyogli, no? Good evening. Rodilyn Pracambo, good evening. Lolit Noyadnos Findel, no? Present man. Kagiban pa karang mga estudyante naton, balikanta mga kasama, kaya rin na sa linya naton si Ma'am Rara Ganson, angot sa aton sining event nga patigayunan sa October 25 sa SM City, ang dugo ko para kay Lola kag Lolo. La donation na drive sa RMN, IFM, NCEC 6, Red Cross, kag Red Cross Iloilo, kag Red Cross yun.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Okay na si Ma'am Rara, makasalod na siya, may audio na siya. Ma'am Rara, mayong gabi and welcome again dire sa RMN na Iloilo.
3: Hi, Sir Henry. Am I audible? Batian ako.
2: Yeah, oh, batian ka na namon na ma'am, no? Kag makita ka man namon, makita ta si Ma'am Rara Rajaman Jubal, mapagawa mo sa Facebook Live na to, no? Sige, istoryahan ta subong mga kasamang, isa na naman ka event kapag updan sa RMN, kag NCEC 6, no? Because this month, sa ulog naton, ang Elderly Filipino Week, no? In the early month, no? Ma'am Rara, nga mag-blood donation activity kita this October 25.
3: Yes, Sir Henry. Una sa tanan, good evening, good sa tanan, at tagpalamati kag viewers ng RMN Iloilo. This is of course in line with the Elderly Filipino Week celebration. Although, kami sa NCSC, or I'm sure you would agree with me when I say na hindi man lang dapat 1 week in celebrar ang atong katigulangan, kundi hindi man gani 1 month or 1 year, but kundi sa matagadlo-adlaw. Dapat din na-celebrate na ito ng ating mga senior citizens. So, pisar October 25 pa siya, kag wala siya kasulod sa week, sa gihapon, we will consider it as part of the celebration. So, nag-kick off kita today, Sir Henry, with the EFW, kung Elderly Filipino Week. Uyun ko lang i-share ang ating tema para mas maintindihan nila karoon ang ating title sa ating activity, wherein we will partner together, no, with Philippine Red Cross Iloilo Chapter, kamo sa RMN Iloilo, 95.1 IFM. Kag, of course, we have the youth sector, ang akadiyam, kag kami sa NCSC. So, ang atong tema, subong atuig, kamo ang nakatatandang Pilipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. No? So, gamay lang trivia, ini nga tema na ginagamit subong sa bugus na Pilipinas, among entry sa NCSC Region 6. Kaya tanan kami ng regional office, gipapasa sa possible theme for the year. Kagamuning napilihan ng iyagin submit sa NCSC 6. No? So, proud kita sina. So, ining celebration sa atong senior citizens. Kag, of course, for the longest time, paminsaran man natin na ang ating seniors, no, for the longest time that we have been doing and so many blood donation activities with the different sectors, kabalo kita na in as much as the seniors would want to donate, of course, may exemption ini nga kung ang senior na andan niya na in his or her younger years nga nagadonar na siya nga daan, pwede man siya sa gihapon makadonate. First lang, as wala siya nag-unkatlawig sa pag-donate, although naglabot na siya sa iyang senior na age. Pero generally speaking, budlay gid or hindi gid no makadonar right away or all the time ang senior. Ang mga nga napaminsara nato na very timely because October is also a celebration of the Red Cross Youth Month. Kag nationwide kinaselebrar man ang Youth Month. So very timely lang ang partnership naton kay uyon ko nga uyon naton nga i-address man bala or i-bridge man ang gap sa intergenerations naton. Uyon naton nga hindi kit pagkalimtan sa pamatanuan ng ilang mga katigulangan. Gani beautiful ni siya nga activity kag yun titulungan naton nga dugo ko para kay lola kag lolo. Muna nga mga pamatanuan ang mugini mas spearhead sining activity kay mayara na nga daan ang Red Cross ang youth volunteers na organize na kagikan sila sa nagkalain-lain ng mga state universities and colleges. Ang muna na-mention ko man, it's also a partnership with the academe. So it's very beautiful, the multi-sectoral collaboration siya, kami from the government, ang aton education sector, ang mga pamatano naton, kamo sa private sector, duwa kamo sa IFM, Iloilo, kag of course ang Philippine Red Cross, which is an NGO. So it's a beautiful partnership. Ang muna pamitsara naton kay it's a unique initiative. Now this time, the blood that we donate will go to the medical needs of our lolas and lolos. Kaya kabalo makita, masami, balik-balik sila sa hospital, masami, nagamasakit sila. Although, we don't hope for that, but that's reality. So, uyun natin na may enough stock, ang atong blood bank, ang atong Red Cross, nga kung sa tiun na kilalano naman ni Lola kag ni Lolo, makadasig kita makabulig sa iya.
2: So ang aton sini nga gina-encourage gyud diri nga mga donors ma'am no nga mag-donate sang blood ang mga apo gid no mga apo or anak no sang mga lolo kag lola naton no although nga ang lola kag lolo kon regular man lang sila ga-donate sang blood no mga senior citizen naton pwede pa sila gyapon ka-donate ma'am Rara.
3: Yeah, it was mentioned by Sir Gilbert na for as long as wala sila naguntat, bala for quite some time, then they can still continue. But of course, gamay naman lang ni sila guro. Mas uyun, tagid encourage ang mga pamatanuan, ang mga kabataan man sa seniors, ang mga kapuhan, na sila naman ang mag-take part sini. But of course, this is open to everyone. Sa mga nagkalain-lain natin ng mga NGO partners, atun mga grupo dira, like for example, ang mga motorcycle club or other NGOs na uyon gid mag-take part kay nakita nila ang beauty sa sininga tilikuton, welcome gid. It's actually open to the public, Sir Henry.
2: So diin aton ini siya ma'am patigayunon ang aton nga blood donation activity.
3: Yeah, we're going to hold it sa Government Service Express ground floor sa SM City, Iloilo. Kasa tubang na siya thinks ang our home. And this is going to be on a Sunday, October 25, 2026. Kag of course, again, I repeat, this will be a collaboration with Philippine Red Cross, Iloilo Chapter. Kasalamat kita kay Sir Ramon Kualoksin. Of course, sa ILA Director, sa Blood Director, si Sir Gilbert Valderrama. Siyempre, kamo sa RMN Iloilo, IFM 95.1, kag sa atin academe, no? I just don't have the list of all the universities and colleges na ginsulatan natin, but most, if not all, din sa syudad natin, ginsulatan natin ng ilang mga presidents, ilang mga deans, ginpaagi tani sa ilang youth organizations. Syempre ang president sang Red Cross Youth nga I know we'll have her time with you tomorrow, si Miss Kimberly Lamparero Suwen. So very active na bata, small but terrible, Sir Henry. Na meet naman siya kag kamitanan sa NCSC6 excited gid. Actually ginpalambot na nina amon sa amon central office kag nalipay gid sila my first ini na region nga mag collaborate sang or mag come up sang amon nga klase nga collaboration kag naghambal sila na of course it's meant to be shared, it's meant to be replicated by other regions. Kaya mo malanggit ang purpose ng best practice eh, na ilugon man sa iban para ang iban nga mga katigulangan sa bugos ng Pilipinas makaumbit man sa kung anong pwede mahatag din sa Western Visayas.
2: Diri sa ato niya sa Iloilo, sa Region 6 general daw ay gawa problema ang Red Cross diri kay mabakas ang aton nga Red Cross diri mag partner no para sa mga blood donation drive no although ati dapat continuous ini sige-sige ini so good thing nga may ara kamo dira sa NCEC6 no kag ang RMA naga-support gid sina kay monthly may ara man kami no in partnership naman iya sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital kag aside sina through Radyo Man Ernie kag sa mga sponsors man may mga quarterly man kami nga ginapatigayon pero this time no gin message ko na si Radyo Man Ernie nga ma-support siya no kag ang mga sponsor niya nga ginaupod sa amon nga blood marathon iupod naton diri sa dugo ko para kay lola kag kay lolo no finally Ma'am Rarang imo sining invitation no sa aton sining mga listeners mga viewers nga available no bisan wala man sila wala na si lola kag si lolo nila no pwede gid ka donar no hindi lang limited nga ti kay may lolo kag lola kay amula na madonar ikaw no bisan ikaw lolo naman o lola naman basta continuous lang nga nagadonate ikaw pwede gyapon makadonar no Ma'am Rarang imo sining pagpangagda sa aton nga mga would be donors.
3: Yes, so we are giving emphasis lang gid sa youth because we're trying to bridge the gap. Given na subong mapanahon, mas nagatutok ang mga pamatan-on sa social media, kag sa mga ibang ng mga bagay-bagay, kag daw uyo talang i-foster gid ang solidarity no sa mga generational gaps na posible gakatabo uyon talang nga i-remind sila na this is a very good way of really paying it forward or giving back to their lolas and nonas. However, this is open to everyone who's willing to donate their precious blood, no, to our beloved senior citizen sector, who need it most, no. We know that, of course, they've sacrificed so much for all of us, and this is such a beautiful way of giving it back to them, especially so kay ginaselebrar nila. Ginaselebrar ta sila subong nga bulan. But of course, again, it's a gentle reminder na let us celebrate them every day for as long as we can. We still can spend time with our elderly, no? So, once again, no, uyon ko lang may share ko, Sir Henry, in closing, ang key message sa sininaton na activity. So, dugo po para kay Lola kag Lolo is a simple yet meaningful expression of care across generations. Through every voluntary blood donation, the activity seeks to inspire a culture where compassion becomes action, volunteerism becomes service, and every generation contributes to a community that values and cares for its senior citizen. So, again, very thankful for this partnership once again, Sir Henry, ikaw na nga a special project head sa RMN Iloilo and to the rest of RMN family, and this time with 95.1 IFM, kag ang aton mga akadiya, mga aton Philippine Red Cross Iloilo chapter, on behalf of the NCSC Regional Office 6, madam, giga salamat, and excited, no? Can't wait for this to happen on October 25, 2026, SM City, Iloilo. See you all there. Madam, giga salamat.
2: Thank you, Gid, and madam, uman nga salamat. Thank you and good evening, no? Kay Ma'am Rara Ganson, ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizen Region 6, mga kasama. Dugo ko para kay Lola kag kay Lolo, October 25, no? Halin sa aga ina, mga kasama, sa may SMCT, sa lower ground floor, sa may government service express, no? Ang mga may mga opisina na sa gobyerno bala mga process ka mga kasama dito na sa may pamusod lapit sa may our home, no? Mga furnitures bala na sang kwan, no? Sang SM sa ground floor mga kasama. Kung magsulod ka sa main entrance sang SM dire sa may diversion road amo na dang main entrance niya naog ikaw pakadto ka sa wala and then maliko ka sa tuo dito sa propuntara dang government service express mga kasama
1: RNN Palabra di Honor.
2: So ginagdata mga makasarang magdonar sang dugo sa wala pa ka donar ano panuhulat ninyo magdonar kamo no dapat tanan kita nagadonar sang dugo kun hindi taman mahimo nang every quarter at least once a year or twice a year maka-donate kita sang dugo mga kasama kay kadamo gid sa nagakinanglan sang dugo damo sa masugpunan nga kabuhi kung nagadonar kita sang dugo mga kasama hindi nyo pagpanumdumang ibaligya ang dugo nyo i-donate no donate gani ang tawag kinanglan non te na pero ti syempre in return may mga freebies mga ihatag na no galing kay ginadumili ina sa blood donation nga hatagan kay gidsang kwarta or bayaran ka no hindi pwede na mga kasama no but as a gesture of gratitude syempre may mga snacks man da nga i-provide kag pila ka mga freebies mga kasama pero gina-emphasize gid nga this is a blood donation so donar kita sang dugo naton sa October 25 Domingo ng adlaw and then pagka October 30 sina mga kasama Biyernes ng adlaw ang monthly naman naton iyang ikaw ang blood type ko dira sa Mayra Montabiana Memorial District Hospital
1: RNN Palabra di Honor.
2: Sa buwas, ang Red Cross Youth, mangin kaupo na ito direk kag Red Cross to discuss kung ano bala mga dapat himuon para mangin successful blood donor mga kasama. Gindulong kaginboy lugan, nirikabahin sa ato nga pala tuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan niyo mga drivers, kagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi ipatiman sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha, pero sa prostate problems, wala nagatong karo ng yaniban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sa pagka-agresibo kon tumaran sang Mega Man Herbal Capsule mga kasama no Mega Man Herbal Capsule duha ka kapsula kada adlaw solve ng problema mabakal sa mga butika kag subong man mga kasama Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntod nga mga lalaki mga kasama nagamlig sa ato nga prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ina sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mo yan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing, bukon may ginseng, tongkat ali, maka, kagso palmetto, mga kasama. Mega Man Herbal Capsule, kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi ka pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
2: Yari na! Nagapanong balik na naman ang Tok Tok Tok mga kasama! De, hindi ka mo gusto manuktok! Sinong sila niyata? Si Rajuman John Mark? Mga kasama, arena! Si Rajuman John Mark Alumbro sa Tok Tok Tok. May natuktukan si Rajuman John Mark Alumbro.
1: TYRI Rajuman Report.
5: Rajuman na Hendre, mayong gabi, no? Kadiri kita karon sa may barangay Arsenal, no? City proper, konsa din na agyan naton si Mama Maria, ano ba ito? Liwat ma'am, Maria.
6: Maria Luisa.
5: Maria Luisa.
6: Maravilla.
5: Froilan. Rajuman Hendre.
2: Talawig sa ngalan ni ma'am ba, no? Maria Luisa. Maravilla Froilan. Biuda di Trinias. Joke lang, no? Joke, no? Gaiko ang radyo samtang kapamati sa Remen.
5: Gaiko, Radyo Manindre, no? Kahit si Ma'am Maria, no? Nagabaligya dire sa nga kape, no? Asa magagabaligya mo rin kape na eh?
2: Oo.
5: Magabaligya kape, dire sa may...
2: Kape nga wa'y pamatimpla or natimpla na?
5: Yung pamatimpla, Radyo Manindre, ah. Kagati ko na gusto mo yae ko na steak nga pio poro nga kape, may araman.
2: Bali, ang but silingon si na Radyo Man dyan, Mark, nga may kapihan siya. No? Kung gusto mo imnon ng kape, pwede.
5: Pwede, oh.
2: Pwede da matimpla.
5: Oo, no, may tinapay man, ah.
2: Bo, do gusto ko mga pida yun ba? Yan ang mga pandisalbla or mga pandilitsi, no? Tapos si paksiyon ang pag-isuso sa kape. Tos mo.
5: Kaya mo na nang wala nang gusto mo din ay?
7: Oo, marami.
2: Di, hindi na pwede ang lechon manok sa kape. Hindi na namin ipares. Di, makita na lang taguros ang lain nga winner na. Hinagtab na ni Nanay Luisa.
5: Nay, kaya ano ka nung kadugay nga nagapamati sa Remen, Nay?
7: Dugay na.
2: So, upon mo na sa kwan? Upon mo magbaligya ka na ang Remen? Gaandar ng radyo mo, Pirme?
7: No.
2: Anong nasundan mo? Balita? Drama?
7: Ano na?
2: Kaya na
7: nga, kwan?
2: Ano na siya na radyo ng solar o di battery, Radyo Man dyan, Mark?
5: Nagdoble, solar kaga di battery, di solar kaga di kuryente man.
2: Ate, sige, ate, thank you kita kay Nanay Maria Luisa Maravilla
7: Fruilan,
2: no? Sige. Taga-dira kagid sa Arsenal or...
7: 78 years na ko dire.
2: Ba, diyan gid imo nga banwa taga dire kagid
7: sa Arsenal.
2: Ah, tumandok gid ikaw no kay may kilala ko nga freelance una dito sa Capiz Migo namon nga kwan reporter man.
7: So,
2: bali ba na muna ang freelance?
7: Oo.
2: Ti kamusta si Mr. mo ara pa? Ha? Ara pa nay si Mr. mo upod pa kamo?
7: Kailan? Kailan na si?
2: Ah, ti ikaw na lang isa gapang buhi. Okay. Sige ate, thank you again sa pagpamati mo da sa Remen. Patunugal ang da pirming radyo mo kay base matuktukan ka naman liwat.
7: Sige ah.
2: Sige, thank you again. Mayong gabi again ka. Good luck sa imong business nira Nanay Maria Luisa. Radyo Man dyan, Mike.
5: Yes, no, Radyo Man na Andre. No, nabatihan si Nanay Maria Luisa Maravilla Froilan sa barangay Arsenal City proper. Sa iba, no, patunugan lang ang radyo. Kag itutok lang sa DYRI Remen Ililo. Kay basika mo naman ang matuktukan. Kag makadaog sa isang bilog na litson manok. Kag 1.5 litro nga soft drink. Tuk-tuk-tuk, litson manok na kupka promo. Kasama mo sa DYRI Remen Ililo. Radyo Man dyan, Michael Lebro. Tata! Araman!
4: Patayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niyo winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN!
2: So bantay-bantay mga kasama, no? Kag monitor gid patunoga ang radyo, hindi pag pabaye nga gahutik-hutik lang dapat galanog. Kay isa ina sa mga criteria para nga ikaw ang tuktukon ang imo pertahan, hindi ang imo lawas. Ang namiang gini paborito ni Kasmarje ning tuk-tuk-tuk litson manok, no? Bao unga do nya gid ning litson manok ni Parinik magpuli sa di mo. Sige, pagbalik ta mga kasama, report ni Radyo Man Mon Kapalihan, operasyon sa istrikto, sinigang pagpatuman sang paggamit sang mga unauthorized kagapike ng mga plakal, nag-umpisa na subong nga Oktubre! Oh, sa mga gagamit na pike ng plaka, at ilaban-laban ni iba ni mga second hand salakyan nila, o rin di gani, dupresto kay Juan Blas, sinutos Derek Ramsey, ang sports car niya, pike, ang plaka! Standby! 59 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 ng gabi.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
9: ACS. This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang init sa hinanat. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted fever medicine brand sa milyang-milyang na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sabat na ubo! Ubo! Ubo!
13: Untati na! Tusiran Forte! Tulid mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran, tusiran!
14: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it!
17: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kargado!
19: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
25: United Home.
23: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
27: Budlay na gidang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
28: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
29: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
27: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
28: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
29: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ng mga suking butik.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Iba ka gidya, basta trabaho, gin ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin ekstrahan sa McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid?
5: Nak! Kamusta nga?
4: O sa pinakamaliyo man nga isla?
5: Nay, gagraduate na ako!
4: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: Papauwi na ko ka!
8: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
9: Super Fiber!
10: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 6 minuto sa kaligid sa takma, alas 9 isang gabi.
2: RMN, Palabra ni Honor.
1: Standby kay Rajman Mon Kapalihan, ginadulog naman kay Ginabuylogan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C vitamina kagun, C mineral. Mga kasama, tandaan yan, sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani alungan tagid aton nga kaugalingon mga kasama. Para likaw stroke, kagbalatian mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day, kag siyempre pagka pangape, non-scone coffee ang inyong kapihon mga kasama. Nakatibag ini siya mga kasama, no? Tilawin ninyo kay nagapabakod sa atong immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibid sa migraine, kag sakit sa ulo. Non-scone coffee kag non-serbal capsule mabakal sa mga butika. Ang LTO6 mga kasama, gumpisa na sa kampanya. Tinga ginapabalo pa rin, dapat well napabalo Rajman Mon. Tara damo madakpan. But of course, deterrence mga kasama, to remind everyone, no? Kung may madakpan pa dahil, gagu-gagu na ginakagbayolitor na. Nagagamit sang PK nga plaka or unauthorized nga plaka, no? Rajuman Mon Kapalihan.
3: DYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Henry, umpisa sa bungiyang adlaw, Oktubre 1, no, nagsugod ang pag-istrikto ng implementasyon sa sining pagbawal sa mga unauthorized kagapiki na plaka, no, diri sa may Region 6. Actually, bilog niya Pilipinas ang implementation niya kag nagpanaog ining memorandum order sa naligad iyang bulan sang Setyembre o galing ginpaiway na iyang paidid niya pagpatuman kay ginpatigayon pa ang information dissemination, no? Gintahibaluan na ang mga motorista parang na makaangkod sila sa tion sa mga nagagamit pala sa unauthorized plate na magkuha sa ila sining authorization sa Land Transportation Office, no? Rajuman Henry, kay ang iya sining pinalidad 5,000 pesos, no, sa madakpan iya nga motorista, no? So susubong nag-umpisa subong iya nga Oktubre 1 kag sige-sige na ini sunod sa kay attorney Claudio Sohidos Pan. Yari nga itong siling interview kay LTO 6 Regional Director Claudio Sohidos Pan.
5: Yes, subong adlaw, October 1, no?
6: Yes.
5: Kaya kumaduman na ton, supposedly dapat September 1 ang implementation. Mm-hmm. However, we recognize that syempre, we need to give time for information dissemination, and we extended, no, the implementation to up to September 30. That's why subong ang implementation sang ining memorandum.
6: Sa mga violator, sir, anong penalty siniganin
5: nila? Ang penalty 5,000 ra.
6: Okay.
5: Oo, 5,000 ang penalty, no. That's why itagagin natin siya po nung makahatag kita sa information drive para nga hindi bang magulpihan na tanan kag ang wais ang may mga improvised plate, no, nga wais ang authority makakuha pa authority, and ang sa mga wais pa kakuha authority, no, we authorized all offices, no, to issue the required authority to use improvised plate, no. So hindi lang there is a regional office, so kung din kang opisina kag din kamalapit, they can they are authorized to issue, no, the authority to use improvised plate. Yes, this is a nationwide implementation.
6: Okay,
5: well, sa mga way kabalo, no, be diligent enough, no, to find your plates, no, kung diin ang mga plaka ninyo, pwede ka makapangay assistance opisina para malocate na to ng inyong mga plaka, ang mga green plates, no, nga naka-apply for replacement plates kag nakabayad para sa replacement plates, no, dapat kuhaon na ina ninyo sa mga green face nga wayman kabayan, so wala man problema. Sa mga nadula, mga plaka, kagwagid sang naisyuan sang plaka, which is very few. No, we need to we need to secure an authority to use improvised plate kay dapat tanan subong may plaka na. Whether it's a new plate, no, a black and white plate, or whether it's a black, whether it's a green and white plate na old plates, or improvised plates, no. Pero dapat kung improvised plates, dapat may authority to use improvised plates, no. At ako ang advantage ni para sa authorities, no. Nakita natin subong nung maski sa mga criminal activities, sa mga traffic related incidents, no. Tapos natin i-locate, i-determine ang owner, ang driver, kaga hapos mag-follow up sa investigation ng mga kapulisan natin kay may ga-reflect ng mga plate numbers, no, sa sa aton mga sarakyan.
4: So mo na yung pagpapayag ni Attorney Gaudioso Hidospa, no, sa implementation. Sini actually bisan nagasugod na subong ang implementation, pwede iya kakuha gyapon ng mga utod naton sa authorization. Kay manti ko madakpan ikaw sa dalan, medyo dako-dako git, no, ang imo sining balayran. So bukas para sa tanan ng mga district offices ang LTO 6, no, ang magkuha sa mga authorization sa sining gagamit pala sa mga improvised plate arrangement, Henry, na nagahulat-hulat sa ila sini nga permanent plate or may ara man.
7: Ikunway pa man yung plaka mo, di ba? Pwede ka pa kagamit sang temporary plate.
4: Pero kuan wala na sang authorization kay ang iban sila nga ginam gamit hindi man authorized, no? So ginapuro pa obra lang nila Rajman Henry. May ara sila nga
7: ginaprinta lang. Kung brand niyo ng salakyan mo or motor, may ara na gina-provide nga daw kanang anay ang ginbakla nimo, di ba?
4: Kung may ara sila sang i-provide Rajman Henry, no?
7: Galing may ara iban nga waay gali.
4: May nag-ausar gid nga iban.
7: Kaya mag-amo na iya, kung madakpan ang kwansi na, ang nagbakal, dapat pati itong nagbaligya, sukton.
4: Dapat kami.
7: Dugang pa yun yung mga nagbaligya sang motor. Why man ilagin na check ko ng nagbakal, may lisensya, Rajman Mon?
4: Hindi, ang ila na lang
7: nila. Ilalaya, baligya yung mga tarso nila. Diba? So ang mga nagabarakal da yaw ay man lisensya, baligya la ya, baligya ni mga pila ka mga motorcycle dealers ni or distributors, Rajman Mon. Tigunti pag agi sang pag checkpoint sang LTO, ga pinpin sila to sa kilid kag magapuro pa ni grillo anay.
4: May lang kun may maglabay nga lubong.
7: Ginatulok-tulok sila sang natulok-tulok lang sila sang LTO. Balay man sa LTO nagprondo na sila kay way mga lisensya. Ay, susu. Tanigin pala, pita na lang nila siya. Dali din, check na lang inyong mga motor. Di ba?
4: Amo na kadamo sa mga violator kay kulang papilis. Ari na bayan mo sila, Rajman Henry. Muna rin, amo na gani nga luyag sa LTO. Gintagaano sila sa chance na isa na kabulan para nga ma-aware na, ma-disseminate ng information na hindi na-hassle sa ila sininga biyahe man niya, Rajman Henry. No, sa tiyon nga mayara iya sang gandak sang checkpoint na nakatabo ko sa pundo pa magkulat iya nga maglakat ang naga checkpoint ng law enforcement team, no? So pero gyana sang LTO 6 kun wala kamo sa authorization kadto kamo sa mga district offices o kun sa regional office para magproseso kay para nga hindi ta makadako gid, no, ang inyo sining kun wala kamo sang problemahon magbiyahe kamo kag sa penalty, Rajman Henry. Amo ni madulong naton nga information para sa pagpangalagad sang Palabra de Honor program. Kasama mo sa DYRI, Armen Elilo, Rajman Moniales Kapalian, Tata Carmen.
2: RMN, Palabra de Honor.
7: Salamat kay Dragoman Mon Kapalihan. Gindolo naman kagin builugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch sa Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso mga kasama. Tilawin na ninyo magpamanyos na subong antes magtulog. Magpamanyos na sang Soft Touch sa Wonder Oil mga kasama. May lima ka mga ingrediente nga gintingubgid, gintunan para maayong iasining blending, maayo ang resulta niya mga kasama. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Ang rosemary oil nami ini sa tulog naton no kag mga panit nga kurinot ginapahipid niya mga kasama. Ang virgin coconut oil nagapanami man sa aton sininga kutis, ang eucalyptus siyempre para hindi kita makututan sang mga lamok mga kasama. Katol-katol kag kun mga ginapungutan kita da no gina pahalog man no sang eucalyptus mga kasama. Syempre ang lemon may vitamin C kag ang aloe vera nagapanami sang panit no kag subong man sa mga pilas nagapaayo sa mga singaw mga kasama. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika. Kag subong man kape henyo 14 in 1 herbal coffee tilawi bisan ka isa lang mga kasama. Tasting lang no. Kung hindi ka manamitan, ti ikaw ang masinggitan. Kape Henyo 14 in 1 herbal coffee, 14 kabilog ingredient niya, pero 25 pesos lang ang SRP kada sachet. May collagen siya, may mangosteen, may balunggay, may gracinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kukwa, may gutukula, may makalarut, may ginseng, dairy creamer, kag stevia ang gin patamis sa iya mga kasama. Ini mga ingredient kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa aton banatian mga kasama no gina kanya kita ginalikaw sa mga masakit no. Nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una, nagaparota isang pulao. Kapehin nyo 14 in 1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil mga kasama, ilabi na sa My Shop at Samara sa Mary Mart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Siyempre, dire sa syudad sang Iloilo, mabakal man ini sa May HQ Cure Corporation, dira sa Haro, sa La Paz Herbas Care Pharmacy, sa Snart Street City Proper, sa CPT Pharmacy, sa Central Market dira sa New Mesa Drug Store, sa May Arevalo Santo Niño Drug Store mga kasama. Kag dira sa Gimara sa GTM Business Ventures Incorporated, sa Onamians Pharmacy, kag Budget Mart Pharmacy and Grocery, dira mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo 14 in 1 Herbal Coffee.
2: Palabra de honor.
7: Si kasama ang Juna Vasquez nag-upod gid sa ato, no? Namigid ko na magbiyahe nga kompleto ka sa papilis. Siyempre, dalon nyo gid na ang mga papilis ninyo sa salakyan nyo or sa motor nyo, no? Kay kung

Racing Tournament mga kasama. Very good, Yid, no? Good luck, no? So, United Architect of the Philippines and Onyok Fishing Supply Accessories, no? Sa inyo sining kwan, no? Nga patigayunon nga fishing tournament. So, October 25, ano? Baudungan sa bloodletting ni Blood Donation Drive sang dugo ko para kay Lola kag kay Lolo. Onyok Fishing Supply Accessories and United Architect of the Philippines, Hamili Chapter Iloilo, mga kasama, no? Sa October 8, marilis sila sang fingerling sa Lasay sang aga, no? Dire sa may Iloilo River. But very good yet. Damo sang na-inspire sa aton sining mga proyekto mga kasama. Ti mayo gid. Amo na dapat, no, maghimo kita sang mga kaayuhan. Hindi nga magpinanumdom, mangawat, no, mang hold up. Maro-ro, ginago. Mamariwana, manigarilyo, maininino, mapinahubog, nagminaoy, nagbinunanay, patay. Obrata sa mga worthwhile ng mga undertaking, no, mga puslanon, parehas na mag-disperse sa mga fingerlings, magdonara sang dugo. Kung magdonara ka dugo, dagay in istoryahan na yaman kamuda, no? Ano ginang kinalain na abisin na sa ininom nyo dakag pinatayog tayo kamuihi? Si Caslo Joe Borsilio Malio, kasama Maria Minda Sustinto Sicor, Dunya Margarita Margie Cobillas, no? Si Cas Bijen M. Gonzalez, no? Si Cas Maribic Cercado, Ivan Dinuibo Sudario, Maritalia Mitzilina, Nina Pina Albert, Isaya Aportadera, Lisa Solis, good evening, Gid, no? Si Cas Mary Ricabar, mayad-ayad nga gabi, Don Manuel Ventura Biudo de Milenia Trump, Bonbon Bilhira, Delfo Repelling Station, Happy Gallery, Labrador Hardware, good evening, Gid, Rasbarutak Moibo, kasamang Stephen Paniga, no? Si Chip Tipoy Hardilesa gali, no? Retired Fire Lieutenant Colonel Stephen Hardilesa, no? Dira sa First Gas Fuel Station sa Liningwan, Cebu, nag-imaras, nagpamatigid sila Permida, no? Dira kong patugong kay barato ang iasining fuel. Kabay pa nga sa sunod simana magnubo pag ito. Kasama Maria Minda Sustinto Sicor, si Cas Arnel Sonoy, Nicolay Somis, Ralph Dasalontao, good evening, no? Elinita La Pastora, Brad Pitt Madera Bisto Air, kag iban pa naton yung mga estudyante mga kasama, no? Bawi lang ako sa inyo sa sunod. Pero may lang tabawi. Pero do hindi gid ka bawi. Kay kadamo-damo gid. Sige lang ah. Machimpuhan ko gid kamo, no? But gina-appreciate gid nato ang inyo sininga pagsuporta. 23 minuto sa kaligad sa tak na alas 9 sang gabi.

0: Sa field, Rajuman Plo, Consumo Navarrete, Rajuman Lynette Fernandez Yolatri, sa News Center, Rajuman Reese Daniel Subordon, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar, dire naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Ako naman, inyong sinialaga, rin mo ang kurman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. D3 Bio.
3: Ako si Jomner. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakan sa mga butika. D3 Bio.

0: mahusay.
1: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
0: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww.
1: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sarton Gold Coffee. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Sarton Gold Coffee.
6: Sarton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. Ang gaganda ka pa. Sarton Plus Gold.
8: Ko si Vibo. Ako with ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sarton Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
6: Sarton Plus Gold, mamakal sa mga butika.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa napag-uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
13: This Time Check is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
14: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like Iggy Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
20: With the right hydration.
15: With the right minerals.
21: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise up.
22: Summit Natural Drinking Water.
23: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 10850. Series of 2026. Drink responsibly.
24: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Halin sa pinakamataas nga bukid.
28: Nak! Kitkamusta nga?
27: O sa pinakamaliyo man nga isla.
28: Nay, kagraduate na ako.
27: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, exclusive 2026.
30: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog, smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mga tikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress Tabs.
31: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
33: Oras tatak in punto alas 9.
12: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
13: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Kidney Care.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: The Secrets of Health.
3: Lalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
2: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
4: Kumbayan ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection.
2: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
5: The secret of health.
6: Kumusta mga suking nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Konsarin, padayon kita sining ang katalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulon sa balitian, kagong kita sini ang may ginabatsag sa kalawasan, gatag kita sa pila ka mga suwestiyon para kita mabuligan nga madasig maumpawan. But as much as possible, aton diri nga tinguha nga hindi kita basta-basta magbalitian ina kun ang paghalong, especially pag-abot sa prevention, aton. Padayon sini nga ginaobligar sa aton lawas, padayon kita nga nagatukib sa mga sikreto. Kung ano makapaayo sa aton sa ningalawas, makapabakod sa aton resistensya, agud kita mabuligan mga balatian aton malikawan.
5: The secret of health.
6: Para syempre, kung daw sa sitwasyon kita sa ringan o kapiot na gid, kinanglan aton sang bulig, suwestyon, rekomendasyon, pinagi sa nutritional therapy, nga makabulig ano, sa aton sa mga treatment support, aring aton sa ringan pagpangalagad sa paghatag sa inyo sa pila ka mga dekalidad, kag FDA approved o kon Food and Drug Administration approved yung mga food supplement, nga syempre, makabulig sa inyo sa ningalawas kung kamo sa ni maginabatsyag kag makabulig man samtang maayo pang pamatsyagan nga ma-maintain yun ang aton maayo condition para mga baratian aton malikawan ina kag madamo pa no upod sa aton suning talakayan diri sa aton suning pagpangalagan. Welcome ang aton suning mga listeners through radio kag mga nagatanaw nagapamati man sa aton through Facebook Live. Welcome kamutanan sa aton suning pagpangalagan. Sa gusto magpadala sa inyo pa naman kung tanon sa aton suning nga programa pinagi sa aton sa nga text line diri niya send ano sa 0928-287-4637. Sa mga nagatanaw sa aton through Facebook Live, di pwede nyo lang no ma-send dira sa aton sa nga comment section o comment box sa aton sa nga Facebook Live diri sa RMN DYRI Iloilo Facebook page.
5: The secret. Okay.
6: Isa na naman ka topic ko nga aton sa nga pagkastorihan sa nga edisyon sa nga aton sa nga pagpangalagad. Tagabal ako, halos na nakakilala sang tanong nga ini nga aton pagkastorihan o kung sa pagkaon nga aton istorihan. Kag madamo man na makauyon siya ni, no? Pero ayan may iban nga hindi man makauyon siya ni. Aton pagkastorihan sa nga edisyon sa nga aton pagpangalagad, mga benepisyo kung kita siya ni ang nagkakaon sang karot. Pero, hindi lang gali basta nga nagkakaon kita sa isang karot, kundi may mga pamaagi gali para nga mapanginpuslan naton ang mga benepisyo nga makuha naton sa karot. May mga pamaagi gali kung paano nato ni prepare, mga kombinasyon gali para nga magnami ang proseso kag absorption sa aton lawas. Nga kung hindi naton inamahimo, kasubong lang nagkakaon kita sa karot. Pasulod sa aton baba, pagwa at sa aton sa pagpamuhin nga hindi naton masyado mapanginpuslan ang iyasin ng mga benepisyo. Which is, aton pagpangalagad, aton ni natukibon, ano sa niya, mga metodo, mga teknik, mga pamaagi nga mahimo naton para nga ang iyasin ng mga health benefits makapulos gid ang aton sa niya lawas.
5: The secret of health.
6: Maghambal gani kita sa niya karot, ang kalabanan sa niya impression naton is oy mayad na sa aton sa niya mata, kasubong sa niya sa kalabasa, ang karot, amuman, gapasanag man sa aton sa niya mata. Batian ko lang na sa unas, periyahan mo siya ang karabasa, pampalinaw ng mata. Pero kung ikaw ay bulag na, wala ka ng pag-asa. Dito na pagulaton yung magka-problema kita sa mata. Amo man ang pagkaon sang karot, makabulig man gali, no? Mapasanag siyempre sa atan mata. Pero magluwas gali sa atan sa nga mata, may madamo pagkita nga benepisyo sa atan sa nga lawas. Number one, ang karot makabulig, no? Para sa aton sa nga tinai, para sa aton sa nga tiyan, sa digestion naton makabulig ang ginatawag pagkaon sa karot. Amo man sa aton sa nga elimination o kung pagpagwa sa aton sa nga higo. Bangod, ang karot mayara sang fiber, both soluble and insoluble fiber. Kag may plant compound din nga nagapakaon sang mga friendly bacteria o kung ginatawag beneficial gut microbe naton nga tuman ina sila ka importante para mamintinar ang maayo naton sa nga panunaw, maayo naton nga nutrient absorption kag mabaskog naton sa nga resistensya bisan pa ang maayo naton sa nga paminsaron. Resulta kung manami ang ginatawag kondisyon sa aton sa nga tiyan, bakod ang hapin sa aton sa nga tinai, hindi kita basta-basta sa nga magka-ulcer o kung magkasamad ang sulod sa aton sa nga tinai o ang hapin sa aton sa nga tiyan, kag komportable ang aton pamatyag bisan pa antes o kung pagkatapos na aton sa nga kaon, sa aton sa nga pagkaon. Kaya kung may problem kita sa aton sa nga tiyan, kung gutumon gani kita, may mabatsa nga kita nga symptoms. Kung mabusog magani kita, may mabatsa nga kita nga symptoms. Pero kung manami ang kondisyon sa aton dyan, tungod ang isang nagabulig sana among fiber, both soluble and insoluble, pati mga plant compound nga nagabulig, no? Para nga mapakaon ng aton sininga beneficial gut microbes, nami ang aton sininga pamatyag. Why man siya sa ginatawag, masaling na ito niya probiotic, pero nagabulig siya para ang beneficial microbes nga nag-istar dira sa aton sa nga lawas, mapakaon niya kag magdamo. Amo niya ang benepisyo. Isa pa lang ha, sa benepisyo sa pagkaon sa isang carrot. May nagpamangkot na rin sa aton, paano ko na i-prepare? Sige, latulat lang kung paano i-prepare ano, ang carrot. Number two, ang pagkaon sa carrot, makabulig magali sa aton sa nga kurason, hindi lamang sa aton sa nga tiyan kag tinai. But speaking of tiyan kag tinai, may isa ko ka masuggest sa inyo nga makabulig pa nami man sa aton sa nga ginatawag panunaw for our digestion kag makalikaw magkita sa nga stomach discomfort because nga hindi manami ang kondisyon sa aton sa nga tiyan. Sa mga nagiinom sa kapedra, actually ang kapedra mo klase, may kafe nga caffeinated, may kafe nga decaf, may kafe nga waay sing caffeine. Ang ibang ganit sini, nagasanlag sang bugas, nagasanlag sini sang mais, amo na ginatawag sini nga sara-sara. May masuggest ko sa inyo sini nga kafe, nga waay sing caffeine, nga nagabulig para nga mahatagan kita sang fiber sa aton sa nga lawas sa aton sa nga digestive system. Magkabalo magkita sa benepisyo sa fiber sa aton sa nga lawas. Ang pag-inom sini sang Sunthone plus coffee mix nga man. Ang Sunthone plus coffee mix may ara sang fiber nga nagabulig para sa manami naton sa nga bowel movement, manami nga pag-function sa aton sa nga digestive system. Pero hindi lang ina, tungod kaupod sa fiber may ara pag-inini sa ginatawag complete protein. Ang kombinasyon sang fiber and complete protein nagahatag sa aton sang feeling of fullness. Nablang busog ka bala nga hindi ka ma-tempt sini magkima-kima, magkaon-kaon, nga kung naiga pa huway mo ba sin sige kaon-kaon, sige timo-timo, laban-laban gin, magka-problema ikaw, magkabalatian din ikaw. Isa nga ginapataas mo sa risiko sini, ang insulin resistance, kag full-blown type 2 diabetes kung mapabayaan. Nga malikawan na ito din ha, kung disiplinado kita sa kaon sini, nga hindi dugay-dugay kita sini na kaon. Hindi bala nga gakaon na kita, bisan na kita gutom bala, tungo nakita na ito nga manami, gakinam-kinam kita, may craving kita sina nga mga kalanon. Pero, makabulig gali ang Sunthone Plus Coffee Mix because of soya, nga may protein, kag may fiber, nga makabatsyag kita sin kabusog. Nagapanami man sa ito sini nga, ginatawag digestion. Tungod nga may ara sang iban pagid sa nga mga sustansya o nutrients nga madulot nga paborable sa aton sa nga digestive system. kag sang lito ay isang caffeine, kabataan 5-year-old and above pwede sini maka inom. Pero kung nariba, gusto ka mo sini mag-inom man sa ginatawag mapainit-init sa sulok-sulok nga makabulig para malikawan tayo stomach discomfort, pero hindi kita kauyon sang cafe, hindi man katahalimbawa, abi kauyon sang Santo Plus coffee mix, pero tea ang aton sinigang gina-prefer, may masuggest man ako sa inyo, Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang manami sinis sa Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede mo mainom pagkatapos kaon, kapin pa kung damo, ginkaon mo nga kanon nga nagapataas nga aton sinigang blood sugar, kapin pa kung diabetic ka na nga daan. Ano? Inibangon siya sinigang cinnamon bark, turmeric, balunggay nga sangkap, nga nagabulig para nga malikawan na ng sugar spikes, sugar crashes, abi no, pagkatapos kaon, especially kung damo kita sa carbohydrates, ginkaon, at the same time, nagabulig para mga butod-butod sa aton siyan, mga stomach discomfort, dira, makabulig man sa maayon nato niya panunaw, kag makabulig man. Parang kung ginainom mo siya this day, sa sunod niya adlaw, mabuligyan niya magnami ang aton sa nga bowel movement. Ano yung suggestion na kung sa inyo? Yeah, magluwas ha, nagakaon kita sa isang carrot. Pero balik kita, sa dugang nga benepisyo, magluwas sa aton mata, mayara gali benepisyo sa aton digestive system, sa aton siyan, sa aton sa nga tinai, may benepisyo man sa aton sa nga kurason. Kati ang balatian sa kurason, balatian sa ugat, cardiovascular problem and disease, isa nisang masiling naton nga base iya sa ginatuwag datos nga madamo sa mga Pilipino nagakautas ang kabuhi sini tungod sa problema sa cardiovascular system. Pero makabulig baladri ang carrot para nga mahatagan sa nagakaigo sini nga ginatawag mayong kondisyon, paborable sini kondisyon ng aton sini nga kaugatan, kagaton sa ringa kurason, ang sabat, may ara gin. Ang carrot, may ara sa ginatawag potassium, may fiber, may antioxidant. Nga ining mga nutrients, nagabulig para nga, mangin healthy ang aton sa ringa blood pressure, mangin healthy ang levels ng aton sa ringa cholesterol, mangin healthy sa ringa aton sa ringa blood vessel, kagang iya sa ringa pag-function. Ang maning manami, no, kung nagkakaon kita sa carrot, kay hindi lamang mabusog kita, kundi may beneficyo pagid sa aton sa ringa lawas. In fact, large portions sa population, sunod sila sa pagtuon, nagpakita ngayon itong mga tao na nagkakaon sang may aras ang mga carotenoid ng mga pagkaon, lakip na ang carrot. Often, may aras sila sa ginatawag better cardiovascular health outcomes. So, isagaling ay makabulig sa aton para nga mapabili ng manami ang kondisyon kag mabakod sa nga pag-function sa aton kurason kag kaugatan. Makalikaw kita sa sa cardiovascular diseases among pagkaon sini sang carrot. And then next sini nga benepisyo sa pagkaon sang carrot, makabulig mong dali ini pabakod sa aton sini nga panit para maproteksyonal ng aton sini nga panit batok sini sa halit sang tuman naton nga pagpasilak sa adlaw. Again, sulitan ko ha, tuman nga pagpasilak sa adlaw. Hindi mo tumbalon, hindi kita magpasilak sa adlaw. Okay, kung makulangan kita sa magpasilak sa adlaw, hindi man makahimo sa vitamin D ang aton sa ningalawas. Mangin deficient man kita sini sa vitamin D. Ang nagakaigo lang nga pagpainit. Pero, mabuligan kali kita sa carrots nga mangin resistant pagid. Mangin na ginatuwag protected pagid ng aton sa ningapanit. Batok sini sa damage sa silak, sobrang silak, pagpasilak sini sa adlaw. Kung nagakaon kita sang carrot, tungod nga ang iya sa niya carotenoid, especially ang iya sa niya beta-carotene, kung ginakaon na ito nini siya, adlaw-adlaw, kung regularly, nag-build up ining carotenoid, o kung ining beta-carotene sa aton sa niya panit. Nga kung ginahimo na ito nini adlaw-adlaw, makasuporta kita sa aton sa niya lawas, nag-build up sa aton sa niya panit, base sa niya sa pagtuon, ang carotenoid ni nagabulig parang aton sa niya panit, mangin more resistant to UV ultraviolet ray, halin sa niya, kung ultraviolet damage, halin sa niya sa silak sang adlaw. Kumbaga, nagadugang kita sa extra layer of internal protection naton. Nagapabakod sa aton panit, halin iya sa sulod. Pero binyo kung na, no? Para may protection ka masusulod, pabakod sa panit, may protection ka masusagwa sa ni. Kung maligo ka mo, kung manibin ka mo, kung manghilamos ka mo, dapat ang sabon na ginapili naton angkop man sa aton sa nga panit. Like for example, kadamo sa mga message sa nga babato naton nagapasalamat sa nagamit yung Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang iban siya nagapanglisngaw ang ila sa nga ilok na naamat-amat na mapahagan-hagan. May araga nag-report sa aton nga wain nagigyan ni ang alisngaw sa iya sa nga Ilocon na Balhason siya. May harap niya katol-katol nga pabalik-balik. Parti ka katol ang mga gintungan siya niya siya nga tudlo. May mga lanag man ganing. Ang nag-report sa aton nga nabuligan sa paggamit siya niya sang Santhon Plus Herbal Soap. Most especially, kung labi pagid, ginarecommend na aton na niya sa panahon na nagabaha-baha, damo siya nila mawan. Leptospirosis, isa sa risk na aton siya nadira eh. So, kung makalapak kita sa baha, tubig baha, or mahigko nga tubig, panghugas na yung kita sa malimpyo nga tubig, gamita na ton sang Santhon Plus Herbal Soap. Kaya may antibacterial property ni siya, nagabulig papas sa mga kagaw nga mahimo maghalit sa ton sa nga lawas. Pero sa guyana ton, kung manghilamos kita, recommended gin na ton ang ton sa nga Clear Skin Herbal Soap. May glutathione. Kag may kojic nga nagabulig protect sa panit naton mga damage dira, mga dark spots dira, amat-amat dyan na panason hasta nga magsalalamang kaputi sang inyo sir nga panit sa guya. Kag para sa lalama, pati ang inyo liog puti man, kasubong sa guya, pwede man magamit sini sa liog. So may protection kita sa sulok, yung nagkakaong kita sa cart, pabakod sa aton panit. Sa sagwa man, may arap man nagabulig limpyo sa aton sir nga panit. Amuning aton sir nga Santhon Plus Herbal Soap sa lawas na ton, bilog na lawas. Kag sa ton, sir nga guya, Clear Skin Herbal Soap. May glutathione, may kojic, may VCO, may vitamin C. Nga, nagabulig condition, nag-protection sa ton, sir nga guya. Kag ang pag-inom gali isang carrot juice, or especially pagkaon man, sir, isang iya sa nga unod, makabulig para maprotehiran kita sa nga adlaw-adlaw sa nga polusyon o kung mga higo sa ton sa palibot. Higko sa sa hangin sa mga nagapanigarilyo, makahaklo kita sang aso sini sa mga maka, sa iban din ang nagadabok no makahaklo sang aso sang dabok, which is gina discourage gid yan yung pagdabok subong hindi gid makapaayo haklo sang aso sini sa salakyan, mas stress kita, and even ang normal nga pagfunction sang aton sa nga lawas, sa metabolismo naton pag convert bala sang aton ginakaon into energy para makafunction ang aton sa nga lawas, may mga higko ina ang ginaproducer sa sulod sa aton sa nga lawas nga dapat man limpihon. Pero binyo kong na, no? Ang ining ginatawag mga higko sa aton sa nga lawas, nag-create ini kung mga pollution sa palibot naton, nag-create ini isang unstable molecule, ginatawag naton nga free radicals, nag-paluya sa aton sa nga lawas sa sulod, nga nagabulig na redefensa iya ang pagkaon adlaw-adlaw o kung ang pagkaon regularly sang karot. Bangod, may ara sa sang ginatawag antioxidant, kasubong sang beta-carotene, kasubong sang alpha-carotene. Ang ini mga compounds, ina-neutralize ni Rasani ang pirasani ka mga free radicals antes mag-damage o kung mag-uba sa aton sininga cellula. Kung regular kita nga nagkakaon sang carot sa sini. Pero may mga pamaagi kita kung paano mabenepisyuhan kita sini sang carrot. Kasubong bala, ang gina-recommend naton para may nga para kita mabuligan nga magbakod ng aton sa nga lawas, inom kita sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Nga aman, nagabulig man na nila, no? Para nga, mag-neutralize sa mga free radicals sa sulod sang aton sa nga lawas. Kagindi lang ina, nagabulig man sila provide sang nutrisyon na kinanglanon sa aton sa nga lawas. Ang mga bitamina, mga minerals, mga antioxidant nga kinahanglanon sa aton lawas, ginagmay lamang ina sila nga dapat natun punan sa kada adlaw, pero kung padayo naton yung mapabayaan because of unhealthy naton sa mga food choices. Instead of kakaon kita sa mga utanon, prutas sa adlaw-adlaw, na ginakaon naton processed and even highly processed food, mga instant dira ang mga pagkaon, mga manamit lang sa aton sa paraborok kagba-ba, pero why halos ang sustansya kag nutrients sa ginadala sa aton sa nga lawas, eventually nagabatyag kita sa balatian tungod sa imbalances na nagkakatabo sa sulod nga nagaresulta sa nisa nagkarinlain yung mga kondisyon because of vitamin and mineral deficiencies or micronutrient deficiencies. Nga mabuligan kita nga madugangan ini, ha? Padayo naton ini nga mapunan sa ginagmay nga mga kakulangan kung regular makita nga nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule. Nga man, may ampalaya, may marunggay, may spirulina, may garlic, a natural antibiotic, may powerful antioxidant ya para sa mga bukol-bukol, lagubag-hubag sini, halin sini sa mangustin. Kaga importante dira sa mangustin para makuha na ito na benepisyo, dira nagahalin ng santhone salin sa iya sa rin panit nga makahatag sa aton sang dako nga benepisyo. Kag kun i-combine mo pag din siya ang aton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule nga may mga ingredient ka na mention na kun may pagid lamang magdugay, i-combine mo pag sa vitamin D3 or sa aton nga premium D3 nagabulig pag dili para mas magbakod ang aton sari nga depensa sa aton sari nga lawas batok sinisa makahalalit kag makalalaton sa mga balatian. Di maghambal kita makalalaton yung balatian, tuga, hindi ka nabanan sang kagaw. At the same time, nagabuling yung panayanaya sa aton pensar, akong stressful per me. Ang aton sa dipaminsaron, nagkakonect man na ni sa aton sa nga lawas, physically, may batsagon kita sa nga mga problema. Kung padayo naton ni nga mapabayaan, kag kung kulang kita per me, sa ginatuwag vitamin D, tungod nga isa, kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Kaya isa ka bitamina nga halos liyabi sang tanan nga ginatawag kinahanglanon naton nga nutrients sa aton sa nga lawas. Amo ang hindi pa mahimo sa aton lawas, dapat kuhaon naton sa adlaw-adlaw naton nga pagkaon, amo ni ang vitamin C. Di kaon kita adlaw-adlaw sa nga ginatawag bayabas, kaon kita dira sang bell pepper. Mga lagaya ina sila sa vitamin C. Pero kabalo ko sa nami sa bata makilala ko na daga pa bati sa kamahal dok. Kamahal ko no. Actually kung may tanom ka sa nga bayabas, kung sa umaka ka malang may tanom ka nga bell pepper, hindi ka na magastos sa madamo no para makakuha ka sa vitamin C. Pero binyo kong nano, may isa ka mahapos nga pamaagi nga makuha nato ng vitamin C kag hindi pa ini vitamin C nga nagapahilab susulok-sulok kasubong sa nareklamo sa ibang dira ah, tungod nga alkaline vitamin C siya, amo ang Sunthorn vitamin C nga mas manami kung iuupod naton sa aton premium D3 capsule kag Sunthorn gold herbal capsule para makuha naton ang benepisyo kasubong nga nagakaon magkita sang karot bala. Pero ang isa sang manami sini kag masiling naton nga bentaha, may ara sa sang amo-amo nga benepisyo sa karot. Pero pag abot siya sa mga specific benefits bangod siya sini nga mga sangkap, mas may bintaha kita sini diri nga man. Kung i-combine na ito ng tatlong ultimate trio, ang garlic ang nagapabakod sa immune system, nagapabakod sa aton sini nga kurason. Amo ni nga ginatawag specifics nila sini. Ang mangosteen antioxidant plus immune support, ang moringa man makabulig man sa aton sa nga skin kag serbi antioxidant. Kung halimbawa makulangan makita sa pagkaon sa isang karot, pero kung halimbawa gakaon kita sa karot, kaon ba kita sa laswa, dugang pagpabakod sa aton sa nga lawas. Kasi hindi makita makapasobra sa laswa araw-araw ko pa imo nga makakaon na sa kabandihado sa mga dahon sa barungay. Kahit dali kita makabatyag sa kabusog sina bangod sa fiber nga ilagi na angkon. Amo na bintaha ano kung halimbawa why kita sing karot o kung may karot man, pero ang preparation naton sini maalang-alang man, kay kung hindi kita kabalo mag-prepare sini, waay kag hindi man naton halos makuha ang sustansya sini. Nga man, kinahanglanon gali para makuha naton ng ginatawag benepisyo. Benepisyo sa aton heart, benepisyo sa aton skin, benepisyo sa aton sa nga digestive system. Dapat gali ang karot as much as possible, hindi naton pagpanitan itong gina-prepare naton. Diba sing ibang blood dira, kanamuldamol sa pagpanit nyo bala, dito na siya ang iya sa mga antioxidant, nag-upod siya sa nga panit. At the same time, makuha naton ini mga benepisyo, kung ang carrot, tinluan lang naton maayong iya sa nga panit, hindi pagpanitan pagkatapos initon naton. Para makuha naton nga sa nga beta-carotene. And then, para nga mapuslan gid sa naton sa nga lawas, kumbinara naton sa good fat, like VCO, para nga ukon virgin olive oil man, para nga maabsorb naton ina ang inang antioxidant, inang ginatawag benepisyo maproseso kaayo sa aton sa nga lawas.
7: The secret of health.
6: Di mahimo bala naton ina, basi bala para kita sa nagatext sa aton nga dok lugay naman kung kakaon karot, pero doay ko benepisyo sa nga buron man gapon akon sa nga panulukan. Ayan, way naton masunod sini ang mga dapat naton sundon. Dapat as much as possible tinloan lang mayong panit, hindi sini pag scrape. Kay dira sina sa dalom lang siya panit sini ang damo nga nutrients. Pagkatapos inito naton soft boil, and then i-combine naton sa good fat para makuha naton ang mga benepisyo.
7: The secret of health.
6: Pero kung nagkakaon o kung nagiinom kita sa nisang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Sunthorn Vitamin C, makakuha man kita sa amo-amo sa nga benepisyo kung nagkakaon kita sa carrots, kag mas may dugang pagid ng mga benepisyo kita sa aton nga lawas o kiikayong lawas sini pagpabakod sa aton lawas gawas tungod sa mga specific sining sangkap pagid sang gin-combine na ton sa ton sininga ultimate trio. Gani pangitaon gin na ton ha, sa mga butika, mga suki, yung sininga parmasya, kung magbakal kita, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. O kundi gani, sa nagpinangita sini, para kompleto nyo nga makuha sini, no, ang ining set na ton, no, kag iban pagid sininga mga ginatawag product para sa aton sa health. Pwede ka mo mga kadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok sang Iloilo Midtown Hotel. Sa nagpinamangkot, no, kay curious ang iban bala, gusto mabalaan kung ano sila oras nag-open, kay gusto sila mag-avail sang libre nga konsulta dira sa aton alternative medicine consultant, Domingo, Tob-Tob, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, Tob-Tob, alas 5 ang takna sa hapon. Sa mga taga Negros Island Region, dira sa Surad sang Bacolod, may ara kita dira sang Yes to Health Store, dira sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langgit sang Marayo Bank. Amo man, Domingo, Tob-Tob, Biyernes, alas 8 or alas 9 ang takna sa aga, Tob-Tob, alas 5 ang takna sa hapon. Kadto lang kamodara. May nagpamangkot, no? Pila ka beses, no, magtumar sang Sunthorn Gold, Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kon na gabi. Pero parang nga ma-absorb gid sa aton lawas, like kung makuha nato ng mga benepisyo kasubong sinisang nagakaon kita sang carrot, pwede nato siya matumar upod sa aton sa nga pagkaon. Hindi gani, 10 minutes before kita sa nga magpamahaw, kag 10 minutes before kita sa nga magpanyapon. But as much as possible, pag abot sa nga panyapon, makakaon kung tani kita mga alas 5 sa hapon, o kung alas 6 sinisang serum, para nga matagaan naton sang duha, tumtum tatlo sa nga oras, tumtum apat ka oras pag rin sa iba na nga gap sa nga antes kita sa nga magtulog, which is namigid sa aton sa nga lawas.
8: The secret of health.
6: Sa nagpinamangkot gani sa ton sa iban pagid nila sa mga health concern o kung gusto pagid magpamangkot ano palagas ko mapalamangkot ano may mo niya send sa ton sa nga text line 0928-287-4637. Si June gali nag-message sa ton baka nami gidok sa results sa akong sang Visionex Plus nag-drive by ako kung gabi kisa tag 12 midnight na kudok naga drive kinanglan gid nami gid ang vision. Na notice ko nagamat-amat balik dok ang katinaw sang akon panulok 2 times a day nga naga tumar gid ako sang Visionex Plus soft gel capsule. Thank you gid sa inyo sininga supplement kag program. Thank you man sir na sa imo sininga feedback sa iban dira gusto sini maprotektahan ang mata. Dugang sininga gratuag nutrients para sa mata like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Pwede kita magtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule. Hindi yun na paghulata nga maglabo pa ang inyo sininga mata o magka problema baka mo sa mata antes yung hatagan sang nutrients nga kinanglano ng aton sininga mata for better eye and vision of course nga maprotektahan kita sini masuportahan pinagi sa pagtumar sa Visionex Plus soft gel capsule. Isa man diri sa naggamit man sang Sunthorn Plus herbal oil nga kanami kuno sang iya sininga tulog gapabanyo sa sining likod kay makuha gid ang no gapalang alay nga pamatyag sa likod pati siya sining hawak. Pero na notice niya sang nagsugod siya pabanyo sang Sunthorn Plus herbal oil wai nagiman kuno siya ginadapuan sang lamok kag indi na siya makabati sang lamok nga nagahuni sa dulunggan niya. Isa ini sang benepisyo kung gagamit kita sang Sunthorn Plus herbal oil kay nagatabo gani sang lamok especially lamok nga kun adlaw bala nagadala sang dengue kun hapon tag serum na sila nagaatake ya mo mabuligan man nga indi ina makapalapit sa aton kun sa aga o kun anuman nga oras pwede kita makapamanyo sang Sunthorn Plus herbal oil kati indi siya iya o kun mahumot iya ang iya sininga scent, hindi bala sang kinaandan bala nga balanyos ang humot bala nga magsiling ka nga makapanimaho gani sana masiling ng ari nagro si iyaya ari ya mahumot ang yasri nga scent sang Sunthorn Plus herbal oil. Pero sa iban nga nagamuno sa aton kung ano ko na masuggest na aton sa pwerte nga pala nakit sa ilang sininga kalawasan. Araya kung hindi madala sa Balanyos, nga permi na itong ginarecommend, pwede kita sini makainom sang sesdapine para hindi bala madugangan pag ito nga itong sininga stress. Kaya hindi madugangan ang damage sa parte sa lawas na itong sini nga nagasakit, especially kung chronic pain na nga aton sa nga ginabatyag, makabulig dira ang assess the pain. Kaga baw sa ibang pagid na aton sa nga mga texter nga, buong nagapila pa dire, no, alang ala na ginawa nga aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad. Prantes kita sa itemporaryo nga magbiya, bati ang mga suki na aton sa ni sa aton sa nga programa nga nagareklamo. Hindi man ta makasiling sa nga wala sila nagareklamo kaya nagapamangkot sila. Dok, anong mayo man? Kaya nga man, nagaluya ang ila sa nga performance. Ha? Daog-daog pasang kilala ta sa nga nagarado sa adlaw, arado pagin sa gabi. Kasi hindi ko na maubos ang laradohon sa adlaw. May bantod mga bilin kung saan nagbulan, pulawan niya bagid. Pero abin niyo kung nano, sa mga nagahina ang sexual performance rin, ma-recommend ko sa inyo ang kombinasyon sang maka kag klavo waska. Ang dira nato nila makuha kung tumaro nato ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga man, ang kombinasyon sang maka kag klavo waska nag-support sa energy and vitality, nagabulig support sa aton sa physical stamina para nagudugwang aton persa bala nagakuan kita sini naga ano pagtuwag sini nagahutay pagit bala kita no sa aton sini mga tagpalamati nagabulig man din siya parang aton sini nga panghuna-huna makondisyon man mood and well-being o masuportahan man nagabulig man din para nga ma-adapt maka-adjust ang aton lawas sini sa stress kaya ang stress nga is number one erection killer sa mga lalaki. Kaya nagabulig man din para nga masuportahan ang male reproductive function. Nagabulig man para nga masuportahan ang healthy circulation kaga may antioxidant activity man inisya. That's why, mga ma-receive bala na ton nga message na nakagamit sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga linangas-langas lang ko isa, pero may punto man mo, mayara nga, badok, dapat gamama kasi ni. Para ko na may pahuway man. pwede makainom sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. For the purpose, sang sexual activities rin nga ma-enhance pagid o kung mabuligan niya maumpawan bala. O hindi gani sa mga nagaluyang lawas, gusto magbaskog tungod nga nagabulig, nagasupport sa proper blood circulation, ang manami nga mudo, pwede niya makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero sa mga nagaluyang performance rin, pwede makainom sang one capsule 30 minutes before sani ang sexual activity. Manami sinikat yung effect niya, pwede sa mag-last up to 3 days. Therefore, pwede nga kaduha ka lang mag-inom sa isa ka semana kada tatlo sa nika adlaw. Sa aton sa mga nag-upod o sa mga nag-upod sa aton sa Facebook live na aton, si Ma'am Mary Recabar. Bati, kumusta kita dira, ma'am, no? Sa Estados Unidos, well, dira sa Florida, USA. Thank you, ma'am, sa permi pagsunod sa aton sa nga programa. Si Ma'am Charlene Alegria. Nag-upod man sa aton sa nga pagpangalagad. Bati mayong gabi man nagali, ah, kay Ma'am Bessie, nga nag-upod sa aton, kay Ma'am Pamela, dira sa one special ni sila guru mo. One special kondo dira sa Tabukan, Mandriyaw. Kay sa nag-upod sa aton na pagpangalagad, thank you, gita, no? Saway na aton naabtan sa pagbasa sa ringin niyo, sa ringa mga text messages. Sunod, ah, nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad, aton na ni pasunuro naman sa pagbasa. Kamay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig na naman ang aton sa nga programa sa inyo sa nga mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas, pagbulong sa badatian, but most especially kung paano nato na ni mahimo malikawan. So, baybayan na masunod nato sa nga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pagpaayo kag paglikaw sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
9: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Bacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
10: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Samsung Plus Cold.
14: Kasi yunis, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
11: Samsung Plus Cold. Plus, pinanakas, pinagali, pinahusa. Samsung Plus Cold.
15: Sa mga butika.
11: Sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo.
16: Isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
17: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
19: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
20: Edukasyon.
19: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Pareho sa mga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kung anong epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig inisang kabuhi? Ano ini vitamins? O, umpisa nato para mabalaan ta kung sigiyon ta pag-inom ta sang alcohol o kung na untaton ta. Kilalahon ta man karon ang important character sa sininga episode
20: Evergreen Herbal Capsule
19: kag
20: Evergreen
19: Coffee Mix kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
20: Edukasyon.
19: Edukasyon
20: para sa ikaayong lawas.
19: Balikan ta to ang istoryan tagainab na tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
20: Edukasyon.
19: Edukasyon
20: para sa ikaayong lawas.
19: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, eh piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage, brain damage. Imong sa nga pag-intindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Di ko may maghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na bisita si mo ka. Ah, kung naman yung obligasyon, is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
20: Evergreen Herbal Capsule.
19: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
20: Evergreen Coffee Mix.
19: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagar sang cancer, kag nagapanami inisang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ining makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato nagid lang ah.
20: Edukasyon.
19: Edukasyon
20: para sa ikaayong lawas.
19: O kung balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso ng gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties man ini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sininga kalawasan, alaman-laban mapauhay kagitimprano. Ariyaw ang palaya, liver tonic man ini. Manami man ini para sa healthy nga liver, kidney, gallbladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapamakot man.
20: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
19: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy na cognitive function. Gawag danay ni sila sang barley grass, wheatgrass, turmeric, plus vitamin C, na gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin galea, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
20: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
21: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
26: Para sa matino nga dugo,
27: TX500.
26: Para sa healthy gatay,
27: TX500
26: and GTX500.
27: Ang may mataas nga antioxidant,
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Mas tagtino ang atay,
27: happy kanunay,
26: TX500.
27: Mas aligang,
26: epektibo,
27: TX500.
24: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio, ang D3
27: yung may Physio.
24: Ang Physio
27: yung may D3.
24: D3 Bio.
27: Mabakal sa mga butik.
24: D3 Bio.
29: Gikan

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Pro.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag kinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
7: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Iogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran. Tusiran.
13: Tusiran forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Kargado!
16: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home.
5: Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pasya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sa pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sa kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sinin mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Nagapangalagad na naman ninyo para tuntunan na mag-ahon mag-arot yung iskandaloso nga pala tuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwebes na kita karoon niya daw intrada mga kabin sa bulan sang Oktobre.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa ulo na kita mga kabayan sa bulan sa October 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: So kayo na mga kabayan na sa of this time, maburubog na ang panahon dari sa palibot sang syudad.
0: RMN Patrol 774.
1: Bangod kayo na sang aga pa mga kabayan na nagtupa na ang medyo maripis na ulan. So daw nagbulubog na ang atong panahon. Compare mo sa mga previous nga may inadlaw, sa pagkapaang mga kabayanan daw ang mga amo sa kagulangan nagabrungkalas na.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayroon ka nagbulubog na naman mga kabayan para mabugnawa naman ang mga takuri nga ulo sa atong nga mga mainit dugo nga mga kasilingan.
0: RMN Patrol 774.
1: So mga kabayanan, sa sining mabulubog na nga panahon, pero doon nagkwansya, nagkanay-kanay na. Maluwas nga ti na mag-uom-guom pa ang aton sa kalangitan. Indikasyon nga base mga kabayan matupa pagid ang maripis nga ulan. So muna ning last hooray mga kabayanan sa nga ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero sa part sang Kapis, dumaraw subuman mga kabayan ng kaiping mga banuwa sini. Sa probinsya sang Kapis, dumaraw, kwartero, dumalag, pagkanto mga kabin sa Ruas City.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwag sa payang nga nagabalangag, natungilan siya ni mga kabiyanan niya mga kaumahan. Pero at least, bisan paano, nagbulubog na man, nagkipot-kipot gamay, bitin ang ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero bisan paano mga kabayan, magkabulig-bulig na ni para sa ito niya siring mga farmers. Kaya man tayo ginapreparahan tanani. Panugod na rin mga kabayan sa ginatawag na extreme El Nino.
0: RMN Patrol 774.
1: Siling ko gani mga kabayan bangod sa siring extreme El Nino na magkasugod siling at bulan no? October, November, kag first quarter sa tuig 2027, mga kaabyanan, ginalauman ini, suno sa pag-asa, na magka-experience kita sa nga tuman kainit, nga panahon, mga kaabyanan, bangod sang extreme El Nino.
0: RMN Patrol 774.
1: Ilaban-laban ini kung mag-amo ni mga kaabyan ba, wagwada naman ta sini kumatabo.
0: RMN Patrol 774.
1: Nalaas talaas ang matasinikong din ang mga tuburan mga kabayanan kay laban-laban ang mga nagasalig mga kabayanan sa mga bubon sa ilasin ni mga kabayanan nga mga
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga tasok, so posible mga kabayanan ginapaabot nga basi magmalala mawadaan sang tubig ang ilang mga tuburan. Kagbang iban pagid mga kabayanan na ginasaligang ginakuhaan sa ila sini nga mga ginainom kag ginagamit sa tag

0: Natag sa kadlaw, diding tamakwa sinisang aton sining source ang tubig.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang Manila, mga kabiyanan, ang mga nag-supply dito sang tubig, bangot sa sining mga dam, sugi na paabot ni maganubuman, mga kabiyanan, kaposible, maka-experience sila sang kakulang sa tubig, samtang nag-abot, mga kabiyanan, na nagahilapit ang Christmas kag December.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay abaw, damaga tabo mga kabiyan na ba si Iban? Di ba panic buying sang mga tubig dere?
1: RMN Patrol 774.
0: Posible mga kabiyana bangod sa kainit yung ma-experience siya naton. Di, ang mga puberitang mga mangunguma naman, di, mano na sila. Paano ka makatanong sila mga kabiyana? Ni bunyag mo ni? Ihi mo?
1: RMN Patrol 774.
0: Dari o, nagpalangato lang ulo sa mga kautura at bangod mga kabiyana sa pagmahal sa mga vegetable.
1: RMN Patrol 774.
0: Ahaw mga kabiyanan nga okra mo sa inyo to kasamang jubal. Ang okra nga subong sa una daw binilog paning baligyan ay subong mga kabiyanan plastic-plastic na. Pero ang isa ka-plastic nila daw hindi gani makalabot si 1 kilo. Presyo sa una mga kabiyanan sa bagsakan si 30 pesos. Subong nagadalaga na sinto no bintaw. Nga ang ilang mga kabiyanan may mga simpon pa nga mga gulang.
1: RMN Patrol 774.
0: Tapos ang kadalag kuon sa ilang mga okra mga kabiyanan, dako pang pitoy sang amo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ambot mga kabiyanan. Diaryo, suno sa Department of Agriculture, bastante kita sang supply sa mga pagkaon. O sa payang nga maka-experience kita sang tuman kainit nga panahon. Pero mga kabiyanan, hindi malikawan. Yung mga malahal na ni mga presyo mga kabiyanan sa mga ulutanon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, dugangan na naman. Masaka naman ang diesel sa masunod niya si Manaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot. Ma-rollback man ang gasoline. Isus, marika gusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang presyo sang rollback nila inubakal ban-aid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ihudiputin yung mga taga-Department of Energy, mga kabiyan. Nga nag-rollback pa kamo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pusahin nyo na lang, imuan nyo lang 200-500 ang diesel kag gasoline.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagaduda na ko mga kabiyanan, nagkumplot na rin sa mga tanang yung mga gasoline stations ang Department of Energy. Ano ni? Tipon? Para sa cash gift? Kag Christmas party sa mga taga Department of Energy? Kag dividendo para sa last quarter nila? Sa mga opisyal sa DOA?
1: RRMN Patrol 774.
0: Putin yung pangabuhi sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, preparahan nyo ni. Bagay mga kabiyan, anon mo ni 20 centimos? Ihaboy mo ni sa badyaw nga nagapakilimos? Ihurabog, ipabalik sa imo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito na intindihan ini sa mga taga Department of Energy. Sakaan ka ma-price hike sila mga kabiyanan. Mega price hike ka mga kabiyanan. 4 pesos. Mayan ka na nagbalik-balik yang sa diesel. Sa 8 pesos nga saka. Bumalik daw sa Rosobra City pesos. Ang rollback nila. Pero galing kay wari naman nagsaka naman sa ang pila naman ni kasintimo o kapiso. 1 peso and 51 centavos 50. Patamaan man nyo nga pagsaka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos ang gasoline, pasakaan nila 4 kapisos. Balik nila 30 centimos ti abi. Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: bakal pusporo para itutod sa opisina sang Department of Energy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Aring pinaka-worst kay mga kabiyanan sa nasiling tanang sa October 3, mga kabiyan masaka man ang LPG. Ang balanta ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayan-ayan ang gabi sa aton, sini kabilugan yung mga suki, diri sa aton palatuntunan, sa aton sini mga tagpalamati, mga kabiyan ang sa aton, sini nga mga nagaupo, diri sa aton, sini mga kabiyan nga pagpakalagad. Nagalagong diri sa aton, palatuntunan sa aton Facebook page, sa RMN na Iloilo, worldwide.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag sa mga nagapamati, mga kabiyan ang diri sa aton, sini frequency sa 774 kilohertz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayong gabi sa aton sini nga mga OFWs, di man ka mga parte sa kalibutan, sa aton sini nga mga marinero, sa mga seafarer, kabay pa nga maayo ang inyong kaintangan dira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, buti may Pilipino itong nakasaka ito sa Fly Dubai.
1: RRMN Patrol 774.
0: Digil malikawan ang mga kabiyanan, kaya bisan di nga hilit-hilit sa kalibutan, di madula lang iba nga rasa, hindi lang Pilipino ah.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, pagbuot ni Manguro ka makaako ni mga kabiyanan, kaya binuligan man to sa mga pasero, yung sakripisyo sa pobresang pilot, mga kabiyanan nga isa ka Indian National, mga kabiyanan lawas siya para maprotehiran mga maneuvers ang maayo kag hindi maagaw ato mga kabiyanan ang ining
1: RRMN Patrol 774.
0: Pag maneuver mga kabiyanan sa sining attacker, no? Suspitsa mga kabiyan nga terrorism ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung expectar mga kabiyan ang kaginapurusin na sa mga Israel nga isa ini mga kabiyan katiya terrorist attack ko na tabo ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ko na tabo mga kabiyanan baw na ikaduha ang Israel pagkatapos ang 9-11 nga bombing mga kabiyanan to sa New York City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iyan ba lang talidugang dari mga kabiyan sa ato sa ring pagpangalagad. Bulog na na magita sa sulod sa duwa kauras ng pagpangalagad dari sa inyo para tuntunan. Sa gihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Sa liwat na kasiling naman sa inyo, welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna na kita sa ato sa ring mga lokal ng mga balita. O, priparahin nyo na kay... Ano pa preparar mo kay mga kabiyanan nag-preparar para mapasaka ang presyo sang LPG sa October 3. Magsiling ka October 3, Sabado pa rin tani magsalalaka mga kabiyanan, no? Ang liquefied petroleum gas, ang tagsa ka tangke, mga kabiyanan more or less, magasaka tagsa ka per kilo, mga kabiyanan na pulo, tub-tub, 13 pesos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Per kilogram mga kabiyanan, may ara kita nga mga 11 kilograms sa isa ka cylinder.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay. Mag-a-epekto ni Kutani mga kabiyanan sa October 3, pero ang mga ihudiputin mga kabiyanan nga mga nagabalaligya sang LPG, nagapinalumba na pasaka kahapon pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, lain-lain yung mga reaksyon sa mga pobre nga nagagamit sang LPG tank. Mga kabiyan, mga reaksyon nila bangod sa paggulpi ng mga pagsaka. At sa bagay, ginalauma na ini. Pero tani sa Sabado pa ni masaka, mga kabiyanan. Pero nagpalasaka na mga buisit yung mga bintahuso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, masaka man ang diesel sa Martis man nga ngadlaw. Dason niya si Mana. Subong nagsaka ng LPG. Di, mano pa ni? Masaka man ang mga balaklon. Labi na mga ulutanon subong. Ano na lang ang
1: RRMN Patrol 774.
0: Imuon ni mga kabiyanan sa mga ordinaryo ng mga karinderiya, sa mga nagabaligya mga kabiyanan sa turo-turo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nila bawion eh. Dito ng iban mga kabiyanan nagamantener na lang, posible ba si mapugok na ang pabaka nila sa mga LPG, ma-divert mga kabiyanan kalabanan sa uling kagkahoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ko nara ka mga kabiyanan sa urban, karinderiya mo kagturo-turo nga nagaluto kada, paano ka magkakahoy? Mga kabiyanan, kay ti maaso ini na gimo kay mo simburyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag ang pinaka-importante, paano ni mabawi sa ordinaryo nga mga nagaluto-luto ka nagakuro karinderiya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Na ang saka mga kabiyanan, Sus Maria Kagusip Santa sa Maria Elementary School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa una mga kabiyanan, makabakal ka pa sa napulo nga kanon isa kakap. Subo mga kabiyanan, Sus, kinakanubo guru 20 pesos na ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, saka mga danang bugas. Ay abaw, mano kita sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung magpamahaw ka magkaong ka sa karinderiya sini, bakal ka lang isa kakap ka tapos mangayo ka sa baho, patay huya ka na gid.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ni bawion sa mga ordinaryo ng mga manog baligya ka ba na manog karinderiya dari?
1: RRMN Patrol 774.
0: Maria Kagosip, mga kabiyan daw ay naging sa pag-asa ni mag-urasin sa mga Pilipino. Mga kawatan, gilang gobyerno ni mga kabiyanan ang permi lang amungaya ang pangabuhi sa mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang information niya to, daring adabaton, maluwas mga kabiyan ang mamantener ka na lang ini mga mantener ka sa sining mga uling kagkahoy. Pero mga kabiyanan, ang mayunigay doon mapabor mani ang mga information dere, pati ni sa mga nagkinakumpiskar ng mga uling bala nga nag-transport.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagahiduka mani mga manog baligya uling yung mga kabiyanan, ginapangdakop ini sila na may napagwa dere ang Supreme Court na nagapabor ini sa mga nagabaligya mga kabiyanan, nag-deliver sa sa mga uling kaya ginapangdakop sa mga taga DENR. Pero ang report mga kabiyanan, impaboran sa Supreme Court.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ining mga nag-deliver sa uling mga kabiyanan, kaya may mga misinterpretation ang mga taga DENR na ang ilang mga kabiyanan pagpati violation ini sa section mga kabiyanan sa kwan sa layi mga kabiyanan sa Department of Environment and Natural Resources.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di suno mga kabiyanan dari sa Supreme Court, hindi pwedeng mahimo kagimuon mga kabiyanan krimen sang DENR ang pagbiyahi sang uling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi pwede mga kabiyang mga increment sa suno diri mga sa Department of Environment and Natural Resources or DENR ang pagbiyahi sang uling kung hindi naman ini klaro mga kabiyanan sa gina bawal nga layi suno sa Supreme Court.
1: RRMN Patrol 774.
0: At hagunta ni karong mga kabiyanan kay ang mga kalabanan diri nga mga nagakaladakpan ini mga kauturan taga reklamo di daw nagka-encounter na kita mga tatlo o apat ka beses ini mga kita nyo ding mga nagadisplay ding nga mga uling da nga naga halalantal diri mga kabiyanan diri sa may area sang general use sa Tansa, kagdiriman mga kabiyan sa Palapala, sa Kilid, balara sa ano na daw source nga daw brick water, naghalantala da. So mga kabiyanan, daw limitado na ang pag-deliver sa mga manuguling. Kay mga kabiyanan, ginapangdakop sila sa DENR. Tindaw nakalabot nining reklamo sa Supreme Court kagkabangdanan nga may desisyon ng Supreme Court nga nagapabor sa mga nag-deliver sang uling. Kay way sang klaro nga layi nga ginaimplementar ini mga kabiyanan nga burun kag brood ang ining mga klase sang layi nga ginaimplementar sang DENR. Suging klaro subong mga kabiyanan sang Supreme Court.
1: RMN Patrol 774.
0: Di ma, yun ang makaguruginhawa na yung mga naga gamit sang uling ni mga kabiyanan. Kaya ti laban-laban, di ang illegal ang guro ni sa mga manuguling nang tapson yung away sang permit ang mga kahoy ta sa mga kagulangan. Amula na posible mga kabiyan violation nyo. Kaya ginapag-utod nyo malana na mga patarasak.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano kalabanan sini mga kabiyanan kung hindi mga opisyal sa banwa, mga barangay opisyal mga nagawaslik poder. Kati, wahin na nga ginasita sang DENR kay kisyo si kapitan ang tag-iya, kag-iya barangay, tinamin ni pamitkon itlog sa mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito makapahagan-hagan na ni mga kabiyanan para sa mga nag-aruya, na ano, nag-kurukarinderya, nagalutong bahay, kag siyempre nagaturo-turo negosyo, kay may alternative na kamo, nga halin sa LPG nga mahal na subong, kundi divert sila mga kabiyanan sa uling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na kamo mag-kahoy kay laban-laban reklamuhan, hindi ka mong silingan nyo da, kaya ginahimu nyo si Buryo ang palibot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tamo ni, manong ta sini, tubangon ta ng realidad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tamo ni ang resulta sa gimba pambuto nyo, nadalahig ang mga waila botani dere.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi unity, unity, unity team. Eh?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang ending subungo nagakaramotsing, nagabinangigad ang mga kuring kang idok, mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Namo na ni, ang aton mga kabiyanan ng tubangon ta na lang ni. Ba, kaya ta niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lugan siyang Ilonggo bla. Bato, Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Bahala na ni si Lord.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ang ining kaso bala, kwa naman ni Subong, hiduka naman ang mga DDS, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, tanan nga dalaga nila sa Supreme Court, tumbalay, wala pilas naman, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa nagkakaso mga kabiyang impeachment, tumbalay man. Nagaginapauntat sa mga kabiyanan, nagpetisyon Supreme Court o ginbasura sa Supreme Court. Hindi pwede mapunggan mga kabiyanan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ikaduha mga kabiyanan, ang kaso na ginakwestiyon ang two-third.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ragamak man sila to Supreme Court.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari pagi na pinakalates, o. Oh. At iduka sila katyabaw na subong mga DDS, o.
1: Oh. RRMN Patrol 774.
0: Desisyon man ng Supreme Court, binasura man ang petisyon versus ha? Palit nila liderato, o. Dumdumanyo tanto mga kabiyanan nga. nag-ilinaway itong mga leader sa Senate, mga kaabyanan nga unang nga nag-nangin na sa Senate President, si Indanyo Pitra, kay Tano, nga subong ko pala munggo na o. Hindi nagkapamarbas ang iya sining nga burangos.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginabombardiyo, ginabasuka sa subong ni Senator Lacson. Napapinapin man sa tani kay Secretary Dixon sang DPWH. Kasi may guhay gin sila, lulupo to sila mga kabiyanan sang una. Subong ho, to may piyok na, nagkontra na sa iya. Kag daw nagapabor na mga kabiyanan sa investigation diri ni Senator Lacson, si Secretary Dixon, si Mano Kapaymo. Ara ka ng mga kabiyanan, naglanding ng Amerikano. Mapin ka pa sa Hapon.
1: RMN Patrol 774.
0: Itong dumanyo to nga nag-gina-question to ni Indanyo Pitra, ang liderato ni Senator Gwinga Gatchalian, nga siya mga kabiyanan nagdaog sa pag-binutuhay sa majority kag sila to ang gin-consider nga majority. Why pa to nag-kalapriso to ang mga hangkila nila tong mga plunderer?
1: RMN Patrol 774.
0: Isa to ang balik-balik lang kagliwat-liwat niya kaso si Toto ni Jinggoy Estrada.
1: RMN Patrol 774.
0: Uy, kadunlaan yung klase senador na may putbulon buli ya. Hidugangan pag inado ng senador mansang Iglesia ni Cristo, si Marcolita.
1: RMN Patrol 774.
0: Do silimo daw sila yan ang buto mga kabiyanan sa kay Marcolita. Na ginaako nila nga ilang mga kabiyanan ginsuportahan. De, amon ni, mahikay mga kabiyanan wala sang legal background. May legal background? Prisa!
1: RMN Patrol 774.
0: Yari pag ito para sa mga DDS, binasura pag ibang sa Supreme Court, sang in-bank, mga kabiyan majority, sa mga justices, ang ining petisyon nga, gina-question mga kabiyanan, ang gipatigayon nga, session sa Senado sa tung June 3, nga nagresulta sa pagbag-o sang liderato mga kaabyanan sa pagi sa pag-amyenda sa mga layi or patakaran sa Senate nga sa diin mga kaabyanan sadto madumduman nyo nga nagpungko sadto mga kaabyanan na palit ulo sa kay Senator Peter Cayetano, si Senator Gwyn Gatchalian.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga nag-win ato, the win man eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Artista na eh si Gwyn.
1: RMN Patrol 774.
0: Dahil sa amo mga kabiyanan nga session, 12 ka mga senador ang nadeklara sang quorum. So ginakuha mga kabiyanan nga nakaupo nga Senate leaders nga sa din mga kabiyanan sadto ang gin-deklarar nga nagdaog amo si Senator Sherwin Gatchalian bilang President pro tempore kag acting Senate President.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang mga kabiyan inimindahan ng sang senado man ang impeachment rules gali para pa panugutan ang papili sa mga presiding officer sa pag-hearing sang kaso mga kabiyan ng aangot sa sining kaso mga kabiyan ng impeachment.
1: RMN Patrol 774.
0: Tesoro sa Supreme Court, na paslawan mga kabiyanan ang mga petitioner nga pamatud-an nga himo mga kabiyanan sang grave abuse of discretion ang mga respondent.
1: RMN Patrol 774.
0: Laging pahayag man sang korte mga kabiyanan nga nagagwa diri kang June 3 session ang accord sa mga facts and applicable law and jurisprudence.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kita na mga kabiyanan nga mga kwadilan, dalagan to petisyon, wala to o mga kabiyan sa Supreme Court, tumba, wala pila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, nano na lang bay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mahirit pagiging two-third ni nga isyo si Attorney Rodriguez muning sa laligal mantali sa una ni Juan ni President Bongbong Marcos galing nagtumpilak, nagbikaka sa ulihi, nagtipyok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagpadalagan na senador sa linyada sa mga Duterte, tumba, wala pilas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi daw ay giga mga kabiyanan swerte. Blue Christmas, gini ang mga DDS o mga kabiyanan sa Siringa Tuigo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mga kabiyanan na muni, ang resulta sa nga ginasiling nyo nga bangago, ang masakit pagitsin eh, subong ginakuha pagitsin ako, ginateleskopyo naman, kaginaganoy sila mga kabiyanan, Direktor Matibag, bangod sa sining kaso mga kabiyanan nga, ginbuyagyag ni isang retired police, si Gracioso mga kabiyanan, nga naulamig nga nag-deliver sa mga malita, mga puno sang kwarta, ang ining mga muro malita, ano sila man yung nag-origin sini? Ang ending, balik gali sa ilaw?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan, sunod sa information dere, ini matapos nga na-discoverihan ang ining mga gipahayag dere isang sining retired police. So nag-ako ng asawa dari mga kabiyanan ni Velasco, Bilasnyo, Kabilasnyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: May anong sila mga kabiyanan nga balay sa Pasig mga kabiyanan ng number one, pinakamahal nga klase ng subdivision mga kabiyanan. So nag-admitter siya nga tuod nga gina ining anom ka mga balay, amuning balay mga kabiyanan nga sunod sa kay Gracioso sang retired police, amuning ginakuan na nila, gina himo bodega sang kwarta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini mga kabiyanan nga mga balay, lapitan na igid sila, isa lang sila kalugar, street malanggaguro ang kalye malanggaguro mga kabiyanan ang diferensya, lapitan na sila nanday saldiko, saldimo, kagsaldimo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lapit tayo sila ni Bilasnyo, Bilasmo, Bilasko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, iho di Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di subungo, ginaimbitar na sila, ginadasapina na pati ang Vice President bangod sa pag-deliver sang... Ba, grabe no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Presidente na tong tatay mga kabiyan, mayor ang anak, congressman ang bata. Ay ko na, isang life nila, yung ginadelibira na siya sa malita-malita yaw. Why pa na alabot mga kabiyanan sa akusasyon ni Senator Trillanes ng mga drug personalities. Mga kabiyanan, may mga ginadeliver man ng mga kwarta mga kabiyanan sa mga drug operation sa Davao City. Di maaari pagkid yung mga kabiyanan nga delivery pagi sa mga kabiyanan nga sugo ni Asadto mga kabiyanan ni former speaker Bilasnyo, Bilasmo, Bilasko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kwarta mga kabiyanan kay Vice President kagsubuman sa to President Mayor pa lang to si Sara Gali, President Duterte, kagsubuman sa kay Congressman Pulong Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Milas ang life nila mga kabiyanan, kanami guro nga din na deliveran kalay mo isang kwarta si Sinimana ni Kun Binulan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyanan. Di subungo, ginapang kwa na sila? Ginapang sampina? Labi na mga kabiyanan to, naglalayas na sila sa Pilipinas, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mag-asawa nga Velasco, ato pa sa abrodo, hasta lang tani mga kabiyanan ng ila sining bakasyon. Pero nasubra na sila isa kabulan, ho? Mabilak puli, Pilipinas? Ah, damamo-amo, gina naman modus operandi mga kabiyanan ni Juan, modus ni Harry Roque, ni Bila, ni Saldino, Saldimo, Saldico, eh, amo man inilogman ni Bilasnyo, Bilasmo, Bilasco.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na pa-explicar sila din mga kabiyan sa sinikusasyon ni Gracioso. Yung mga kabiyan na 98%. So na mga kabiyan na nagasugid sa matuod. Kag ikaduha na ni mga kabiyan na niya polygraph test, lie detector test. Ang ginimo mga kabiyan sa sining retired police, di mabalaan mo din mga kabiyan kung nagasugid ka sa matuod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagvoluntaryo gani ni mga kabiyanan ginahimo ni isang retired police. Kung silingon mga kabiyanan, kumpirmado ang mga ngalan, picture, mga kabiyanan kung sinong hindilibiran niya sini. Kaya mati nga hindi kumapati. Kadamo sa mga tao, bilog kalibutan, si Velasco ginagkag yung mga Duterte ang hindilibiran mo. Kumpunta na pa may mga kabiyanan nga personality, ano yung away mga kabiyanan ni sang retired police sa mga Duterte. Kaya bila amo yan mga kabiyanan, si Velasco.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di kong connection mga kabiyanan sa Velasco sa mga Duterte. Mga kabiyanan, sino nagpa-speaker sini sa iya? Mga kabiyan nga may term sharing to sila sang atutong mga kabiyanan nga nagapaganot man sa to mga kabiyanan nga hindi maghalin kay doon na namian sa posisyon o tanaw ko rin nagapanghilamot sa subong sang mga anomaliyaw na ginahaboy sa iya ni Lacson kay manti pinagaangin sa sang former president sang timpo nga to rin nagkontrobersyal to na yun ang Gordon Caldero yaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung sa retired police pa, mga kabiyanan, mabinutig ka dere. At yung mga kabiyanan, to lang mga malita boys, to bala ni Kwanto, ni Toto mo Mike Defensor, at to nagpaturong na sa matay at ospiyatas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Linong-linong lang kay Toto Mike Subongho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkulunol sila tanante. Muna ang resulta sa bangag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay, balan nyo na kung anong igo sang isa kabangag. Mo ginisa sang kilala kung nasa kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakita ko naman yung mga nagasulsul, mga sulsuliro, kag sulsuliliraw. Hindi mo ko di mabasol Inday Marcia. O, nagahilira di mga followers ng mga sulsuliro, kag sulsulira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko ni malipatan. Lagi na isa-isa ko lang, nagkakaramutsing na nini may tsindihan ni Karong Tupikota. Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Damo ni subong mga kabiyanan sa patsa sining retired police. Damo iyang nagapati mga kabiyanan kasugid sa matuod. Kay manti mga kabiyanan, kung hindi ni kag nagabinuti gimaning retired police, ti, para ki? Nga mga kabiyanan nga, malagyo sila. Kaya hindi nila pag-atubangon, paila nila kaso kung gusto nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagmabudlay man balion mga kabiyanan ang may resibo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginapanindugang gini mga kabiyanan sang retired police. Ang iyasin nga mga kabiyanan, tatamo may mga lugar, mga kabiyanan na mga pagkwanya. pag sugat ya kay Vice President Sara Duterte sa airport, mga kabiyan, hasta dalun to sa mga Shangri-La Hotel sa Manila, hasta mga kabiyan to sa Mindoro, lugar sa mga bilas nyo, bilas mo, bilas ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibalikan tani mga kabiyan, daligin lang. Kaya may plus report na naman si Radyo Man Plo Navarrete. Standby!
1: DYRI Flash Report.
0: Radyo Man Plo, go ahead.
2: Nakamda na itong deriso kong Radyo Man Rodel ang duha ka mga kakitforcer sa siyudad sa Mindoro matapos na sila ang nabungguan, no? Sa auto. No? Pink or pink ang iya sini nga duwag na auto amot ko na no niya Mitsubishi Lancer gali no Mitsubishi Lancer ang ining mga traffic enforcer ara subong sila nga duwa sa may sulod sang ambulance no nga ginabulong sang mga attending physician o kon ay sir Radyo Man Rodel no ang information natong ginabaton diri nga papuli na punta ni kay balamong mga traffic enforcer ngayon ni night shift sila ni ang ila sini nga duty Radyo Man Rodel so 10 p.m. Subong gabi mapuli na sila no why na taga sang data diri kun din sila nagapuli kay busy pa to sila sa sulod sang ambulance Radyo Man Rodel papuli na punta ni pero ang pilas nila nga naagom minor injuries no kinanlanan ni nga padatasan sang first aid ang ining mga traffic enforcer Radyo Man Rodel no kay ang auto ni be overshoot ang information natong ginagbato na baton kag pagbunggo ang ining mga ang ining motorsiklo ara na sa tunga sang dalan no Radyo Man Rodel diri pala papatian naton si Donald Mauro ang isa sa mga traffic enforcer sa siyudad sa Iloilo, Radyo Man Rodel.
3: Papuli? Oh. Ang direksyon nila dito patapok sa may Carpenter's Bridge. Oh, while ang auto, din pakat ko, sir.
4: Din pakat ko, sir. Galing ay...
3: Din pakat to?
4: Din pakat ko, sir. Katapukan.
3: Katapukan? Oh, opposite direksyon sila?
4: Oo, oh, galing ay hindi. Kumano kayo, balang bagulang yan kami respondi, sir.
3: Oo, oh. So, ano, ginbungguan sa auto ang...
4: Wala, gin na ako nakita. So, wala mo, wala ka ma-respondi.
3: Oh, okay. So, kamusta na sila, sir? Establish mo yung condition nila. Sir, ano man, nang gabi na bago lang ka mukha out?
4: Alas 10 out naman, sir.
3: Alas 10?
4: Alas 10 out nila, oo.
3: Halin ninyo, alin, asan no, oras ninyo duty? Ulisaga?
4: Second shift ni sila.
3: 2 to 10?
4: Oo.
3: 2 to 10? Sige. Sino ka ni, sir?
4: Daulo lang, sir.
3: Traffic enforcer Daulo. First name mo, sir?
4: Monaldo.
2: Si ito.
0: Kasamang plano ni hit and run ini or ano?
2: A vehicular accident did, no?
0: A vehicular. Pero nag-surrender man. Ara man ang driver sang siling salakyan nag-bungko.
2: Yes, Radyo Man Rodel. Aribing driver sang auto. Dito ganyan mga istorya subong. Kay bangod niya na trauma sa sining pagbunggo niya sang motorsiklo.
0: Ang driver, lalaki, babae, kag ano, may legal naman niya edad?
2: Lalaki, no? Lalaki, Radyo Man Rodel.
0: Legal ng edad man?
2: Ayara sa legal ng edad.
0: Okay.
2: No? I don't know kung may mga upod sa iya sining sanakyan, kay modified ning klase sang auto, no? Ang ining Mitsubishi Lancer, kaduag pink, no? Ang sakay sa motorsiklong Honda Supremo ang kasanay ning duha ka ano duha ka traffic enforcer sang sila ang nabungguan Radyo Man Rodel.
0: So hindi man hungod ang pagbunggo kasamang plo.
2: Hindi man kay balano na do disgrasya lang gid no.
0: I see.
2: Lane lang gid niya disgrasya. Ang bumper gani sang Mitsubishi Lancer nagkalawigit to sa may higad sang taytay, no? Kung sa Carpenter's Bridge.
0: So, dasig so, yung dalagan? Madasig dalagan niya, hindi?
2: Dasig man, kasi kung nagkalaw ka sa iya sining bumper, kag nagkalabuka ang mga side mirror sang motorsiklo kaya nagkalatabog ang ining mga sapatos no sang mga traffic enforcer radyo man na rodel no so basko kitang impact no sa pagkabunggo bago ko lang na istorya si ang isa sa mga icer no sunod ni siya ang isa guro dalon gid sa ospital radyo man rodel ginahulat na lang ang sining fox no ang isa diri sa siko niya ang yasining apilas kag sa tuhod no pero hindi bisan pagdalon sa ospital radyo man na rodel kay bangon nakita diri isang team isang ICER na istable man ang yasining kondisyon sa sining natabo sa sining
0: very good
2: incidente radyo man rodel
0: so kada gabi, ano ni yung ilang duty, night shift?
2: Night shift, no?
0: I see.
2: Night shift ni sila. Okay. Radyo Marvel.
0: Sige.
2: So, papuli na kutani sila eh. Galing ito, natabuhan niya, natabo ang ining insidente. Muna ba tulong natong niya flash report? Kaupon sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatris. Muna taga-sulat sa Facebook na para maka-update, no? Katunsing mga followers. Sa Facebook page ang RMN dito. Ako naman si Radyo Man Flo, konsumo na barete, tatap RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa Sini Plaza Report mga kabiyanan. Sumahi lang kay daw hindi giman na fatal ang mga pilas ni mga kabiyan sa atong sining traffic enforcer.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, nanong natabo na ni mga kabiyanan sa sining co-pilot. Mga kabiyanan sa flight FC-1073 ining fly Dubai. No, nga naghalin ni mga kabiyanan sa Dubai, padulong ko tayo sa Tel Aviv sa Israel.
1: RMN Patrol 774.
0: So may mga kabiyanan kay daw napunggan ang pag-crash sang isa ka eroplano matapos gimbuno sang co-pilot. Ang piloto isa ka Omani ang ini mga kabiyanan co-pilot. So may mga kabiyanan nagaduda diri ang Israel. Kung nalang alangon na ni mga kabiyanan ni Israel nga daan kapamahawag na kung ano matabo halimbawa nga may mga Israeli nga mapatay nga isa pulo niyang balik mo.
1: RMN Patrol 774.
0: So may malaing gid nga tuyo mga kabiyanan ining umani nga co-pilot nga binuno yan ng isa ka Indian national hero. So mga kabiyanan ang kuno ang Indian pilot nga sa diin nagpasalamat yun na mga kabiyanan ang Prime Minister sang Israel nga si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
1: RMN Patrol 774.
0: Kabangod siya ni mga kabiyan maluwas sa mga nagapugusto sa mga pasayro. Isa pagig ka doktor ang kinakonsider man mga kabiyanan nga Israeli doktor ang nagbulig man na pulupulot ni isang umaning co-pilot sang fly Dubai. Mga kabiyanan nga nasabjud kag mga kabiyan nga napunggan gid ni subong mga kabiyanan aton ang ining co-pilot nga subong mga kabiyan under investigation to sa may Saudi Arabia. Ilaban-laban nagkalanto natuguro ang mga mataas nga opisyal sang Israel military o ya mga intel nila or mga investigator nila laban-laban ginapitik na ni itlog ni sang umani nga ni sino nagsugo na sa iya mga kabiyanan nga ang plano nga i-hijack ang eroplano kapatapos mga kabiyanan ika-crash niya sa mga madamo nga tao sa Israel. Kapagkatapos mga kabiyanan, maluwas nga ti, damo gid mga halitan kag magkalamatay kumatabo. Di ka damo pa sa mga pasero nga mga Israeli.
1: RMN Patrol 774.
0: Perting nga pasalamat mga kabiyanan kagabisan gani ang Indian government ang ilang prime minister man dito, pinatawag gid ang kwan ang pamilya, mga kabiyanan sa sining pilot, isa ka pilot captain nga isa ka Indian national, mga kabiyanan, kag ginrecognize gid din appreciate mga kabiyan sang ila to nga prime minister sa Indian.
1: RMN Patrol 774.
0: Ibangon sini mga kabiyanan, madumduman yung ginbuno ini. Matapos nga kinagamo, ginbuno sang co-pilot, ang chief pilot, sa sulod sang cockpit. Habangon sini, gulping lang nagtibusog ang aeroplano sang halos 14,000 katapak mga kabiyanan sa sulod lamang sang 30 seconds.
1: RMN Patrol 774.
0: Tibangod sa mga kabing insidente, nagtingob ang mga pasayro kag mga tripulante sa pagsulod sang cockpit kag ginaabrihan dayon sang sining kapitan, kining captain mga kabing isa ka Indian national. Kapagkatapos tumo nagbukas ang cockpit, amo to nagdiraguso mga kabing na pinulupulo to ang umani co-pilot. Kag samtang siging dusak ya mga kabiyanan sa iya sini nga piloto.
1: RMN Patrol 774.
0: Amo to nagbulolig mga pasayro kadito mga kabiyanan nga natap na ang ining incident. Kag subong mga kabiyan nag emergency landing ang ining Fly Dubai bangod kay may ara man nga mga active man nga mga pilot namong nag-take over mga kabiyan. Kapila sun ang kapitan sang aeroplano.
1: RMN Patrol 774.
0: Nandito gimpalanding mga kabiyanan sang mga piloto nga ara na gasakay man sa sining Fly Dubai sa Saudi Arabia. Tapos nag-cater sa isa ka aeroplano mga kabiyanan ng Fly Dubai. Ginda transfer ang tanan niya mga pasayro ng mga Israeli kagindala mga kabiyanan na pauli sa ila destination dito mga kabiyan sa pungsod Israel.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi maglayo ni matabo mga kabiyanan kay bisan gani ang Amerika si President Trump nag-expectar nga isa ini ka terror attack ko natabo mga kabiyanan pareho sang 9/11.
1: RMN Patrol 774.
0: Naman ng mga kabiyanan ang pinakamataas nga building sa New York City sa Amerika makabinunggo sang mga gago tong mga terorista.
1: RMN Patrol 774.
0: Ito na tabo mga kabiyanan ko na kwan na take over sang sining co-pilot ang aeroplano. Sus, kadako nga mga kabiyan nga air tragedy na naman na matabo sa Israel.
1: RMN Patrol 774.
0: Isubong mga kabiyan na maluwas sa sining ginahimo guro sa mga investigator sa Israel nga siguro laban-laban nagkakalato na to sa Saudi Arabia. Ginabitay na guro suli ka ginapitik itlog ni sang umani nga co-pilot nga naga ginapasugid kung sino nagsugo sini siya. Diba lang nyo naman mga kabiyanan ang mga kontra daw halos against the world ni mga kabiyanan kontra sa Israel.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya po ning paligba naman kung sino ni nagasuporta mga kabiyanan sa sining Omani pilot nga gin-attempt mga kabiyanan nga i-hijack ang ining aeroplano sang Fly Dubai kag ibunggo guruto naman mga kabiyanan. Amo gid ang pattern nga kumatabo sa kwano sa 9/11 sa New York City.
1: RMN Patrol 774.
0: Galing kay mga kabiyanan nga hindi man guro pagbuot sang Ginoo kay ang lugar mga kabiyanan nga mamakon mo ni kung matabo ning pinakadako na namang guro nga air tragedy ni mga kabiyanan sa kasaysayan sang kalibutan, no? Labi na sa Israel. Kung mga kabiyanan na handle ini sang gagu-gagu nga umaniyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Si subong ining umani ko pilot, gumani sa sang dukol kag pitik sa itlog ya mga kabiyanan sa mga Israeli ni kumatabo.
1: RMN Patrol
0: 774. Sige na, laban-laban, may ari gini nga nagasugoy der nga either mga kabiyanan sa mga alay nila diri sa Iran o either mga kabiyanan diri man sa Lebanon o di pagid mga kabiyanan mga kuambalang kontra sang Israel sang Hamas, Houthi, Hezbollah, pati mga Afghanistan ito, daman mga kabiyanan Israel di
1: RRMN Patrol 774.
0: Tao yung mga kabiyanan ng wagang utok bala nila mula na ang mangita ng mga kabiyanan sa mga himo sa mga dalagko nga klase sa mga insidente, mga hijack, tapos mga kabiyan mga himo sa mga terror. Ay mga kabiyanan ng wala ni pinang kilatan nga daan sang una ng mga kabiyanan sa Ginoo ni man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi pagbuot gani sang Ginoo mga kabiyanan nga hindi matabo ining pag-hijack kag mahimo nga mga air tragedy mga kabiyanan sa kasaysayan naman sang kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabiyanan na ano naning nagakalatabo subong sa aton mga kabiyanan kalibutan hindi lang kay diri sa aton
1: RRMN Patrol 774.
0: Ige mga developments ni mga kabiyanan, bantay nyo sa mga public affairs program sang RRMN Iloilo. Alikanta laning kapuling
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya daw nahidlaw na ko mga kabiyanan sa kapitan sang kapuling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po sunang ginadulong na sa inyong gamit na kita mga kabiyan sa DTX 500. Kaya mo nang sabat sa imong siling problema sa atay. Mga kabiyanan na masami ka ba lang ragatiga, masami ba lang may hangin ang imong siling atyan. Kabasi may diferensya ng imong siling liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya ng DTX 500 na may pulikosanol kay iban pa nga mga phytochemicals nga nagalin sa extraction di sugar cane. Kagini na pamatudan sa pagtuon niya epektibo panguntra sa mga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. Gani mag DTX 500 na kay amoy ni ang may powerful extract halin sa amargoso ka di sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sa imong sining mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na.
1: RRMN Patrol 774.
0: 18 minutos na mga kabiyan ng kaligas sa taktang alas 11 sang gabi.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by McDonald's.
6: D3Pi Health News. D3Pi.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Pi sa apon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Pi. Ang D3Pi. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Magabuti ka.
8: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol niya, no.
9: So take note, sir boy. Kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton niya lawas.
8: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
9: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
8: So, ano imuon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imo niya siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ng cholesterol. Pagwa na siyang release ng cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo selula. LDL wall. Mm. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagok.
9: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
8: Correct, no?
9: Wala pili siya.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sinag tumagos ang D3 Bio, ah, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio.
9: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagid tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni

0: ang function sang imo nga HDL.
1: HDL.
2: Oh. Ah. So kaon ka mga good fats?
1: Good fats gid no.
2: Ano pa ditribayo ka?
0: Ditribayo.
1: Abukado.
2: Abukado.
0: Tisubong wala pa abukado ditribayo.
1: Ditribayo gid ang sa doon nga no. Why medium chain triglycerides ang abukado. Ang olive oil ya way na iya sa tawag ni medium chain triglycerides nga kapadamo sang imo HDL.
2: Oh, sa VCO lang na makita.
1: Sa VCO mo na makita na. Tanong pagiginaoban ni HDL kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sang imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
0: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
1: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop sang gallstone.
0: So in short, sir boy, ang D3bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3bio gid nami. Diba sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan bad cholesterol sa imulawas tungod kay damo kaging kaon.
1: Correct.
0: Ang solusyon is support.
1: Stop food. Stop good.
0: Hindi ka na magkaon.
1: Hindi ka magkaon boy.
0: Hindi ka gidya magkaon. Mag-fasting ka gidya.
1: Ang dami pagid. Dami pagid. Once you fast,
0: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis sir boy, ang fasting plus D3bio.
3: D3bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3bio katong bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3bio. Ang D3 nyo may VCO. Ang VCO nyo may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
4: D3bio. D3bio. Health News.
6: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Car, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500 D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3.
5: Mga butika.
7: Good

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala nasang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Cold.
4: Ako si Roy, tangko na po sa fatty liver. Rugang pasang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Cold.

0: handcrafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxFit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
7: Ang oras sa Mabian de Rizare, men Iloilo, Philippine Standard Time, kag oras sa Bilugang, Pilipinas, 29 minutos na nagkarigat sa taktang alas 11 sa gabi.
8: RMN Patrol 774.
7: Panagaw mo nagpapamati, dari Mabian sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
8: RMN Patrol 774.
7: Mata na mga kabiyana na mga natipon yung mga report sa atong siling mga reporter. Nag-standby na. Kagaling ang portion mga kabiyana na ginadulong man sa inyo. Kami kita sang D3 Bio Food Supplement. By mga kabiyana ka isa idika, natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Kag siyempre mga kabigatag man sa lugang nga inariya sang ang D3 Bio sa aton silingalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaongkag, pagdepensa batok sa mga balatian. Kag siyempre may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig man pagkupo sa mga nagulubag nga atong ginaangkot sang aton silingalawas sungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Mga kaabiyanan, ninitanang yung benepisyo, sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Adlaw-Adlaw. Sarang kaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio!
8: RMN Patrol 774.
7: Kag siyempre mga kaabiyanan na hindi man kamo magkalipat, gamit magkita mga kaabiyanan sang Mighty C. Mga kabiyana na Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon. Babakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
8: RMN Patrol 774.
7: Nag-standby na mga kabiyana sa linya naton. Mga kabiyana si Radyo Manplo Navarrete. Mga kabiyanan, naduha ka mga sakay sa motorsiklo nga nabungguan sa truck sa Dumangas, Iloilo, yara na sa stabling kondisyon sa ospital. Kag mga salakyan nga ginarado sa truck sa Haniway, Iloilo, matapos nawadaan sang preno. Detalye ka iban pa nga mga balita sa linya naton si Radyo Manplo Navarrete.
9: DYRI Radyo Man Report.
10: Lunsay pinason ng tatlo ka mga tawo matapos magluntad ng duwa ka magkatuway ng aksidente sa Dalanon, sa Dumangas, sa Iloilo. Una nga natabo ang vehicular accident sa barangay Takutan, Dumangas, sa Miyerkules, September 30 sa dihin na nabungguan sa truck ang duwa ka mga biktima na sakay sa motorsiklo. Suno kay Police Motor Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, na lunsay wala sang suksok na helmet ang mga sakay sa motorsiklo. Kag maswerte naman nga wala na tamaan ang mga ini. Payag pa ni Gonzaga nga nag-arigluanay naman ang magtimbang na bahin kag nagbulig man ang driver sa kalastuson sa pagpabulong sa mga biktima. Yari ang aton sininga interviews kay Police Master Sergeant Efren Gonzaga ang sa natabo ng vehicular accident sa barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo.
11: Yes sir, no, sa barangay Dakutan kayina asang 30 pa ni siya, September 30. Natabo niya ang insidente mga 7:40 AM. Bali ang involved siya ang isa ka motor nga Suzuki Smash. nga ginamaniho ni isang minor kag may angkas ni siya. Bali na nabungguhan ini siya sang isa ka truck, wing van niya truck. Oo, nga ginamaniho naman ni alias Dominic. Nga, alias Dominic sir, legal age ni siya, nga taga Sorsogonin ni siya sir.
10: Dito pa kapataling truck sir ako.
11: Bali ang truck, halin ni siya sang direction sang kuno, sang pier na to, no, going na di sa pakadto sa may ermita, going to Balabag bala sir.
10: Mm-hmm. May
11: tapos ang motor ni sir.
10: Ayun nang kay may naga-cover nga salakyan nga isa mo. Amo to nga nabungguan.
11: Yes sir, sir. Oo, amo to gan tiyari ang pangalang-alang man niya kuan wala man nagatulok ang sa motor ni nga before siya mag-execute bala sa ang left turn nga maliko sa sitio bala sa ila. Ay nalipdan man in isang isa ka bastard bala. Oo. Kaya mo ni wala man matulupang din katrak naton, kaya alang-alang naman makatrino, muto na bungguhan niya silang motor, sir.
10: Naman si Police Senior Master Sergeant Gonzaga, sa piyak pahin kay na nakabunggo man ang driver sa motorsiklo sa kasuata sininga Toyota Hilux sa Barangay Baras, Dumanga, Iloilo. Ang victim pinago kay alias Angilo, 20 or Angilo, upon Angilo, 24 anyos sa residente sa Namumang Ibanwa. Suno kay Gonzaga nga nagulom ang panulukan sa driver sa motorsiklo nga kabandanan sa terente no natagom sa minor nga pinas sa lawas ang biktima samtang wala naman sa maran ng driver sa pickup magluwas sa naguba niyang bumper bangon sa labas ko nga impact sa pagkabunggo. Yari si Police Master Sergeant o Police Senior Master Sergeant Gonzaga sa liwat sa konsiling pag-interview.
11: Yes sir, ho, positive no, kaginas ang kagahon, may ara naman kita sa vehicular accident, natabuin ni mga alas 10:25 sang kagahon, duras may barangay Baras, involved ni ang motorsiklo no, nga ginadrive ni alias Angelo, 24 years old ni siya, kaka-residente man sa Dirisa Dumangas. Bali pag-aagi ni sa court portion sang barangay Baraser, according sa iya, do na pala nulong daw ang panulok yan, nagkanto siya sa piyak na sa left lane. Kag nabungguan niya ang right side sang Hilux pickup na nagdalagan sa opposite direction sir.
10: Senior Master Sergeant Gonzaga siya nga pagpahayag. Samtang nakagom sa minor nga pila sa lawa sa pila ka mga sakay sang lima kasalakyan matapos ginbungguan sang truck sa barangay Crispin sa Lazar South Aniwaya, Iloilo sa Oktubre 1. Suno kay Police Captain Alwin Salmone sa Aniwaya Municipal Police Station ngayon sa ipadulong sa town proper ang nasambit nga salakyan panginanin nga lang nawadaan sang preno kung nawadaan sang preno nga nagasunod sa truck rason kung nga iniginarado ang mga ini. Payag ni Salmon nga gilayon man nga gincheck sa mga doktor ang mga biktima nga gindala sa Aniwaya District Hospital para madapatan sa pagbulong. Yara ng mga ini sa establing kondisyon sa subong. Nagisturanay ang nagisturanay ang driver kag ang mga tagiya sa mga salakyan nga nabungguan sa truck. Amo ni matulong naton nga balita subong nga gabi ang ining bahin ginadulong sa inyo sang kaluan sang nan sa Super Plus sa kapsula gintingob ang mangustin guyabano malunggay para sa mas mabas kog resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at lawadlaw nan Super Plus sa kapsula natural nga proteksyon sa lawas mangaron sa antioxidants suporta bubulig kontra sa kapoy kag pananluya sang lawas proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi pilihan nan Super Plus the anti cancer food supplement kag subungman nan sa Merriment Oil ang mayonis arthritis, rayuma, varicos, palamoy-poy, palamanol. Panarakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede may pangapla sa managobo, panarakit ang liog, naundan yung mabali. Kag sa mga nagagugo ng pilas, iyan yung patugunon, pontaton, bubuhi lang sa nan sa Merriment Oil. Produkto ni Tita Arlene sa Large Men Parma Corporation, available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Maras, kag Katoy's Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang Inasininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. All managed by Nay Consio Consing Espinosa, Maritay Honorato, Tatoy Espinosa, Katoy's Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo Navarrete, tapat RMN.
8: RRMN Patrol 774.
7: Salamat sa report ni Radyo Manflo Navarrete. Nagiging kapulso mga kabayan, ginaduluman sa inyo, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island, Kagimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka, nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagori, goodwheat. Safe sa heart, kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duwag kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Kay man, basta na Mega Man, hindi kagid mo ang kamisis mo o kung kay partner mo. Gari tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakala sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. E-quality product ni Tita Arlene Kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, ukon sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
8: RRMN Patrol 774.
7: Samtang sa Piyakabain, SDO Iloilo, ginpasiguro nga gina solusyonan na mga kabayanan ang natabo nga sulog sa isa ka building sang San Miguel Central Elementary School. Kag tatlo ka mga tao magkabayan nga nakuhaan sang malapit nga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga druga sa Kabatuan. Ari na naman ang mga buisit mga kabayanan, isa sa mga arestado minor di edad pa.
8: RRMN Patrol 774.
7: Sa detalye ka follow-up sa inyong report mga kabina, nyari sa linya natin si Radyo Man Lineta Fernandez Yulatris.
8: DYRI Radyo Man Report.
3: Ginatag sa Schools Division Office o kung SDO Iloilo nga wala nila ginapabuyan-buyanan ang natabo nga pagkasunog sa Gabaldon Building sa San Miguel Central Elementary School sa tong September 16, 2026. Sunod kay Mr. Yonel Salvilla, ang Division Information and Action Officer sa SDO Iloilo nga matapos ang insidente, gilayon niya nagpakigangot sa ila pamunuan o kung nagpakigangot sa ila ang pamunuan sa eskwelahan para sa nagakaigo nga technical kag financial interventions. Payag ni Salvilla nga padayon pagkonekta sa Schools District Office kag local government units ng San Miguel. Giban pa nga mga natungdan nga hansya agod madeterminar ang kalapadon o kung dalawas ang halit, matumod ang patod nga tikang himuon kag mamobilize ang available resources para sa galeon nga pagbalik sa naapektuhan ng electrical facilities. Gintumos ang tagpamahanga samtang luyag sa tanan ng stakeholders nga madasig nga mabalik ang full electrical services, dapat mahangpan sa mga ini nga kinahanglan masunod ang husto kag nakaigo nga proseso para masiguro ang transparency, accountability kag safety sang tanan. Samtang duha ka mga by-bust operation ang ginpatigayon sa magkatuhay nga banwa sa probinsya sang Iloilo kahapon. Radzuman Rodel, una kita diri sa natabo nga by-bust operation sa barangay Anuring Sara Iloilo kagabi. Balik presuhan diri ang isa ka driver matapos liwat na madakpan sa drug by-bus operation. Ang subject diri gin na hinago kay alias Albert, 41 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa paghinakop sini ang ginabanta 21 grams nga kabugaton sang illegal nga droga na may standard drug price nga 142,000 pesos. Naibaluan nga napreso na si Albert sang 2023 bangod man sa ang illegal na droga. Sa subong yara na ini balik sa presuhan sa Sara Municipal Police Station kag iwat nga tumsang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa Banwasang Kabatuan mayara man sang ginpatigayon nga drug buyback operation kahapon sa Barangay Manguna, Rizal diri ang tatlo ka tawo lakip na ang isang edad. Ang mga subject gininago kanay alias Nunoy, 31 anyos, Miguel Iloilo, alias Putong, 27 anyos, kag nobya sini nga menor di edad nga si alias Missy, 16 anyos, kag lunsay residente sang Banwasang Kabatuan. Nakuha sa paghinakop sa mga ini ang ginabanta 65 grams nga kabugaton sang illegal nga droga nga may 442,000 pesos nga market value. Sa subong presyo sa Kabatuan Municipal Police Station, Sanday Nonoy kag Putong kag nagapangatubang sa nagakaigo nga kaso samtang gin turnover naman sa Municipal Social Welfare and Development Office ukon MSWDO sang Kabatuan si Missy para sa nagakaigo nga intervention. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuman, Luneth Fernandez Villatriz, Tatak RMN.
8: RMN Patrol 774.
7: Salamat man sa report ni Radyo Man, Lynette Fernandez, Yulatriz. Mga kabiyang kagining porsyon na ginadulungan sa inyo, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataason ta mga kabiyan na ng aton sining pataason na ito na itong level sa aton sining dugo. Para magkabato kita mga kabiyan sa anumang niya klase sa balatian nila binagid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least sa 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakala sa tanan nga mga branches ang Life Extension na clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors sa iya sa Life Extension Clinic. Di na pagulata pa nga mga nga maglala pa ang inyo sining balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Siyempre magkanto lang sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iriyo Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguirre Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kagang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo din yung Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, The Science of Longer Life.
8: RMN Patrol 774.
7: Pagtaban mga kabiyanan na ang report. Nag-standby man sa linya naton ang balita. Mga kabiyanan, lalaki pilason matapos nakabunggo sa nakapark nga auto sa Halanduni Street, Iloilo City proper. Yaring detalye nga report po sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
8: DYRI Radyo Man Report.
12: Ang ininga bahin na ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Pila sa guya ang naangkuhan sa isa ka lalaki matapos nakabunggo ang ginasakyan sini sa nakapark na auto sa Dalan Halandone City proper kay inasang kaagahon ang biktima ginhinago kay alias Dan. Ginabanta 40 anyos ang edad kag residente sa Barangay Rizal Palapala City proper. Suno kay alias George nakaresponde sa insidente nga halin sa Smallville ang biktima kag papauli na kuntani sa Ilapuloyan. Abang sa nagliko ini sa gas station nakabunggo ini sa nakapark na auto kabangdanan nga natumba. Napila sang guya sini bungod wala niya masuksok ang iya helmet kag nakasabit lang sa iya motor. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
13: RRMN Patrol 774.
7: Salamat rin sa report ni Radyo Man Majorie Herbomiani. Samtang sa Piyakabayan mga gabihan, 32 ka mga traffic enforcers terminated na mga gabihan, terminated sa serbisyo. Detalye sa ringa information mga gabihan na report sa kay Radyo Man Joel Franco.
13: TYRI Radyo Man Report.
14: Ang inyong bahay gidala sa inyo si Kaluwan Sang Central Blast Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaron nga balatian karay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Central Blast Gold, nagbabakod sa immune system, kinapungan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar at cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungan, ang pagkinan sa ating memoria. Galing sa Tagsagan now, mag Central Blast Gold na kita.
15: Gin-terminate ang Traffic and Transportation Management Office o kontitimaw ang 32 ka-traffic enforcers. Inihalin sa itong Hulyo sa nagigituig kag tubdong subong Agosto 2026. Malawas ni may 87 man nga suspended kag siyam ang ginreprimand. Dinagikan sa 484 kredit pasakan sa reklamo. Payag nititimaw Head of Darico Garbanzos nga zero tolerance sila sa misconduct sa traffic enforcers. Pila sa mga reklamo among pag-absent, late sa duty, awol kag iban pa.
16: Sobra 400 ang ginpa-explain na to. Since July, last year kag sa Subong. Ini continue gid naton kay gusto gid naton nga ang aton mga personnel nagapalo sa ethical doctrine and standard no bisang inaasang iyasang civil service kag ti kunaray ka sa gobyerno dapat amugin ang imong reference ug basihan. Tanan nga mga misdemeanor, tanan nga mga ilang mga misconduct o nang misconduct na iya naga-relate gid nga dapat ikaw i-terminate, gina-terminate namon. Zero tolerance kami sinagra.
15: Si Titimo Head Oldarico Garbanzos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco Tatak RMN.
14: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Saturn Plus Gold. Ang aton panagang sa balatian nagtagpamakot sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
13: RRMN Patrol 774.
7: Salamat man sa report ni Rajman na Joel Franco. Samtang sa Piyakabayan, krisado magkita rin mga kambalikan talang ni. Hindi pala mga kabiyanan nga na-schedule ining babae, mga kabiyan matapos nga ginturukan na sang duha ka dose, sang lethal injection, buhi pa.
13: RRMN Patrol 774.
7: Kung ito pinasahay dyan yung mga kabiyanan nga, dumduman nyo ito mga kabiyanan si nang unang-una ginya biktima sa lethal injection dari mga kabiyanan sa Pilipinas sa ang ginapatuman pa ang death penalty sa mga may mga major mga kabiyanan kung may mga brutal ginya mga sala.
13: RRMN Patrol 774.
7: Nabiktima ito kagamot itong mga gabihan na nag-trigger sa mga Pilipino. Hasta sa uli, mga gabihan na ng mga madri ka mga kaparian nagputista na bangod sa inhuman mga gabihan na nga pagpatuman sa death penalty bagi sa lethal injection. So, hindi mga gabihan na isang kababae ito sa Kwano, sa Tennessee. Mga gabihan na tinurukan na kay Baperti. Dekada ang kaso, murder.
13: RRMN Patrol 774.
7: Dito na mo mga kabiyanan sa mga nagapamangkot subong dito sa lugar nila nga Waysapayan, duha nakadose ang gin-inject sa iya nga lethal injection. Mga kabiyanan ining daugal katalo a katulog ka lang mga kabiyanan once nga maturukan kasi ni pero titigi ka na ipatay ka na iya eh.
13: RRMN Patrol 774.
7: Tignan mo sa mga palamungkotano, labi na sa po mga publiko, kasunod sa pahayag sang abogado, mga kabihan sa babae, amon yung biktima, nga buhi gihapon. Sus, marika gusip.
13: RRMN Patrol 774.
7: Ano klase sang dosang gininjek ito ba si mga kabihan na made in China?
13: RRMN Patrol 774.
7: Ang lain pa ba si mga kabiyanan kung sa Divisoria panigin bakal?
13: RRMN Patrol 774.
7: Di mga kabiyan lethal injection? Kini duwa ka dos? Kini inject siya imo? Buhi ang pasyente.
17: RRMN Patrol 774.
7: Dari mga kabiyan sunod sa abogado ni Krista Pike. No, ginsiling sang mga witnesses nga nag-inject mga kabiyanan ang ining executioners sa Tennessee sang duha ka sirens sang lethal injection ng chemicals.
17: RRMN Patrol 774.
7: Ti apisar sini mga kabiyanan, buhi sa gyapon ang ining biktima mga kabiyanan kag nagahuragok pa kuno. Imagine.
17: RRMN Patrol 774.
7: Mga 40 minutos matapos nga makabaton mga kabiyanan sang katapusan niya nga dose ang sang pinto barbital mga kabiyanan nga injection. So sa subong wala pa sang pahayag ang Tennessee Department of Correction. Si Pike nga may kaso nga pagpatay sang iya sini nga mga schoolmate. Tatlo na kadigada mga kabiyan na kadigad ang pinaka unang kuntani mga kabiyan nga babayi nga gin-execute paagi mga kabiyan sa lethal injection sa Tennessee halin sang early 1800.
17: RRMN Patrol 774.
7: Natin mo ni mga kabiyan ang ginasiling masamang damo matagal mamatay.
17: RRMN Patrol 774.
7: Imagine na katilinga lagin man iba niya one dose lang gani tigi ka na piyong kagtulog ka na sini si victim gani nalipat ako itong ang ginrape ya blato ginaligar mga kabiyan ng bata niya.
17: RRMN Patrol 774.
7: Sa Pilipinas nga nag-trigger to mga kabiyanan sang kakwan sang mga reaction sa mga human rights lawyer mga kabiyanan sa mga mamalidha nagsubuman ng mga kaparian amo to time da kun hindi kita magsalado gina-recall ini sa to time mga kabiyan ni President Gloria Macapagal Arroyo kay kadamo sa mga nagaprotesta kag hindi gusto mga kabiyanan sa sining inhuman mga kabiyanan nga penalty mga kabiyanan nga ginapatuman sa diri sa layis ang Pilipinas.
17: RRMN Patrol 774.
7: Just sa subong palaisipan ni mga kabiyan sa Tennessee sa ilatong mga kabiyan ng lugar kung buhi pa ni mga kabiyanan ang ining babayi sa diin duwa ka dose mga kabiyan sa lethal injection ginapangalimog ilang yaw.
17: RRMN Patrol 774.
7: Ay, perte, ti pamangkot ko na mga kabiyan, nakabugtaw na, nika nagahurago ko, no? Ay, perte.
17: RRMN Patrol 774.
7: Ay, injection niya si Egro, tubig.
17: RRMN Patrol 774.
7: Aw, dalang-alang, Ged. Salbar me naman subong mga kabiyanan ang kilala ko sa Kapuling. Sige, sige, taga-taga-chimpo. May nga subong nga hangover ka pa. Dapat ani subong ang mga kwan ang mga bahal na tirahon mo na da eti pista nyo kagabi eh. Tapos hangover ka pa hindi daw kabudlay mga kabiyan bumbahon mo na nga daan nga may hangover pa nagalapos lang sa taringaya.
17: RRMN Patrol 774.
7: Bas naman kaya madumduman mga kabiyan nani maintindi talang na sa mga taga-Kapuling sa mga taga-Dueñas. Ining kapitan nila sa mga kabiyan nga si Masya Barcia Puha, ang iho di Puha ya.
17: RRMN Patrol 774.
7: Nga napasakad na rin mga kabiyanan sa cyber libel de Darisa iya sa mga kagawad, nadala sa pangarimen.
17: RRMN Patrol 774.
7: Yung mayor gid mga kabiyanan tinutuyo sini ang iguon niya gito mga iya sini nga barangay kagawad pero mga kabiyanan sige lang.
17: RRMN Patrol 774.
7: Obligasyon tari mga kabiyanan nga dipindihan ang mga kutob sa mga naga nga mga ginapigos bla eh ano malain diri kay ginexpose tala mga kabiyanan ng katuntuhan isang nga barangay kapitan sa Kapuling at hindi sa gusto nga i-report ng pagligom dulong mga kabiyan pag Pridi Aguilar sa iya sa barangay bangod mga kabiyan nagaway sa bayas kurente inutdan sa electric cooperative
17: RRMN Patrol 774.
7: Ang boros pa dere kay kinakas pag kontador niya binalik lang to kay daw kina utay-utayan niya ginhimo niya Bombay
17: RRMN Patrol 774.
7: Ginpurgib siya. Kaya masakit pag ito mga kabiyanan na mo maginhimo ay sa mga honorarium sa barangay kagawad niya. Inutay-utaya niya man.
17: RRMN Patrol 774.
7: Pina-impas man, proti-impas na sa subong. Mga kabiyanan, ginakurusan ni sa subong sang Arimeno.
17: RRMN Patrol 774.
7: Pabuasan ta rin kaso mo ni 7 kabulan na suspend mga kabiyanan. Giprisogin!
17: RRMN Patrol 774.
7: Kagigaling bypass ni mga kabiyanan sa PDEA ang ihudi puhaya.
17: RRMN Patrol 774.
7: Napriso ni sa mga kabiyanan sa sulod sa 7 kabulan may nagbulos ng number 1 niyang kagawad kung hindi kita magsala. Tiyabot yung kabalo mga taga-kapuling ni naging kasuhan galing ni siya.
17: RRMN Patrol 774.
7: Pabangkot, sinong na nag-supply ni siya? Oh, kilala niyo gini.
17: RRMN Patrol 774.
7: Sinudla na sa sindikatong barangay niya siya niyo. Nawal lang sa kalag niya, oh.
17: RRMN Patrol 774.
7: Sinuning ang mga sindikato, amon ni na mag-intulin ka nag-sulsol sa iya daw, sa baya duwin niya si Iloilo, nabira sa iya barangay, na, amon na ni, ang mangin kapalarin yung mitsa na ni isang kabuhi nyo.
17: RRMN Patrol 774.
7: Sabi nila mga kabiyan na mapauntat ka na kinakurog ang atay tasang iya siling cyber label. Gabi min pasaka nila. Eh, saan ba nagkagusip? Isa pira pa ka cyber label. Ngayon ko lang ginapanumpay ko lang ganyan sa piyak na istasyon.
17: RRMN Patrol 774.
7: Ako pa ilabel nyo. Tanang nga pasikot-sikot. Balaan ko din ang entrance din ma-exit.
17: RRMN Patrol 774.
7: Ang Herodes niya may bati-bati nga nag-apin-apin ni sa barangay kapitano. Mapasaka pagigisang another nga kaso. Go ahead, make my day.
17: RRMN Patrol 774.
7: Kung sino nang ihudi puha yaman eh, may nang magkaalaman na tayo. May ginaprepara ko man di sa tamang panahon.
17: RRMN Patrol 774.
7: Subong hangover pa ni ang ikilala nyo, si Lola nyo Marcia, papaumpawan tanay, itirahan na na ang mga bahal para maurumpawan ka.
17: RRMN Patrol 774.
7: Kay Bas, hunusun ko naman ang kalag mo.
17: RRMN Patrol 774.
7: Pwede na ta chimpo niyo. Paway tanay. Inong ka na ilasang kwan? Sang ice water? Itigan ang persa mo naman, boss.
17: RRMN Patrol 774.
7: Kay ilampos na naman ka?
17: RRMN Patrol 774.
7: Sabi niyo, Gorma, kurog ko sa inyong mga cyber library. Baliogon tang mga luwan eh, kay.
17: RRMN Patrol 774.
7: Ay, huwag ko na yung mga kabiyana na lingkang ni sa inyong mga cyber label ganun yung sobra ito sa piyaka na may pamahaw pangaditrit panyaga panyapon huwag galingkang ni eh dire pa
17: RRMN Patrol 774.
7: Sige, kay pang supsupon ko mga ilong nyong pagwaong ko mga kalag nyo kaglukuton ko ginang inyong mga espirito
17: RRMN Patrol 774.
7: Ako pa nakaagi-rehab.
17: RRMN Patrol 774.
7: De, ano mo ni? Pwede na matamiyaw ni yung buisit mga kabiyanan niya klase isang issue ni sa kapuling o.
17: RRMN Patrol 774.
7: Eh, basulay nyo tong kapitan sa kapuling ha. Bahay ka mo matamyaw. Pero tuyutoy ka lang ni kilala kung sulsulira ro.
17: RRMN Patrol 774.
7: Bas, bas, preparar. Kaya hulugan ta naman missile mga kabiyanan ang kapuling.
17: RRMN Patrol 774.
7: Gina umul-umul gigun permi nami pagi ko makilala ko na yung mga naga law pala ano pagi sa mapayal sang kaso ay sun balik ka gusip sige kay hunusong kong kurikunat mo
17: RRMN Patrol 774
7: matatim po pasensya gid di tamarol ko lang ato mga kadite ha
17: RRMN Patrol 774.
7: So, bukas naman mga kabiyan, kung karon sa gabi naman, balik na kita mga kabiyan ng dugang karon sa mga balita diri sa aton siringa pagpangaragad. So, pasensya again sa aton siringa mga followers, sa mga nagasunod ka nagaupo diri sa aton palatuntunan. May utang lang ko, ipinsanan ko lang na bukas, may interest pa na.
17: RRMN Patrol 774.
7: Salamat din sa inyo pag-upo dari sa ato, siringa pagpangalaga dari sa inyo panatuntunan. Kita na naman kita karon sa gabi. Same time, same station. Upo dari mga kabiyanan ng aton siringa partner, Radyo Man Jubal David. Hindi man ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. Tatak! RMN.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
24: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm and Fabricon, pangong tumakablog, hanggang amoy kulog, sa bangon ng Charm.
6: Charm Fabricon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Gikan sa number one.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: O si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinago ko na inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
4: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo mo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatag, sumangabuti ka.
1: GTX 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. GTX 500. Buntag na o gabi.
2: Parang pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Na-minage kaya kung tulog sa GTX 500.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabuli si baby, mas masanay ko din na allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliya ang Unilab quality. Piliya ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Ang sakit sa ulo. Dapat intig ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indik manami, akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghining ang
4: akong puti. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. GTX 500.
7: Di na kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit hit sa ako niya baywang.
8: Sige, sa kapila ka mag-in sa GTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay, nagugin na
4: GTX 500.

0: Believe. I am Venus Roth, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sabad ka, ubo!
4: Untati na. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Kargado!
10: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag-royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag-salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang globe. With proper diet and exercise.
14: United Home.
8: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Ah! Kamusta nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako!
18: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: Papauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
23: Cellphone Plus Gold.
24: Kuya si Mercy, harap ko nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigurad yung tuwa ka bulan noong pawan.
23: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
25: Sa mga butika.
26: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by McDonald's.
23: Cellphone Plus Gold.
24: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary. 3cm na gali. Hinitry ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
23: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
25: Sa mga butika.
23: Cellphone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
23: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee.
3: May vitamin A,
4: vitamin B,
3: and B12,
4: vitamin C,
3: vitamin E,
4: potassium,
3: magnesium,
4: iron,
3: zinc.
4: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system,
3: good blood circulation,
4: kag good eyesight.
1: Nons Corn Coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Sugid kay Tihoy.
7: Aragoy, Choy!
8: Tatak RMN time, alas 12:20.
5: Tatak RMN.
9: Ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
11: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

Hi nga ka mga karats, mga nilawa kasama. It's party time! South Aray, South South! Sa mga tritison da, pilita lang! Sa mga ginarayuma da, sige lang! Palo pa ba last kita sininga Biyernes? Persya dos na para sa bulan sang Oktubre. Ikaduwang adlaw para sa bulan sang October. And it is the first Friday. Maingaga sa ato mga pinilangga nga mga suke. Kamusta ka mo da? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang sweldo? Welcome na sa ating nga pala, tuntunan ng Morning Talk Show ng Bayan. Yes, kada kagahon, may kaupod ka. Sa ating mga kauturan ng mga palapulaw, may mga duty, hindi ka tulog, ayaw matulog. May responsibilidad sa disoras ang kagahon, nagabiyahe, nagabantay-bantay sa ating mga kapulisan, sa ating mga security guards, sa ating mga Philippine Coast Guards, sa mga nagabiyahe na sumong. Apakato sa nagkalain-lain yung mga rota nila. Amo niya nga paborito sa aton mga truck driver, aton mga rotero kagahon magbiyahe. Kay wala traffic, tawhay dalan. No, kaga maptulutog na ang aton tiyempo. Nami man ang tiyempo naton sa mga Biyernes. Kitaon ang bulan, wala sa nga pag-ulan. Pero check man natin gyapon ang pag-asa kami kagapon may na-monitor na bagyo pero layo-layo ini no, babaw gid diri no sang Pilipinas. Check natin dugay-dugay. Ang pag-asa. Welcome sa programa Isugid kay Tioy with yours truly, Tioy Pancho. Update nyo ko. Ini nga Biyernes, pantayan man ang ating kwentong kababalaghan, mga nakakatakot na

0: Mga kwento, alam mundo mistiko. Kung may kababalagan stories ka, welcome. Come and join us. Pwede niyo ko tawagan sa 0933-879-0931. Sa atong mga tuners, listeners, we are broadcasting nationwide and worldwide sa inyong mga radio. 774. Kami ang RMN Iloilo, ang nag-aisahanon nga AM station sa bilog ng Western Visayas. Nga nag-broadcast on air 24 hours a day. Kapod naton sa transmitter site sa Hinaktakan, Rajoman Christopher Tope Mondihar. In charge sa mga daloy ng mga balita, mga maiinit ng mga updates. Pati ning duha ka traffic enforcer na bumunggo. O na bumunggo ba o nabungguan. No, sang privado nga sa lakyan. Dira sa may Tabukan, Mandurriao. Amo na mga latest updates naton sa ato nga Facebook page. Kapod naton, Rajoman Resident Yoso Pordon. Might as well sa mga bag-ubog tao. No, para ma-updated ka mo sa mga nag-line-line ng mga balita, lokal, national, sports and entertainment and public service, tutok lang sa ating Facebook page DYRI RMN Iloilo. Pwede nyo man i-like, share and i-follow ang ating programa. O hindi lang kita on air, makitaan kag mabatian man ang programa, isugid kitiyo sa Facebook Live. Palayog na lang ha, i-like, i-share and i-follow. Ilabinigid ang ating mga kauturan ng mga Ilonggo, ang mga OFWs working and living abroad. Aking technical partner, Rajoman na Jobal David. Bit-bit mga balita, kagandiin na ni. Dawa, tatlo lang ang bulawan tanga medalya kay si Alex Yala. Ay binigo si Alex Yala ang makabansi sa semifinals. So may bronze. Target naton di is lo kay Bumble Tolentino is 5 ka gold. May mga nabilin pa kita ang mga hampang no antes magtakop ang Asian Games. May 2 ka jiu-jitsu. Ano pa itong boxing? Si Carlo Paalam. Karoon gali ang pang ni Carlo Paalam. Update na ka po mga kasama sa Balitang Sports. Sa ato mga YouTubers, samtang nag-luto, samtang nag-ubra, pwedeng tutukan ang programa isugid kay Tiyoy. All ears, gusto nyo? RMN application, install, i-download ang RMN app sa inyong mga cellphone. Para biskan nag-abiyahe ka mo, or ara ka mo sa inyong balay, no, hindi ka mo pwede maghahod, saksak ang inyong headset o ang inyong airpad, tutukan ang programa. Kag sa YouTube, pakita lang at RMN Iloilo Official. Good morning and welcome sa programa isugid kay Tio ay sa itong mga pinalanga ng mga kauturan, mga senior citizens, PWDs, dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aton Radio Manibela Drivers, buhay na buhay ang dugo ng ating Radio Manibela Drivers. Kay sining at Domingo, mga panumbalik na ang Radio Manibela. Kaupod ang aton mga driver sa Dalanon. Kada Domingo, kaupod si Rajoman Rezi Danioso Bordon. Sa mga Radio Manibela drivers, pulo practice na kamo di. Kung may balita, taugilan si Tio Pancho ah. Kagayban pagid naton yung mga bagong mga programa balantayan aton ini-update sa inyo ah. Sa aton mga suki dira sa Tabok, sa Negros Island Region, probinsya sa Guimaras, in Tugtog, Balabutan, sang aton yung mga nagalanog na signal. Good morning, good morning. Nagapanumbalik man ang aton niya Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kita nyo sa aton niya Facebook page, nagapamati lang sa RMN. Sus, nabatian, nadakpan sang aton yung mga rubing partners, no? Ang RMN team, dakop sila, pero ining dakop, wala ni citation ticket. Pag dakop sila, antimano, gansang isa kabilog na mainit-init pa ng lechong manok, may soft drinks pa. So sa aton mga kauturan, diri sa syudad, tutok lang sa aton nga RMN. Tok, tok, tok, lechong manok promo. Wala ka na i-damo pa ihambal, wala ka pa, wala ni trivia-trivia, wala ni pamangkot. Basta gani, nagapamati ka mo sa RMN Iloilo, kagmalabayan ka mo sa ating RMN news team, daog ka mo gada yun. Daog ka mo gila yun sa manok kag isa ka 1.5 na litro soft drink. Hindi lang ini para sa mga residential, ha? Mga driver, sa mga nagabantay din, mga tricycle drivers, ha? Mga tanod, ha? Mga LGU, so, ba't sa kaon si Mayor Raisa Trinias? Wala may nagsakak sa opisina ni Mayor Raisa to? Sa konseho to, puro arimento, ba daw, tilaway man sa manok to? Alas 12:33, good news sa mga konsumidor sa diesel. Nagnubo ang presyo sang diesel, samtang nagsaka naman ang iyasang gasolina sa unang tatlo kadlaw nga trading sa world market. Halin September 28 to 30, ang pagbag-o sa presyo. No, kuha, confirmed na ni ang diesel ang ma-rollback, ano? Kay last day sa trading subong. Balubantayan ni ang diesel, ginabulubanta ni nagmamaganubuin ni isang 1.55 centavos. 1 peso and 55 centavos. Pagkatapos sinakaan sang pulo city. 1.55 sa gasolina. Ay sus, piyong na lang kita. 29 centavos ang isaka niya. Base ini sa tatlo kadlaw nga trading. Para i-confirm natin ini mga kasama sa maabot nga Lunes. Kung nga manubo ang duha, ang diesel kag gasolina, manubo gid ini bala o masaka mga karadyuman. And may nalabayan man to. May isa ka pick-up, no? Binungguan niya to ang ido. Sus, wala man gin balikid. No, kitaon sa picture, kitaon sa video, binungguan niya ang ido. Wala man lang binalikid. Araw-araw, wala man itong mabatian. May isa pag ito ginpost, ginbangkaw niya ang ido. Mga wala kaluoy sa kasapatan ay ari na ginaduso, bulubantay na. Kahit kung ikaw mapamatudan, nagapalakit ka, maltrato ka sa mga kasapatan, pwede ka ni makulong sang tatlo katuig kag pinahan sang 500,000. Bulubantayan kaysa idalom sang panukalang Animal Life Advocacy and Guardianship Act. Ining ginaduso no sang kongreso ang alaga or ang butsalingon sang alaga, Animal Life Advocacy and Guardianship Act. Ang sino man no mapamatud-an diring nga nagapang-abuso, nagapamatay, nagapanakit, nagaihaw kag nagakaon, mahaharap sa multa kag pagkapreso ang mapapatunayang nagmamaltrato o nananakit ng mga hayop. Kayong mga hayop, no? Ang ginaduso di ang pagpamatay sa nga mga kasapatan, ini mga ido, yung hiyoptanan, yung mga kuring. O dahil sa pagmamalupit, yung ginasakit, ginabasyahan sa nga ininit, no? Amo niya mga kalabanan di, ginahiluan, no? Gimaras, ahalong kabuda, gipang ilo sang ido, pamaling pagtrato o pagpapabaya, ini mga dog owners. Ang may mga kasapatan, kasi kinapabayaan na lang, pagkatapos magbata ka magbata, wala na ginapakaon. Naging stray dog na lang ang inyong pet dog. Natak-an na kamo pagsagod sang ido. Sagay kamo kuwa-kuwa sang ido. Tapos pabayaan nyo man lang ang pagpatay, pagmamalupit, maling pagtrato, kag pagpapabaya. No, ang multa dre, no, once mapasar ini, 100,000 pesos tub-tub, 500 pesos. Kag pagkakulong, sang isa katuig, kag anong kabulan, hasta tatlo katuig.
1: Aragoy, tso!
0: Ginabawal man, no, sa ining alaga act, pinagbabawal man ang pagbebenta ng karning aso. Diri sa aton daw, hindi na ni uso, daw sa Bagyo lang ni nauso subong. Ang ginakatay lang, kag ginakaon niyang karnisang ido. No, amo niyang mga dala diri, ha? Hindi lang pagsakit, hindi lang pagpamaltrato, kag hindi lang pagpapabaya, pati na ang pagbebenta ng karning aso, paggawa, pag-share at pagpapakita ng pananakit sa mga hayop para sa entertainment. no, ining mga vlogger, isa ginabidyohan nila, ginabuno nila mga kuring, ginahalita nila mga kasapatan, ginapost sa Facebook, no, para for entertainment. Ano klase entertainment inyo, panakit sa kasapatan, no? Sino ka ka-entertain din naman, mga sadista man eh. Lahat ng uri ng animal fighting, labdala na di ang uwak, dala na di ang bulang, dala na di ang toro-toro, sungay-sungay, kaya tindakanay pato, dala na di ha, tanan-tanan ng mga animal fighting, eksperimento at dissection ng hayop sa elementary level. No, amo niyang ginatulod subong sang ining Animal Life Advocacy and Guardianship Act or Alaga. So take note lang dire, kay kung mapasar na ini, mas pinaigting pa ini, no, mas pinatindi pa ang multa kag parusa sa mga nagkapananakit sang kasapatan.
2: Attack RMN.
0: Sa iba pagid nato ang mga balita nga natipon sa aton nga news center, mga karadyoman. Ining tani madakpan ining nag-hit and run sa Ido dira sa may Isaraga. Nagapanawagan sa bulig kag hustisya ang isa ka pamilya matapos napatay ang ilahinoptanan nga itom nga Shih Tzu sa hit and run incident sa barangay Inagdangan Sur, Isaraga. So nakita ini sa video, no? Suno sa pamilya, nagtabog ang ilaido sa dalan sang nabungguan sang pula ka pickup truck. May logo pa ini pickup truck, so identified gid ini. No, nakuhaan gid ini sang CCTV ini nga pickup truck, and karon ahay ang mga K9 ginapangita kada toy. Kagatani, supportahan man nato ng aton mga produkto lokal. That's very important. Ang pagpasuporta nato sa mga produkto lokal. Sa mga gusto magbakal sa mga local products naton, mahimo na mabakal ang mga produkto na gikan sa probinsya sang Iloilo. Sa Iloilo Provincial Capital, sa ginahiwat nga Farmers and Fishers Folks Week Celebration nga nag-abre, nagbukas kagapon, Oktubre 1. No, kabahin sa mga produkto nga mabakal, ang mga preska nga marine seafoods nga ginabaligya sa isdaan sa Kapitolyo. Damo naman mga halin sa istansya, bino. Dreman makitaan ang mga produkto sang tagsa kabanwa halin, First District hasta Quinto Distrito. Ang Farmers and Fisher Folks Week Celebration ang isa katuigan nga aktibidad bagi sa isa ka ordinansa nga gin-author ni Board Member Rolito Cahilig nga ginahiwat sa una nga semana sang October. So the whole month of this, the whole week naman ang pwede nyo mabisitahan, no, ang aton nga Iloilo Provincial Capital, ang mga ulutanon, isda, kag iban pagin mga delicacies. Halin First District, tub-tub the Fifth District, kung nahidlaw na kamo sa mga bandi-bandi, hindi nyo na kinama kadto pa sa Antique, sa San Joaquin, kadto lang kamo sa Kapitolyo. Gusto nyo makatilaw sang manamit nga atsara? Kag ang mga mushroom, no, mga mushroom products sila, may mga mushroom chicharon, no, may mga powdered malunggay, ambot kung sa ang kalinog may ara man kamoda sang lato-lato, amo nang nami baklon di. Magluwas sa pagpapakita sa narisari ng mga produkto, magahiwat man sang serial ng lectures kag forums ng provincial government angot sa agriculture kag fisheries. Tani, suportahan nato ini, no, kay kagina naglabay kay nagkadto kami to, nakapamakalman kami sang iban ng mga ulutanon. Kakadto tagani sa Iloilo Terminal Market ini ikas isa ka semana ni ho, para masuportahan naton aton mga mangunguma, mga farmers kag mga mangingisda sa ining Farmers and Agri Week dira sa may Iloilo Provincial Capital. Nami ini paga sugod pag para makilala man naton ang narisari pagid nga mga produkto, no, sang probinsya sang Iloilo. samtang mga kasama ining deputation sa mga barangay officials nagatuyo sa mga masiguro ang consistency sa implementasyon sang clearing operation sa tanan ng mga barangay sa syudad sang Iloilo. No, i-deputize sa mga tanod, i-deputize sa mga barangay officials para sila mismo, no, ang maupod kag para magabgiyaan man nila ini ang ilang mga pumuluyo nga nagapark, no, mga sinaprat nga mga parking sa kilid sang dalan. No, bantayan kayang PSTMO ginagangyat ang mga barangay nga magtukod man sang common parking area. So bulubang tayo ng ining mga balita mga kasama nga kag-iban pagid nga mga balita nga natipon sang aton nga news center. Kuwao nanay nato ng aton nga connection gikan sa Pag-asa. Check tayo ng bagyo, no, nga yara sa Philippine area, palapit na ini sa Philippine Area of Responsibility. Kung kamusta hunta ining aton weekend, mangin maulanon bang aton weekend, check ta ang Pag-asa. Alas 12:43 ining bahin buylog nga ginadulong sa aton sang Kalwan sang Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa, yari na ang saboroso, yari na ang mahamot, yari na ang masustansya nga kape. Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, may sakap na soya, xanthones and malunggay kag ini ang caffeine free coffee. So hindi gid magsulab ang inyo nga sulok-sulok biskan imno nyo ni aga udto hapon gabi. Coffee for all, kape para sa tanan. Bata, tigulang, may balatian o wala, nagabusong o gusto magpabusong. Santon na plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, produkto ni kalidad ni Doc Remelito, uy, mabakal sa mga botika. Tag sa Yes to Health Wellness Center.
2: RMN News, panahon.
0: Sa linya, kaupod daton from Pag-asa. This Friday, Engineer John Baron. Engineer John, may ngaga.
3: Hello sir, may ngaga sa atin man mga pagkalamati sa RMN. Latest na weather update natin sa Dawson Friday, October 2, 2026. Latest na update natin no, sa gina-monitor natin ng bagyo sa Guasang Par. May international name nga si Choi Wan, nag-intensify pa sa isa ka severe tropical storm category. Latest natin ng location, no, 2,590 kilometers east of northern Luzon. Maximum sustained winds, 95 kilometers per hour near the center. Gustiness nga pwede maglabot sa 115 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 10 kilometers per hour. Manubo man ang chance, no, nga mag sulod din sa itong area of responsibility, and present movement niya is pasaka man, no, so manubo man ang chance nga makahatag ini direkta nga epekto, no, sa itong landmass. Pero ang traps ni Choi Wan, naglabot na ni siya, no, sa may Visayas kag sa Mindanao. So sa mga sistema, dari sa aton sa Western Visayas, pati cloudy to cloudy skies kita, pero may mga chance na agyapon sang scattered rains and thunderstorms. Ang hangin, mahina tugtog kasarangan sa direksyon amiya na Sidlangan, tugtog amiya na Katundan. Amunia magadala sa makanay tugtog kasarangan nga mabalod sa aton kadagatan. Forecast temperature, 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw, magabutlak 5:38 sa aga. Magatunod, 5:40 karon sa hapon. Neto na ito sa update. Ako si John Baron. Madamo, gini nga salam.
0: Engineer John, maying aga.
3: Yes, sir. Good morning.
0: Si ano, Chon Wan. Ang international name, Chon Wan.
3: Choi Wan.
0: Choi Wan, medyo mahina-hina ang dalaga niya, 10 kilometers per hour. Saan naman yung ginabanta nga ma-recurve kag mas pasaka, gid, Engineer John?
3: Ang iyang dalagan, so, no, based atong nga forecast model, generally northward ang iyang dalagan. So, kung ang ano abi, ang distansya ya sa atong nga parlay, medyo malayo pa. Mm-hmm. So, sa akong lang paglantaw, no, low chance nga magsulod din sa par.
0: Mm-hmm. Pero saan o ini siya ma-recurve, pababaw?
3: Actually, ano na ni siya, nag-sugod na ni siya pasaka, no? Ang present movement siya is west-northwestward.
0: Hmm. So, amunin pasaka siya, pero amunin guro kagapon, Webes, amunin guro medyo magulalo umon natin nga tempo tungod sa kagpag-ulan.
4: no diri sa Visayas, Western Visayas kag sa may probinsya sang Gimaras, duot sang trap yan engineer diyan no.
3: Well, lang ano no ang sa kagapon naton nga paulan, especially itong sang aga, yes. Mga localized thunderstorms ato sir.
4: I see. So aside sa dire, wala man isa may ginhigo pang iban nga mga LPA palapit sa aton nga power line, engineer diyan.
3: Yes sir, sa subong wala naman ta may ginaano, abi ginamonitor nga LPA or bagyo no, except sining kay ano kay Choi Wan.
4: So by the weekend, Saturday, Sunday, what we expect, or oh, is it early to say nga medyo mag-improve na gid, mabalik naman kita sa biti nga init in Jerjan all through this coming weekend?
3: Yes sir, actually ginexpect naton nga ano kita no, generally fair weather ang aton nga sempo for the next coming days. Muna na galing may mga chances tagapon no sa mga paulan nga usually nagatuwa sa hapon o sa gabi. Doon na sempo na to actually sir sa kagapon nga ano eh nga nag paulan sa aga no dire sa city. Dala na siya sa mga localized nga thunderstorms. Kaya mga localized thunderstorms naton usually gatuwa na siya sa hapon o sa gabi, pero posible na siya gapon no nga magtuhaw sa aga. It so happen na no nga nag-ulan sa city early morning. Actually typical na siya sa mga localized thunderstorms naton kay before sang kagapon nami man naton nga tiempo no, pero dili sa aton nga monitoring sa pag-asa may mga areas kita sa Western Visayas at the time nga ga-experience man sa mga thunderstorms early morning mula na galing kay hindi talang mabatsagan kay why na tabo sa aton sa city no kay muni kay kagapon na experience naman ang early nga thunderstorms.
4: And last question engineer kay October na. Nakaagi ka engineer diyan nga nag-date ka kag nag-ulan.
3: Sa pila na sir?
4: Ikaw ang tagapag-asa, siyempre mahagad ka date. Nag-date mo tapos ginulan mamasa na ano kaya diyan niya ikaw ang tagapag-asa kag ginag-ulan ang date. O kin chimpo mo gid nga maulan engineer diyan.
3: Actually kapila na sir, pero kung expected mo man abi ang palabuton nga ulan, maka-prepare ka man na sa ano sa mga ano yung mga ulan nga maabot.
4: Pero lain na ginapreparahan mo subong abot. Engineer John, advance happy weekend and a good morning sa inyo sa pag-asa.
3: Thank you sir, good morning.
0: Salamat kay Engineer John Baron.
2: Tatak RMN.
0: Amig mo kung date mo pag kung tagapag-asa mo. Tama date ka, ma-beach na, sigurado ka mainit.
4: Oo, iba si sa forecast rock wala bagyo darling. Pero kung isa palso man ano, managare para updated ka mo sa weather. Labi na kita may mga ma-outing-outing kay manug weekend na ho. May plano mag-beach-beach, mag-outing o mag-long drive. Tutok lang sa RMN Iloilo para sa ating weather update. Mga amigo ta for pag-asa giving us the weather update daily. Ang weather update dulong sa aton sang Santon na Plus Gold, isa pag-idini nga produkto ni Doc Remy Lito Uy. Mga kasama, Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. May epektibo ini sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit, ang inyong mga bukol-bukol, mahinang resistensya, pabalik-balik na lang ang mga balatian. Dito na tayo sa Santon Plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidant. Himo ini sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina, magkabulig man ining Santon Plus Gold sa pagpanubo sa ngatong nga fats or cholesterol level. Kung may ginainom ka mga maintenance, mas mayad pagid na parisan nyo sang Santon Plus Gold. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Available sa mga butika, kag syempre sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang sa number 125 Ayang Building, Yulus Street City proper, malapit lang sa Midtown Hotel. Kadto inyo kung gusto nyo magpa-check up sa aton mga Doctors of Alternative Medicine, Domingo, Tob-Tob, Biyernes. Bisita ka mo alas 8:30, abri na ina ang Yes to Health Wellness Center. Pangitalan da si Doc Ray Empinado, and dira nyo may mabakal ang tanan ng mga produkto ni Doc Remelito Uy. Sa iba pagid nato ng mga balita, update kita. ining nagaangkasanay nga mga traffic enforcer nga nagbunggo sa kasugata nga salakyan sa Mandurriao, Iloilo City. Base hambalon nyo inom na kainom hubog. Hindi kay balaan nyo ang aton nga mga for the benefit of for your info na lang, no? Kay abi ng ibante nga nag-overtime. Alas 11 na man ang manog alas 10 na ara pang aton mga traffic enforcer. FYI for your information. Ang aton yung mga traffic enforcer, may second shift ina sila. Hindi hambang nga tuloy-tuloy, diretso aga, kagahon, hasta maggabi, hindi. May night shift ang aton yung mga traffic enforcer. So, ining nagangkasanay ining yung mga traffic enforcer, papauli na ini sila tani kay atapos duty nila. Mga kasama, alas 10 sang gabi.
2: Tatak! RMN.
4: Ang latest update, lunsay nakaagom sang minor nga pilas sa kalawasan ang duha ka traffic enforcer sang Iloilo City matapos magbunggo ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa kasugata nga salakyan sa Taytay sang Barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo. Ang salakyan halin sa may The Medical City pakadto Tabukan, Mandurriao, no? Ang motor ang ining mga traffic enforcer halin Tabukan, Mandurriao pakadto patabok sa Medical City pakadto dira sa may Iloilo Supermart na, no? Patapos sa Talaklaron. Sunok kay Donald Mauro, auxiliary nga nagresponder sa lugar nga papauli na kuntani ang mga traffic enforcer pagkatapos ang ilang night duty. Pahayag ni Mauro nga nagangkasanay ang duha ka traffic enforcers kagpadulong sa direksyon sang molo. Dugang pa niya nga sang pataklad na sa Taytay, disgrasya nga nagbunggo ang motor sang mga ini sa kasugata nga auto. Bangod sang impact sang pagkabunggo, wasak ang headlight sang bumper sang salakyan samtang nagkalahukas man ang pila ka parte sang motorsiklo kag naglapta sa dalan. Sa subong, padayon nga ginadapatan sang pagbulong ang mga traffic enforcers samtang ginahulat pa kung makikareglo ang mga ini sa driver sang auto, meaning sila mismo, no, ang bumunggo sa auto. Pasaka ni ang pasaka yan, eh, medyo mapaliko ini yung pagkatapos ang may statua na revolto nga ido Byron, no, na dira patakla pa left ini. So siguro wala makalkula, wala makita kabalo base may ginasundan silang auto, amo na nagkadto sila sa outer lane te ini nga papanao gani pakurbada man ini. Te wala nila guro matulupang dan ini kag bang bumunggo sila daw duag pink pa niyang auto si babae pa niyang tag-iya. So bulubang tayo naton mga kasama balo base may ginasundan silang auto, amo na nagkadto sila sa outer lane te ini nga papanao gani pakurbada man ini. Te wala nila guro matulupang dan ini kag bang bumunggo sila daw duag pink pa niyang auto si babae pa niyang tag-iya. So, bulubang tayo naton mga kasamang latest update. Kag kung magreklamo, pasaka kaso ang sa auto eh. Pero mayo lang, no? Sa pamilya, sa mga traffic enforcer na involved sa ining aksidente, no, kulukalma na. Na kaya minor lang ang mga pilas, no? Pasalamat lang kita. Kay minor lang yun nga pilas, no? Good thing is siguro naka-helmet man ang aton mga traffic enforcer. Sa ibang pagid nga balita, iningin ba gina-break ta kagapon ang airplano nga Fly Dubai, oh? Tuyo ining hijack kagpa i-crash, no? Kabig na ining terrorist attack, no? Asang co-pilot din pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagpaidalom sa Islamic Radical Indoctrination ang Omani. Sa ganihan balikita Omani, taga Oman. Omani co-pilot nga nagabuno sa Indian captain sang Fly Dubai. Halin sa Dubai patulong sa Tel Aviv, Israel. Sunod kay Netanyahu, na-establish ini kasunod sang interrogation. Alam mo, kung makalantaw ka sa mga documentary, no, kung paano mag-interrogate ining Israeli forces, Israeli intelligence, pati ang wala mo mabalaan, mahibaluan mo na. Payag nga hindi pa matumod kung may kang tanan sa Iran o kung sa iban pang mga pungsod ang among piloto. Dugang pasang Israeli Prime Minister, may planong manggangimatay ang attacker ining co-pilot na umani. Kung sa niin, ginsugo pa sini ang mga tao, nga patyon siya matapos mapunggan ang iya plano nga i-crash ang aeroplano.
1: Aragoy, tsok!

0: RMN.
1: Wala pagin sa publiko ang identity sang among suspect samtang padayon nga ginatumod sang international investigators ang motibo sa pagpang-atake sa captain kag tuyok nga pagkontrol sa aircraft na hibalo andre kalabanan sang kalabanan sa mga pasahero is Israeli. Balaan man naton do pag speech ni Israeli Prime Minister to nag walk out ang kalabanan sa mga pungsod no kaga ining Iran te ini ang kasumpong ang mga Houthi rebels ang Iran no ini ang matinding katunggali ini ang public enemy number 1 nila. Mayo lang kay nadapatan, mayo lang kay may hero man to, mutong laki nga nagsulod. No, nagsulod, nagpugong. Kag napunggan ining iyang tuyo nga i-crash bow, pasalamat. Naga-detour ini sa may Saudi Arabia ining eroplano. Wala pa kita update kung nakabalik na, kung nakalupad. Haliwat ining fly Dubai, pakadto sa may Tel Aviv. Pero sumong mas istriktuhon pagid ni. No, ang sang aviation authorities sa bilog nga kalibutan pagkatapos ining matukiban no nga may nakalusot nga terorista na naman no, tawagabay lang no Lord we pray nga pangamuyo kita na hindi naman madayon ini maliwat nining pagpang-atake sa Estados Unidos ining mas kilala naton nga 9/11. Alas 12:58 sa aton ng mga kauturan. Gapangabay, padala na ko di gapangabay na, no? Nagapangagda, kag nagapangabay si Tee Pancho, no? Para sa National Commission of Senior Citizens Region 6 para sa Blood Donation Drive. Ini nga dugo nga ini, ang inyong madunar nga dugo para ini, para sa aton ini nga mga senior citizen, para ini sa aton mga katigulangan. Hiwaton ini October 25 asa Government Service Express sa SM City Iloilo upod ang RMN kag IFM. Kabahin ang dugo ko para kay Lola kag Lolo sa celebration sang Elderly Filipino Week. Suno kay Ms. Rara Ganzon, direktor sang NCSC 6. Katuyuan sini nga magtipon sang bastante nga supply sang dugo para sa mga katigulangan nga hindi na halos makadonar. So expect ko kamo no mayo ning inisyatibo ni Sec Ganzon ni Ma'am Rara Ganzon para sa aton nga mga katigulangan no para gid ini buligan nato ng aton mga katigulangan kay inaya hindi ka donate kag kung may magakinahanglan sila sa dugo kung wala sila sang referral no baw na budlay yan gid kadamo nagasaka di sa istasyon bla ngon na mga ayo sang dugo mga referral pero subong pwede na naton mabuligan by donating our blood and help save lives.
0: Atak RMN
1: sa aton yung mga barangay officials no bis amon ni nang amon ni biskan na kansilado ang barangay and sanggunian na kabataan ni election no ang aton yung mga barangay officials baw pakita nyo man be abi pakita nyo be sa inyong mga pobuluyo na kaya nyo disiplinahon ang ining mga tag-iya sa mga salakyan ilabi na gid ang mga tricycle no ang mga tricycle dira sa balay namon madakpan ta kapila na nakikagahon kagabihon dira kagiga park sa tubang sang balay ginahawanan gani na muna ang tubang sang amon balay no para wala malikawan nato malikawan ang mga aksidente pero may mga kabalan dinya nga mga driver imbis nga sa ila mismo balay iparking ang ilang nga salakyan mangita gid sila sang iban nga bakante nga lote kag dira na lang ilang isalid ang ilang nga mga salakyan. Bantayan takakaroon magpuli ko mga pitadwa. Makabulig sa consistency ang isang clearing operation sa kada barangay. Bautani, kapamati sa aton, diri ang mga Ang mga nanabayan ko man nga mga barangay ano na medyo kadamo na gid sa mga nagaparking sa kilid, no? Like North Baluarte Molo, South Baluarte Molo, Barangay Boulevard Molo, San Juan, Kalaparan, Kalumpang, Santo Niño Norte. Sa Santo Niño Sur, hindi gaway, no? Ang San Antonio Molo. Namunang nalabayan ko, pirmi. No, tan sa Timawa. Makabulig sa consistency sa clearing operations sa kada barangay ang tikang sa Public Order and Safety Management Office o POSMO nga i-deputize ang barangay officials para sa local traffic enforcement sa ilang mga nasakupan. Sunod kay Public Order and POSMO Chief Operations Cyril Octavio, dako nga pagpanghangkat sa ila ang pag-maintain sang clearing operations. Patag ni Octavio, tatlo lamang ka-team ang nagakondak sang clearing operations gani kinahanglan sang POSMO ang bulig sa mga barangay officials. Kaya abot naman natin ini, maglabay ang POSMO, malibot ang mga tanod, malibot ang barangay officials. Kaghambala nila mga pamuluyo, oy pahigad ang inyong kasalakyan, taguan na, kay aran na ang clearing operator. Sila mismo, ang mga barangay officials mismo, ang nagasugid, no? Sa mga taramak ng mga driver nga halino ng ilang mga salakyan kay may clearing operations na. No, sila mismo imbis nga buligan nila nga i-clear ang mga kilid sandalan, sila pa ang mga nag-iinggan nyo, sila pa ang mga nag-tolerar. Sa idalom sa programa, ang deputized officials magapaidalom sa official orientation training kaghatagan sang citation ticket, no? Agud magdakop sang violators sa ila nasakupan nga barangay. Pahayag ni Octavio, malapit na sa 75% sang 180 barangays ang nagasuporta sa plano. Magatapos sa buong Oktubre ang orientation kag training sang gusto magpa-deputize. Agod matigayon ini, kinahanglan niya magpasar sang ordinansa ang Iloilo City Council. Samtang ginsiling ni Octavio nga hindi absolute ang deputation, bawod mahimo ini mabawi kung may pang-abuso sa deputized personnel.
0: Atak! RML.
1: Pag dapat bantayan man ini isang POSMO ining mga barangay officials, wala hindi tanan pero abot naman nato ni. Balaan man naton ang iban nga mga barangay officials, basta gali pariente nila, kumpare nila, pinanser nila o ginautangan nila, hindi nila pagdakpon, hindi nila pagtagaan citation ticket. In short, may pinilian gihapon. Ang wala nagboto kalabanan ang dakpo nila ni no kay Sir Octaviano sa POSMO head, kalabanan ang dakpo nila ni ang wala matagtagan sang IX. Ang kontrapartido pagkuntagaan sang citation ticket, no, ano ni, pwede man ila ikarga ni ang mga naga-illegal park sa dalanon.
0: Tatak RMA.
1: Habi, testingan tani, pero tani may pasar. Kaya I'm sure, no, positive nga mapasar ini sang Iloilo City Council, kaya puwerte na get. Kita nyo mga nagkakalatabo ng mga sulog, no, haluson ang aton mga fire truck na makasulod sa mga area tungod kadamo. Kung adlaw, hindi mo makita, no, matsag mo daw kalapad sandalan, maglabot na gani gabi, kadto kaagahon, sus, biskan motor mo hindi kasulod. Tanan dira na ginadasok na mga salakyan. Ano na natabo nga, no parking, no car. Kalabanan sa mong wala parkingan, dira mismo, pati ang ginakayad niya mga sidewalk, login budgetan ina, sidewalk. Ang sidewalk para ini sa pedestrian, no, para ini sa tao nga labyan, agyan, para hindi sila sa tunga sandalan, ng car. Kalabanan sa mong wala parkingan, dira mismo, pati ang ginakayad niya mga sidewalk, login budgetan ina, sidewalk. Ang sidewalk para ini sa pedestrian, no, para ini sa tao nga labyan, agyan, para hindi sila sa tunga sandalan. Nang wala kami na notarne sa mga barangay officials, ang mga sibilyan, ang mga tao sa dalan na lang nagalabay, kay man ang mga salakyan sa sidewalk tanan nagaparking. Pero ginatulok-tulok lang ini. Kung isa gani, ginasinyasan pa sa mga barangay officials o mga iban nga tanong. Kaya parang gano'n, sulot. Mag-ulan? Ah, basa matubog kagid kay dira ka nagid sa highway, dira ka nagid sa dalan malabay. Hindi ka kalabay sa sidewalk. Ginukuparan na ni ang sidewalk. Ginukupar na ni sa mga salakyan. Pero subong, may mga iban ng mga barangay, like nakita ko Rizal Palapala, Rizal Estanzuela, Rizal Palapala, ang parts ng Kalaparan, no, diri sa may 11, kita ko na sa zone 11 Kalaparan. Akag iban pag inyong mga barangay, ako nakita ko lang eh, ginahimo nila nga private parking, ang public parking, ang ilang mga plaza kung gabi, no, para hindi sila sakilid sang dalan. Ginagangyat sa nga Public Safety and Transportation Management or PSTMO ang mga barangay sa bugos nga syudad sang Iloilo nga magtukod sang common parking space. Pwede man gani paid parking. Di ba yung mga tanod man inda, sila di masalansan daw ginahimo sang Rizal Estanzuela dito sa gym nila nga mayon may daw sa barangay na may ordinansa ang mga single nga motor, tricycle, hindi pwede ka parking sa dalan. Sa gym ka mo parking, may fee. Kagamay man ang guro nga bayad ini, no? Para sa pagpaninlo, kag para sa maintenance ng gym, kag para sa tanod man pagpulupangapi. So kanami, bla maglabay ka sa may Tansa Esperanza. No, makita mo ang disiplinado ang mga pumuluyo dira labi na gid ang may mga salakyan. Kadungan sini ginaduso man sang TTMO nga conduct mga mag-conduct sang comprehensive inventory sang tanan nga salakyan sa barangay agud masabat ang problema sa on-road parking. Agod malikawan ang paggutok sang dalan, dapat matumod kung diin makapark ang mga salakyan o diin makapark sang salakyan ang mga pumuluyo. Si Pablo, ginahimo naton, kita pang namroblima sa ila nga responsibilidad. Ang syudad pa ang nagaproblema kung diin kamo maparking. Dapat ni hindi ka magbakal sang salakyan mo kung wala ka parkingan. Short, tapos. Nangin problema sang TTMO nga nagagutok ang dalan. Biskan pa na ginpasangkad ini ang aton road widening, wala pulos. Wala pulos ang road widening lantawada sa Santo Niño Norte. Nag road widening na da. Ang diri sa may Boulevard Molo. Ang taytay sa may Boulevard Molo. Ginpalapad ng taytay pero amo man gyapon kay ang kilid sa kilid, kilid kag kilid, ginparkingan pagid. Katuyuan sini masabat ang cross barangay parking kung sa diin ang iban nga mga residente nagapark sa iban nga barangay. Agud masabat ini ginaduso sang PSTMO sa barangay councils nga mag-conduct sang detailed headcount per category sang salakyan kangay sang two-wheeled, three-wheeled kag four-wheeled motor vehicles and e-bikes. Amo nang e-bike pagid. Patag ni Octavio, importante ang pagtumod sa ni nga numero. Kinahanglan agod matumod kung may nagakaigo nga parking space agod ma-accommodate ang actual nga kadamuon sang salakyan. And in short, wala gid, hindi ni matumod, kayang iba

0: no, wala man sang rehistro. Ang ibandira, paano matumod ini? Kay man, kada kagahon lang sila nga naga-park.
1: Tatak! RMN.
0: Sa sulod ang balay nila, diri sila sa highway maparking. Ginahulat-hulat man naton ini nga maklampingan sila, pero wala gid maklampingan. Maglabay dapat may ordinansa manining bawal ang mga barangay officials nga mag-inform sa ilang mga pamuluyo nga may ara ng raiding team, ara na ang PSTMO, ara na ang clearing operation team. Sila mismo abi ginagauna-una din. Sila mismo ang nagasugit if sino pa madakpan. Kahit tanan nakalakat na. Paglakat nila, ay sus, mabalik naman ini sila sa iladaan ng mga parking. And mga taga-Kalaparan, no, aning nami ang programa sang aton nga syudad sang Iloilo. Bringing essential services closer to every Ilonggo ining aton nga Atipan on the Move. Subong ngadlaw, Oktubre 2, Biyernes. Ginapanawagan naton, Vincent, ang mga taga Barangay Kalaparan. I think pwede magkatudri pati from other barangays, ano, ang lapit nga barangay, Kalumpang, San Juan, Norte, Sur, Boulevard, no, kung medyo lapit-lapit ka mo sa Kalaparan, pwede git ka mo kabisita karon sa Barangay Kalaparan Covered Gym. Alas 8 sang aga, tub-tub alas 12 sang udto sa aton nga Atipan on Wheels, no, ang programa ini. A programa sang city government para mas mapalapit ang essential services sa aton mga barangay, no? Para maging accessible sa aton mga pumuluyo ini mga serbisyo na hindi na kamo magpasyudad pa, hindi na kamo mamliti pa kay kamahal sang pliti, subong pwerte pa ka traffic, pwerte pa kayam. Oh! So alas 8 sang aga, tub-tub alas 12. Temprano pa kamo, kadto kamo sa may Barangay Kalaparan Covered Gym. Sa aton Atipan Center, may social and financial aid. Haplos and pabunyag sa syudad. Sa may mga kabataan, nagka-problema ka sa imong bunyag o pakbiskan kasal, no, kadto magpa-schedule kamo. Ara man karon sa Barangay Kalaparan Covered Gym, ang City Health Office. Sa mga kauturan naton, gusto magpakonsulta, may dental kag may bulong, no, gusto nyo magpagabot, kadto kamo to. Alas 8, tub-tub, alas 12. Ang OSCA kag ang PDAO para sa aton mga senior citizen, para sa inyong ID, gusto nyo mag-apply sang ID para sa senior citizen, ang renewal or gusto nyo magpalista, no, maging member sa aton nga Medicine Plus ining programa ni sang aton nga city government ni Mayor Raisa Treñas para ini sa mga PWD and senior citizen. May libre nga bulong, konsultasyon, no, sa mga ospital, pwede ka mo kakanto. Sa may mga hinuptanan, may mga kuring ido, no, ara man karon sa Barangay Kalaparan Covered Gym, ang aton nga city veterinarian, makapatigayon sila sang anti-rabies vaccination. May vet consultation kag neutering registration. Wala neutering to, ha, maparegister ka mo, neutering schedule ka mo. Pagtapos pwede ka mo kakadto sa may schedule ka mo sa may city veterinarian's office, a clinic dira sa may kilid sang University of the Philippines in the Visayas, sa may motor pool na pwede. Kung gusto nyo sang legal advice, ara man ang notary public, no, pa notaryo and legal consultation, ari makadto si Mrs. karon kay may civil registry office, no, mga cater ini sila para sa birth certificate, marriage certificate and death registration, acknowledgement of paternity sa may mga bata. No, ang apelyido sa bata, wala pa masailo sa inyo, pwede acknowledge ang tatay. And legitimacy, legitimation, kag ang petition for correction. No, kung, ma'am, kung may mga wrong spelling ang inyong mga birth certificate, may sala nga mga pizza sa nga birth nyo, ang inyong marriage certificate, no, kadto kamo kay ara karon ang City Civil Registry Office ang lead para sa business registration and permitting kagang MSME, medium scale enterprise, ano, program and support ang aton nga GSO sa recycling and seedling exchange. Kung may mga puno kamo da, may mga seedling kamo, gusto niyo magtanom sa mga puno, pwede niyo ibaylo to inyong seedling, tagaan kamo sang pwede niyo itanom nga mga puno. May ara man sang public employment service office para sa assistant to employment. Ang Office of the LGBTQ Affairs para sa pagunting, may manicure, pedicure, kag may masahe. Ang CSWDO para sa mga solo parent. No, pwede ka muda ka pa register para sa inyong ID application and reading and feeding station. Kag IFCO, kung may mga reklamo, may complain ka mo, kadto ka mo karon sa Atipan on Wheels, pati ngayonon ini sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City, sa Cover Gem, sa aton nga mapisan da nga kapitan, Barangay Kapitan Butch Tobola, ara dang amon nga kapitan. Kung may ara serbisyo ang City Hall, dapat mas madali ini makalabot sa kada Ilonggo. Hindi ka na magpa City Hall, kadto ka lang sa Atipan on Wheels. And karon ang aton nga Atipan on Wheels, ara gid sa Barangay Kalaparan, Arevalo.
1: Tatak RMN.
0: Alauna 18, bantayan man ang aton power update. Di na mga area nga may brownout subong adlaw, Oktubre 2. And sa aton mga kauturan nga nagabantay kung sa ino pang aton yung mga atleta nga ara sa gold standing, no, sa pag nagapadayon nga Asian Games. Ini nga bahin, dulong sa aton sa klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang D3 Bio ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio mayaras ang extra virgin coconut oil nga bugana sa lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga makita man sa gatas ang iloy. Ini ang makitaan sa mga pagtuon nga sarang ini nga makapatay sang mga kagaw. Sa bulig sang aton nga pancreas o lapay, ang lauric acid mahimo nga monolaurin nga isa ka derivative nga mas epektibo sa pagpamatay sang kagaw kag hilabinigid sa mga viruses. Sa tatlo ka pamaagi, ginapatay sang monolaurin ang viruses. Una, amo ang pagtunaw sang lipid bilayer or putos sang virus. Ikaduha, ang pagtapna sa pagmature sa mga viral particles. Kag ikatatlo, amo ang pagpugong sa mga virus nga makatapik sa imo nga selula. Ini ang hindi matupungan nga mga benepisyo para sa ikayong lawas ang sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Mga kasama, adlaw-adlaw magtumar sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Basta ubo, sipon, hinanat kag trangkaso, relax lang abyan. I-D3 Bio muna. Produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy, mabakalman sa mga butika nationwide. And pwede gid magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Ilabina sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine. Magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may branch sa kilid sang Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagaw, Pulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubos ang DTX 500, PureC, kag Klinika D3 Bio.
1: RMN, RMN, RMN.
0: Hack knowledge sana yung atong mga classmates, si Cambie Ags, good morning. Myrene Gubatanga Celes sa may barangay Kalubihan, Haro, Iloilo City. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, good morning tiyoy. Pulupa Mati, wala Pulupa Huway, ah. Mayong aga sa tanan ng mga taga-barangay Tuburan Uton, tag sa ilang mapisan nga mangunguma nga bugtaw pa. Kaya punong barangay Azur Arellano nga dugay nagabantay kung saan o mabalik si Tiyoy kag si Sir Kim. Mayong aga sa inyo. Si Marely na alerta, Ma'am Abic Paez Esmeralda, belated happy birthday the bangingi girl. Good AM Tiyoy, shout out ko gali ang mga sweeper ta. No, mga sweeper sa Pototan New Market. Sila Rofel Zando kag Marvin kag si Mac kag si Ryan naga pulo paninlo dito sa may Pototan New Market. Mayong aga kay Ryan

Salamat man. Mga taga North Baluarte, North sa Barangay North Fundidor, Molo. No? Mayong aga sa inyo, mga taga Barangay North Fundidor, Molo. Kay Kagawad Armando de la Cruz, pangabay among Barangay Kapitan Leo Artisona, nga tagaan yaman ko tsansa magserbisyo sa amon barangay sa North Fundidor. Te paano tagaan galing Sir Gilbert kay Y Election? Ma'am Susan Pieces Car, mayong aga sa imo madam. Ma'am Edna Mohal, Ma'am Telly Piffer, Sir Jespal, dasun simana, present na ni. Mark Tristan Diaces, may pagkapiolo pang salamat, may jingle naman kung bago pang Pasko. Pantayan ng Christmas jingle ni Tio Pancho na obra ni may pagkapiolo. Ang aton Radio Manibela Drivers, mayang aga sa inyo. Grab Drivers, thank you. Tristan Abonado Diaces, Madam Alice Friedrich, Jimmy Toroy, Bimbo Penuela, si Embong Celoveres, may nga gambal ni Ma'am Margie sa imo. Jeje Villalobos sa Kuwait, thank you sa mga taga-barangay at taga-barotak Nuevo, nagapamati ito si Sir Embong Celoveres. Nanay Rod, may nga ga Rosal Nenita, kay Kaberting, we miss you. Papang Miling and Tatay Enchong, kay Nanay Bebotsky, kay Nanay Betty, dira sa may Buena Vista, Mabini, Buena Vista, Guimaras, Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Susan, Nanay Apong, maing aga sa inyo. Nanay Luz Viminda, Julius Cesar Guillermo, Anelia Nagalio, thank you. Si Ma'am Lori Alejero Goriseta, Nanay Charlene Alegria, may kwentong kababalaghan ka karon, Nanay Charlene. Si Kuya Pepen Hukaban, nagapamati, Idol Pepen. Magdalena Ganizera, watching from Buray Uton. Ang Tamonan and Ganizera family. Ang Kata family. Dira sa may bypass si Nanay. Ang Nanay da, nagaluto sa puto subong, mayang aga. Ma, Sir Nonoy Celobreco, good morning. Dira sa may New Lucena. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman. Rona Mahandukon, good morning Ma'am Rona. Kagawad Noel Coscoluela. Salamat man kay Dante Celeste. Happy birthday, Sir Dante Celeste. Happy, happy birthday. Halin kay Sir Nonoy Celobreco. Si Amber Amber Inday ng Guimaras, ang magandang bulag. Good morning kay Kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Thank you, thank you. Ma'am Melanie Harjulin. Mayung aga, tiyoy, itip si Baby Labiala. Matimati lang ko di samtang nag-work. Gane man, perde to sa daw. Dua kas, iperset lang dinag-anya. Daw wala kondisyon. Pero subong pagkatapos ng hampang sa Asian Games, pakadto sa China para padayunon ng iyang a series of tournaments, ano, daw malupad naman pa China si Alex Yala. Agregorio de la Cruz Catarin, uy, sa may Rosa Pharmacy Haro, E. Lopez Branch, may nga ganiga pamati, kami diriti, uy, si mo. Salamat kayo, the radio na pamatian nyo dapang. Thank you, ha. Kay Sir, Sir Gregorio de la Cruz Catarina, mga taga Dakyu, naga pamati man kagang Sofia Blue Squad, ang mga gwardiya ta naga monitor sa may Central Philippine University, Sir Stephen Fanega, kagawad Robert De Vera, mayong aga. Good morning man kay Sir Dicoy Catalan Lamprea and si Ma'am Edna Lamprea. Toti Lacson sa may La Paz Public Market. Si Ma'am Marilo Villalobos ng sa Luben Store, sila din naman sa Tinda La Paz. Mary Joy Licoto Leonor, watching from Asia Pacific Hospital. Yakadula man sakit ko, pagkabati ko sa programa. Naano ka nga na sa arak sa hospital? Nagbata ka na naman. Edgar Labarico Senior, thank you, kaya Sir Romeo Manaay Junior, Bats Junior, thank you,
si Sir

0: Kemi Von Ferrares, Sir Ruter Infante, Sir Roque Binyasalute, Noel Jimeneya, si Bots Gorilla, si Sir Jose Julius Pinuela, kay Sir Magic, kay, kay Ma'am Lors, thank you. Si Ma'am Abek, eh, bangingi na Ma'am Abek. Belated happy birthday. Si Mayora, good morning Mayora. Kamusta ka na Mayora? Pakis ko, bidlon ako si Mayora. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, good morning. Ma'am Sisi, Abloy Ngani, thank you. Si Cecil Galion, Rene Isidro, Benigno Montalbo, Gapamati man sa aton si Nanette De Los Santos, Ogi Nosiete, Rosal Nenita, Leonora Rivera, Renz Ausmolo, Faustine Anlen. Thank you. Kay Ma'am Donna, thank you ah, sa aton mga classmates na nakatutok. Antes ang aton nga power update mga kasama, Alex Yala. Bigo si Alex Yala, pero bronze medal si Alex Yala. Bulubantayan natin kay may 3 golds kita. Ang 2 golds was courtesy of Carlos Yulo. Ang isa natin ka gold medal courtesy of EJ Obiena. Pero ari na, kay manug tapos na ang Asian Games, mga the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, aton lang chance ni eh, para madugangan ng aton nga gold. Magsaka-saka kita sa 5. May hampang karon si Carlo Paalam. Amo nang ginabulubantayan naton kay Carlo Paalam. Ang hampang niya karon alas dito ng hampang ni Carlo Paalam. Ang kay Carlo Paalam may hampang siya karon alas 12:45 sang hapon no Philippine time, October 2. Ang for gold na ini kung magdaog si Carlo Paalam gold. Kung ma-perde ti silver, pero balaman mag-gold gid ini. Kakontra ni Carlo Paalam si Yu Yamaguchi para sa 55 kilogram men's boxing gold match, mga kasama. So, amo na ang aton nga chance kay 16 na katuig nga wala gid kita ka gold, no? 16 years na kita wala ka gold medal sa Asian Games sa boxing.
1: Tatak RMM.
0: Ang chance pag hindi niya para sa gold man ini sa jiu-jitsu si Annie Ramirez kag si Kimberly Custodio. Amo niyang aton nga chance pagid nga duha for gold man ini and more medal chances on board including judoka na si Chino C kag ang taekwondo gen naton na si Taichana Mangin kag si Kurt Barbosa. Amo nilang ang aton nga mga chances sa boxing, jiu-jitsu, sa judo, taekwondo. Ang aton nga champion ng Cebol. Nung Cebol naton ini mga tanda naton, gold medalist naton sa MLML, Mobile Legend. Sus, naperde 2-1 kagapon sa Indonesia ho. Science gitu yaya. Pero sige lang, base madugang-dugangan pang aton nga bulawan nga medalya dire sa Asian Games. Alauna 31, pagbalik ta, power update. May mga maluntad nga mga brownout dira sa may New Lucena, Pasig City, New Lucena, Zaraga. Amo niya mga may power output subong ang syudad sang Pasig, Maasin, Tubungan, Savannah Subdivision, mga kasama. Bantayan sa aton nga pagbabalik ining porsyon dulong na sa aton sang Nans Super Plus.
2: Nans Super Plus Capsule, bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa NANS Super Plus Capsule?
3: May bukol ako sa likod, daw sa una doon kamalag ko lang sa kamot kadako, pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sa NANS Super Plus Capsule. After sa sobra isa ka bulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Atak! RMM.
0: Mga bukol-bukol sa lawas, ang inyong mga tumor, benign man ina o malignant, hindi nyo na napagpadakoon pa. Bukol ay sus, pero lain ang bukol sa tubang. Ang inyong mga bukol-bukol, ko'y imnin nyo sang NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, mapagsik nga lawas at adlaw-adlaw. Tandaan, bakal sa butika, NANS Super Plus. Natural ini nga proteksyon sa lawas, kag manggaranon sa antioxidants. Bulig man ini, kasa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Ang NANS Herbal Capsule noon, NANS Super Plus na subong. Available man gyapon sa mga butika sa Bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mga kasama, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang NANS Super Plus, the natural anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Amo man ni ang maker sang NANS Liniment Oil. Matugnaw! Ay, so, spermi ka lang nagapangihe. Namini kung nag-ubo ka. Bahaplosan mo, butanga mo sang gamay sa kamot mo, piripisi. Butang yung imong tiil, no? Dalom sang imong tiil sa imong ano gani ang yapakan. Butangan mo sang NANS Liniment Oil, suluban mo midyas, buka namin eh. May ubo ka, butang sa dughan, sa imong atutunlan. Mabulig din sa impungkot sang imong ilong. Panakit sang kalawasan mo, na maguhan ka mag-drive, na maguhan ka maglaba, nalapukan ka sa laba, ah, manyos ka sang NANS Liniment Oil. Pati ang mga skin problems, kayang-kaya ni paayuhon, pati ang mga paso, pilas, manabaw man, umadalom, kaya ni paayuhon, patugunon ang imong pilas. Sakit sang kalawasan, tusok-tusok, migraine, dapa-dapa, talampakan, dapa-dapa. Naman ang ginihimo ko mo, ginaubo-ubo ko, ang akon nga dapa-dapa, butangan ko sang NANS Liniment Oil, suluban ko midyas. Pagkaaga, wala nang ubo. Galing, no? Amo nagali sa tiil galing. Sa inyong mga pasmo, yun, naipit kag naparlisar ng mga kaugatan ng inyong naundan nga bali. Bow! NANS Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever and insect repellent para walang kagat sang lamok, para walang dengue, para hindi mo ospital. NANS Liniment Oil, pwede sa inyo dapa-dapa. Salamat, nakabalik na sa radyo imong programa, tiyo, hambal ni Toto sang Linubayan. Si Tatay Renato daw nahidlaw mga. Tatay Renato, diin ka naman. Morning kay Mama Ay. Good morning, Mama Ay. Dira sa may San Joaquin. Si Kimberly Ann Custodio, tiyoy. Taga Barangay Poblacion, West Uton na pre. Yoy. Alumna sang Uton Elementary kag Uton National High School. Bata ina ni Anay Punong Barangay Loreto Custodio Senior.
1: Atak! RMA!
0: Kimberly Ann Custodio. Morning, morning. Ari na! Bow! Biyernes nga adlaw. First Friday for the month of October. May brownout. May brownout nga, wala oras ni dalingid, wala oras dalingid. Ano oras? Dire kita sa may Pasig City, October 2, pito ka oras ini mga karadyuman. October 2, alas 8, tubtob alas 4 sang hapon, baho pito ka oras. Apektado ang porsyon sang Pasig City. Ang Malagit, Pequeño, Pagaypay, Bagakay, kabunga, kabunga, bitaogan, kag Santo Tomas, Pasig City. Pito ka oras, so kung nagapamati ka da, i-charge ng imong cellphone. Sa liwat, ang porsyon sa Pasig City, alas 8 sang aga, tubtub alas 4, Malagit Pequeño, Pagaypay, Bagakay, Kabunga, Bitaogan, and Santo Tomas. Subong man, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Nga, puros lawig ang brand out. Ang bilog nga New Lucena. Sino itong nagnamyaw sa aton nga taga New Lucena? Sino to mga dalingida? Pangitaan ko ang ala niya. Direin, may nag may namyaw sa aton nga taga New Lucena. Nga taga New Lucena, ako tiyoy about eh. Taga New Lucena, sino to? Ay, hindi ko na pala babaw na tuguro. So kung taga New Lucena ka, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Hamba lang inyong mga karanso da, trupa nyo da. Bilog nga municipalidad sang New Lucena Ligom Dulog. Ay, alas 8 gali. May sanag-sanag. 8 a.m. to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. man sa porsyon ng Zaraga. Dira sa may Inagdangan Sur Sentro kag Inagdangan Sur Norte. Dawis Sur Sentro kag Norte. Halaod Sur, including Zaraga National High School and Halaod Sur Elementary School, Talibong 1, Talibong 2, and Talibong 3, and ang porsyon sang Pototan, Aragoy, Chupe! Porsyon sang Pototan, Dungzol, Pototan, and Hamabalud 3. No, porsyon sa Pototan, Dungsol, Pototan, and Hamabalud 3. Amo nang brownout. Ano, no'y silubre ko, abaw, masakit-sakit. Alas 8 sang aga, tub-tub, alas 5 sang hapon, bilog na New Lucena, Sir Nonoy Silubre ko. And sa mga taga Maasin, alas 8 sang aga, tub-tub, alas 4 sang hapon, 8 a.m. to 4 p.m. 8 ka oras ang portion sang Bulo, Bulo Sitio Kamansi. Bulo Sitio Kamansi, Maasin. Sa mga taga Tubungan, alas 8 tubtob alas 3 sang hapon, 7 ka oras, 8 a.m. to 3 p.m. ang Laag, Laag Tubungan. Subong man nga Biyernes, 7 ka oras, alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon. Apektado ang porsyon sang Savannah Trails Subdivision. Abaw, sila master. 8 a.m. to 3 p.m. porsyon sang Savannah Trails Subdivision. Porsyon sang Savannah Trails C and bilog. C as in Charlie. And bilog na Savannah Trail D. D as in dog. And yan, mga kasama ng ating power. Her update. As in second, for bearing being the bearer of a bad news. Brownout, pero at least, desyan ka gaong, kung nagpamati ka, makapulo preparar ka. Sir Nonoy, at least balaan mo na. Vic Ray Asong, mayong aga, tamiyaw ko lang partner in life ko, tiyoy. Si Jonah Maglaya, Kuya El Regondola, Mac de los Reyes, Tata Pestolante, Inday Susa kay Bogs Alamon, Nung Otik Bulinas, Ambo Bulinas, Maninay Liliani, Alilani, Lailani, sorry, Asong Bulinas, Jack Balseta, Nonoy Johnny, kay Asong Manong Amboy, kag Marlene Atad, Manang Jocelyn, kag Nilo Panes, ang nagitamyaw kagawad Vic Ray Pelicoy Asong, nga barangay Pili Ahuy, si Sir Stephen Fanega. Hey, hello, Sir Stephen. How are you, Sir Stephen? Good morning, good morning. Sige, sa mga listeners ta, kung gusto nyo mag-share sang kwentong kababalaghan, ready na tayo. Kagkaroon, syempre, para makapu... Unahan ko kwentong kababalaghan. Kay kung kisa ginauna kong drama, tapos kwentong kababalaghan, ako gyapon ang nagaantos. Kay kung magpuli ko, kung kisa hindi ko kapuli. Kung kisa nagapaaga, naging kundi nga aga sa may silak na sa adlaw. Pero subong, unahan ko ang kwentong kababalaghan, kag pagkatapos ang kwentong kababalaghan, mabalbala na ita. Para at least magpuli ko happy. Hindi nga daw kakurug-kurug ko sa sulod sang salakyan. Sa mga gusto mag-share sa ilang mga kwentong kababalaghan, tawagin nyo lang si Tioy Pancho sa 0933-879-0931. Liwat, ang aton nga numero, 0933-879-0931. Ang ating kwentong kababalaghan, buylog na ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, atong pamatian si Ma'am Fatima Pamplona. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3, iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
5: Pwede makaistorya si Fatima Pamplona?
6: Ay, oo.
5: Ano yung mga problem sa una sa imo health?
6: May bukol ako din mo sa titi. Sa breast.
5: Dako siya, ma'am?
6: Oo. Daw mais, matandog ko na rin siya iya eh. Pagkapkapan ko gamit, kinagasakit siya balat. Nagkado ako kay doktor, low speed, dilatory. Tapos sinin niya ang advice sa akin, say ka sang vitamin D3.
5: D3, ang life extension.
6: Ay, oo. Nag-take ako for 1 month. Then after that, nagkanto ko sa spot lab ang bukol. Wala na yan, sir.
5: Okay. Wala na siyang bukol.
6: Wala na din siya. Waay na din siya, sir. Ano to? So far, sige, ginunong ko sa bong. Ang produkto din siya, sir. Eh, kay si nami, ito sa akong erythropia.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Atak! RMN!
2: Sugid kay Tihoy!
0: Mga kasama, Life Extension user, bukol, nag-ayo. Cancer, nag-ayo. Diabetes, nag-ayo. Damo na gid nag-ayo, no? Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin. Ini ang doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom kita duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 kada aga pagkatapos pamahaw. Ang kada soft gel is 1,000 IU. So, rekomendado sa aton daily, sufficiente na ang 2,000 IU or 2 soft gels sang Life Extension Vitamin D3. Siguraduha ha, na may tatak na LE ang ginainom mo para hindi ka mapikian. Yan ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno, ang super vitamin kag ang miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3 for longer life. And hindi lang yan. Kung may ginabatyag ka mo, hindi nyo na paghulaton nga maglalapang nyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Nga mabayad ka pa sa pakonsulta kung mayara man lang libre na medical consultation. Kaupod ang mga medical doctors, no? Mga eksperyensyado, lisensyado, ng mga doktor. Magbisita Lunes, Tubtub, Sabado. Libre ang pakonsulta. Tatuan ninyo ang mga Life Extension Clinics nga nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor, lapit sa escalator. Bangga Dama, Santa Barbara, Santos Arcade, Tubang sang Rotonda. JC Zolueta Uton, Atubang gid lamang. sang Iglesia ni Cristo kaga sa San Miguel Jordan Guimaras lapit man sa rotonda. Liwata, libre ang pakonsulta. Hindi nyo na paghulaton nga maglala panggalastuso ninyo sa ospital. Ha? Magbisita mas temprano, mas mayo nga magpakonsulta kamo. Sinone, Lito Binyas. Morning, Sir Lito Binyas. Kay, oh, good night, tiyo. Good night, Ma'am Lori. Ready na, tunog-tunogan ng inyong monitor. Kag, tawagin nyo na ko, ha? Sa mga gusto mag-share sang ilang na-experiensyan, nga kwentong kababalaghan.

0: pag-asa at mga kapang-isip sa mapaglaroon nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kapabalaghan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento Kapabalaghan. Dali lamang sa numero 1 ng programa kada kagahon.
1: Welcome. Kwentong kababalaghan na Lamundo Mistiko. Sa ato mga kauturan, nga huyag mag-share sa inang mga kababalaghan stories, man eksperyensyahan nila, mga kababalaghan sa mundo ng... Mabawa talaga may share si may pagkepiolo. Sige, basahon ko niya. Okay, pwede. Tani, may pagkepiolo. Ikaw, Bi, tawag kay ganami kung i... Ay, talaga, may caller na kita. Dalagit, ano na. First kababalaghan story. Hello, mayong aga.
2: Nanay
1: Agatiyoy. Si Nanay Charlene.
2: Mayong Agatiyoy.
1: Mayong aga man, Nanay Charlene. Kamusta ka da?
2: Okay man, Tiyoy. Gusto ko ma-intra sa imo kanta-kanta, Tiyoy. Ay, hindi pwede, Tiyoy. Libagod ko, Tiyoy.
1: Titistingan mo, may judge man kita. Anon mo kung anon tami kung maluyag san judge ang libago? Hindi ako ang judge mo. Eh, kung sa tawag ng tanggalan, buwas na gali. Tawag ng tanggalan audition, te buwas inaya, pwede ka. Pa audition pa simpalad, may galakat ka gani. Kung sa'yo, kakadasma ka. Kakadasmaan mo ang buwas. Diba? Buwas, sa mga gusto magpa-audition, buwas nga adlaw, pwede gid, ha? So, subong may kababalaghan story ka, subong.
2: Oo, Tiyoy, party sa kay Papa, Tiyoy, minsugo sang maninay ko, mangita ka, patidugan ka, ospital.
1: Sige, mga kasama, kababalaghan story number one, Nanay Charlene. Sige, Nanay Charlene.
2: Ang papa ko, Tiyoy, ginsugo sang ako ng maninay na mangita ka patindugan ko ospital. Karong sa nakakita na siya, nangita man si papa sang patindugan sa among balay. Idugto siya, Tiyoy, nagpatindog sa takas-takas sa may suba. Kaya na namian si Tuya kay may suba ko, no? Karon pag-abot mga pito kabulan, Tiyoy, sang dito na kami ga-star, nagbaha, Tiyoy.
1: Nag-ano?
2: Baha.
1: Nagbaha?
2: Oo, nagbaha. Grabe, Tiyoy, dako daan ang suba, Tiyoy. Mga truso, gakalaanod, Tiyoy, tanang gakalaanod. Karon sang nagtinaw na, Tiyoy, ang tubig, nakakita si Papa to sang tuburan. Dapit sa may dako nga kahoy, Tiyoy. Dako, di ka tama nga kahoy, Tiyoy, jangkol gamot na. Tiging pakutkot na. Pakutkutan nila.
1: Nga ginpakutkutan nila?
2: Ginimuan na mo, Tiyoy, bubun-bubun. Para dito kami makuha sa nga mong ilim noon, dala. Tagpang ano sa mga amon mga tinigang. Ikaroon siyang nagaano na, Tiyoy, nag-abot na mga siguro mga 5 kabulan. Natingala si Papa, Tiyoy, niya kung makaadto gani tulipit sa may bubon-bubon, may baby kami tiyoy, magsirib-sirib tuya, kundi gani. Ibik, abikin na may ibik man kami. Gakadula, tiyoy.
1: Ang idik, kag ang...
2: Baboy, mga idik. Ang baby, pato. Kung mag-inong-inong dito-dito sa may dumimo ni Papa, bala nga daw, ano daw, tabay-tabay na gamay nga may tuburan, bala gatubod, halin sa babaw, sa may gamot, kakahoy, ginutang anak, kakawayan. Kay para nga dito kami mag, ano abi, magkuha katubig nga limpyo.
1: Tinaga ka dula, ano may kawatan? Di na kawat?
2: Wala man siyo eh. Basta makaadto lang da, may bubun-bubu na bala siyo yung gini mo. Matingala siya ba? Dogo kadula, bala? Si, yung ano lang ni Papa, tuling bantay-bantaya na lang. Si, nag-adto raman siyo yung amon na ano, na pato, mga ano, mga hayop namon. Ang kandin namon siyo yung nag-inuman to, nag-adto-adto. Nalula, tinala si Papa nga, kadula among mga hayop. Si karoon daw nag-isip siya. Pag abot mga pila kaadlaw tiyo, may babae nagabusong.
1: Oh.
2: Naglikwin siya sa kay Papa.
1: Yeah?
2: Silingan nung pili nung kapang laba sa imo nga ano, sa bubon, sa tabay ko no.
1: Maway sila balaya?
2: Lambang ito. May ara man sila balay tuyoy tuya sa unhan layo ila balay sa amon. Si nakibalo siya nga may medyo tuburan, hindi man siya makalabas sa tuba kay gubog pa ang tubi. Dito siya nang ayo kay Papa nga mang laba. Karun, sang hapon na, nag-abot iya ba na? Silingin mo, nakalabay diri akong asawa mo. Hindi, oo. Naglisin siya po ganito, mamanlaba ko mo. Ikarang adto na nung lito siya, nag-adto sila to sa may bubun-bubu ni Papa. Oo.
1: Oh.
2: Ara man tiyoy iat sinilas, mga linaba na tiyoy aga man.
1: Nadula man?
2: Ang bayo. Ang... bayi nga gabusong tiyoy, wala. Wala
1: nadula
2: na nakita
1: man?
2: Kabana. Duda.
1: Nadula
2: oo.
1: Man sa?
2: Nadula man siya.
1: Oo.
2: Ikarong hambal ni Papa, eh may mga upod man siya nga pag ano nila to sang lupa nga patinduban ka ospital. Silingan mo na turbahan pa nung maihaw kita ka kanding tapos silingan na kuhaan ta sang ano mga tinae balatiyoy kasudlan kuhaan
1: para
2: ikaroon
1: kilawol
2: limbutangan niyo isang time bomb
1: ha?
2: Ang time bomb limbutangan nila time bomb ang sulod ka kanding
1: bumba
2: oo bumba
1: Dinamita karun, siguro, dinamita o dinamita.
2: Oo, dinamita tiyoy, oo. Ginpakabit nila dito tiyoy sa may buho sa ginaano ni Papa. Ginimo namon ka, bubun-bubun, abi, tabay-tabay. Ika nung pagtatlo kabulan tiyoy, nagbaho na lang ang kanding. Wala. Ginkuha naman ni Papa. Binlubong nila to kay nagbaho. Ikaroon ng ihaw naman siya kay isa ka kanding. Nangakig mama kay niya maubos na kuno iya kanding kay ihaw.
1: Nga para sa diin nga gina nga ihaw sila sang kanding para ano?
2: Ginhingin sudla naman nila tiyoy kay time bomb.
1: Pangili nga gani nga ginbutangan nila para ano? Paon?
2: Kay basi paon bala tiyoy ginpanan nila ni Papa. Kay basi bala may ga ano bala dyan ga pang taon o ano
1: dyan. Taon nilang kanding amo na. O sige o tapos.
2: Oo. Kay karoon pag abot tiyoy siguro nakaabot siguro mga sobra duha kabulan. Ay about tiyoy naglupok. Naglupok, tiyoy.
1: Ang ginpao nila?
2: oo ang ginpao nila. Sikagun, nagdaw naglinog ang lupa, tiyoy. Tapos ang bubun-bubun, papa, nabungkag. Nabungkag, kuti, naigo ka, dilamita mo. Si Karun, natingala sila ni Papa Tiyoy. May malaba, nga daw galigid-ligid.
1: Manog?
2: Nga daw, daw amakan, bala Tiyoy, nga ginabuladan ka paray, bala
1: oo.
2: Tiyoy, daw
1: oo.
2: Ama. Nagaligid-ligid. Ay, sino ni Papa? Ano na? Niya na. Nakalaba? Sino na? Ano na? Amo na siyang nagpangaon, abebar pangga pantukom. Oo. Si, ano, Tiyoy, alas 9 sa gabi, Tiyoy, naglupok mo. Si Sintri gabi. Si, kinahanglan sila suga, mga pitrumak, hindi sanda mga pitrumak. Tapos karon din adto na nila to, Tiyoy, dala sila sang pusilman, kay basi ano bala. Basta sige, uyog, Tiyoy, ang lupa. Nagkalabungkag ang iya nga. Ano nga, tabay, nabungkag tong mga lupa nga to. Asus, Tiyoy, paglantaw nila, Tiyoy. Nautod ang ulo, Tiyoy. Siguro, pagbaha, siguro, Tiyoy, na grabe pagbaha. Naanod ang manpog, Tiyoy, na dako.
1: Ano ka dako?
2: Na. Daw amakan bala Tiyoy, amakan bala Tiyoy nga binabuladan ka ano.
1: Oo, oo. Tiyak,
2: ka patay.
1: Amo na sangga panukod bali. Amo na gano'ng nagkakadula ang mga kasapatan nyo dapat yung babae nyo kusong.
2: Oo, Tiyoy, kay siguro sa sobra nga baha, Tiyoy, naanod siya. Natabunan siya ka mga lupa kagbaras. Oo, tapos dito na lang siya, nadubong abito siya sa may ano. Tapos ang ulo na Tiyoy, dito gali dakit sa linghimo ni Papa, nga langob-langob nga amon innan bala, nga tabay-taban. Dito gali ka na ang ulo na Tiyoy na tuon. Oo. Di siyempre, kung mag-ano ka dyan, kitaon ka kamatana, makita ka. Pero ako, Tiyoy, pirmi ko tuga kabu, pirmi ko gakuha ka tubi. Oo, pero daw wala man sa ano ko, daw wala man ko kabati, nag-ano-ano, daw wala man.
1: Hindi sa uyon sa mga baho.
2: Oo. Teka rin, Tiyoy,
1: ang babae, ito nga nag-abusong, nadula gito, missing gito sa'ya. Wala gito makita.
2: Oo, yung ano nila, Tiyoy, nakita nila ang babae kay nautod ang ulo, kamanog, tubala nga dako. Ay, ti, na, ano, sang, ano, tubala? Pala, ano to? Ang time bomb nga to, amo to ang ano, ti, karon pagkaaga, Tiyoy, inkuha nila to, din ano nila ka, gindirik nila, kadaw crane nga gamay bala Tiyoy, gindala nila to sa may takas. Tapos nagkuha sila Tiyoy kasinso nga gamay, gimbuka nila Tiyoy ang ano, ang busong kamanog, madako. Kasi wala na ulo mo, nadunot ulo na Tiyoy mo. Parang Tiyoy nakita to Tiyoy. Ang baye nga gabusong. Tana gibang galing.
1: Nakabata na wa.
2: Kaon siguro yung mulbit. Oo, ginigop na siguro Tiyoy. Damo tulan Tiyoy sa iya nga busong. May tulan ka baboy. May mga tulan ka mga bibi. Amon mga ang mga ano namon, mga ayok namon. Tiyaga, tana galiga pang ano. Sa pangaon, ginahigop na Tiyoy kung makaabot ka bala Tiyoy sa maano, sa tabay. Daw, hangin bala Tiyoy, subakbak na bala Tiyoy na daw, higupo na ka Tiyoy. Madala ikaw, mahigop ikaw.
1: Ikaw lang yan, huwag ginahigop.
2: Hindi siguro kauyon sa akong Tiyoy.
1: Hindi ko, tsaka ni tsaka.
2: Mag-usod kami tiyo, kuya kami gakuha ka. Ano, kada hapon na din kami sa eskwilahan, gasag-ob kami sa katubig.
1: Natimingan ng guro nga hindi gutom, kaya manog hindi man naman. Kain din na parehas manog, kamatuka lang kamatuka, manog yama, kaon na kung gutom, pagbusog, mapahulo-pahuway na, kung gutom, mag-hunting na naman, basi natimingan, bla, no?
2: Na timing nga siguro siyo nga magkuha kami katubig, busog ta na. Kasi ginapangkao na amon mga baboy mo, baboy madula, mag-inom to madula. E siyempre ka katingala si Papa, siya ano, mga karadula, mga hayop taman.
1: Kadamos ang ukayan nyo be, kadamos ang himuan bubundig to, pa kami naghimu, bubundig.
2: Oo, ang buti ni Papa, ah, dito ka na nakahimo sa kabubon, kay may tubig, iyo yung gaagay bala. Kaya mo ito, nga dito na lang siya. Tapos, hindi ka nga nakatarog-tarog ng kawayan, dito kami gasalod. Wala kami kabalo, nga pagbaha nga to, siguro na ano, siguro itong manog na to, natabunan ka mga arurok na bala sa mga lupa na bala. Why na siya kaling, dito na lang siya.
1: Mga ano nga tuwid ni Nay na tabo?
2: Ano, mga 1960, napatay si Mama Tiyo, 1961. Natao ko, 55, 1955.
1: Oh, grabe naman.
2: Lugay, ba sa Tiyo?
1: So, mga 1960s pa yung natabo, ang maningan, no?
2: Mm-mm.
1: Sa ako na may sa may Gimaras bala. No, sa may Gimaras may nanu ko may hindi ko lang paghihambal sa Gimaras kung sa diin ah. Pero may makakatigulangan man naghahambal sa ako no nga may puno nga dako-dako sa dalan ini ah. Lapit sa baybay no. Siguro sa mga taga Gimaras nabatian ang istorya ni. Lapit sa baybay ini siya. May puno nga dako-dako nga naghahampay sa sa may puno akasya ni, naghahampay sa dalan. No kada kagahon, basta kagahon o no, kagabihon, basta madulo makita ni dang dako-dako nga puti nga manog, dako nga manog nga puti. Man pirmi nakit makita da dira sa dalom sang ina nga puno naga-star ina. Wala man lagi natando kaya may nasi basi mariit bla o basi taglo
2: ba? Tumawo siguro na
1: siya. Yung dako ni nga man ko no? Nga basta maglabay kami da, agadlagan kami mo. Basta magbisita kami sa mga barangay, agadlagan kami da ya. Amo lang may mga, pero ini ya, daw wala man may na, amal na dula, pero makita siguro taglugar, basi taglugar. Puti nga man, o dako-dako ko na. Hampan ni Sir Bench Paranpan, abuenas ka kay way ka makaon, kay bala mo mga manog ko, no? No, hindi ka uyon sa mga mapangsot.
2: Amos lang, Tiyo. Tapos, ang ano nga to, Tiyo, ang tulaan ka ba, eh, Tiyo, ginkuha to, Tiyo, isang banana, ginlubong na. Oo.
1: Makasubo, no? Kaya nagbusong pa, no?
2: Oo, ang panit, tiyo, isang manog, tiyo, ginimo nila ni Papa, kapaha.
1: Ba?
2: Oo, tiyo, ana panit, tiyo, mo gimbulad nila ni Papa, ginimo ni Papa, kapaha, kag sapatos, ipatahi na sa sapatos.
1: At least, napusla niya to, binakawa, kaon mo amon ng mga sapat ni Ari mo, ay munta kapaha.
2: Oo. Siyempre, natingala. Dito gid si Papa Tiyo yung natingala kay nadula ang bayi mo, ang bayi nga gabusong.
1: Nanay, Nanay Charlene, isa na lang kapamangkot. Diin ini nga lugar na tabo.
2: Ha?
1: Diin nga lugar.
2: Saliang gabi, Tiyoy. Saliang gabi sa Jatagon.
1: Sa Dina?
2: Saliang gabi sa Jatagon, Tiyoy.
1: Sa Iloilo na?
2: Sa Liangga. Hindi, Tiyoy. Sa Surigao del Sur.
1: Ah, Surigao del Sur. Minad na may pamangkot.
2: Oo, dito ko Tiyoy mo tao, Tiyoy. Sa Surigao del Sur mo.
1: Yan na, very sharp ang memory ni Tanay Charling. No? Bisa anong kapamangkot mo, sa batigid kay, yan ang kanyang kwentong kababalaga. Nay Charline, madamo nga salamat.
2: Oo, thank you, Tio.
1: Salamat, kiti, Nanay Charlene. Sabi niyo, yung bimbento lang. Nanay Charlene, damo, ini siya nga balaan niya kwentong kabla. Isipa, bro, 1955 kin bata. Ano lang kita, 2026 na kita, manong 2027. Amo ng mga katigulangan, sang una, damo, gid yung mga kababalanggan, nga mga makataka kagid, no? Ano yung mga manog ang mga dako, no? Ang sa Cagayan de Oro namin pag itong storya ni Nanay Charlene, ang parte to sa Dalom Kadagatan Tubla, sa may Taytay. Very fluid mag-storya si Nanay Charlene. No doubt, no, na-experience siya niya gindi. That's kwentong kababalaghan number one. Ay, mga bubun-bubun ina, bao, mga probinsya, hindi, gigawin palapit-lapit. Mga iba niya lang dito sa Busay. Pow! Kabuda sa Busay. Yang gabi, malakat-lakat sa mga sa kagubatan. Pow! Kabuda lakat. Di rin, alam ko sa balay. Hindi, kikunda maglagaw-lagaw sa mga amo na iyan. Tamiyaw ko lang si Kagawad Rico Dongguines, ang Balud Uno Zaraga, Renante Pedroso, Joshua, Kagawad Noel Coscoluela ng Vic-Vic, Nong Marsing, isang si Walo Maasin, sa Tubola and Torreña family, sa Tigbawan, kay George Torreña. Ah, salamat, Ged, papang George Torreña. Sino pa may kwentong kababalaghan? Tawag-tawag, dalingin, check ko ano yung atong niya. Messages. Wala clear. Sige, may kwentong kababalagan si Tatay Lito. Tatay na ini, no? Pero ginistorya yan eh. Ang storya na ini, isang soltero pa siya, mga kasama. Mayong aga, Tio Ipancho. Dugay ko ni ginatago-tago ng akong kwentong kababalagan. Iistorya ko ni Tani, nagligad pagid, tianhon mo kay... Nagaligom-dulom, naging kababalaghan man ang imo nga programa. Gulpi lang nadula sa kahanginan. Abi namon, ginpauntat ng programa, isugid kay Tiyo. Mareklamo pa kami tani sa RMN. Gay gali, on-air, wala, off, nag-off-air lang kamo sa radyo. Kay siling sang akon nga bata, live ka kuno sa Facebook. Pero salamat tayo kay nakabalik ka na sa radyo. Hindi man takamaan, mag Facebook na. So pasalamat, Ged. Kaya may kaupod na kami sa kaagahon. Tiyoy, si Lito. Tawagan ako si Lito. Taga 4th District ako, Tiyoy. Nagadako ako sa Maynila, no? May Maynila, niupod ni tatay. Upod ni tatay, kag ni nanay, no? Nauna di si tatay ko. Sa Iloilo, kag nag-apas kami sang akon niya Iloy. Sang una, Tiyoy, duwa pa lang kami mag-utod nga ginbata to sa Manila. Pero subong daw sa ang tanan namon nga makauturan, pito kami kabilog. Pero kami lang sang akon nga manghod nga babae ang ginbata sa Manila tungod sa ubraman ni tatay. Ya ubra ini si tatay sang una sa pier. Isa sa mga kilala ini sang mga kargador, no, or mas kilala nga porter, Tiyoy. So dira kami, no, dira kami sa may Delpan. Dira kami nag-star. Di damo gid man mga Ilonggo dai. Pero sang nagamayo-mayo naman ang pangabuhi, nagsailo na, nagbalik na kami diri sa Iloilo. Tiyoy, isang una, Tiyoy, halin ko sa Manila hasta grade 5, grade 6, no? Isang nag-silo na ko diri sa Manila, kay hambal ni tatay, diri lang kuno ko ma-high school. Ka para lapit, para kumpleto kami ng pamilya. Halin ko sa Maynila, Tiyoy, balaan mo manda sa Delpan, no? Dira Divisoria, puro mga Sunoy. Wala gid dahambal nga kababalaghan nga akon nga nahibaluan. Pag-abot ko di, Tiyoy, sa probinsya sang Iloilo, sa lugar ni nanay ko, ara ang akon nga tiya kag akon nga lola, no, nagahampang-hampang kami sang akon nga manghod. Ma Madumduman ko ni Tiyo daw summer inibla kay kadamo sa mga akon nga mga pakaisahan nga bag-o paltak. So daw mga summer gid ini natabo Tiyoy. Sang nag abot kami, nga Tagalog-Tagalog pa, nagatuon-tuon pa lang kami sang Ilonggo, ng gamay nga karaya. Tuduan man kami, kagamayo man kay buot gid, no? Matipanon gid ang akon nga lola, kag akon nga mga tiyaon nga mga laon. Sang nagampang-ampang kami Tiyoy, sang akon nga manghud. Ginhambalan ko sang akon nga lola, tawagan mo na ni lola, lola ko si Elena ini siya. Hambal niya to. Hindi kada magpalapit, no? May nakita daw pungsod-pungsod blatiyoy ining bahay anay kung sa Maynila. No, ining ginatawag nga bahay anay. Amya to, hindi kagid magpalapit da ha. Hindi mo gid paggubuon, no? Hampang ka lang di, no? Hindi ka lang da magpalapit sa pungsod. Kay amin niya, kung makalabay ka man da, kung maglabay o mag-agi ka da, maghambal kang tabi-tabi, pero mas mayo nga hindi ka na da sagay labay-labay da, kay may nag-star da ng mga duwende. Pag siling isang akong tiyaon, Tiyoy, ng mga duwende-duwende, tiwai man ko na isa nagapati, Tiyoy. Yung buko daw sa comics lang ini. Daw sa television man lang ini. Daw sa ginalantaw-lantaw ni mga duwende-duwende. So daw nagkadlaw man lang ko, Tiyoy. Habi ko daw ginapaho ko ni lola kag ni tiyaon ko. Why gid ko nagapati? Kag wala gid ko gapati ito sang una, Tiyoy. Daging kadlawan ko lang. Sang ikaduwa nga adlaw, naghampang-hampang kami sang bola sang akon nga manghud. Natindakan sang akon manghud ang bola kag nagtupa digto sa may pungsod. Ginkuha ko ang bola, Tiyoy, kag nagdlagan man ni himbalik ang bola sa akon manghud sa akon nga torno. Bukod yung tambot na kung ano nagsulod sa akon nga utok. Gintindakan ko man ang bula pakadto sa pungsod. Naigo ang pungsod, Tiyoy, sa babaw-babaw sa pungsod. Ginkuha naman sa manghud ko, ginliwat ko gid do ikatatlo apat kaliwat. Do naguba ang babaw nga porsyon, gamay lang guro nga babaw sa porsyon sa pungtod. Sabi ko, tama na na. Sabi ko, wala man di duwende. Na daw, puros duta man lang ini. Namin na ni, sabi ko, namin bungkalon tabla kami, anay di mo. Nga, gapati-pati sa mga duwende-duwende. Wala na kahibalon ni ang akon nga lola, ang lola ko, ang tiya ko, Tiyoy. Pero pagkagabi, mga alas 7, guro to sang gabi, Tiyoy, kibag ko lang kami katapos ang amon nga panyapon. Gulpi na lang, Tiyoy, isang gabi, nagsugod na ang kababalaghan. Samtang nagakatulog ko, may nabatyagan ako, Tiyoy, nga daw bugat sa akon nga dughan. Daw gintong-tongan ko, bala, Tiyoy, isang adobe o haloblak na hindi ko gawa kaginhawa. Nabudlayan ako maginhawa, daw kapinot na gina akong dughan. Ito may nagatungtong daw may patuuhan ko sa bugat sa akon nga dughan. Sang ginmoklat ko akon mata, ito nabatsyagan ko, Tiyoy, nga daw naparalisar ang akon nga kalawasan. Hindi ko gid mahulag, Tiyoy, ang akon nga kamot. Pati akon tiil. Kag nagabugat gid, doon may nakadaw may nagatungtong sa akon dughan. Pwerte ka bugat. Gintulog ko, Tiyoy. Pag ginakulbaan ko, ginpiyong ko lang akong mata, Tiyoy. Kag gintulog. Saan nagkakatulog ko, Tiyoy? Naka-experiensyahan ko, Tiyoy, ang puwerte nga hupa. Ginhupa ko to, Tiyoy. Ang gindamgo ko, Tiyoy, sa ara ko nagahigda, Tiyoy, sa madulom nga bahin, Tiyoy, sang amon nga balay. Kag may nakita ako, Tiyoy, nga landong sang isa kagamay nga tao. aratiyoy sa baba sa uluhan sang akon nga sang uluhan sang akon nga kama. Sakon mapakita tiyoy na murlangon taas ang ilong sang ininga kita ko itsura. Taas ilong daw ang iyang nga height nung iyang nga kataason daw to inibla nga daw 2-year-old o 2 ka-tuig nga bata ang kadakuon niya. Taas ang ilong kagpula ang mata. Wala man sang bayo tiyoy, wala man sang bungot. Kita ko tiyoy nagatulok sa saakon. Kagpula-pula ang iyang nga mata. Kagpati ang iyang nga panit pakadto sa liog. Puwerte ka pula. Gintingwaan ko gid tiyoy nga mahulag biskan ano nga parte sang akon nga lawas. Kag nakabugtaw ako tiyoy sa puwerte nga hupa nga akong eksperyensyahan. Pagkaagahon tiyoy, nagpalapit ang akon nga iloy. Kaginsalat niya tiyoy, nagataas ang akon nga taas ang akon nga hilanat. Nagakurog-kurog daw ginkulibra ko daw nagapamalhas ko nga ginakurog ko. Kag nakita nila tiyoy ang akon nga hita, daw nagahubag. Nagaitom ang kolor nga nagahubag ang akon nga tuo nga hita. Daw amonib lang pang ginusar ko, no tiyoy, nga pang tindak sang bula nga naigo kuro tong pungsod. Pula-pula at aga itom-itom kag nagahubag ang akon tuo nga hita tiyoy. Hindi gid ko kalakat tiyoy. Wala man sang may medyo malayo-layo sa doktor. Pero gintinguan ni tatay ko nga isakay ko sa tricycle biska nagauriod na ko sa kasakit tiyoy. Hindi man gapon ako kahulag. Inkarga ko na sa tricycle kay daw maparalisan ako. Pag-abot sa doktor, mga 3-4 ka oras kami to sa doktor, ginkuhaan ko na dugo, gin-check up ko. Pero siling sang doktor, wala man ko kuno sang diferensya. Ginpainom lang ko to nila sang bulong para sa hubag. Kaginpainom ko na sang bulong para sa hilanat. Wala na iban. Wala man may gin-inject, wala man gin-biskan may gin-dapat sa ako, no, gin-banyo sa ako. Nagpuli kami sa balay ni tatay sa kayang tricycle. Kaginsugid ni tatay kay lola ko kung ano ang resulta sang akon nga pagpa-check up sa doktor. Hambal ginpamangkot akon sang akon nga lola nga nag-ano ako nung ang mga ginhimo ko bala sang nagligad nga adlaw. Siling ni lola ko, pamangkot, kung nagatulok sa ako, nagapanglisik ng iyang mata, ang nagpalapit ka to sa pungtod. O wala. Sang una, tiyoy, nagbinutig pa ako kay lola. Kinakulbaan kong akigan niya. Sang padayon nga pamangkot ni lola ko, nagsiling ko, o lola, natindakan ko ang bula, kaginliwat ko gid, asa naguba ang babaw sang pungsod. Nagpanghalayhay si lola ko. Nagsiling siya nga updan kuno akon, updan kuno niya. Updan ko kuno, updan ko ako kuno siya pakadto sa pungtod. Nagpreparar si tatay, si nanay sa akon tiya. Kagang akon nga lola, nagkuha sang manok, no? Kakanin.

Kaga agin alay namon to ang mga ginpreparar ni Lola. Kagam gin pangamuyuan ni isang albularyo ang dito sa may pungsod. Duwa na lang kami ni isang albularyo, nangamuyong albularyo, ginhalad kag nagsindi siya sang kandila. Duwa ka kandila tiyo yang iyang ginsindihan. Sila niya sa kunto, baw buenas ka lang. Buenas ka lang kay wala gid mapatay ang iya nga bata. Wala man ko kabalo tiyo kung anong ginatubod niya nga bata. Niya hambalya, buenas ka lang to kay wala gid mapatay ang iya nga bata. Diyan ngayo kami sang kapatawad, pasaylo tiyo kag naglakat kami. Sang madason nga adlaw tiyoy, sakon nga pagbugtaw, nakibot ako tiyoy kay nadula ng panghubag sang akon nga nga paa. Nagbalik na inisa sa normal, daw ginpahid lang bla tiyoy nga gulpi na dula bla. Ang palang hubag, ang palangitom sang akon nga paa. Kag nagsubside tiyoy ang akon nga hilanat. Hambal ko siguro tuod gid man ang nuno sa punso. Tuod gid man tuguro ang duwende kay digto man lang kami nagkadto sang albularyo kag nagpangayo kami sang pasensya. Sang pagkahapon tiyoy isang naulumpawan ako tiyoy. Nagpulupungko na lang ko to sa may tubang sang balay kag wala ko lang malulangon tiyoy nga ara ko galing nagatubang. Sa tubang sang pungsod. Ginatulok ko to, ginailulsol man ko tiyoy kung naagin himo ko to, naagin tindakan, naagin tistingan ko git, nga wala ko bigin pati ang ginasiling ni sang amon ng mga katigulangan nga magpasintabi, kumaglabay, kag hindi magpalapit, kag hindi pagubun. Sa mahapon-hapon tiyoy, mga alas 4 sang hapon, samtang nagapungko-pulupungko ako tiyoy, may nabatian ako tiyoy nga naghutik sa akon. Wala man tang tao sa balay. Wala man sang tao digto sa biranda tiyoy. Ara man si nanay kag si tatay tiyoy sa ila kwarto. Sang hapon kag si lola ko nagpandigamo. May gulpi na lang ako tiyoy nga manabatian nga naghutik sa ko. Daw hindi man siya tigulang pero lalaki tiyoy nga naghutik sa akon. Batian ko gid ara gid sa likod ko kag inhutik sa akon nga dulungan. Kag ang siling sa dason ano ni man hindi ko na mabasa daling daling. Ah, okay. Aman yung ginutik. Okay. Mali tatay lito. May nabatian ako tiyoy nga hutik mo sa akong dulungan. Siling sang hutik sa dason respetuha. Sa dason respetuha man ang wala mo makitaan. Sugod ato si tiyoy. Sugod ato si tiyoy. Nakatuon ako tiyoy nga magrespeto. Amo ning ginasiling sa mga katigulangan nga maglabay biskan diin kung mga kasiutan nga magtabi-tabi. Magtabi-tabi po no nga wala man ginapatihan sang iban pero wala man galit tiyoy may madula no. Kung nga manabi-tabi kita, magrespeto kita sa mga tao nga wala nato makita. Kaya na biktima ako tiyoy sa mga tao man, ano, namang lupa man tiyoy, nga wala o hindi makita. So may magapati tiyoy siguro, may mga hindi. Pero ako tiyoy sugod sa dira tiyoy, daga-drive ko sa yung salakyan. Kada pagpanaog ko sa salakyan, mangihi ko biskan diin, biskan sa syudad. Ay, tiyoy, nagapang tabi-tabi.
istorya

0: Isang duwende. Salamat kayo, Tatay Lito. Sang una, way makugapati sinang tabi-tabi, tabi-tabi. Pero sang nabatian ko sa probinsya, mga pungsod-pungsod na. Wala man tuod, madulas, yung manabi-nabi. Kamot, eh. Do, tuod, no? May nga, tiyoy, I'm still learning ano ang right term sang bungsod o pungsod. Depende in which part. Asa Dumangas, bungsod eh. Ang sa iban, pungsod. Sa Maynila, in Tagalog, puntod. Diba daw, anthill or bahay anay. Bungsod sa Dumangas eh. Nagapati ka man ni Sir Gilfred. Ambot kung dira sa Canada, nagamang ikaw pagpangimo sa Canada, sa mga forest namin yung tabi-tabi po. Ang bali nga nahuya. Nga mahuya ka to eh, bro. Yung mga elemento na hindi man natong tuod makita. No, there are also other people living, no, in this universe nga siguro, in the in another universe or ibang lugar, pero though we're still sharing the same planet. Abot ako, sumong sa Gimaras. Ay, nako. Sa maglabay na ko, tabi-tabi. Panabi-tabi, kukuya. Daw, hambal ni Ma'am Donna Aguayon Feldman, daw pareho na siya sang natabo sa isa ka nag-istorya nga ginutod gidto yatiil. Kay daw napatay to ang bata sang duwende. Kay nanay, ano to? Kay nanay Lorna! Amo tong story ni nanay Lorna. Ako ya gapanabi tabi gid kuya biskan diin ko magkadto do nang iban nga ano kuman tabi-tabi pero ambili nga kung ma masabwagan no amo nang terms ang iban di mo masabwagan may iban to si Parisimisis ta sa Gimaras nang gardening lang kami ha nang garden nag-utod tapos nanutod kami sa babaw tapos may balay nanutod pagkabalik namon kaysa ang nanutod mo ako na nang ginhatag ko siya alalay lang ko ni Mrs. ginhatag ko siya no kinala mo amo ni o aning ang binangon gina pangutod niya to ikaw na pangutod ako lang pangakwat. Amo lang to wala man to hambal ng mga insekto to pangutod man lang siya tapos nagdabok siya nanaog na ko nagdabok na siya pag naog pagpanaog na pagpanaog namon gulpi na lang naghubag-hubag ang iya nga daw bungang balhas bla halin sa liog niya pakadto sa kamot niya dugay-dugay naglapta pagin sa piyak ka kamot niya no tapos nagitom-itom daw bungang balhas bla. Tapos sa likod na, nagkamang, damo-damo. Nagpatawag to sang Surano. Nagunang ginbanyusan namon, banyusan namon sang kung ano, mga lana-lana da, no? Lana-lana, ginbanyusan. Lana sang lana, hindi, lubi, ginbanyusan. Nagpainom siya sang ang anti-allergy, no? Nag-inom siya. Wala na dula. Ano ko ba sino inom-inom kape? Diba, kung ma-jellyfish attack ka, kape. Nag-inuman siya kape. Kasi kito kayo nagtawag sang manubulong sa Surano, dito sa Gimaras. Gintawas ha, nagambal niya, baw, may nasalapay kigid, nasabwagan kaw. Hindi mo ko itindi, nangin sabwagan, na nasabwagan kaw. Tapos may ginbanyos lang sa iya, kag nagkanto, to sa napangayo, pasinsya. Sabi niya, update ko to. Bani Mises, update ko to. Ang mga ayaw pasensya. Ikaw to, yaya. Sabi ko, nga mga ayaw ko pasensya kay way magkusala. Yang saling sang albularyo, sa managbulong, ikaw pangayo sang pasaylo, kay ikaw ang nakasala. Di way ko sa obdan eh. Bisa pa, makuto si Mises, yung obdan. Hindi, ko sa hindi, ko magupod. Hindi, hindi. Yo bahala kada bahala na magbulaga ita bahala na mangakig ka hindi tagi ka pag updan dere ya mangayo ka pa sa ilo to may sumabat okay ah madlagan ta ya nanaog si Mrs. Pag naog ya pag panaog ya hindi ni way ko lang ulangon ya pagpanaog na pagpanaog niya. Pagpahingayo pa sa iluto, ano ba yung sansas ng manugbulong to? Naglakat ng manugbulong. Pagpanaog na pagpanaog ni misis ko. Nadula na ang mga butlig-butlig niya na eh, oh. Ano bungang balas, pati sa kamot-kamot, likod, sa liog, nadula tanan. Di ano na bing explanation na bing? Mambal ka nga, way ka pati sa mga duwindi-duwindi ni. Way ka pati sa mga sabuag-sabuag ni. Tinaano to be? Nga nadula to be? Basta gani mga amonibaw, hindi gilya. And yan, mga kasama ng ating kwentong kababalaghan. Sa may mga kababalaghan stories, kung gusto nyo humabol, habol na. Tawagin lang ko sa 0933-879-0931. Alas 2.34, ining kwentong kababalaghan, dulungan sa aton sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga paninlo sa aton kolon, kagpakontra sa problema nga constipation. Agod ba amligan ang inyong kolon kontra sa balatian nga cancer? Mag-Super Fiber. Ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtinirang higko sa aton nga kolon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kagpagtuga sang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, and another quality product ng Life Extension Philippines. Mga kasama, para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada aga. Pagkatapos pabahaw, kag mag-inom sang Super Fiber, antis ka mo manyapon. Na mga an hour, no, one hour, isa ka oras, antis ka mo magpanyapon or antis ka mo magtulog. Sigurado, pagbugtaw nyo sa aga, sulhay ang inyong pagpamuhin.
1: Tatak! RMN.
0: Mayang aga, Sir Gilfred Yonyo, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyne, mga Pilyora and Pudena family, kay Sir Jose Julius Pinuela, mayong aga, Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Christopher Morris, Rom Pareño, Leo Gafete, si Love Me, thank you. Mayong agaman kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, Jimmy Toroy, Daniel Taborno Jr., Sir Bernie Erpalua, kay Mayora, mayong aga. Si May Pagkapiolo, thank you pa. Kay Ma'am Alden Sueta, thank you man sa pagpamati. Kay Ma'am Lani sa South Korea, Ma'am Gemma Pendon just logged in, Camping and Cooking Adventure Life. Thank you and good morning, Ma'am Gemma Pendon. Ma'am Gem, kamusta si Ma'am Jenny Halyorina? Do kadugay na nakita, wala kabate kay Ma'am Jenny Halyorina. Do nahidlaw man kita kay Ma'am Jenny. May nga aga, Sir Steve Deximo, nasa may Barotac Viejo. Thank you. Si Brigida Gan, Ma'am Bernadette Labez Pishon, and Ma'am Gladys Pishon, mayong aga. Lausa Clauso, thank you. Si Gracia, thank you. Yes, tiyo, nagapati ako sa medical. Si Sir Gilpret, nurse ni, di ba? Nagapati ako sa medical kag faith healer, ha. For example, tiyo, one time nagpuli kami from Canada para mag-attend sang family reunion sa may Dakutan, Dumangas. Ang bata ko nga bag-ulang makakasal, gulpi lang nagpalamuti kag naglain ang pamatyag. Gindala ako sang pakaisa ako sa manugbutbut, no, sa lublob. Ang bata ko daw pinagid nag-ayo. Anong but? Nang lapse, ito si Pablo, iba na dalun sa doktor, iya gin pabot-bot. Manugbot-bot sa lublub. Anong but? Nag-ayo ang bata ko, ha? So nagapati gid ako. Ah, okay, naganang na. Nagapati gid ako sang panabi-nabi. Tiyo, yung may butbut na damo, no? Yung mga ibang kapungsod, wala mo. Nga, si ibang kapungsod, wala. Daud ka lang sa ato, no? Okay lang sa'yo, busy lang siya. Kag nag-monitor mo na si... Ay, very good. Just worried, ano? Ay, dugay na ito may mabatian si Mama Jenny Halyurina. Hello, Ma'am Jenny! Good morning. Si Kagawa de Romeo Guzman, kagkap Neni Infante. Dira sa may litik, no? Ang pamilya de Jesus. To Armanda, mayang agagit kay Prejiboy. Ang de Jesus family, salamat, man. Sino pa ni Dalingida para hindi na makigan nila. Ang Reyes family kay Nanay Bukay. Salamat, salamat. Ang Marquez family sa may kabatuan kay Coach Ken, kay Sir Kenneth Marquez. Kay ko, kas, mayong aga sa inyo da. Papangmiling, Bugtaw na. Bo, tiyoy, oh, pati gapatigi ko na tiyoy sa mga napinabi, tiyoy mo. Kagi ko na, tiyoy, nga nagpangahoy kami. Nawala, gin pa napinabi. Bo, tiyoy, gutayan, ako tiyoy mabulag. Ambot, naghubag ang akon nga tuong mata. Nawala man ni mapiskan, sang biskan ano. Nasiling man sang manugbulong, do may nasalapay kami kuno, sang nagpangahoy kami. Amo man to tiyoy, naghalad man kami sang manok. Isa man lang to. Ito kibot ko, abi ko may nag-eko sa dalom sang duta ba? Hello, mayong aga.
2: Aga tiyoy, ito to, diya sang rinubayan.
0: O to, mayong aga si mo to, balita, anong malagad da?
2: Manaan ko tiyoy, ang buto, naka ginako, sinasang Luya.
0: Luya? At daw ginaluyahan ka muna?
2: Ginakundi na yun, sakit ginahagor na may nagagawa ka. Iba nga daw, labot ng kahoy, ba't ko nga gamay, amo na yun.
0: Ang bot-bot, pero luya?
2: Oo.
0: Ayos ah. At least na sanagan ko eh, wala balo sa mga bot-bot. Ang bala ko lang, abobot. Amo na to? Sige. Si Arnel sa Onoy. May nga ga si Sir Johnny Piguro. Bugtaw na ni Sir Johnny mo. Morning, Sir Johnny. Dala sa may Iloilo Terminal Market. Ginahagod ka, Ivy. Ayoy. Ah, okay. Doon may ginahagod, ina, tiyoy. Amo nang but. Ba makuha ang mga sablag sa kalawasan? Ay, okay. Sir Johnny Piguro, good morning. Sa mga nagapangita sa preskang karning baboy, karning baka, baw ining weekend namin naman magbulalo. Pagtuin nyo lang si Sir Johnny Figuro. Sige, alas 2.42, may oras pa para madula ang kakulba ni Tiyoy Pancho Balbalanay kita anay. Tunog-tunogan ang inyong mga monitor, kaya yari na si Papa G.
3: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Si Papa G ini, kamu nagapamati kay Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Errol, sang Bago City, Negros Occidental, 35 years old. May asawa ako, Papa G, pero wala kami sang bata. Ugaling tungod sa masakit niya na cancer. Ginkuha siya sang timprano sa agon. Ganit timprano man ako. Nga nabiyudo. Sa una, hindi ko ginmabaton, Papa G, nga wala na siya. Pero tungod kay Maries, naupod ko man sa obra. Amat-amat ko ini nga nabaton. Tungod amat-amat man nga nakulog ang buot ko sa iya. Asta na.
1: Anong ihambal mo sa akin, Errol?
2: Maries, duha na katuig na nadulang asawa ko sa akin. Pag sa duha katuig ngayon na, para kapirmi sa tupad ko. Wala mo ako ginabayaan.
1: Tungod sa nasiling ko na, palangga ko ikaw, Errol. Ganit bisan one-sided love ang may ara kita. Batunon ko ini.
2: Salamat, Maries. Pero subong, hindi na one-sided love ang tawag rin.
1: Ha? Ano ang buot mo sa lingon, Errol?
2: Tungod. Tungod ka matyag ko. Palangga ko naman ikaw, Maries.
1: Matuot ka, Errol? Palangga mo man ako?
2: Oo. Gani, pwede ba ako makapanglayag sa inyo? Ha, Maries?
1: Hindi na kinahanglan, Errol. Tungod sugod subong. Kita na nga duha. Kinasabat, tanaka.
2: Maries?
0: Nangin kami ni Maries, Papa G. Kagsang katapusan, nangin malipayo naliwat ang tagipusoon ko nga nawasak. Sanggin bayaan ako sa ngakon ni asawa sadto. Ginpromesa ko kay Maries nga siya na ang babae nga unod sa ngakon ni dugan. Malipayon man ako nga nabaton sang pamilya ko kag pamilya niya ang amon nga relasyon. Hasta isa sina kagabi iba pa siya. Ginhagad ko siya nga matulog sa balay kag.
2: Wow. Puti-puti sa mga ginitago mo ng ganda. Pwede ko na inaatando, ha?
1: Siyempre. Maubabala ako kung hindi pwede. Kani, sige na. Do as you wish. Tantugan na ako, Errol.
2: Oh, wala sa tanan. Kaunan ko niya.
1: Shit! Kakalamba ka namin. Luyag ko man nga. Umumo ng oraro mo. Pwede. Sulianay kita.
2: Sige.
1: 69?
2: Sige. Kaya kaunan ko ng pirong na.
3: Kaya bala ka ba?
2: Kakalamba?
3: Bakalamba sa isopagos ko eh.
2: Pagawaan ako sa kakalam. Sige, tuduhi.
3: Sige, tuduhi man na pang sa wakot.
0: Satisfied kami ni Maries, Papa G, kag hindi lang makaisa ini na tabo, kundi madamo na nga beses. Labi na, nga nag-decide na kami nga mag-live-in, Papa G.
4: Ano ang siling mo, Errol? Malive-in na ka mo sang nobya mo, ni Maries?
2: Oo, ma. Sa balay na siya namo ni Laura Maestar. Kwan, loyag ko ilisin siya ini sa inyo. Tungod bisan wala ng asawa ko, si Laura, iloy giyapon ang pagkabig ko sa inyo.
4: Ay, amo ba na. Salamat naman, Errol. Salamat sa respeto. Kag-anak naman ang pagkabig ko sa imo bisan pa wala na ang anak ko. Gani, iloyag ko nga maging malipayon ka. Kikahibalo ako nga malipayon naman kung sa diin subong ang anak ko.
2: Madamo gini salamat, ma. Madamo gini salamat.
0: Tungod ang sugot man ang mother-in-law ko, Papa G, saluyag ko nga mag-live-in na kami ni Maries sa balay namon sang napatay ko nga asawa. Mas nagdugang pagidang ako nga kalipay nga nabatsyagan. Pero ang kalipay ngayon eh, hinali lang nadula bangon.
2: Nga nagpatawag meeting si Mama. Anong may ara? Mga tagbonos?
5: Ang buton ganimiga. Rumig, by the way, Gli, nagalit-inagli ka mo ni Maris?
2: Rumig?
5: Mayuaw. Pero anay ka bala? Sa diin gali siya, Mig?
2: Eh, ginmit niya client. Table man ko na si ma'am na autobote siya subong. Amo na nga, hindi siya makatin sa meeting.
6: Attention, everyone!
5: Si Mamig. Uy, sino nilang upod niya?
6: Nagpatawag ako sa urgent meeting sa inyo. Tungod luyag ko ipakilala sa inyo ang bago natin yung sales executive. Siya si Dinah. Dinah?
7: Hi! Hello, everyone! I'm Dinah. Nice to meet you all.
2: Hindi. Laura?
5: Ha? Hala, umig, no? Itanggid sila sa napatay mo nga asawa. Ito si Laura, gisya matuod.
2: Nig?
8: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Siling sa mga tao, papaji, madamo kuno kita sang pareho nga itsura. Kagagapatigid ako diri tungod si Dina. Ang gid-gid itsura sa ako nga napatay nga asawa. Sa nakatsyempo, gin-istorya ko siya, papaji.
1: Hi, ako gali si Errol. Dina, no?
2: Yes, ako si Dina. Nice to meet you, Errol.
1: Ito ang asawa ko, kid?
2: Errol, okay ka lang? Mahig ko ba lang, guya ko? Nga mo na silang panulok mo sa akin.
1: Laura, asawa ko?
2: Errol, okay ka lang? Nga gulpi lang naglumaw-lumaw ang mga mata mo. Husto. May nakasugit sa akin din nga may anggit ko na ako itsura sa wife mo nga napatay. Actually, ginpakita lang picture sa akin kag I agree. Anggit matuod kami.
1: Dina, pwede ko ba ikaw mahapos? Nahidlaw na gid ako bisa asawa ko eh.
2: Aha? Sure. Ahaw sa hakos.
1: Laura, asawa ko.

0: Sa paghakos ko nga ito, Papa G, kamatsyag ko doon balik ang pagpalangga ko liwat sa asawa ko sa nakita ko si Dina. Abi ko sa ito naka-move on na ako kay ara na si Maris. Pero subong sa nakita ko ang asawa ko sa lain niya pagkatao, pagi kay Dina. Daw atong nagpangduwa-duwa na ako sa pagpalangga ng may ara ako kay Maris. Asta nga.
1: Errol, okay lang bala kita? Ano abi kinabatsyagan ko nga daw? Kalasay na sang treatment mo sa ako ni. Ano? Tungod bala ini kay Dina? Sa bago nato nga office mate? Tungod anggid sila sang itsura ni Laura? Sang napatay mo nga asawa?
2: I'm sorry, Maris. Habi ko anay kung nalimtan ko na siya. Wala pagali.
1: Patay ng asawa mo, Errol! Ako buhi pa! Kag si Dina, hindi siya ang asawa mo!
2: Kahibalo ako. Pero mabasungubla ako kung makita ko sa iya ang asawa ko. Pwede itong luyag ko nga mangin kami nga duha.
1: Ano ang buot mo si Lingon, ha?
2: Ang mayo pa siguro. Mabulagay na ang kita, Maris. Ang matuod, namangkot na ako kay Dina kung pwede ako makapanglag sa iya. Kag nagsugot man siya. Gani, Maris. Mabulagay na lang kita.
1: Ano? Hindi! Hindi ako magsugot! Hindi mo ako pwede bulagan, Errol! Ilabi na nga ginadala ko ng mangin anak naton nga doha!
2: Anong siling mo?
1: Oo! Nagabusong ako! Kag ikaw ang amay!
2: Ano?
0: Yes, Papa G. Unfair matuod ang ginbuhat ko kay Maris, pero mabasol niya bala ko. Kung asta subong ang asawa ko gihapon ang palangga ko. Luya ko gidmangin kami ni Dina. Pero sa ano kumahimo ina, nabulagan si Maris. Kay gina, dala na niya ang among bata. Palihog lay gayiman niyo ako, Papa G, kung anong desisyon nga mahimo ko buhaton. Ako gali si Errol, sang Baguio City, Negros Occidental. Madamuging salamat and more power to your program, Papa G.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
5: isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago.
6: Ilabas mo na.
5: Para lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy.
7: May nga nga mga karadyuman, tatakarimen time, alas 2:56. Welcome sa ating ipagpalagad, welcome sa last portion. Sa last portion sa programa Isugid kay Tiyo ay reincarnation. Nag-reincarnate ang misis niya. Parehas, anggit-anggit ang itsura. Abaw kung sa may inyong matabo. wala niyong maging pakaslan tong babae. Sa mga gusto maglaygay kay Errol, amo na ninyo yung shampoo. It's a Friday, October 2, 2026, first Friday for the month of October. Iningabahin doon sa aton sang Mega Man Herbal Capsule sa matugnaw nga kagahon. Kung tugnaw man ang imong appealing kay Mrs., ibalik ang init ng inyong pagmamahalan. Mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule, dua lang ka kapsula. Sigurado, init-init kalawasan mo nito. Todo bombatso. Sigurado, basta naka Mega Man ka. Hello, good morning.
6: Hello, Kuya, good morning.
7: Oh, Nanay Rose.
6: Malay, gusto na bro kay Errol. Kilala, huwag na isang anong babae na basi may gina, well, may nabalar siya pala. Basi nagpaano lang sa tiyas niya itsura. Nagpamayara na impostor ba tiyo niya kasi sabi mo, asawa mo na lain gali, hindi gali.
7: Lain ang galawat. Hindi naman asawa, ang gid lang sa asawa.
6: Hindi yung asawa, ya. Nakakinalahan niya, nakaano na sa opisina nila. Nagra sa wala nakaubra.
7: Diba, sa pinagtagpo sila?
6: Wala o sa saon yan. O sa saon yan ang babae o ano lang, yaga lang kabuhi. Kaya kung sila ng edad niya o sila ng yan. Ako ang ugangan naman sa
7: balak. Amugani yan ba yan? Nagagayang pasugtan sa mga luyag.
6: Ang gamit siya, yung mga gani na ang tanan, ara na, gasugot ang babae. Kaya wala mo lang pamangkot siya. Yan
7: ang sa impostor.
6: Ako nga kaya yung sasaon niya na tiyay para hindi maglibog ang ulo ya. Tapos nung babae itong gilibin na tiyay, yan ang buso naman to. Kasi makaluluoy, may brati niya. Daw parehas yung ginilisan mula. Daga ano ka lang mo ya. Yung usaon niya maaya ang babae nang nagbagod at nagabot sa ilang opisina. Para mabala niya diblake kung ano bilang niya kabuhi ang yan na ano. Ang mula niya yung nalaygay ko sa iyo, tiyo.
7: Ano ba matabo? Biko si Papang Miling alin sa tigbawan pagpuli iya kaging sugid yaman man si mo. Oh, Ruda, may nakilala ko itong babae. Ang gidanggid sa tsura na sa napatay kong asawa.
6: Anyway, manasa ako may problema. Katakay mo itong asawa, ya.
7: Tiyo, nagambal siya may wala nakilala siya nga daw anggid-anggid sa tsura ni asawa, ya.
6: Siya, ayman ko yun na dyan na batunan. Kula niya kung anong nasugid siya. Katanan niya nasugid. Wala niya kabutigyan. Nasigiran niya ko tanan-tanan sa mga inagihan.
7: Nagambal siya nga, tiyo. Total, wala ka mang gabuso.
6: Eh, hindi naman ito sa kabuso. Eh, tigura mo naman ito sa.
7: Eh, pwede, MU-MU na lang ta.
6: Ah, may problema. Ako yan niya, lakit ng kalingawan ko. Ubra ko na adlaw-adlaw, 300 ng adlaw. Why, kaya problema tiyo eh. Ano yung way ko gabuso, way man ko. Why, ko nakuhaot tiyo sa mga mamo, ano na subong tiyo eh. Tamad, makutumot
7: ang mga mga tiyo. Okay ka lang, kung naman siya pamiling, gano'n may nakita sa nga.
6: Ay, okay lang po yan tiyo eh. Why, gaya ko kabalo, sige tago-tago, edo sa muna nga, mas may edad pa. Why, gaya ko nga akin, nga nagdamang-damang sila. Ayan, pasubong ko may mga bataon ko ng bayad. Di rin man ko diyan, tiyo eh, matamid lang ko.
7: Tiba ba yang tinggal yang. Tiba siapa yang makoto mo? Ano ngalan sang pare si ang gitigit mo tsura? Tiba ba yang ang gitigit mo tsura ni Mrs. Mom niya si Rose.
6: Ah, si na dumduman kong tubig sa mga tatay ko na paglubong na si Mangoto tiyo eh, may kapalagahan man niya. Abi nila, ato ko sa patyo. Ari, pareha si tsura ko kung nakita ko kung niya nga para si tsura. Ara pa ko po si balay pag-abot din lang, nag-storya sa kanyanay na nakita ko na para sa ako tsura. Wala, lulula mo lang.
7: Doppelganger.
6: Mako naman sa internet na ito yung kabalaghan ko tayo. Yung kabalaghan sa paisa ko, yung kabalaghan ko tayo. Sa Bernes, manawag lang ko sa inyo.
7: Uy, ka nawag ka gina. Bernes, Bernes.
6: Wala na.
7: Bernes, apoy.
6: Yes, nag-birth, malapit na ang birthday ko ah.
7: Saan ang ganyan birthday mo, Nanay Rod? October, ano ganyan?
6: Sa dumama kayo sa Odse, 11.
7: 11?
6: Domingo Adlaw.
7: Kay Plo, daw October 13. Ah, Domingo ng Adlaw, 11. Ubaw!
6: Eh, ano pinayari de? Nang Matoles?
7: Sino?
6: Si Aldrin. Si Aldrin.
7: Balas.
6: May takas mong lilin.
7: Balas.
6: October na sa tiyo. October na sa tiyo.
7: Ha?
6: Dangot. October 6 na siya. Dangot kita October 3.
7: Bala sila da.
6: Mangot ko sa Domingo. 5 man lang mangot. October 5. Oh, na tiyo yung ano ah. Sa Tiernes na kumatakin.
7: Oo, sa kwentong ko babalagan. Sige, sige, sige. Sa Biernes. Pantayan ko dito. Sige, salamat kay Nanay Rod. Ang mga kautonator, mga tatay ha, ang Mega Man available sa mga sukin yung mga butika. Para epektibo ang resulta, mga isa ka oras antes ka mo maglabing-labing, amo na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula imnyo imnon. FDA approved. Walang problema, hindi ka mo na magpalpitate, sigurado epektibo ang resulta. Base makapabusong ka pa. Hello, good morning.
8: Good morning, Tiyay.
7: Uy, si Tiyay. Bugtaw pa. Yes, Tiyay.
8: Ang advice ko kay Aaron. Nang okay mo na ang kahawid ang itsura sa kasawa niya, ay ako yung nahulog ang pagpulangan niya. Tawad hugit ng tuod ko sa kay Maris. Kung ako sa iya, Tiyay, ano niya na lang, ano niya kailangan pag-ipusuod dito kay Maris. Kaya, ano na nalang, ano inspiration na nalang siya ni Laura, si Ma, ano si Dainat sa tsura ni Laura. Kaya hindi pwede nga po mo, pariho ang tsura tiyo, pariho ang ito na halo sa ano. Pero may ugali tiyo.
7: Tsura parehas, pero sa batasan, sa ilain. Siya guro, hidlaw guro sa asawa niya. Kaya siyempre, kasi talagsahon lang na makita ang parehas gini tsura. Feeling mo asawa mo na, pero hindi mo na sa asawa. Lain ang iyang pagkatao sina, no?
8: At least mo makita ang larawan sa isura. Pero kasi kung upod na ka mo, wala ka lang kayo pabalo kung anong pamatasan niya. Asawa mo to yung balaan mo ng patasan halin sa pag-upod niya. Halin sa nublanay ka mo, asa ka nang pinayaan ka na niya. Parang ko sa'yo, hindi mo na lang pag-ano ang iyong pag-igugmat sa kay Dina. Itutok na lang sa'yo kay Maris. Kaya kung sa lockdown ka na, kung nabistampad, nagtutuli ang pag-igugma ni Maris, balaan na, lagyan balo ka. Pero siya tulay na dalaga. Kaya surindial niya kung galingon niya sa iyo. Tapos, bayaan mo lang sa mo lang nakadali, mangod lang si Tura. Hindi man ay, hindi na kagano sa pag-is dito nga pag-igugma mo ka kay, ano, kay Maris. Isit aside mo na ang malatsago nung gumod ka itsura. Itsura lang na niya. Wala mo na matakos ang mga malatsaga pamatasan niya sa kadadalma na. Wala mo kung isang tao mabuot. Tanatanan niya kabuot. Makita mo. Pero kung nungas ka niya nga, paupon mo na sa isang kabubong. Wala mo na makita ang tanan-tanan. Hindi maayo.
7: Basi nulsulan mo man.
8: Oo. Basi nulsulan. Kasi mo na eh, ano ka na lang ka. Ma-iwal ka na lang. Pagkasalamat ka nga nagkasubot na si Dina nga, mga nilagaan mo siya. Kasi, mag-aan mo na ni Dina nga, may kalibin ka na. Kasi, may araw, hindi ang masasal na hindi kitariyo sa sawa mo. Masalamat ka lang nga nagkasubot sa pagkakos. Ara na siya kay Jessica, so, lima na ganit ka po ito. Kaya na, di, duga na ganito, parihong itsura sa dama yan, bata, magaling ko yung lalaki, pagkakita, magkakita, nagkakos, ano, kusakos mo ng lalaki, mabayi sa lalaki, okay mo.
7: Nahidlaw lang.
8: Kapaan mo yung tumani sila. Una ay, ano na lang, isukos ang iyong mga balasagan kay Maris, kaya sa inyo maging anak, pag, ano mo na, ang mga itsura sa iyong asawa, ako lang na. Good morning na sa tanong-tanong nga, OSW kaga, sa pag-sessing program, maging pagayon kita sa prosa, ikaw, walo natin na to. Thank you,
7: Tiyoy. Salamat, Gid. And buwas gali ha, sa mga gusto mag-audition sa Tawag ng Tanggalan. Second audition, buwas nga adlaw. Ambal ni Ma'am Telly Piffer, parte ini sa mga duwendi-duwendi. Sang una, walagid ako nagapati si na Tiyoy, pero sang ako ang naka-experience, digto na kag nagpati ako. Nagbakasyon ako sa Pisanan, Sibalom, Antique, halin Maynila. Kaya mariit ko no sa likod balay sang akon utod. May natandog ko no ako sang pag-abot ko sang hapon. Pagbugtaw ko sang aga, sakit-sakit ng kamot ko. Hindi na matandog. Binpaskan ko no siling sang surano kamot ko. Sos, kadamo sa nagguluwa sa kamot ko ng mga gamay ng bato kagbasag ng botilya. Pagkaaga na dula ng sakit ti isang kamot ko tiyoy. Gapati ako. Kay naagyan ko gid tiyoy ang muna ng mga butang na sabuagan. Hambal ni Errol, nagkadlaw si Ma'am Margie. Ti okay lang kuno gani kay Nanay Rod, wala problema. Amya biskan may makaupod si Papang Miling nga bag-o di sa balay, hindi ko maghalin diri mako gapon sa balay. Ambal ni Errol, kagamay sang problema mo, dako ka na. Pero sakto ni nga programa ginkadtuan mo. Kay may tema kami diri nga kung gamay lang problema mo aton nga dugangan. But silingon Errol, hindi na pagdugangi problema mo. May partner ka na, may responsibilidad ka na. Samtang naga-emote-emote ka, samtang naga-isahanon ka, ginunungan ka na ni sang babae. No, tapos subong makita mo lang anggit-anggit sa tsura mo, lumpat ka na yun. Wala mo maging kilala, matutuod niya kapag katao. Hidlaw lang na ero lang imo na batyagan. Gin pangasawa mo, ang napasawa po nang patay, dugay to ang ginpundo nyo nga tinuig. Nakilala nyo ang isa kag isa. Sa araw-araw nga itsura lang, lumpat ka diyon sa piyak na pukatod. Palak-palaka. Yung po ng reincarnation, ano daw? Basta nag-reincarnate sa ibang nga tao, misis niya. Kag-isipab lang, ah. Tira pa sa opisina nyo, nagtupa. Noon, pare si Chura. Bisan ikaw, ma-amaze, ma-shock ikaw, no, makibot ka. Ula, pare si Chura sa asawa ko. Ang baho niya ni Ayhan, parehas man sa asawa ko. Good morning, Te Pancho. Tamiyo ko si David Sokalito, Tonton Kalimpay, kay Edna Perwalila, Kap Melvin Cubar, sa Barangay Dungzol, Putota. Kay Errol, ano-ano ka man, Errol, ya? Eh, hindi na love, no? Ang nabatsyagan mo dira sa kalook-alike ni misis mo. Hindi na love. Siguro, hindi na ano mo lang, nakagakahidlaw ka lang, no, sa itsura sang misis mo. Ang gid man lang na. Bayain na siya, Errol, kaya hindi na paggub-a ang iyang pangabuhi. Ara na sa marangal, nga, may marangal na sa may mayo na sa nga ubra, gub-on mo pa da, paawayon mo pa ang duha, tidira managaubrang imong kalibin partner, paawayon mo pagid sila yung duha. Kasamang Errol, ambal ni Gregorio de la Cruz Catarin, hindi kapagali totally nakamove on sa pagkadula sang asawa mo, eh, no? Taniginhimo mo na lang na inspirasyon ang ka-office mate mo na kaitsura sang asawa mo. May mari ka na, siya na lang palanggaon mo. Kag maging tatay ka na, pag mature ka na dapat, Errol. Nadula ang asawa, may purpose ko nga ang nadula ang asawa mo. Subong may nagapalangga sa imo, nga abayaan mo pagid ang tao nga nagapalangga sa imo. Nagapangaluyag ka, hindi ka pa sigurado da kung sabton ka pangaluyag, yes. But hindi, pero hindi botselingon, naging pangaluyagan mo, sabton ka na. Di paano kung bastido niya mang katubi? Magdalena Ganizera, magandang umaga. Mayong aga sa palangga, Jerry Cades Ganizera, hambal ni Magdalena Ganizera. Amba naman ni Inday sang Gimaras, indyo man na siguro. Tuod nga love na tiyoy, nahubog lang na, buor kay Yaka. Dahil na tungod ka mukha sang asawa niya, Hindi ko maintindihan. Ano ginantampot, ampot, ambal mo, Inday? Good morning lang kay Ma'am Dinan, Ma'am Delza, kag sa imo, Tiyoy. Kay Errol, think mo na. Paminsar ka, anay. Pause ka, anay. No, pause. Ano na importante. Reset ka, anay. Asa imo nga utok. Ang inibla nga tawo, nga pareha si tsura sa misis mo. Palangga mo, gidman bala siya? O palangga mo si misis mo? Hindi mo pwede ikumpara ining duha? No? Ay, hindi mo pwede ikumpara ining babae sa misis mo. Ang palangga mo, si misis mo, wala na liwan. Ang babae nga ina, kaitsura lang ni misis mo. Mapalangga mo ay han, ina siya, lubusan, siyang lubusan. Pares ang pagpalangga mo sang imong asawa. Kung ang sabat mo isang palangga mong imong asawa, patay na to saya, nalubong mo na to saya ya. Amo to ang imong asawa nga ginpalangga. Inaya, look alike, kaparehas itsura, hindi sa parehas manbatasan sa misis mo. Hindi mo mahambal makumpara nga, amo man ang pagpalangga yang ihatag niya sa imo parehas, sang ginhatag sang asawa mo sa imo. Ang babae, ginunungan ka. Ginunungan ka ni Marie. Wala niya ka ginpabayaan. Subong, amo lang niya ang pagtilaw sa inyong relasyon. Bayaan mo na, ready mo na bayaan ining si Marie nga nagsakripisyo kag nag-intindi sa imo, sa imo nga kalisod. Minsar ka, Bi Errol, Bi, kung lapit-lapit ka lang, dinapalta na ka. Pang hindi niya pagbayaan si Marie, basi hindi nimo makita ang imo bata sa uli, inulsol kagid sa uli. Subong pangigin ako nga nagabusong pa, ano pa naman? Nga may bata ka na, sus! Ugani, may kubay ko pa makita, personal ang ako nga ika-anom nga apo. San o ka makanto sa balay, Inday? Kamiyaw ko lang, Tiyoy Francisco Abrina Pio Magopoy Ray Tuala Arnel Takan Kadjani Paguntalan. Halin kay Bano sang Gimbal Damo giga salamat. Sa aton mga kauturan dira sa nagkalain lain ng mga merkado publiko, ang mga bolontero at bolontera naton, bugtaw na ba? Nagabiyahe na ni ang aton ng mga Jeff. Ang mga Jeff na drivers nagabiyahe-biyahe na, mayad-ayad gid nga aga sa inyo halong langgid ha sa inyong pagmaneho. E nabulubantayan man mga kasama sa maabot nga Domingo ining aton nga pagbabalik ng Radyo Manibela. Kaupod ang Radyo Manibela drivers na. Kag syempre, Radyo Man Rezi Danyoso Bordon. And mga kasama, good news kita na yan. Tis kita magbululagay. May balitang, dito nga ako nga dinagyang, balitang dinagyang na kita. Mukhang dinagyang season na. Gin-anunsyo na sang Iloilo Festival Foundation Incorporated or IFFI ang pulo, no may pulo ka mga tribo nga magapasundayag sa dinagyang 2027. Iniang ginlakipan sa mga tribo nga wala nasaksihan sa sulod sang pila katuig kag mga tribo nga bag-uhanon. Ari na magapasakop bilang competing tribe. No, competing tribe ini ha. Competing tribe. Ang mga masunod. Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School. Tribo Villahanon sang Ramon Avancenia National High School. Tribo Paghidait sang La Paz National High School. Tribo Salugnon sang Haro National High School. Ang pagbabalik ng Tribo Bola Bola sang Iloilo National High School. Tribo Ilunganon sang Halandoni Memorial National High School. Tribo Silak sang Iloilo City National High School. tribo taga Barrio sang Barangay Barrio Obrero Lapuz. Ang tribo Hugyaw sang Iloilo River Plains Integrated School. Maga balik man, no hidlaw na kuni sila ho. Maga perform man ang Biniryan Festival sang Antique bilang non competing tribe sa Jining Biniryan. Subong atuig pitulang katribo ang nagpasakop kung sa diin nagkampiyon ang tribo sa Lugnun. So mga may nagbabalik no, ang tribo Biniryan and tribo Bola Bola, reding ready na mga kasama para sa Dinagyang Festival 2027 sa Jahonta ni mga karadyuman. Sadya na gidni sa mga mabulo bakasyon no, sa diri sa syudad sang Iloilo, ma-witness nyo gid ini masadyang Dinagyang 2027 masagin papagsik kaga bulubantayan man sa ukta ini nga Domingo no, kay magbabalik ang aton nga Radyo Manibela sa Domingo pero alas 9 sang aga, alas 9:30 sang aga. Balantayan man sininga Domingo, October 4, 9:30 to 10:30 a.m. ang pinakabag-o nga programa nga maghahatag sa inyo sang libre nga ihibalo halin sa mga eksperto, mga impormasyon para sa mental health, kagkabugusan nga ikayong lawas ang tao upod sa mga lisensyado nga mga medical specialist. Balantayan sininga Domingo ang RMN Clinic on Air. Amligi ang inyo ikayong lawas bakod ini ang imo manggad. Tutok lang sa 774 sa inyo mga radyo. Kung magpamatik, maglantaw sa ato nga Facebook page, YouTube, and RMN application. Siyempre, ang RMN Clinic on Air. Pag ang pumutungan na ni News Director Maggie Maleriado.
9: Tatak! RMM.
7: Recto Abelio Vicente, sir, good morning. Antistikat na magtakop. Magkapihin nyo na. Kapihin nyo na ang inyong problema. Kapihin nyo ng inyong aga. Kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. May mga sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, may maca root, and may ginseng pa. Ginpatamis ang stevia, kaginpanamis ang non-dairy creamer. Sigurado kung adlaw-adlaw ka nagainom sang kapehenyo, 14-in-1 herbal coffee, nagabukilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanamis ang pagpamuhin, nagaparelax ang ating panghunahuna, kag nagapautay sang pulaw. Ano pang ginahulat ninyo? Kapehenyo, 14-in-1 herbal coffee nga mabakal sa mga suki nyo mga botika. Kag sa may Zamara Shop Ipeng sang Sarabia Optical. Malapit lang sa may sa Zamara Shop Ipeng sang Sarabia Optical. Sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C. Kada aga, tandaan ha? Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee and Soft Touch Wonder Oil. Bulaban tayo ng aton nga Friday edition sa programa sang Department of Agriculture. Hasta diri na lang aton nga pagpangalagad mga kasama. Salamat, salamat, salamat gid. Thank God it's a Friday. And buwas nga daw, bantayan. Ay, si Bagulang Bugtaw, si Mama Melanie Arjolin. Good morning, si Mama Melanie Arjolin. God bless. Bantayan buwas ang tawag ng tanggalan audition. Sa mga gusto magpa-audition, magpasakop sa aton nga tawag ng tanggalan season 7. Kita kits kita buwas nga adlaw mga karadyuman. Sa ngalan sa aking technical partner, Radyoman Joe Baldavid. Ayan ang aking sa transmitter, Radyoman Christopher Tope Mondihar. Ini si Tio, ininyo Pancho. Sa ating mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good night.
10: Nah.
7: See you tomorrow. Ciao.

Ang kami, ang sa aton tagpanamatik, nagpapo na madri sa aton programa. Ina programa tulad sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagpumuna sa aton Regional Executive Director, no, Denise Arpia. Kag-builog matulad sa inyo sa Central Philippine University, sa pagpangunaman sa mon presidente, Rev. Dr. Ernesto Badaguhoy. Ina yung yan, Doc James, na sa liwat na kapaabot gino sa aton pagpanamiyaw, na may agig ni kagahon sa aton matagpanamatik, sa lima ka mga bayan sa aton probinsya kung doon. Basta marabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan na kami nagpaabot kin sa nga montera nga pagpanamiyaw sa inyo. In behalf sa mga challenges nga nagsugata sa aton, padayon pagyapo kita sa pag-satag sa servisyo. Idea o kung mga insight niya ko sa rin magamit kininyo sa matag-adaw na matanan no, sa inyo pagkabuhi. Naturagi niya, basta kabuhi ka, napunan niya sa mga pagtilaw nga ihan, kung medyo mahina-hina lang ka may baga mo, takilig ka na yun eh. Pero kung ang aton paglantaw sa mga pagtilaw nga niya, daw pariyo lang lang nga nakakuan ka. Importante niya nga pabugtaw mo sa kagahon, pagpamati mo dali sa liwer ay nag-enjoy ka sa kabuhi mo. Otherwise, no, kung umpisa pa lang ang isang kalibutan, napunan.

kanayasan paggabala ka, na paggabala ka nga hindi mo namin tindihan, na ihan posible, huwag ka napatay sa blatiar mo, napatay ka sa kakulba mo. No, sa ato na amigo, dara, na no, kay nung imong Laguna, no, ganag-celebrate no, sa iya sa ligad niya birthday, na no, may ayagid nga kagahon sa imo, dara, chip, kag belated happy birthday. By the way, sa ato kaling mga alumni no, sa CPO College of Agriculture, nagpangibitar kali kami sa inyo no, sa buong adlaw, among aton nga university picnic. Kung makaligwa gani ka mo, maray ka mo nga bisita dire sa aton sa may Central Philippine University sa inyo dire college. Mega may din nga handa-handa nga ihan, makabulig-bulig man nga para mag-sapin-sapin sa aton nga dyan. Pag karunlog-dugay, pagtapos na aton dire, pasipiyo naman kita, kaya bangod nga may ara kita nga put parade. Tuigan ka ginahimo ini sa no, sa Central Philippine University. Huwag kami nag-aagi na sa highway. No, doon rin kami sa kilid-kilid na nag-aagi. Kaya kung ang highway subla namon, ang bilog ng populasyon sa Central Philippine University mag-create dya sa traffic. So, one way, yeah, para hindi matama ka traffic, sa amunok nga doon rin lang kami sa sulod-sulod kigo ang mag-put parade. Isa ka maagi na muna sa pag-celebrar sa amon ika-121 founding anniversary sa Central Philippine University. No, sintinarian na ang Central Philippine University. Ang College of Agriculture, no, sa ligay ng Pizza Banchase, no, nag-hiwat kita sa ngaton ng ika-76 founding, 75 na yet founding anniversary. No, sa dasun naman nga another 25 years, no, mag-isa na ka-century ang College of Agriculture no, diri sa Central Philippine University. No, patakabalo sila kung kalampot kinahawata no, within that number of years. No, pero ang ato lang na ginapasalig nga samtang nga nagapungko kita diri ka dekano, no, tingwaan na ito ngayon nga ang college kani no, magadalaman sa nga, pagbulig no, sa ato nga mga kulturan nila binagit sa ato mga kulturan nga mga mangunguma. Muna nga ito ang nga ginahandom sa Central Philippine University nga bisan paano o ang pagpatigayon sa mga buluhaton nga ni balaan ko nga hindi man matigayon lang sa isa kataho pero ang pagbinuligay no, sa kada stakeholder no, in we have sa tawag na ito nga isina sa diferensya no, paggalain-lain naton nga pananawan pero no, wala pa man pa na wala pa man kita nagasilingin nga perfecto gid. So at least makabulig mang inidiya nga na no, sa pagbuligay naton matigayo gin na ko sige makabuat kita sa antikang nga ko sa diin no, makabulig kita sa aton nga mga kultura nga manguma ila binagid ang mga nagakinahanglan no, sa ang kinaalam tama na kung abis kayong kami mandiri sa Central Philippine University base pa na base kung makaligwa gani ang obra ko na mondre no base may mapagbag-o kami sa amon curriculum no ila binagid sa aton nga mga laboratory exercises para ko sa diin no mag-prepare no sa aton nga mga kabataan sa batubang man sa mga challenges nga ihan magabot sa mga masunod nga mga tinuig na dumaho gini ang projection sa pag-asa sang una pa ni no, before kita nag-eskwela sa aton doctoral degree nga ang climatic conditions sa Pilipinas at sa bilog kalibutan nag-increase kada tuig na by 1 degree centigrade no kada tuig o galing kiti nagka-support sa bay no, ang isa ka manifestation sa dala na i-handla sa mga nataho parla sa linya sisinta kag stinta na i-hand so mo nag-hulag-hulag pa sa kalibutan nga eh. Sa so, una, marunduman nyo, linya sa 80, mag-init kini na mga 31, halos 30 ka pa ang batsyag ta. Pero subong iya, ang 31, normal na sa ato nga palibot. Amo na kung nga abla gani nga makita mo, bro. Amo na kung abis kan sa pagpanguma na ton, pag ang paglantaw na ton, bila sa nagkatabo subong sa ato nga palibot, na medyo negatibo, posible, mag-overthink ka. Mga bata overthink ka ni.
Yung naman isang ka-anxiety ka kayo ay pamatabo, gabi na palibog mo sa puntod lang pariyo sa siling ko bakit na bang wala siya napatay sa blatian niya pero sa kulba niya pagkabalos ang blatian dito siya napatay. So ako na kung adara sa ito ang makulturan ng kapatid ko na kung ang mga negatibo gani ang tagunakon sa akong lingo sa challenges lang kasi ko negatibo gani na magasiling kagir nga daw ka negative kabudlay-budlay na gilampasan pero kung bata lang at challenges na may paglaon pa. Ang ato da palang tao is that nga tabalo kita maglang tao nga ako sa din ang kada panahon nga nag-abot sa aton mangin pintaha para sa aton and we have nga masiling kabla nga bago kita magiging lang sa'yo. Balis kad kinyo utok yun nakulbaan ng iba niya do skalag tabalo ka mabi ang ato ng binga pagpanguma iya tala binagin sa batasan tanga Pilipino bla, but Lord isa ang critical thinking kagang sentido ko mo nagkakadula na sa aton. Mayo lang madala istorya ibang tao at ako dabe tuwad man tayo muno nga ka siling ko sinyo gani ibla nga bontis mo nyo pasunlo informasyon da, sa tagsa-tagsa nyo ka dahi ululo i-try to evaluate bala na kag posible mabasi may rigwa pa na marunduma ko bala ni sa aton makuturan kasi kaya sinato bala ko nagkapanguma ka magadto ka sa provision pa pareho sa ako nga eh. Hindi ko malipatan ang masali yun that time basta magsulod niya ang tagkalalag tubre na biso bang mo magsulod ang tagalag masali yun na yung matamata na sa tanom sa milon isa earlier pa na basta ang palibot pag init-init lang timing-timing na pag-abot Disyembre. Kundi, ang milon mo yan, nagpamunga na yan, kaya posible, makadulot na sa bunga mo. Daw, pariyos na naman ang ginahamba ko sa inyo, dobla daw, pariyos na ganisin ko sa inyo, dobla nga, kada mo, saan ka mo noon, na naton, nga mabuhi sa sobrang init. Ang problema sa ton, ay nakakahon, utok tayo. Kung ano tong kulba sa iba, ako makulba ta. Sa punto, dobla nga, watan na lang tao, gali nga ang aton pinggan, bastante na sa pagkaon, pero nga ton lang tao ya, pinggan sa iban. Kamu na ko nga, nga hindi mo na makita ang oportunidad sa palibot mo kay nga. Kasi bigas nga na-occupy na imutok to sa kanamiyon sa iban. Galiin mo nga imupinggan, gali. Na ginakaisaan mga sa iban kay nga bastante na imupinggan. Doon ko na pareho siya na. Kamu na ko nga, kasi kung sinong bas na gagani nga. Namtang may pagkabot ang tingulan. Dapat nakaplano na nasa. Nga kung sa diniya, no, pag-abot sa tingulan, balaam na kung operasyon mo kaya para makapiparar ka sa timpo sa tingadlaw. No, pariyo ba sa panahon niya ko sa rin, nag-ulan sa snow, ah, yelo. Kundi, antes mag-ulan yelo, may tatlo pa klase sa panahon niya ko sa rin, ang mga mangunguma, makapiparar, para pag-abot sa panahon niya mag-ulan sa snow yan, halos piparado. No, para pariyo makita rin sa Pilipinas. Okay nga, kahit ikon na nakapiparar kita, at least pwede may alat taligwa nga pa pilita pa makadoon. Ang ako lang na punto pa rin may kahit ikon sa gig mo na ka pinalakpalak sa punto lang ay ka mo nang ubra, kumplito hamba sa baba ta, puro kamota, ay ang bot lang. Pwede matabo sa ito ang pagpangumas na. Ako na kung abis ka na kung kasi lang ko pa rin may pataas na. Bilang talantawan nyo bla ang oportunidad na ginadala sa tagsa-tagsa kapanahon sa aton palibot. Hindi nyo paglansang utok nyo to sa isa ng kabahin kay kung ilansang mo to sa isa kabahin na pag-abot sa panahon kisa nga negatibo masiling ka na pariyosin eh na masaka init shadow ah, hindi ko gaya kahilig ka na yun pero po na nalantaw matiming-taming gini pag-abot ni isang tig-init ni Obrajon ko daw blo pareho sa nyo. Well, pa rin also the time ang UBNet. Well, pa rin also sa unang linya na pa nasa ito ang makakuran dribble sa late of 1980s early of 1990s kundi amon bala ito sa Gatsuba ba? Mag-chimpo tag-init niya. Init ki na yan. Okay, pa na yung uso ang init nga subong para pareho sa nyo. Subaya, pag-abos ang tingadlaw yata na ngayon mo, layak niya mo.
Nga, pati init ba last ba eh? Daw sigsi ang mga salop-sop sa tubig na madula, dugadugay, plano mo ya, laya lang, langon mo lang mo. Dundugmahan ko ni kay nakita ko man sa patises ko sa iba na mga makulturan sa Leon. Ining mga pisan mo lang. Ag innovative in nature. Ah, tanong ka pa, tanong pizza yan. Namiaw tanong pizza, kaya tanong ka pizza eh, sa hapon ng butang. Pag hapon na, hindi pag tanong mo sa hapon, gunagan mo pag gabas ko na naglawas mo ang seedlings. Kundi, butang ka marayon sa atok babaw ya. Ang ginagamit na mo sa lalakay pa na yun. Ibuhi man. No, at yung isipo no, pareho sinabla. O galing ato, nabikay ko hindi ito, komportable kita dito kita. Sa punto, lang amuling yung madala sa ato sa kalataan kay nga. Dugay-dugay ah, palak-palak, reklamo, tanang reklamo, ara na lang da. Puro ang pagpangita sa medyos ko dapat buhaton, amo ang wala. So man ako nga, pagpanguma sa Pilipinas, halos nabutang sa langalang na. Kaya nga, ang tantanan, gusto sang maayo, pero ang mabudlay nga buluhaton, daway sa mobra. Kompleto ang nagreklamo, yutay ang nagobra. Ganang gaya, hindi na pareho siyang pagpanguma sa Pilipinas. Dasig lang abi magpamasol sa ibang tao. Pero kung ang atong kagulingon, ang pamakuto na ito, kung ang contribution ta sa mga challenges nga eh, amo na ang pinakabudlay bihuon sa isa katao. Ang makuto ang kagulingon niya, ano ang contribution niya, kung nga ang nagamo niya ang panahon, kung ano kalibutan na ito subong. Okay nga, tanang kita nag-participar sa nga. Hindi ko mga isa lang katao, eh, pati ako nag-participar mo na. Aman ako nga, kami man sa Central Philippine University para makabulig kami. Na matadlong ko man siguro posible ay kakulangan ang Monterey sa CPU. Inabi na isang pagpanguma. Aman ako nga lang tao makukun anong dapat himuon. Kaupo na nga Monterey nga mga line-up sa faculty. Kaya nag-partner mo kami sa Department of Agriculture para mismo ang among curriculum matadlong namon para nga makapit in. No, sa nag-evolve na sitwasyon sa pagpanguma diri sa aton sa Pilipinas. Kaya otherwise, kung hindi makami mag-evolve, ipabili namon ang sinanguna nga style sa pagtudlo, basi magapadayon ining sitwasyon. Abano ko kasi nang kumpirmi na mga estudyante abigin trainer sa o dipindi sa specialization. Abano ko nga kung highly specialized siya, pag-ibota mo to sa lugar nga ko sa din generalized, generalist, maabudla yan na sa mga anak. Pero kung generalist siya, hindi mas mayo, di ba? Para man sa obra nga generalized. So, man ako nga sa CPU, no, nag-open kita sa nga itong programa, kaya posibly direct lang kami makauna. Amo ni ang kumikitang kabuhayan, no, CPU ang kakibat. Sa subong na gamat, amat kita na penetrate sa lima kakabanwahanan, no, isa dire, isa sa Guimaras, kag-apat dire sa Iloilo. No, amo ni ang Binggawan Iloilo, no, dire sa kay Kwan, no, sa kay Mayor Matt Palabrica, dire sa may Banwas ng San Rafael, under kay Mayor Bilisa, kag dire man sa may Batad, no, kay Mayor Alarcon, kag ang dire naman iya sa may tawag na ito ang ganisina, sa may istansya iya, ina-workout pa na ito, kag kaupod man dire sa may Nueva Valencia, Guimaras. Kaya ako sa diin, ang teknolohiya, ang mga natukiban dari sa Central Philippine University, ginapagwa na nato na sa komunidad. Para ako sa diin, magabulig man mula sa ito na kulturan ng mga mangunguma. Kaya ako sa diin, machimpo gani nga daw, tag-ilinit kid, mayroon kita option sa ito na panguma. Kaya ako sa diin, magadulog pag-inpan sa ito sa kita. Kaya ako mismo nagpatay ko nga sa umanga na basta ang tagsa-tagsa, tutom lang, layo sa gutom. Kaya ako kapatid ko yan, basta ang direksyon sa pagpangabuhi na ito sa umak, laro lang na, buot ng balon sina. Layo pa na makantuhan tamo. Kung galing kayo tiko nagpanguma, hindi kita patupa ang aton pagpanguma, kurat sa'yo na. Okay, sa rin yung sugidig li, dira, sa may barangay lang ka doon na Santa Barbara, good morning, dira, si mo, sir. Kag sa akon ibisuporte dira na nanay ni sa Sugidi nay okay Antonina Sugidi
Thank you again. Nice sa pag-upod rin sa ato programa. No, ka ato Nina Sugidi. Kaya dari magali kay Kwan. Sa akong gida iloy gali kay Nanay Upilia Cabarles. Dari sa may Saraga Bangga Bante. Amo na ko nga kita nagpanayon kita dari sa pagtalakay sa mga buluhatongan eh. Kaya ako kapatid kuya. Nga ako sa dinia ang pagguligay na ton. So, kaya balaan ko panimay nga sa pagpanguma abi. Kulang tao na to na mga kibang blang, masiling blang nalang nakita ako na ibig mo ano ko nga ako nagkakuan ko nagkatawag ganito sila nalang nag may matagis ang kakontradikin ko kisa masiling blang ang mangidad sa ato mga umasubong halos dira na sa mga sisinta kag pakadto sa stenta 60 to 70 years old abin nyo lugay na blang istoryana nga aga mo ng ato mga umas. It is because nga aton nga mga nag-aulubra sa ang aton mga bago graduate nagpangita ubra na. So pagpangita yan sa ubra sila mag-retire gani ang ikadamuan sila nagahambal na mapauli sa uma kag magpanguma. Try nyo na evaluate lang tawan nyo bla sa aton mga kulturan. Amo na ko nga aki sa nagasiling ko na mo kung naragay sa poder nga pakambal kag sumala hambal mo iyo hagit patigahan ang isipan tao. Aman ako kasi rin ko sa inyo na kadamuan sa katuan mga kumamaydan. It is because sa subong ang panahon, kalabanan sa mga nag-retire. No, para nga malingaw man ilakaw gulingon, kag mabastante mo sa pagkaon ng ilatag sa tagsa kapanimalay, amo na pag-retire nila, nagbalik sila sa pagpanguma para manguma. Amo ng isa karason kung nga ang aton mga gumasubong ang edad niya na is 60 to 70 years old. Biskan sa aton bataan, biskan ako man, naging bata-bata mo ko sa mga umaka, mga umama ko ba? Isubong kay ara ka sa aktibo nga stage ang kabuhi mo. Nga ako sa diin, ara ka sa pagpangimpliyo. Pangimpliyo, anay. So pag-retire mo sa plamboton, nagasiling ko na bakal mo ko sa akong gamay nga duta. Kaya ka, tiyan mo duta sa Leon, so na hindi mo na amon mo. Hindi mo na amon niya, mana sa iban niya. So mo na mo kapay ka, Timothy Liberda, upon rights, hindi mo duta mo. So mo na sila yung kasmanghod ko, makabuil daw ganito, albakal ta duta kay mga bata. At ang itay, may ginabla, mag-retire ka man, titar mo ko. Amo na ang isa sa mga rason dira sa ton ng kulturan. Kada mo ka, nabisi na ang istorya ko, para pareho siya. Luwas na nag-advance sa mga nag-advance sa uma. Ito pala yun ko, damo na. Damo na. So, amunok nga pa na yun lang. Pag patiga yun, kag ako nang gambal, pwede may ganitre sa akong programa. Nga kung ikaw ka ron, manog-retire ka, maluoy ka man na. Kung nag-plano, ganit ka magpanguma, mga 5 to 10 years before ka mag-retire, pwede ka matamat ako kaya kayo best sa inyo nga kaumahan. Hindi man ang uman nyo para may mga time pa kamo kag may mga resources kamo magamit ng aking lanon nyo if ever no, nga ako sa diin magkanto ka na sa inyong uma. Kaya otherwise kung pag-retire mo gani amo na lang pagpanguma mo pati to retirement fee mo ginlansa mo pareho to sa istorya kung isa sila niya ginihiyaga ako lang doklam sama kung ahaw hindi ka pakot sa kapalaran ba para tingog-tingog ay di karoon ka hindi na manis mayo karta niya kung din ang niya. Masinig ko sa inyo gani. Sama na kong adara sa ato ng kulturan. Tulong tawang ganyan. Napariyosin eh mo. Hindi subong gina-project ka na nga may super El Nino na ginalantaw nila sa pag-asa sa punto blang ang iba na ato ng kulturan halos nagpalanik na nasa at ano blang super El Nino matawag parte kainit. Hindi na magpariyos ang panawa ito kahit ikaw pariyos doon sa Iloilo nga halos ang palibot mo simentado, building at tagas, mag-udto gani, banat irkon, abon ako nga, ang biskan init, 28 lang, mataas kidya kay nga, it is because ang usbong sa simento, plus ang ginapagwa man sa aircon na mainit. Abon ako nga taas. Kung nga, kung lang tao mo rin sa Comhan, kung daw ano kainit rin sa sudad, rin sa Comhan, matiinit matod, pero sa dupoy-dupoy sa hangin, halos, mapakuha niyo, pag-ahagan niyo ang sobra kapaang. Amun akong agas rin kita, kani nga sa subong nga panahon, mga abogid man ni kayo, may matagap pangayo, pero kung mga abogid man, amun akong nga dapat ang pagpanguma na ton, dapat maging flexible kita.
sa puntob ng samtang nagalantolantaw kita sa aton palibot, pidi nga lang to mato ng available resources nga sa aton na pidi ang to magamit. Una-una bis nga aton dapat lang tawon amo ang source ng aton tubig. Okay nga kahit yung source ng tubig na karon, kung wala na karon, mga imuotos na ba? Ang galing, no, ang ato naman sinapili mo himo, amo ang efficient utilization sa tubig. Buta ba lang sa efficient nga paggamit na to sa tubig, hindi na magparigo kabla. Mamidyo sa ang ginaya mo. O galing kahit yung ato niya, di yung tumatawhay ito kita. Kung agil pamangkot ang AIs na artificial intelligence, paano yung gubuon ang puturo sa kabataan? Siling sa iya, ihatag kong tanang niya comfort sa inyo. Hindi ko ihatag tanang comfort sa ito, kundi ano button mo. Pag amo sa inyong sitwasyon gani, pagbati mo lang sa super ninyo, halos nagsalasala na kita. Pero wala ito nakita, gali nga ining init ka ni. Kulang taon na ito, kag i-evaluate na ito ang mga available na ito ng mga tamunon, kag available resources din sa itong palibot. Posible, ang ining speculation o projection nga ni, pwede man matabo ni, pwede man maindi. Kahit yung taong niya sa kanyang projection, kaya nga ang iya sina sitwasyon, 50-50 na. Ang iya sina mayor nga tinutuyo, amo ang paghatag sa alarma sa taho para nga mag-prepare ka kung dapat buhaton pag-abot sa panahon nga na. Hindi nga sagi kita kapalak-palak sa puntob na nga hindi nato nakita na kung dapat nato buhaton sa tagsa-tagsa nato ng kakauman. Kada mo abi mo, kahit di ko na project subong pareho siya ni, buto mo lon. Pili ka na kamat-amata ng milon dira, sandiya, kamatis mo dira, or possibly iban patang mo lon, o possibly tanong kada Bombay, ahos, kung sa dinia, malantaw-lantaw mo kung dapat buhaton ako sa dinang requirement sa tubig, nang hindi mo nakadako. Kaya nga, kahit mo na ang nature yung kailangan sa mga tanong para pareho siya, hindi kailan tubig siya. Pari man sa pagpangumata, wala magiging nga ako nag-umamo dira, kapalabangag na karon, kaya ang ulan, di mo nakastable, nga nang sabog ka timos pati. Hindi sabog ka sa mala, para ako sa dinia, kaya kung sa mala na, hindi naman bangag na katimala sa mo. Doon naman yung saunab na mga tanong na saunab sa kabsaka, saunab na kabusugan sa kaumahan, nga lo sa teknolohiya nga na, ang muna nakabulig sa una, ako sa din, ang rice production sa Pilipinas, nagtaas. Ang problema sa ito, kami lipaton, bitam. So, amun ako nga dila sa ito, makuturan. Hindi ko malipatan ang advertisement sa una na masiling, ay, maligyan na pre ang karabaw, makisla sa traktor. Madasig na yung maubra, may panahon ka pa kamisis mo. Ati, sakto, gitman. Damo sa ito, makuturan, mangunguma, ang nagbaligya sa puntob ng abiskan sa subunga panahon, ang aton Philippine Karabaw Center, nag-take effort na para ko sa DNA, magpatigayon nga magpadamo sa karabaw, o galing ang mindset sa tagsa-tagsa sa ito. Ang mga isinig ko sa yung blakina nga kung may otoridad ka sa paghambal, tagsumala, hambal mga isa, kag hindi mo ginbawi na yun, at tapos, agit, ginpatihan sa isa, sugpon sa isa, at tapos, agit, naglapad ang sitwasyon niya, kag isa, hindi mo na makontrol. Ang mga kung adira man sa ito, makutura nga nagpanguma, pero pindi pala talong tawon, tanya, kaya ako nagsilingi ko naman. May ligwa pa rin, ligwa pa rin. It's a matter ni sa ton kung paano ito lang tawon na sa positibo nga side. Nga ako sa din, hindi matamaan ang ato ng pagpanguma. Panunduman yung kasi rin gani ko nga sa paggarab nyo. Ah, matamata dira ako. Matamata pundo pa na yung muna sa gipagwaan. Eh. Kaya nga, kahit ko masalabar lang sa tagsa-tagsa kapanimalay ang iakonsumo sa bilog tuwig, dako na lang ang bagay para sa aton ekonomiya. Makasiling ka nga ikaw naman isa, pero ti ang tanayin ka mati ni sa aton karon, ang mga nabuhaton niya, subot naman nun, dako gina. Collective na. Hindi mo makasiling ko sa inyo lang ang pagbago sa aton ng pagpangumangan eh. Hindi din madala lang sa isa kataho, kundi ang pagbuniligay sa tagsa-tagsa. Isipisa rin ang gid ko ang aton main source ng income, among pagpanguma. Ang muna ka-importante sa pagpanguma. Ang muna ko nga pili lang ito ng tao na ito kag alam binagin lang ang pag-plasta na ito sa mateknolohiya. Nga kung sa linya, sumunasig ng information. And like sa una, nga ka makadop ako dito sa Department of Agriculture. Marundum ako, buwi pa na si Ma'am Juby Gaton. Kay Ma'am Gilma yung kantong. Good morning si Ma'am. Magkakadop ako na sa agkom. Kaya nga, kahit imangayo pa ako na sa liplet para basa-basahon parte sa teknolohiya. Subong iya,
isa na kapitek kamot mo, duga-dugara na teknolohiya. Magaling, ikaw na maglantawan kung paano mapasibo dira sa imo resources kag sa climatic condition na mayara ka. Hindi ta nang impormasyon kung kinaalam na makuha nyo sa radyo, applicable sa inyo lugar. May ibang sina ka na pagsalaon, magin na kayo. Kung di man pagsalaon na karon, kag i-apply mo dira sa imo lugar, basi di mag-fit-in na karon, basi dalawa sa problema. Pero kung i-evaluate mo na kag-i-check kung da okay gani, let it be. Kabutan ka mo sa proper modification para nga magamit mo dira. Na pari yung mga siling ko sa mga kontrolato sa norte, kinakantuan naton, magbarato na ganyan mais nyo, o daho naton, kunduhan yung mais nyo. Pagkatapos, i-process nyo na. Mga bata pa, si mo nyo bubod. Sa pagkatapos, sa mga ibubod nyo sa inyong dira ng manok. Kaya nga kayo kumaligya, magani imong mais karon kung matalis 8 pisos ng kilo, isipon mo isa ka manok gamit ang CPU technology ang gamito mo, wala ka kilo ka tunga, buta mo lang, kapital mo lang, 18, 36, plus maybe, 45. Di pa dugangan mo lang na sa 15 pisos, 60 pisos. Kaya ang 15 pisos nga na, ang ginobala ko sa CPU, ang develop kita sa CPU, natural feed premix, kaya kung sa dinia, ang kailangan mo lang sa kada kilo, amo ang duwa ka kutsara. Kaya ang isa kutsara, sila ang bilis sa 3 pisos na lang. Yun pa simplify na ito ang teknolohiya, dari sa CPU para ako sa dinia makabulig dira sa inyo sa pag-develop nyo sa inyo bubod. Ang muna kong agas rin sa inyo lang nakita ako ang problema. Pinalantaw ko na lang kung paano na ito mabuligan para masolbar ang problema nyo na. Doon pa rin yung blas na nagreklamo sa ako. Kahit negatag istorya ako sa upload ko dahil sa CPU siling niya ba ako grabe gito doon. Kung nga ako, bilis ang bubod, galupok. Pero ang bilis ang baboy, daw ay gulag ah. Siling ko siya, try niya gamit ang CP Natural Feed Premix. Kaya nga natural na sa wala sa halo ng mga chemical na makahalit sa iya kayong lawas ang inyong sapat nila. Sa mga gusto ng mga bakal, kumpito produkto rin sa CPU, kindly visit us here, dali sa CPU, o kung pakikontakt nila sa numero na makita niyo sa inyong mga screen. Kaya Miss Dana sa number nga 0977-471-3432. 0977-471-3432. Sa ato naman kultura naman iya, ng mga karinderya kong restaurant, nga subong ayahan, nagalibugulo nyo, ay ang ginabakal nyo ng manok dira, mamahali mo, kasi purbahan. Subong nakadok ni Gato sa Rosmo Market, ang bilay ka manok, gamarkaya tag 450, pakadto iya sa 500 ang isa kabilog. Sa CPU, may kita din rin presyoan na yung ako sa rin protective nisa, nagkabuli kita sa komunidad, nga ako sa rin dira kita nagpatigayon sa ngaton project sa kumikita ng kabuhayan, CPU kakibat. Ang presyoan ay mas barato kumpara nyo dira sa mga market ng makantuan niya. Pero ang quality sa manok iya, mapasalig ko sa inyo, kamasiling ka karoon nga mo ng sizes gusto mo, amo ginang sizes nga tag sa inyo. Ang manok ko nga sa mga restaurant dira, na nag-cater sa native chicken, kadto ka mo dira CPU. Kasi masiling ka mo kamahal, hindi. Kaya nga, it is because nga kami iya, nag-facilitate kami, nag-bullying kami dira sa mga sago sa manok. Hindi na ako mga problema, kaya manok ka na, naiha ko naman na, impyo na na saya, pag-adto nyo dira, lutuon nyo lang na, mapasalig ko sa inyo, di pa na malangsa. Pakikontak kay Ms. Lucien sa number nga 0919-832-6896. 0919-832-6896. Ginapas siguro naman sa inyo kaya nga amera kita ng protective pricing kaya kung sa dinia ang presyohan na isina nagabulik man kaka sa aton na nagaproseso kung may ginapangabay man sa inyo ang Central Philippine University total na piyo nyo naman ang gransya nyo pwede yung mapagpatamaan para nga makabulik makita sa aton mga nagabakal sa manok o kung nagabakal sa naruto nyo nga maging affordable siya sa mga gusto magtilaw sa manok na again, padako gamit ang CPU technology na pagkikakanto dari sa may kwan o dari sa may pinapak dari sa may kwan barangay buhang haro no, before blas ang flyover kung rin ka mo dari sa may tabok suba pagkanto dito sa series na ang tagbak makita nyo dada blang i-giridismas division phase 2 no, sa tupas ang Caltex station makita nyo dada ang pinapak no, try nyo dada nga magbisita ka magbakal. Kaya ang ginakita siya dada, puro gina native chicken. O kung makabuilog, ganyan ka mo, try ka makanto dari sa may barbs, na dari sa may Iloilo Trimar Market, kaya dada sa may atria, kaya manok sila nila, nagamit nila sila,
amo man lo kagin pa dako sang Central Philippine University. O kung di na ka mo sa may Cyrus, sa may Pasi, antuan nyo na ang Cyrus at skwalduhan kay manok sa nagamit. Kasi na iya man sa CPU, sobra na na tatlong tuwig na din kakuha si Ma'am Cyrus sang iya manok ang nagamit sa paluto sang aros kaldu. No, kag ang barabantayan nyo ang Sumbilyon, kaya ang Sumbilyon, nagpipara sila sa ilabang usod ng brands. Kaya kung sa din ang ilagamito naman sina amo ang CPU Native Chicken. So kung makabuilo, try to visit us here at Central Philippine University. Kindly contact no Miss Lucin no sa number nga 0919-832-6896. O kung sa gusto mabaka naman sa bubod, kagal agataas ang bilid na sagwa, no, pakikontakt naman kami sa number nga 0977-471-3432. No, 0977-471-3432. Sa mga kabanawahanan o kung mga LGU, nga gusto magpartisipara sa among programa sa kumikita ng kabuhayan si Pio Kakibat no at a protective pricing na kami no dira sa aton nga mga ginabaklan sa manok sa aton nga mga racers no kindly contact Miss Dana. Ugari ako ng panahon over na gay ko so in behalf sa among presidente no Reverend Dr. Ernie Suwada Guhoy kami nagpasalamat kids sa DYRI sa paghatag gayon sa Monterrey para makikabot mas ng impormasyon sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanguna ni Red Dines Arpia no madamo gigka salamat no sa aton nga collaboration sa mo isubra na isa ka dekada sa liwat ina ni Doc James nagapasalamat sa inyo lahat tanan magandang umaga God bless and keep safe no kita ay naman kita sa mga episode sa aton programa na no, diri sa DYRI RMN Iloilo sa liwat may gayagin adlaw sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: cold.
1: Sinis, may ara ko arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
0: Santol Plus Cold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Santol Plus Cold.
2: Sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:06 na sa aga.
5: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
6: Rajuman
7: and Roy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Sa mayong aga gid sa aton sininga mga pinalangga nga mga taga Palamati sininga adlaw sang Biyernes. Pizza 2 na kita sa bulan sang sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Dag sa aton sining Christmas countdown, 84 dias na lang ang nabilin kag Pasko na. Gani mayong aga sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga karajuman. 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuanan sa palibot sang probinsya, mga kaiting nga kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton sining pagwarag. Sa aton nga mga overseas Filipino workers working abroad din ka man nga bayan sang kalibutan, anuman nga oras sa inyo kaway pang yara kamo sa mayong kahimtangan. Lastar kay kami ang bahala sang mga balita. Kag sa mga wala pa bala maka-follow sa aton sining official Facebook page, please i-follow ninyo so that ma-update kamo sa mga dalagko nga mga balita. Ang official Facebook page naton DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774. Subong nga aga ini ang inyo alagad si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Isyong huhuma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
0: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita sa patagsang hinampang. Medyo hindi manami nga balita kay bangod si Alex Yala. Natapos ang yasini nga kampanya sa ginpatigayon nga Asian Games. No, matapos nga ginpierde ini siya sang incheck, no? Si Alex Yala sa tatlo ka sets, isa lang ang dinagan sang Filipina Tennis Ace kahapon. Battle for silver na tani ni, no? Pagkadaog sila, sure silver na. Bigay na perde si Alex Yala, sure bronze na si Alex Yala. Proti, ang mga Pilipino, way man na nag-untat sa pag-suporta sa aton sining mga atleta. Although nga tin, ako ginman expectation tani, no? Sa nga mga Pilipino, nga tin, makamangin add-on ini siya, list of medalist, no? Gold medalist sa sining Asian Games. Kaya ti, si Puno mo world number 18 si Alex Yala. At this is a very unfortunate nga update kay napirde pa siya. Duno kung ano ang mga distraction base may ara, no, kay Alex Yala, because sa Baltikani kalayo sang ranking sang iya sining kontra. Ikumparar mo sa iyang world number 18 butang balon, ikaw ang ika-18 nga pinakamayo nga player, di kalibre nga player sa bilog nga kalibutan. Because di mga international tournament nga mga dalag ko ginaintrahan na ni Alex Yala kaya nagasulod na siya. In fact, may titulo na siya gani nga isa, diba? Pero kahapon basi ko natuon lang sa malas mo ginambali na kahit ang hampang kuno bula, kwan mo, bilog yapon ang bilog termi ang bula mo literal ah, no? Better luck next time or sa iba naman yung mga international tournament. Importante dira balang ang sense of nationalism mo ara nga ti apisar sa nga muning achievement. Still nag take time siya para nga i-represent ang aton sininga pungsod. Amo nang pinakanami, amo nang pinakakonsuelo nato sa amo ning kasikatan ni Alex Yala. Daw wala bala nag bag-o, ay sing nagbag-o siya sininga personalidad, siya sininga attitude kag siya pagpalangga sa pungsod pagi sa pagrepresentar sa patag sa nga hinampang. Yeah, let's move forward. Samtang may isa pa kaginabantayan karon by 1 PM, mayaway naman si Carlo Paalam for gold na ni Battle for Gold. Si Carlo Paalam ingin Olympian man siya pero ti wala nangin mapalaron for pila ni sila ka mga boxing hero, damo ni sila ka mga boxing hero, you know? Wala gid sang may nagkuha sang gold base subong, no? Hopefully nga makuha ya ang gold sa Asian Games para ti makwalify siya sa palabuton nga Olympics. time base kon hindi na magpaalam si paalam. Importahan na to na mga atletang Pinoy. Kapag pa lang sa goal si AJ Obiana, mga expected na eh, no? AJ Obiana nga nakaset sa new record na break kaya sining record na sa high jump man si Carlo si Carlo Siolo tapos tani si Kwani si Alex Yala kaga mga buksidor naton. Sige lang, ba mo na galing ang balta, wala man ta sinasang may importante, suportahan ta aton sini nga mga atlet. Alas 4:13 na sa aga, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa piyakabahin sa dugang pang mga balita si Senator Antonio Trillanes hindi na mag-witness. Okay, amo ni tani actually ang schedule tani is kahapon eh. Ginabantayan man ni isang tanan kay Tim siya magpamatuod siya sining akusasyon. We're not saying at yung akusasyon is amo na gina kay akusasyon niya malang na against sa mga ginapayag hindi ma-explicar nga manggad sa nga, mga Duterte o ilang nga expose ang mga unod sa nga bangko sa mga Duterte. Ako kayo naman yung gina-expose ni Senator Antonio Trillanes since nga nagpungko pa niya si Kwari since nga kwan pa niya senator siya during the time o di ba? The only nga kritiko ni former President Rodrigo Duterte nga naka-withstand sa sining pertika dako nga pagpanghangkap sa iyang bahin bilang pag-expose siya sa ginapahayag anomalia, no? Sa sitting president kag ma-impluwensya nga presidente, former President Rodrigo Duterte. Wala niya tayog ni si Trillanes during that time, no? Wala na pahog ni former President Rodrigo Duterte. Instead, daw nag-iisog pagigani before election, before nagpadlagan si former President Rodrigo Duterte, napaka siya magiging pa-expose pati ang ginapayag drug syndicate nga na-involve ang bata ni President Rodrigo Duterte, no? Gin-expose siya ina, no? Sa itong chimpo galing, amulan na medyo di pa panago lang anti-delikado ka man kaya impluensyado sitting president ngayon mo sinin nga kontra until nga tatapos ang termino sa nga busy, sa nga presidente, no? Nagbulos ang mga Marcos kasi syempre Duterte pagid nang ilinaway ang mga Marcos kag Duterte nag-imbestigar si BP Sara Duterte ang sausaw man dirigyapon si Antonio Trillanes o napadala sa The Hague Netherlands si Rodrigo Duterte now mayara sa impeachment complaint and trial na kita sa kay Vice President Sara Duterte hari gyapon si Senator Antonio Trillanes. Pero kahapon kay naset ini kuntani pero gin anunsyo sa lead prosecutor nga si Congresswoman Jervil Luistro nga hindi na nila pag-presentar bilang witness sa impeachment si Antonio Trillanes. Sa manifestation ni Luistro sa ika-32 ng adlaw ba? Sobra na gila isang bulan, no? Pero may sipon mo, mga 3 months, no? Okay, every week, katatlo lang niya, no? Amo na nga ko niya, ikuan mo, i-compress mo niya, isipon mo per day, 32 dias pa lang ang impeachment, ang duration sa impeachment ka-trial. Ginpayag rin ni Senator Judge Rafi Tolfo nga dapat ginpresentar si trainers bilang witness antes ang Anti-Money Laundering Council Executive nga si Director Ronel Vinaventura bangod nga ang mga allegation sini ang naangot sa bank account sa pamilya Duterte. Ninalauman nga makaatubang sa trial si Vinaventura sa masunod nga si Mana. Pero ang ambal rin ni Trillanes nga siya mismo ang personal nga nag request, no, nga kung may mo hindi na lang siya pag-iisa lang Yung number 3 ni isang anay senador nga siya mismo naginyo sa House Prosecution Panel nga i-withdraw ang iangalan sa listahan sa mga witness para sa impeachment ni Duterte. Suno kay Trinidad Luyag niya nga mabuhinan ang pressure nga ginapangatubang sa prosecution. Ginsiling isang anay senador nga magapatigayon na lang siya sa isa ka press conference sa buwas o konsubong ini, no? Agod na maghatag sa impormasyon kag ebidensya nga mo kontani ang ibga presentar sa impeachment court. Inaligasyon siya sa station prima kwan man mapresenta ng AMLAC tapat ang iyang anay nga aligasyon and ang makoroborate ng AMLAC if may ara, no? Galing kiti ang iuna ang taga AMLAC before sa kay Trillanes, but we don't know nga hindi nila pag-isalang si Antonio Trillanes. Hindi naman ni si Sari, no? Kaga magpadugang lang, magprolong lang, no? Galing kay konbuyan mo ni si Trillanes, sadyag ka malapuyot, gini. Alas 4:18 na sa aga, diri sa ton sininga pagpangalagad sa piyak nga bahin, may nabago ang iban pa nga mga balita nasyonal. May duwa ka traffic enforcer nga nabungguan. Leo ko bisang video da sa nabungguan nga traffic enforcer duwa sa may distrito sa nga Mandurriao. Na although mga minor nga mga pilas sa lawas sa nga duwa ka traffic enforcer ang ila sini nga na angkon dira sa may barangay Tabukan sa distrito sang Mandurriao. Suno diri sa nakakita nga auxiliary nga responder sa lugar nga papuli na kuntani ang mga traffic enforcer matapos ang ilang night duty pang gabi sila. Gin number 3 nga naga ang kasanay ang duha sa ka-traffic enforcer pakadto sa Mulo. Sa Tabukan going to Mulo, no? Kag say nagapataklad na sila sa Taita disgrasya nga nabunggo nakabunggo ang motor sa mga ini sa nagaso sa ila kasugata nga auto. Bangod sa impact, wasak ang headlights ang kag bumper sang sakyan, medyo maburubas kogman. Samtang nagkalawkas man ang pila ka parte sa nga motorsiklo kag naglalapta sa dalan. Para yon nga kun gindapatan man sa nagakigo nga pagbulong ining duha ka mga traffic enforcer. Sila mangid ang nagbunggo may lang kag balamo takataon na da pagkadto sa may the medical city da bala nga tulay dapit. I think dira no. Sila nagapataklad sa nga nabungguan nila ang ila sini ang kasugata nga salakyan. So at least no wala matam-an ini nga duha ka mga traffic enforcer. Sa dugang pa nga mga balita. Update o kon sa update sa El Nino. Ginabanta nga 356 kalibo ka mga tao, or to be exact is 356,800 ka mga tao ang posible maapektuhan sa El Nino phenomenon sa bilog nga Pilipinas. Sunod sa Department of Social Welfare and Development sa media briefing, ginapayag ni DSWD spokesperson kag Assistant Secretary Irene Dumlao nga katumbas ini sa 189,000 ka mga pamilya. Ginpahayag niya nga apektado ang mga residente sa nagkalain-lain nga lugar, no? Katulad sang Ilocos sa Norte sa Region 1, Cagayan, Isabela, kaga Nueva Vizcaya sa Region 2, Oriental Mindoro sa Mimaropa Region, Albay, Camarines Norte, Catanduanes sa Region 5, kag Cebu sa Region 7, Leyte, Northern Samar, kag Western Samar sa Region 8, Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, aga Dinagat Island sa Caraga Region. Ginpayag niya nga nag-declare na sang state of calamity ang pila ka local government units bangod sini. Sugod na to ya sa ilang El Nino, no? Mariusip pula paningani iya ka kung bagawa pagani ka first round di mo sa mga boxing pa pero nagapag gapalagtik na to yung kwan sa ila ang ano ni ang duta din report nga may 1.4 billion nga stand fund standby fund ang ayan siya kung sa diin 3.8 million diri ang gitigana para sa food packs ginapatuman man sa ngayon siya ang mitigation efforts agud masabat ang kakulang sang tubig kag food security ginalauman nga mag-epekto sugod subong Oktubre ang stronger El Nino phenomenon kaga ginapananaw nga magalawig tub-tub sa Hunyo tuig 2027 ang amo nga El Nino kwan pa lang ni 186,800 no lapit-lapit sa tunga sa milyon ang apektado nga mga tawo basi magambal kamo ti nga dito lang sa ila kay ti gradual ang epekto sa El Nino hindi nato ni pag i-take for granted kay mambal kita nga ay gabi na ha mandiya sa aton wala pa diri gani sa aton nga bata slow moving ini no from east side no sa aton nga Pacific Ocean nagadapya ini pakadto diri sa aton ti ang eastern side sa aton sini nga pungsod amo ni nga balta gani tamong igo to mga Isabela sa babaw halin sa Luzon sa east of Luzon pakadto diri sa east sang Visayas mamatamat siya panaog diri sa may alin sa Luzon makadto di siya sa may central part sa aton sini nga pungsod hasta gid diri sa aton sa Visayas hasta sa Northern Luzon sa next year no kag basi kon apektado pa ang southern part sa aton sini nga Pilipinas ang pungsod na Pilipinas southernmost no sang Pilipinas amo na ang Mindanao okay amo nang nakita naton sa

Mana tatlo si Master isa kabulan tapos nang hinampang sang tubig sa surface. Pero importante dira nga mayara gyapon kita sa magamit nga tubig underground the water. Amo na nga aton sining preparahan. Di bali na ang surface kay tiway na oy naman kita sinasang memo whether we like it or not ang El Niño mag-occur gid ina. So ang bali la sa disaster. Hindi tani malikawan mo. Like for example, linog, hindi tani malikawan. Ang bagyo, hindi tani malikawan. Ang kasubong sini, ang baha, hindi tani malikawan. Ang kasubong sini, El Niño, hindi tani mapunggan. Alangan man nga harangan tanito sa may eastern part sa aton sini nga pugsod kaga parang hindi magsulod sa aton di ang El Niño. Hindi man ni pwede. Pero aton gid ini mapreparahan. For example, sa bagyo, pasalamat kita ya kay may mga kwan kita, may mga device kita nga maka forecast, no? Maka foresee kung ano mangin epekto kaga paano ang epekto sa bagyo. So that's why maka-preparar kita. Ang baha, ma-preparahan man naton, ma-mitigate man naton ang epekto sa baha. Man naton mauntat gina, no? Pero maaga-naga naton na iya. May mga intervention kita iya sa baha. Ang linog ti dumabudlay gimang guro i-detect. The least nga mimo naton sini nga magpreparar kita gyapon eh no nga ti pabakuro naton ang mga buildings naton na mo na linyo mo mana hindi man naton ni mapunggal ang maltagani pero mahaganagan ang epekto sini kung tani kung advance katama naton sini nga thinking kasi magambal kabi nga mag-discuss ka sa tao about global warming, no? About mitigating program sa sining deteriorating naton nga panahon, no? Ngati subong di na naton mapaktang disaster. Isipon mo, almost 100 years, no? Or mas over 100 years nga nag-occur ining Super El Niño. May mga nagagi nga El Niño sa aton, pero hindi kaya super. O, El Niño lang to ya. Aria super El Niño. Kung sa mga bagyo lang, ini ang iya sining nga kalidad. Kung baga, sa mga bagyo ya, may mga kwa naman may ara, sang, di ba, halin sa low pressure, tropical depression, typhoon, pakanto sa super typhoon. O, di ba, tingkod sa mga bagyo, ato yung mga nagyanta ng El Niño sang ato 3 years ago, 4 years ago, o pila na ka years ago, no? Teto ya bagyo lang to. Ini ya ambal tagani, hindi nato ini pag i-take for granted kay ang kalidad ya siniya, do super typhoon. Do mo niya sini nga kalidad. Kita mo subong ambal tagani, nagamat-amat ang epekto sa ibang nga lugar sa bayan sang pungsod na Pilipinas. Hindi kita magkumpiyansa nga nagaulan pa diri sa aton. Kag in fact, ang iba nga mga lugar diri sa aton nagabaha pa. Kung balta, wala pa kalabot gid ang epekto ya diri sa aton kay gradual amat-amat ang epekto sang El Niño phenomenon. So aton ina nga incendio. Kung nga balta mag-discuss kita, mag-discuss sa mga eksperto ta about sa mga mitigating factor para nga ti ang balta gani mitigating mapahaganagan. Baliwala ini sa aton, no? Ginapadapos lang naton sa aton sining kwan nga dulungan. Oh, ang iban ginagahambal pa nga daw buang eh, timo sagad ka ka diniskurso partes na. Wala kita kabalo nga dako ini tani nga bagay. Kun aton lang ginaintindi, kag kun aton ini ginapangabuhi ang ginahambal sa aton. Eh, subong, paano pa ni naton punggan ang El Niño? Hindi na ni naton mapungga. No? Mapreparahan na lang. Pero tiyo pamangkot, napreparahan na naton blani. Oh, I don't think, no? Hindi ko kambal kung ako yung magtanaw. Out of 100%, masi ko napreparahan naton, 40%. No? Kaya nanti, gahinambal man lang kita nga, preparado kita. Tiyo nga klase ka preparasyon nga nagposisyon, may ginaproposisyon kita nga food packs. May mga binhi kita nga ipanagtag. Oh, mga alternative nga binhi para sa itanom naton. Way ganita tubig. Oh, paano ka mananom?
sa ibang nga butang ta

0: Ang niya tumod ilabi-lain niya tanom? Oh, tikulan gani kita sang tubig. Paano mo nabuyo nang imo sininga tanom? Oh, kaya wag ka gani pangita sang tubig. Tubod lay bala nga klase ka programa. Ti amo nang ambala matipon kita sang tubig. Dili nato ni tipunon sa grapon. E wala makita sang mga impounding nga facilities kung may araman, tita maman ka kulang. Regular palang gani nga tigilinit, di bala? Ang mga dams naton, way na tubig, nagakaubas, pero nagakalumos kita sang tubig sa tiyon sang pagulan. Nagalilapaw ang tubig naton sa mga kasubaan, nagakaanod ang mga panimalay, pero pagkatapos ang ulan, kung kinanglanan naton ang tubig, wala na kita sang may makuha ka tubig. Ay abot na klase ka sistema pang ginobyerno ini. Diba? Amo ni problema eh. Kita mo diri sa Pilipinas, hasta lang tayo sa second na cropping. Why na tayo naga third cropping? Oh, sa iba niya naga third cropping pa. Kay man pag abot silang kachimpo, limitado ang tubig. Oh, ay hindi ako kaintindi nga ha, among sistema iya sa Pilipinas. Tinga sa Department of Agriculture kag sa ibang agency kag sa aton sininga gobyerno nasyonal nga hindi kita kapatukod pagid sang ibang nga mga impounding nga facility nga pwede naton magamit sa tion nga kinanglanon naton kag mas mapasangkad pagid naton ang production sa pungsod Pilipinas. Na, way pa na yung linyo, gani ang balta. Regular pala na, hasta lang ta si kang cropping, hindi na tayo ka introduce ang third cropping, hindi na tayo kapasalig na mapatubigan nato ng aton sininga mga farmers. How much more kung ari na kita sa il ninyo? Oh, di ba? Why? Ang balta, puro lang isugid. Oh, di amo na, tani, ang isa sa mangin solusyon. Isa pa gid sa mangin na solusyon, tani, diri kung yung preparan, may long term kita nga preparation kag pananawan sini di tani 10 years ago 20 years ago gin nagapinanano makita tani masip na ni tani ang regreening program naton para hindi kita matamaan. Tinano tanawan nyo abe o inventory mo niguro mga lugar di sa Pilipinas ambot kung anong pila ka porsyento lang ang aton sini nga na pang tamnan sang ano na isang kahoy. So muna nga wala man kita sinisang basulon nga iban kundi ang aton malang kaugalingon, no? Ang kadungulan sang tao plus kay nagapadungol ang tao ang gobyerno naton gapadungol man di paano pa ni makakonsentrate ang gobyerno ta sa preparasyon sa El Nino kay ang concentration nila ya may kalamidad kita nga tubangon. Ang concentration nila ya ang impeachment trial. Nagpalangan niya, hindi ba nato nituod pagtalupang doon? Pero, may dapat pa yung kita, nga mga talupang doon, nga mga bagay kung tani. No? Katulad sini, nga ti, dapat masangkad ang aton sini, nga pananawan, kag ang aton sini nga preparasyon. Pero galing kiti, amo niya ang gobyerno, tasubong kanya-kanya lang kita kung amuna yung pananawa nila tagaan kita seeds, tagaan kita bugas, tagaan naman kita sa financial assistance nga ti kung pila ma lang tapos pilahan ta to ti kung anong grasya ka mag-abot sa aton amula na pasalamatan ta patunon ta way matasang nga may mahimo kag magpreparar kita ya para sa aton siningatag sa ka mga kugalingon kay budlay nga saligan talang ang aton sininga gobyerno kay mabudlay man ang gobyerno ta kay masako sa iban nga bagay. Alas 4:34 standby kay Cheta sindi lamang madugay ang aton sininga patrol sa sitwasyon sa palibot sa nga syudad no kag mga balita nagakatulang aton nga tutunlan ba. Samtang nakakuha sa nga free sa order ang anti-money laundering council batok sa isa ka kilala nga mamalida may kangtanan sa flood control scam sa statement ginpayag sa nga AMLAC nga nag-issue ang court of appeal sa nga freeze order matapos makakita sa probable cause nga may kangtanan sa plunder assets no ginpayag sa AMLAC nga sakop siyang freeze order ang assets nga naangot sa mamalida. Pero wala manigin ngalanan kung sinuoy ini nga mamalida. Basi kung kwan ini, anong tawag sinigani? Basi kung kalyado, no? Kay nga wala gin, wala inigin ngalat, hingadlan. Di, in issue pangawat, no? Iban gani, ura-urada, priso. Kasi gani ang pag-prosecute sila, no? Aray siya yan, no? Special privilege, kaga privilege animal. Nga, ti, kung gin-freeze kay may alleged anomalia, o kay public official, kay mamalida, gani, lawmaker, o nga, hindi pag hingadlan. Eh, inano nga klase. Kung nga balta, do, may, kwan ah, double standard. Hindi mo pag hingadlan kung sino man ang Herodes, ina, no? Hingadli. Kay ti, public official man ah, may rason kita nga mamangkot kung sino gini. O, kay para mabalaan, taman. Diba, si kung dribul-dribulon, malang nisugiran, malang kita nga, ti may gin-freeze nga atses sa isa ka congressman. Pero sa pagkamatuhod, istorya kuris-kuris, wala sa yung polos nga klase ka istorya. Sa kakabahing gin-depensahan sa pila ka mga congressman kag senador kag siyempre sa bahay sa prosecution panel, ining pagpang-atake online or ni kag congresswoman sa San Juan congresswoman na Bell or Isabel Bell Zamora. May kang tanan sinya-sining ang mga remarks sa ginpatigayan nga I mean sa impeachment trial parte bila sa burial kag sa armory ti ginambal dire sa pila ka mga senator judge katulad ni senator judge Rafi Tolfo nga siya mayroon pa nga kayong kinuha na pinagtawanan tuloy nagapapakyut lang habang may kinakausap na witness na pulis. Mga video abidin nga gin-cut, no? Kag, ti, siyempre nangin lain ang meaning kay, you know, as if nga memes na, no? Gin-pa, kuwana, gin-pa piestahan sa mga netizens. Ang purpose mo nga, ang purpose nga gin-cut nila para nga komentaryuhan kag ti, yagutaon sa nga, mga netizens. Siling naman ni House Prosecutor Terry Redon, sila yung I don't think na mayroong nagpapakyot sa mga witness at mga prosecutors. We are here to do our job. As far as we are concerned, we are focused on the case. We are proud of our prosecutors. Hambal naman din ni Attorney Kapunan, lead prosecutor sa prosecution, I think the Senate should be reminded that it was the Senate who passed the Safe Spaces Law. We believe that we could be a misstatement and still believe that the Senate is a safe space for women like us. Nagambal diri ni Senator Panfilo Lacson, I am taking the cudgels for Representative Isabel Bell Zamora. She's a capable, smart, and a beautiful person inside out who can stand up for what she believes is right. Teka ni, do mga below the belt. Hindi naman to. Kung ikaw, congresswoman, kay tanawon mo, kagang manner, abi ni congresswoman Bell Zamora, magambal, amo gimana eh, no? Kung i-research mo, i-backtrack mo, mga videos nga, ini siya, may aras ng speaking engagement. Amo na, galagay, ti. Ambal, teka ni, may mga tao, nga mga bastos, ti, batasan. Ti, ang gasuporta sa ila, puro mana, mga bastos. Ano ba yung labot sagad mo ka kinadlawan tong isa nga ti ang intensyon niya hindi man niya amuto nga magpakyot sa ano magpa-cute-cute sa kwan sa witness congresswoman ka bugada ka formal ini nga klase ka bugada kag congresswoman oh galing kaya mo na galing ang balta hindi tama punggan kay damo man niya sang bastos sa mga netizens. Standby, i-check ta ang aton sining patrol sa hindi kailamang madugay diri sa aton sining pagpangalagad. By the way, may kuano may ido nga gin bangkaw dito sa may ano ni sa may distrito sa Ngaro sa may bunker sa village sa may Tabok Suba sa may distrito sa Ngaharo. Sunod diri kay Captain Jersey Besas, hepe sa Ngaharo PNP nga nasapuan sang isa ka animal advocate nga nagapakaon sang layaw nga kasapatan sa lugar ang ido sang tinalikdan nga gabi September 29. Ginpaig diri Besas nga ila ini sa karon na imbestigaran kag gina-check ang CCTV footage agud matumod kon sino ang nagapatay sa ido kag posible mapasakaan sang kaso. Bomar Joseph, mga mga klase ka tawo. Pwede yung ginagatabugon ng ido kay hindi kayo man nagabato. Ining mga layaw nga mga sapat, wa may nagabalato. O, di ba ako ni mo ning tabugon ka palag yung malang ni? O, nga sakiton mo gid nga, patyon mo gid nga, ahiluan mo gid. Pero sa may probinsya, sing Maras, amo na, pinanghilo sila yaka ido. Hindi sila kabalo sang gusto nga programa para sa aton layaw nga mga kasapatan sa nga ido. Nga may mga available man nga programa nga pwede gid ma-implementar. Ambot nga kauyon gid ni nila i-apirme nga manghilo, ma-shortcut gid i-apirme, pamatyon, sakiton ang sapat. Ay, Mariusik, ito mga klasik ang mga tao, may mga higaba, paman ang kalibutan. Cheta, Rajuman, Marjorie, Miani.
1: DYRI, Rajuman, report.
0: Marge, good morning.
2: Good morning, Ninoy.
0: Ay, mama, doon sa nag-iniyada, mag-inamon eh.
2: Mayong aga, mayong aga sa atin ng mga kauturan. Nawili ko sa kaya pinamangkot ka, presyo ka isda. O, gara sa may Iliilo Terminal Market. Radyo man na Benroy, Cebu nga Biyernes. Nang matawahay sa mga syudad, ang wala ulan, nami ang tiyempo, malakalakal ang Cebu Super. Makita natin yung mga kauturan natin yung naga apang lakaton pero ng ibang dari aga pa nang pangumpra rin ganyan yung galakat na gabit-bit ang gato nga na blaka bugkos ang talong radyo man na Benroy kasi pala dalon niya sa siyempre sa karing dari kung may ara man negosyo kasi nagigim man niya talong ko na aga radyo man Benroy mo ang presyo karon ng isda ang lukos ng dalag ko ng 350 per kilo ang lukos ng gagmay 220 per kilo dalunggong 200 per kilo salmon 180 salmonete 240 bukaw 350 kansilayan 260 sa gising isda 280 sikinya 240 kaglapo-lapo ara sa 280 pesos per kilo Rajuman Benroy. Sa madulong muna itong dali ng mga balita sa bunga kagahon, ang arestado ng isa ka tricycle driver sa ginpatigayon ng drug by bus operation sa kapulisan sa Zone 1 na Barangay Salvacion na Bugabog Molo sa tinaykteng adlaw gininago ang subject kay Alice Boss 35 anos na nasambit ng lugar na kumpiskan sa iyo paghinakop ang 2 kagramo sa isa bunga may standard drug price na 13,300 pesos. Preso na si Boss karon sa Molo PNP kag napasakaan na sang kaso. Sa tiyak na bangin, ang patay din isa kay Ido matapos ginapatihan gin Bangkaw mira sa may Bankers Village, Barangay Tabok Suba, Aharo. Sunod din kay Police Captain Jersey Besas, hinapin sa Aharo PNP nga nasa point ang isa ka animal advocate nga nag-stray feeding, bulan radyo man Benroy ako nagpakaon sa mga layaw nga kasapatan sa lugar noon na sambit ni Ido sa tinulikpin nga gabi, kabagdanan iya inikin pablakay sa police station. Kago ni Besas ni ila inikaroon ginaimbestigaran kaginacheck ang mga CCTV footages agad matumod kung sino nagpatay sa Ido kaya agad mapasakaan sa kaso. Sa katapusan natin ng balita, ang mga police natin, bulan radyo man Benroy, liwat ngayon pa kanungdom sa Police Regional Office 6 na dapat mangin politically neutral kag hindi magsagad post sa social media sang ila opinion ni kang tanan sa nagapaday ng impeachment o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Police Major Lylan Sincil, pagpamaba sa PRO6. Ngayon na respeto nila no, ang mga opinion kag pananawan sa kapulisan apang bilang kabahin sa PNP ni isa ka non-political organization dapat nakatutok lang ang kapulisan sa ila katungdanan kag serbisyo dugang panisensil nga nagapatigayon man sila sa cyber patrolling inibilang pagmonitor sa mga social media posting and accounts sa kapulisan kag sa karon wala pa sila sa polis nga na monitor nga nagapost kag atake sa social media may kaangtanan sa ila personal
0: opinion. Ang pinaggugutan niya sa PRO6 parte diriyaw
2: Diki, nga pamangkot ni natin kaya po. Tinigliga, di ba sa na-mention, nga naman pa yung ng PNP about sa police na nag-post. Balang syempre, given naman na, nga ara ko sa gobyerno, hindi ko sagad bala turutog ga, even ang iban mo nga unit gani, Rajawan Bernal, kaya hindi na sila allowed na mag-expose publicly sa nila nga political views. Yung
0: ikadamo sa mga nag-post, was nga sining opinion, kon facts guruti wa may problema pro kon opinion may mga interpretasyon na na-emerge nga lain di ba
2: may standing guideline
0: opinionated niya nga post ti
2: na
0: maybe may di nila na i-apply sa current political situation actually ara wa sila kita nga ti amo na gina-apply sa current political situation aton dire sa Pilipinas pigado monitoring nila Marci.
2: May sabi pa paraling ng tanong. Pero usually, nakita natin yung doon nag-a-attack. Okay rin lang share kag kung ano na lang. Hindi mga fake news or what. Pero mga balita, why gina-problem? Pero may iba nabili, di ba last time yung mga hipang report kita. Pero mga inactive, ato ko kung mga retired na wala or wala na sa PNP. So mga active PNP personnel, hindi gina na sila allowed. And dugay, nagin mo na iyan ng mando.
0: Hindi wala, kami allowed. Pero hindi ma-share, mabutang sa nga caption. Kag caption nga ti, nagapabutyag sa ila sining opinion. Politically, di ba? Kadamo sina sa national nga mga issues, pero ti, local diri sa ato na nag-post, ti galing ti, ang isa ginatiyunga naman na siya.
2: May ara, gadya nga nagsampulan, eh, di ba, wali mo, ara, may standing order, galing, hindi mo dakpan ng iban, kay iban, ang gina mo ngala nila sa Facebook, lain, o ang iban,
0: yeah. Fight out nga pa, bulag-bulag, pabungol-bungol, kilala mo na nila, friends, gani nila, iban, kadamo, ro-ro pa nga, damo sa nag-post nga kapulisan parte dira na nung classic istorya ng ila. Sige lang kakaiti, pamatian talang istorya nila, balanta man na. Mga friends nila ng iban araw-araw pa nga. May kunwalat nga pa nga buhay tao sa social media sa bungkay.
2: Oo, ti, maamo lang na, may standard order, kati national na iyo mo, even, mamalas mo kung matutunan ka. Mamalas mo.
0: Dali, pero ang kwan sini, nga, kung wala man lang abig kung isa sang reklamo, ti, ginapiyunga naman.
2: Oo, wala naman lang.
0: Ang taman ina, balanta istorya mo lang na, kay ti, napamangkot sila, sabton man lang nila nga, ti, amo na ab, may guidelines kita, standing guidelines nga mo ni, pero ti, ang implementation, sina, kung may mga reklamo, guro sa uli. Mo guro na eh, ma-screenshot na kagi pwede na eh, no? Kung may magreklamo, abi, screenshot mong post ya, tapos isend sa PRO6, pwede?
2: Balan ko na kay even sa BFP, sa other units, mga ginapinatawag na because last day si National News, Rajaman Bendoy, ng PNP, may patawag sa police ka corporal na sa Sergeant 13, bangod sa iyang mga allegations, sa social media, ang sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. So, huwag magbalaan ko kung din ina ang kapulisan.
0: Oo, dari sa aton, kay halos tanan, vlogger naman mo. Di ba? Di, ang iban, medyo loyalist, mangin abi, isang isa ka
2: hindi mo makuan, hindi nila mo punggan.
0: Di tanong manitouch, Radyo Man Marge, sa Balatyagon. Di tanong pwede yung isla ng Balatyagon. Sang
2: yeah, tao, pero ang point ka sa police.
0: Kung imo ina-express, no?
2: Publicly,
0: lain na nang istorya. Kung baga, itagob mo lang tani, anay na.
2: Amo na
0: kaya mga medium na kita subong, amo na nga balta, nga ang tanan, halos kalabanan, vloggers! Pagi sa sina nga medium, sa social media, pagi sila nga influence, di na nila pwede ma-express kaga ma-influensyahan man ang ibang nga tao. With or without knowing nga ti, na-influensyahan na nila gali ang tao. Ang kapareho nila, which hindi correct kay ara sila sa law enforcement. Marge?
2: Ang atot ng direction sa PNP ay sa reiteration na lang na you are entitled of your opinion, mga pananawad, pero hindi yun sila nga dapat i-publish yun nila or makakuan, makabulag ibang atake.
0: Kuan lang apawro, apiyaw lang guro.
2: Dapat ino lang,
0: apawro lang. Duksaw lang gamay ah. Pasaplid-saplid.
2: No, medyo low-key lang bala.
0: Pasaplid-saplid. Hindi lang pala yung profile pic bala ang picture sa politiko kay okay ginaguro.
2: Sala, Rajaman Bendoy. Intok-intok lang.
0: Oo, intok-intok lang. Tikdol-tikdol. Tikdol-tikdol. Tikdol-tikdol.
2: Intok-intok lang. Oh, ako naman to yung meton yung mga balita.
0: No, so, buong no, sa so, agahon. So, man si RD, ano ganun eh?
2: Tuanyo. And it applies to all, kasi sa ilas
0: sa CSS. Pero pati sa seriousness, subong sa Pier 06. Ang mga ganda, yaw ko yung subong sa Pier 06. Believe ako sa kapormal blas ang leadership, subong ni General Tuanyo. Very good.
2: Hindi ka lang, hindi ka pwede ka lang ulang, kasi at ayaw ay kat makuha ang
0: expression. When isa naga, kwan, when isa naga, kutaw-kutaw, istorya kung gisa akong mga off
2: time. Wala. Wala, bumuhin gina siya.
0: Mas kayo, sa una kay Kwan Black, kay General Bulalakaw. Si General Bulalakaw namin, if a performer, gito, ikita mo, hindi taga ni Malimtan. Of all the regional directors ka nag-alagi, hindi si Bulalakaw, hindi natin ito Malimtan. On or off camera, yan, namin, gito, yan si General Bulalakaw.
2: Yung isi ito sa iya, ganyan ito yan.
0: Pero timi, ah, gito, galing kay lain naman niya nga personal direct kay Tonyo. Seryoso.
2: Kaya mali nga personality.
0: Seryoso, ganyan si Tonyo. Glenn, oh?
2: Buot man sa, why never mo siya mabatihan nga mapikon, no? May taas ang tingog. Ang tono niya is, doon lagi siya, doon mo natin, mas nagira mo, lagi na siya, doon wala lang.
0: Why ka may mabatihan, why pa man, wala pa man, oh? Wala, kagbasi, wala gimana. Why get the way man sa mga oristorya yung malain against say malain kontra siya, no?
2: Although wala kay open ang kabuhi yan yung ako no. Nandito sa ano ano sa public at sa media sa pro PIO
0: gani
2: na doon
0: sige ah.
2: Anyway, muna madalong natin yung mga balita sa bunga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: Madamugid nga, salamat kay Rajuman Marjorie Miani. Alas 4:51 na sa aga, dirisaton sining pagpanglagan. Standby kay istoryanta dugang pang mga balita, dirisaton sining parang pagpanglagan. By the way, ang DLG Balasubong, ginakuan inyo? Gina-track down ang mga miyembro sang True Brown Style. Kagapangabay ang DILG nga ti makigdayalugo ini sila sa aton sining gobyerno ang True Brown Style kay pila ini sila sa mga nag-impluwensya ginapayag no not all sa mga pila ka ti hindi mayo nga nagakatabo labi na gid sa mga pamatanon na subong no ang True Brown Style or TBS. Grabing record sinabi sa TBS. May ikuan ni sila kuno, damo ni sila, may laptan ni sila sa 38 ka mga lugar, ka probinsya, outside Metro Manila. No? Kaga ini sila ang ginapay ni Romina na ka-establish sang presensya ang mga miyembro sang community-based criminal gang TBS. Grabe, criminal gang gidya, no? Sa tanan nga local government units. Oh, meaning madalom gini nga classic grupo. Amo ni sa una, di ba? Ang mga miyembro nila bilang initiation rights ang imuon niya mamatay tabo mo. Matay taxi driver dung dumadyo tulo tatlo gig ka taxi driver ang dali nila diri sa siyudad sang Iloilo. TBS ato True Brown Style. Di hindi lang dire ang presensya all over the country, 38 ka mga probinsya, mayara sila sa mga miyembro. Do, no? Mata hindi man guro tanan niya mo ning orientation nila kag hindi man amo ning thinking that's why nga ginatingwaan ni karon nga ma-address ang problema kay budlay eh. Lain ang paminsaron sang iban sinisilay no violente kay tama address ang aton sini nga Department of Interior and Local Governments. Sige ha, sa standby kay magbalik kita sa hindi kilamang madugan. Alas 4:53.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Cellphone Plus Cold.
3: Ako galit si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na galit. Ini-try ko gid-inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagalit. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit with Summit Water.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio with Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman kang adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
2: Gikan sa

0: smart dishwashing tanks manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Cold.
2: Ako galit si Maya.
3: Umisis ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Ini-try ko gininom ang Sample Plus Gold.
2: Sa sulod sa isa ka bulan,
3: nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Sinagaling ang husay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika. Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sa ngayon.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. Lalaka. Nagkaganda ka pa.
5: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to

0: Kapag i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw at laos ang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang kami.
2: Charm and Zap Con, among tumakablog, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Eduardo Goto, as na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawat na wala isang chemotherapy.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga kasimanwa, sa tiun sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Kidney Care.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang anhambal ya dok sa una ni wang niwang ako. Tapos amo na dok ang ako ni gininom, nagdami ang ako ni lawas.
12: Wow.
11: Kay gusto ya pagdiya magniwang kay pareho ko no sa ako nahambal ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos gin compute ko niya nga BMI nasa normal man lang siya nga BMI hambal ya niwang gid ko dok sa unes nga nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Sample Plus Cold.
13: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kahit ito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokid ang akon arthritis.
7: Sample Plus Cold.
10: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
10: pinahusa.
7: Sample Plus Cold.
10: Sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Coffee sa mabuta.
10: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
7: Nuts Corn Coffee.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
19: Alas 5:03 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
20: Radyo Man Eric John Pamplona, Eric John Pamplona, Radyo Man and Roy Bernal, Roy Bernal, back to back sa unang radyo, unang balita.
19: Stand by kay check na natin mga balita nga natipon sa news center. Kaya ini nga bahin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagahan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kaya pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika. Sa regional news sa publiko ginainganyo ang makigbayan sa online signature campaign para sa anti-dynasty law. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
20: DYRI Radyoman Report.
12: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang baratian sa aton lawas.
21: Ginahagdas ang dapat isa lang koalisyon ang publiko nga magpakigbayin sa online signature campaign para sa ginaduso nga genuine anti-political dynasty law. Ang nasambit nga digital signature platform formal nga ginlaunchar sa Biloga, Pilipinas sang Setyembre 30 subong atuig. Suno kay Monsignor Militon Oso sang Haro Archdiocesan Social Action Center o Konjasak ang movement ang ginapasakupan sa mga tao nga nakapoy na sa nagaluntad nga korupsyon tagkaimulon bangod sang political dynasty. Dugang pa sini nga 29 anyos na ang nakaligad, wala sa gihapon maaktuhan sang mga nag-alagi nga leader ang mando sang konstitusyon nga nagagarantiya sang palarihong nga access oportunidad kag serbisyo kag dumilian ang political dynasty santo sa layi. Kinklaro man ni Monsignor Oso na wala sila sang may ginakontra o kon ginatumod nga partikular na pamilya kundi nga hatagan sang palarehong oportunidad na makapangalagad sa gobyerno ang mga nagakadapat target sang online signature campaign na makatipon sang hindi magdubo sa 10% sang registered voters sa bilog ng Pilipinas kag hindi magdubo sa 3% sang registered voters sa isa ka legislative district. Sarang ma-access ang online signature platform sa dapat isa lang website. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Monialis Kapalian Tatak RMN.
12: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
19: Kurt Pagnans Liniment Oil kay number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Nans Liniment Oil naghatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga balay. May Nemtrix extract nga parehong performance sa citronella naghatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kagay sang arthritis, alap-apalipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Samtang balita naman sa PNP, kung sa police report, ICP, mga nagaymo sang pamahog sa mga eskwelahan, ginpandaman sang ICP old director. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
20: DYRI Radyoman Report.
22: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Ginpaandaman ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nagahimo sang pamahog sa mga eskwelahan nga pasakaan sang kaso sa tion nga ila ini matumod. Pahayag ni Parilla nga ginaimbestigaran nila isa-isa mga online threats nga ginapadala sa eskwelahan upod ang Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco 6.
0: Sa tion nga mapamatun-an nga nagapalapit sa salang nga impormasyon kag pamahog pasakaan nila ini sang kaso minor de edad man o kun indi panugyan sini nga kun may mabaton nga pamahog gilayon nga i-report sa awtoridad kag indi pag-post o kun palaptahon sa social media. Balita na gikan sa ICPO kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
19: Ala 5:09 na sagad diri sa aton sining nga pagpangalagad da Magmegaman Herbal Capsule. Paborito sang mga kalalakihan. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimras, ang Megaman Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kaguni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Total effect siya may ara. Gani mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene. Kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa dugang pang mga balita sa City Hall, deputation sa nga barangay officials nagatuyo nga masiguro ang consistency sang implementasyon sang clearing operations sa tanan nga barangay sang syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang hindi ang mga higil na sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung nigilar nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaintinar sa immune digestion problems, may kapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulit patulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
23: Nakabulig sa consistency sa clearing operation sa kada barangay, ang tikang sa Public Order and Safety Management Office kon POSMO may deputay sa barangay officials para sa local traffic enforcement sa ilan sa kupan. Suno kay Saril Octavio, Chief of Operations sa POSMO, ang panghangkat sa ila ang pag-maintain sang clearing operations. Pada ni Octavio tato lamang ka team na conduct sang clearing operations gani kinahanglan sang POSMO ang bulig sang barangay officials. Sidalom sa programa ang deputized agents magapailalom sa official orientation training kagataga sang citation ticket agod makapangdakop sang violators sa ilan sa kupan nga barangay.
24: Considering nga limited kami sang personnel, so nag-initiate kami ang barangay i-deputize na mo, especially ang barangay chairman, ang kagawad niya sa piscine of death, kagang chief tano niya. So to it nga para nga ang amon implement sa clearing operation, mga sige-sige naton. Ang style, after sa clearing, pag turnover, balik naman sila. So, 180 barangay. So, ang among clearing team is tatlo lang. So, amuna, hindi naman masaturate a whole 180 barangay. That's why, nagina-empower naman ang barangay, i-orient naman, i-train naman for the purpose nga, makabulig sila sa amon sa pag-clear sa aton ng mga dalanon, obstruction sa kabarangayan, kang maging safer ang atong community for the pedestrian and motorist.
23: Pani Octavio, malapit na sa 70% ang 180 ka barangay ang nagsuporta sa plano. Matapos buong Oktubre ang orientation kag training sa gusto nga magpa-deputize. Agad matigay nini kinanglan nga mapasar ang ordinansa sang Iloilo City Council samtang Kisling Octavio nga hindi absolute ang deputation pagod mahimo ini mabawi kung may pag-abuso sang deputized personnel. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyo.
19: Kag mag-DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagula ka makaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapanapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa kidneys, kag madamog nga komplikasyon, kaangay nagidamang sa stroke, heart disease, init pag-ayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na linsa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sa DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog nga tapna sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo na isang may tisi. Dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas. Dugay magayo mag-may tisi. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Tang sa aton sining sa provincial capital, grand launching sang tourist rest area sa tubungan, ginpatigayon kalungan sa pagtakop sang tourism month. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
4: Pagkabangin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabot and ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
5: Opisyal nga nagtapos ang Tourism Month sa Tubungan pagi sa grand launching sa ila tourist rest area sa nagligid ng September 30 bilang kabahin sa selebrasyon sa Tubong Turismo 2026. Nagtambong Sandai Provincial Administrator Dr. Albanias Olinbi Yusin, head sa Office of the Provincial Tourism Office, kaupod ng mga opisyal sa probinsya kag munisipyo, mga stakeholders sa turismo kag mga pumuluyo. Highlights ng selebrasyon ang blessings so kung pagbendisyon kag paglunsar sa Be Home Abalay Palahuwayan of the SLPA Barangay Igtuble and Igpaho. Subungman ang bagong tourist rest area sa Sitio Baldan, Barangay Igpaho. Sa sa lokal nga panguluhan, ang katayuan sa sininga proyekto mao ang pagpabakod sa community-based kag sustainable tourism sa paghatag sa palangawian, pagbasanyog sa lokal nga mga negosyo kag kultura kag pag-amlig sa palibot sang Banwa. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Tag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
19: Mga kasama, ari ang good news naman para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag Maya Plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini ka hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalom sa maid-id nga pagtuo. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sa vitamin C kag nagapataas man sa collagen. Ang eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa arigis kag katol dala sa katol-katol dala sa fungus kag skin infection. Nagapahalog ini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pinas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata ka. Kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso. Mabakal ini sa mga butika, kag makabakal ka man sa may Merrimart Mall, sa malapit sa main entrance ang ilasining activity center. Kag syempre, makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Alas 5:18 na sa aga, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby kay sinigil lamang madugay aton man nga ibaluon ang pinakauli nga lakat sang panahon. Pero sa patag sang ginampangara na bal, o check ta ang pinakauli nga lakat sang panahon.
20: RMN News Panahon.
19: Sa linya naton Engineer John Baron sa Pagasa, Iloilo. Sir, good morning. Upod mo si Radyo Man Ben Roy Bernal.
6: Yes, sir. Good morning. Kag sa aton man, mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Friday, October 2, 2026. Sa subong, ang ginamonitor naton nga bagyo no, si Severe Tropical Storm, may international name nga Choy Wan. Sa guwa ini sa aton nga par, no, nasa Kalayon, 2,495 kilometers east of Northern Luzon. Maximum sustained winds nagalabot 95 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastinas nga pwede maglabot sa 115 kilometers per hour. Present movement niya is west-northwestward at 10 kilometers per hour. And nakita na ito nga dalagan sa Sinigabagyo. Pababaw man, no, ang iyang hulag. So manubo ang tsansa, no, nga magasulod din sa par. And manubo man ang tsansa nga maghatagid ni direct tagid nga epekto sa aton nga landmass. Pero ang traffic si ni, nag-alabot na ni siya, no, sa may Visayas, kagis sa may Mindanao. So sa muna nga sistema, there is aton sa Western Visayas, particularly dito cloud disguise, no, pero may chance na sa mga scattered nga mga paulan, pangilat, kaga panagoob. Ang hangin may natubtob kasarangan sa direksyon amin na Sidlangan, tubtob amin na Katundan. Muna yung magadalas ang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Para sa temperature is 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:38 sa aga, magatunod ini 5:40 karon sa hapon. Maniaton latest weather update. Ako si John Baron, madam, ulit nga salamat.
20: RMN News Panahon.
19: There you are, ang update naton sa lakat sang panahon. Direkta naman sa balita sa patag sang hinampang AJ Biana, ginapasinunggan sa manakanyang matapos makuha ang bulawan ng medalya sa nagapadayang Asian Games. Direkta, kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
20: DYRI Radyo Man Report.
8: Ang balita sa sports sa ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus. Mas game pa epektibo kag mas game pa basko. Game tingo bang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants kag bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Nagpalabot sang pagdayaw kag pagpanginbulahan ang Malacañang para kay AJ Obiana. Ini matapos makuha sang Filipino pole vaulter ang gold medal sa men's pole vault sa ika-20 nga Asian Games sa Japan. Suno sa kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang basta medalya ang napauli ni Obiana kundi nakaset man ini sang bagong nga Asian Games record. Payag pa ni Recto nga ang kadalagan sang Pinoy pole vaulter nga nagapakita lang sang dedikasyon, disiplina kag determinasyon sang mga Pilipino nga nagatinguha agud malabot ang ila handom. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak, RMN.
19: Ayong aga sa aton sininga mga mangunguma, mga farmers naton, exciting din ni kay Nililo nyo agri kagkubuta. Nagpasalamat sa inyo nga dedikasyon ng pagpangabudlay. So bilang kamaylo sini, may raffle promo sila para gini sa inyo. Ang raffle promo kagapa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masarag nga agrikultura. Ang tsansa mo na inin nga magdaog sa mga dekalidad kay syempre kubuta ina kag mga brand nyo nga mga premyo. Premyo para sa inyo. Simple lang ang imo sining imoon, total ga bakal ka man spare parts kag farm equipment may Iloilo nyo agri kay kon magbakal ka syempre may kuan ka makakuha ka sang raffle coupon. Di ka man ka intra kung wala ka raffle coupon, kinanglan may coupon ka. Sa ang problema nami pagid kay sa kada 3,000 mo nga bilis ang imong ngin bakal, no, may isa na raffle coupon. Ti siyempre kun duha akon anong kalibo, duha ka coupon, kun siyam kalibo imo ba ang bili, 9,000 ti tatlo ka coupon. Dako man san sa mo nga magaw kun damo coupon mo. Di pala ang raffle coupon sulatan mo inasang pangalan, address, kag contact number, kag official receipt number. Nagiulog sila nga mga drop boxes, drop lang sila nga mga stores. Ang raffle draw sa December 5 sining tuig sa Ina Farmers Learning Site and Agro Farm dras may Agkuewan Kalsada Barutaka Nuevo Iloilo. Kaulad sa inyo ng premyo ang grand prize isa gidiya ka traktura. Second prize rice transplanter, kag ang third prize special power tiller. Gani magpasako pa sa raffle promo sang Iloilo New Agri kag asang kubuta kag Iloilo New Agri National Marketing and General Services Incorporated. Ato naman nga hello attorney, no, pamangkot sa tagpalamati kon bala makabaton man sang 13 month pay ang mga contractual employees. Kasama mo sa balita Rajuman Joylin para on
20: DYRI Rajuman Report.
7: Rajuman, nagapangita ka bala sang suplemento nga makahatag sang proteksyon sa imo batok sa balatian? Wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabas

0: piyad kun bala paano kun ginapilit siya nga akuon ang sala nga wala man niya nahimo. Attorney,
1: kung pwede sila maging held liable for grave coercion, no? Or like threat, as the case may be. Kasi na-coerce siya to do something or to act something that against his or her will.
0: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasubuan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Alas 5.26 na sa aga sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa aton nga mga listeners, aton sining nga mga viewers. Si Jeffrey Villaluna Hibionada, nagapamati, Alma Aginga, good morning. Laida Nerviol, Recto Abilio Vicente, Bong Sobretudo, Pariro Mar Martires, nagapamati man, no? Akimi Miaris, good morning. Mel Hiter Gargaran, Richard Cargaba, Benito Aranwes, nagapamati man, Jasmine Galilea Facultad, okay, good morning. Jeffrey, okay. Boni Kalad, good morning man. Akimi Miaris, sige. Good morning gida si Floren, ano ni Florencia Sukal dito Kalimpay, Nonoy Silobrico, nani Binliro Bichayda nga nagapamati man sa aton nga pagpangalagad. Kay brother Federico Guzman, good morning. Subong man, repagid, no? Di na to man. Bali, okay, good morning. Si Rex Losada kuno nagapamati dira sa may Villa alin kay kagawad Romar Martires, okay, good morning. Kag subong man si Joey Aino Tormon Esteva, sang Puganan Integrated School, sir, good morning. Kay Sir Bradpet Madira Bestware nga present man subong sa Barangay Danao Haniway Bestware, Madera Armada Alihero Duerme Borsillo Family, 24/7 nga nagapamati. Thank you gid sa inyo. Kay Parili Tobinyas nga permima nagamonitor, no? Sa mga grupo sa kay Nonoy Campronero, Danny Dela Cruz, Marek Amoruño kag Nonoy Binyas. Good morning gid sa inyo. Way na sa chatting prilito ah. Timing eh, no? Ang timigaman, ang chairman gid nagapamati si Parex, pare Alex Caras kagaya sini nga mga miyembro. Ti kamusta ang Malakabilya nga katigahon? Do Malakabilya. Nga basta ganito migana, hanos ginadayo niya. Oh. Alex Caras, may barotak viejo dira sa Toll House, no? May mga team leader pa mo. Team manager, team leader na, hindi ni team manager, team leader. San Guimaras chapter, si Aris Silibio. Tiyano ila to, ya kapsula kon kape. Team Megaman, Manny Balasabas, Ricky Tabagira, Ruben Monghe, Widi Kimba, kay John Bart Kimba, nga nagapamati, good morning kay God Ayot Arbolonyo, okay, dira sa may Limere, no? Si Ma'am Gemma kag Manong Julie Navarro, good morning man sa inyo sa Ngiraya Flower Shop, no? Si Brother Efren Shaw, si Brother Bong Cathedral, nung Ben Tablati, nga nagapamati kay nung klaseng Escobio, dira sa may Kalampitaw, sa may Igbara sa Iloilo. Kag kay Sir Rick Williams, Ma'am Tines Williams, no? Sa may Talusan, sa may Dumangas. Kay Sir Larry, kag Ma'am Sharon Williams, dira sa may British Columbia. Sa may Canada, good morning man sa inyo. Kay nung Alex, kay nung Rudy Barsibas, kag manang Elsa, nga nagpamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sige.

0: Ang wala naton matamyo basi nalipatan ta kindly message lang kay Father Nonet Pilobilio. Good morning gid kaga kay kagaon Maldo man, Naldo Mandulo Saga gali no kag dira man sa kay priimok sa may pangi sa may Bano sang San Dionisio kag pamati man diri sa aton sini nga pagpanglagad. Sige, thank you no. Kindly message lang sa wala naton matamyo. Pagabalik kita, standby ha. Diri sa aton kay pare Jojo Malyo gali nagapamati kay kuana kay Don Hugo dira kay Ma'am Susan. Okay, good morning man sa inyo ah. Thank you ba, magabalik kita, standby diri sa aton nga pagapangalan. Alas 5:31.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Narito dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, patiraan na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon. Nang kisipot mo kong isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kaso gel, day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawagin na po. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yung kakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Timan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
5: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paghinawa. Problema kin ang balakihan sa kidney.
4: Nagpapikap ko, may kidney stone ko kami. Isang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Pinsistingan ko, nabatihan ko kin ang epekto, hindi na kapuntay ang pagpagigay ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: With Physio.
6: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ano tong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa
7: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Ilong kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500.
9: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
10: Oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man, kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Maayong adlaw mang kinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
13: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Kilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: Gikan sa number 1

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Cold.
3: Oh, Charlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululang pagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mga isda at mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inubangka at kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag official nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Mighty C, alkaline na vitamin C.
5: Ako si Milagro ni Ara ko, say, hindi kit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
2: Mighty C, mabakal ng butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang maini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 Bio.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: This sign check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sampo Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampo Plus Gold. Intistingan ko man inong aloadlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Southern Gold Coffee Mix. Swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yaran na sa Southern Gold Coffee
1: Mix. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
3: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
7: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
6: Oo, oh, tumar kong Ibirecreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule, kaibigti mo kayo.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa yakay ang badya doku. Amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong niyong pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Para sa matino nga dugo,
11: TX500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: TX500.
10: Ang GTX500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
11: TX500.
10: Masaligan,
11: epektibo.
10: TX500. Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Huwag alin siya rin at ang tonsillitis ang nagligad sa kisakit ko dyan katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugtong na. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
11: mamakas sa mga butika.
14: Tayo na

0: ISO certified world class quality.
1: Easiness. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: Alas 5:45 sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
6: Rajuman, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Rajuman and Roy Bernal. Roy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
5: Okay, check nato na mga balita, ronda balita diri sa aton nga pagpangalagad. Ang inig bayan dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sang balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kamo ha kag mag-avail sang libre nga medical consultation. Kao po naman nga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pag ulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa ospital. Magkanto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may Lower Ground Floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Trinidad sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Haro, poblasyon sa may istansya. Sinyo na Gila Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag J.C. Siluita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.

0: balita.
1: Okay, check na ito ng mga balita, no? Check tao na si Radyoman na Flo Navarrete, kitatlo kitao pilason sa duha ka magkatuwang insidente sa Dalanon sa may Banwasang Dumangas.
0: DYRI Radyoman Report!
2: Bungsay pilason ang tatlo ka mga tao matapos magluntad ang duha ka magkatuwang aksidente sa Dalanon sa Dumangas, Iloilo. Unang natabo ang vehicular accident sa Barangay Dakutan, Dumangas sa Miyerkules, September 30 sa din nabungguan sang truck ang duha ka mga biktima nga sa kay isang motorsiklo. Suno sa kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, nga lunsay wala sang suksok sang helmet ang mga sakay sa motorsiklo. Maswerte naman nga wala natam-an ang mga ini. Payag pa ni Gonzaga nga nag-arigluanay naman na magtimbang nga bahin kag nagbulig ang driver sa Grastuson sa pagpabulong sa mga biktima. Samtang kahapon Oktubre 1, disgrasya nga nakabunggo ang driver sa motorsiklo sa kasugata sininga Toyota Hilux sa Barangay Baras, Dumangas, Iloilo. Ang biktima gininago kay alias Angelo, 24 anyos, kagresidente sa nasambitman nga Banwa. Suno kay Gonzaga nga nagdulo ang panulukan sang driver sang motorsiklo nga kabangdanan sang aksidente. Nakagom sang minor nga pilas sa lawas ang biktima samtang wala naman nasamaran ng driver sang pickup magluwas sa naguba niya nga bumper bangod sa mabaskog nga impact sang pagkabunggo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Sa ilo naman kita sa City Hall, pusmogin ganyat ang mga barangay nga magtukod sa common parking areas. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco. City Hall
3: Report. Ginaganyat sa Public Safety and Management Office kung pusmo ang mga barangay sa bugos nga syudad sa Iloilo nga magtukod sa common parking areas. Kadungan sini, ginaduso naman sa Traffic and Transportation Management Office kung TTMO nga magkandak ang barangay sa comprehensive inventory sa tanga salakyan sa ilang sakupan abod masabat ang problema sa on-road parking. Suno kay Cyril Octavio, Chief Operations sa Public Order and Safety Management Office kung pusmo ang clearing sa obstruction sa public roads nga kinanglan sa long-term strategy nga labaw sa basic enforcement. Abod man ikaw ng pagutok sang dalan, dapat magtubod man kung diin makapark ang mga salakyan sang mga pumuluyo. Nangin problema sang titimo ang pagutok sang dalan, bisan pangit pasangkad na ini. Katuyang sininga masabat ang cross barangay parking kung sa diin ang iban nga residente nagapark sa piyak na barangay sang ilang salakyan. Abod masabat ini na duso sang posmo sa barangay councils nga magkandak sang detailed headcount per kategory sa salakyan kangay sang two-wheeled, three-wheeled, kag four-wheeled motor vehicles. Paatan ni Octavio, importanteng mahimiluan ang numero sang salakyan kyan sa kada barangay agud matumod kun may nakaigo nga parking space nga maka-accommodate sang actual nga kadamuon sang salakyan.
4: Magina create kami kag gina-discuss namo sila nga ma-create sa common parking area sa ilang nga kabarangayan. Meara kung pwede mula ang gym nila, ma-utilize nila, mga open spaces nila, ma-utilize nila kag situate nga ma-inventory gin nila ang ilang nga mga vehicle sa ilang barangay. Kay katabo mo sini, ibang nga barangay i-park iya salakyan sa ibang nga barangay para nga tiyo barangay ma-clear. Amo na common yung mga problems kaya raise sa mga barangay official sa ton. So, muna nga nila nagkanda, kita inventory po na purpose mabalantagin kag madetermine nga ample space kid nga intended sa parking area sa sina nga mga kabarangayan kag mga pumuluyo.
3: Si Cyril Octavio ang Chief of Operations sang POSMO. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tani, no, nga mag-amusini, pero ang aton diri, ang kaseryoso bala. Yes, di ko na-inventory muna, okay, kaya ang balyagani ni retired police Cyril Octavio, nga ti, siyang iban, kung mag-clearing di, dito sa piyak na parking, dapat inventory, baluong gidya ko na noong kadamoon. Ti, okay man na, nga mabalaan aton, pero ti, ang balta, kung seryoso ho ni Santanan nga mga opisyal sang barangay, no, simultaneously adlaw-adlaw nagapang sita kadira, no, kay tiklaw ay mana nga klaw ay mana nga tuod ya adlaw ginasita kay hindi ka pa magpati. No, idepende na niya sa ila kung ano yang imuo nila kay ang tala niya hindi niya pwede parkingan. Ting kapitan responsibilidad mo na. Hindi man ni makaparan tanan sa aton sini nga pusmo. O, ti dapat i-delegate naton sa mga barangay officials. Pagdalan gani, hindi pwede na patindugan tiyangge, hindi pwede ma parkingan sang motorsiklo, hindi pwede ma parkingan sang salakyan. Unos mo na lang ina kung may ara dira sang masuggest ang aton sinik kag mabulig ang barangay nga open space nga mayutilize para nga ti may ara ka sang parkingan. Be it pay parking o kun free pa na or free ina para sa mga pumuluyo, nagadepende na bonus mo na lang na iya. Pero ikaw yang nagabakal sang salakyan, ikaw yang may responsibilidad nga magpangita sang imo sini nga parkingan. Kaya di mo binakal ka salakyan nga wala di mo parkingan. Kung kilala ko pa kabakal ka gani sa salakyan ni kakapangita parkingan, nanong nga klase man. Before ka magbakal sang salakyan, dapat kun ang lugar mo gutok, hindi man pwede nga mabutang sa imuya, mangita sa imuya parkingan ang barangay magkarpudok bilog sa lakyan ah. Kay do sobra man kwarta ko, bakal ko pick up, bakal ko auto o duwag kabilog baklon ko, bala na galing sikap niya, balon talang sikap ka, pangitay ko na kwan, pangitay ko na sang tawag sini sang parkingan, di pwede blana di ah. Before kayo magbakal, paano mo dumuman ay ti? Kung magbakal ko sang salakyan, nabi na kong pick up nga na kong dako, o ti, diin ko ma-parking diri. Parking ko sa piyak ng barangay, ti sa piyak ng barangay, anong parkingan ko to? Dalan? Yeah. Kung dito ka man sa ingod mong barangay mag-parking, make sure nga ti may parkingan katuyang nga imo, kung manipi mo, kung sinuda, hindi iya dalan. Tiya mo na nga, ambal ta, dira masulod ang barangay, iksiluhon ini sa matag-adlaw nga tanan. Kabalo base dugay may sunog way tamang ginapangayo tapos nagabarakang dira ang ila sini nga mga salakyan hindi makasulod ang aton sini nga mga park trucks kay mo na ini nga balta ang dalan niya wala ini ginaparkingan ina agyan dalan gani mo kay karon kun magamo mo na hindi na dalan parkingan na ina di ba ang tawag sina hindi na dalan kundi ang tawag sina parkingan. So it's up sa mga barangay dugay naman eh no galing kay tik ah. Kisak budlay bastante sa pamigo pangamigo si kapitante, budlay man magpahalin sang salakyan, budlay man magpahalin sang motor, budlay man magpahalin sang tiyangge nga ara na sa dalan. Sa piyang nga pahin kahapon may ara sang kahapon sang giniwat nga committee hearing and committee on rules sa resolusyon ni Duron nga nag-inyo nga adoptaron ang kabayan sang internal rules and procedures sang Iloilo City Council ang DILG Legal Opinion number 95 series of 2025 nga nagasiling nga limitado lang sa pag-preside ang sang sesyon kag magboto kon may patas sa voting ka ang papel sang vice alcalde o kon na vice gobernador. Kay may opinion ang DILG mo angot sini tigin kwan ini gin reiterate sang city council council nga ti asta landa ang imo sini nga imo sini nga function mag break in case of tie mag assume dira kon bakante ang posisyon sang alcalde second in line dira mo no lang nga busy alcalde. So hindi yung primary function mo nga magdihon sa mga ordinances galing by practice sa aton nga council wala na malang na no actually hindi man niya binding ang kwan mo opinion sang opinion lang gani mo sang Department of the Interior and local government way may nagambal diri nga ti amo gini yung sundon sang every council naton no nga ti kinanglan hindi hindi pwede makapadiyon sang ordinances ang aton sini nga mga presiding officers no opinion lang gani ni no hindi man kinanglan sundon depende sa inyo kung inyo sini nga adoptaron pero ti amo na nabing ina practice kagaway man for so long ti wala man sing problema hindi puro ruyot man sila ululupod man sila di ba sumong malang niya nga ti balanta naman kung anong away sa politika diri sa syudad sang Iloilo sa city council namo naton ti balanta man nga kwan vice mayor Lablab Baronda against the world no ti sino malang nang kinampig sa konsiyo si kwan malang si Councilor Shin Marie Mabilog. Outnumbered sila majorities ara sa kwan sa piyak. So di karon kay gina insist ini no di may mga proposed nga mga ordinances si Vice Mayor Lablaba Barunda wala maaktuhan for some reason sa nga pila ka mga committee chairs dira sa aton sining nga city council. Di wala ka ganit sa may mahimo, sagad ka pag insist. Di ko ni adoptaron ini abi, no? Nila, di wala ka man yapon sa may mimo. Kaya ang opinion, although ang opinion, hindi man na, ang bahal tagani, hindi man tuod ni absolute, hindi man ni binding, nga dapat himuon mo gid ni, pero ti may option kag imo ini discretion ini sang council kun nila adoptaron sa pagkamatuod ang imo sininga function amo malang na hindi ka man hindi man iya function tuod mo kun adoptaron nila kung may politika man da butang tabi mayara so be it ang ambal diri sang sang kampo ni Vice Mayor Lablab Barunda ginakabig nila ini nga pagpaypo sa mandate sa mga Ilonggo ang paglimita sa legislative functions. Actually, hindi gani, no? Kay ang imo gani nga function, amula na gani, no? Extra na lang niya gani, hindi niya gani ni mo function. Kaya mo na ang naka-stipulate sa aton sining nga local government code. Oh, ti, wala ka man na deprive kay hindi ka man dapat, hindi mo man na dapat, hindi mo man na katungdanan, hindi mo man na function at the very first place. Di ba? Wala ka sang katungdanan dira kay tiara man may Biblia kita o mayara kita sang local government code tikon gina-practice ina sa madugay na nga panahon because nga tigina allow malang mo amo man sa iban nga mga council tigina allow malang nila wala man sing problema ikalig kayang balta may istorya sa prangkang istorya ti politika abi mo di, wala naman ta sinasamay mo ugaling kung sa uli inyo naman chimpo ti balik ka naman sa dati eh. Oh, di pala? Tawag mo na kayo mo nila yung mangin decision. After all, kung may mga ordinances ka na, guro, ilan man na guro, ano eh? Ang mga ginaduso mo, maybe, basit kung himuan man na nila pila kadlaw sa mga ordinansa, tawag mo na kay hindi mo na iya function, Vice Mayor, Lablab Barunda. Wala ka sanga, may mahimo, dira. Tikin, tawag ni Councilor Duron nga pigaw man namin. O man na palain man. Tawag niya nga mga pigaw man namin mga ordinansa ni nga ginaduso, no? Sa mga ginaduso ni Council ni Vice Mayor Lablab Barunda at sa mga committee chairs dira eh, no? At sining nga City Council. Ay, Mar Joseph nga klase. Ay, ang hindi man na hindi man na di mandato mo ti why ka dira sang may mo ano kun adoptaron nila ti adoptaron nila tiki ara man sa aton may kuan man kita may sulundan man kita may local government code man kita amo ginayan kabuhi sa politika why na kita sang nabilin nga tiempo diri sa aton sining nga pagpalad by the way bag-o kita malipat happy birthday no sa amigo ko no ni Rajman Jan Ramos si Kwan si Ramil Villanueva nga nagapamati awa great lang gali hindi ya birthday abi ko ani ya birthday salamat gid sa pagpamati kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo ako si Rajman Ben Roy Bernard
0: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
8: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City.
9: We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Gikan sa number 1

0: Talaga? Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:06 ng aga.
2: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sa pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News, straight to the point. Headliners.
3: Top stories of the day. Duha ka provincial government employees ginpresentar bilang witness sa day 32 sa impeachment trial angot sa propiedad ni VP Sara kag bana sini nga si Attorney Carpio.
4: Former Senador Trillanes hindi na pag-ipresentar bilang testigo sa impeachment trial.
3: Defense team ni VP Sara maghingyo o kung naghingyo sang dugang atio na good ma-review ang AMLOC records. Balita lokal, Councilor Duron gintawag nga pigaw ang proposed ordinances ni Vice Mayor Baronda. Vice Mayor ginpangabay ang konsehal nga hindi mag-inarogante.
4: Napulo ka mga tribo balantayan sa dinagyang 2027.
3: Posmo, ginaganyat ang kada barangay nga magtukod sa common parking area sagun mapaganhagan ang obstruction sa ilan na sakupan.
4: Board Member Distura ginduso ang resolusyon nga nagasuporta sa panawagan ni Benitez nga investigaran ang grid outages sa Visayas.
3: Ido, patay sa hit and run sa Saraga, Iloilo. Balita National Supreme Court ginbasura ang petisyon batok sa Senate session nga nagsipa kay Cayetano bilang Senate President.
4: Sa international news, co-pilot nga tuyo mag-crash ang Fly Dubai flight na paidalom sa Islamist radical indoctrination sunog kay Netanyahu.
3: Sa negosyo, diesel nagnubo, gasolina nagsaka sa unang tatlo kadlaw sang trading.
4: Sa hinampang, Alex Yala nagkakuha sang bronze medal sa Asian Games.
3: Paslawan tang dua. Sa entertainment, asawa ni Patrick Garcia nga sinika naghatag sa suporta sa bana gitawag niya nga good man.
4: Sa extra wow balita, babae nga nagabaton sa duha ka dose ang lethal injection buhi kag nagahuragok pa.
3: Piki.
2: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
4: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Biyernes, Oktubre 2, 2026.
3: Ako si Radyoman, Novi Malion Guazo.
4: Radyoman, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-direchong mga balita. Dire-direchong komentaryo. Sa straight to the point. RMN.
3: Wala ulan, subong aga pagbugtaw naton. Kagabi, wala man.
5: Wala man. Wala man.
3: Lang taong tabi kung nag-augyon ang weekend sa pagpauli sang iban sa ilang isla sa Banwasang Concepcion.
5: Lang taong tabi man.
2: RMN News, panahon.
6: Mga aga mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw sang Biyernes. Nagapabilin sa gihapon ang bagyo ng may international na yung Choywan sa guwa sang Pilipinas apang mabatsyaga na ang draft sini sa silangan ng bahin sang Visayas kag sa Mindanao sunod sa pag-asa. Sa western Visayas, mga magalumon ang panahon diri sa aton subong adlaw kag may tsansa man sa lapta-lapta nga pag-ulan, pag-ilat kag pagpalaguob dala sang localized thunderstorms. Mahina, tugtog magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tugtog magkasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 tugtog 33 degrees centigrado. Ang adlaw nagbutlak 5:38 sa ninyo aga kag magatunod 5:40 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Sa detalye sa aton mga balita, una kita sa aton nga top stories of the day.
7: RMN, RMN, RMN.
4: Mga karadyuman, ginpresentar sang House sa Prosecution Panel ang duha ka provincial government employees sa ika-32 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginhambalan para sa ilat pagtistigo o ginhambalan sa ilat pagtistigo ang mga propiedad ni Duterte kaysa yabana nga si Attorney Man Scarpio. Una nga nagtistigo si Davao City Register of Deeds Kathy Florence Baldonado kaginsiling nga may ara sang 378 square meter property si Carpio sa Matina, Davao City.
1: Ayon po dito sa record namin, ito ay pagmamayari ng isang nakapangalang Attorney Manases R. Carpio, married to Sara Z. Duterte Carpio.
7: Okay, and based on the title, ano naman po ang status ng title na to?
1: Ang status po ng titulong ito ay active po siya, sir.
7: And when you say active, ano pong ibig sabihin na active title?
1: Hindi po siya kanselado, sir.
7: Attorney Baldonado, magkano naman po, based on the deed of sale, ang benta ng property na to?
1: Base po sa aming record, sir, ang consideration po dito ay 6 million pesos po.
4: Ang gabahin sa ang pagpamangkot ni House Prosecutor Keith Flores kay Attorney Kathy Florence Baldonado, suno sa prosecution, wala nagasanto ang propiedad sa asset acquisition details nga gindeklara sa statement of assets, liabilities, and net worth o consultant ni Duterte. Samtang, nagtistigo man sa Island Garden City of Samal ang si Acting Register of Deeds Marco Pineda nga wala sa Salen ni Duterte ang nagamat sa duta nga nabutang sa 2018 Deed of Absolute Sale nga naga-involve sa bana sini nga si Manases Carpio.
8: I can read here an agricultural land located at Barangay Undanao Igacos, a land area 2,700. Kada this assessed value, sir? Bought sometime in 2019, another land, agricultural, classified as agricultural, Barangay Untanao Igacus, land 2019, mode of acquisition, sale, valued at 1 million, land 2019 sale, also sold, valued at 1 million, lot agricultural, Barangay Untanao Igacus, land 2019 sale, 500,000, with two entries, 500,000. So wala po. Nothing matches the land described in the deed of absolute sale dated 2018, sir.
4: Magkaradyo man ang gabahin sa pahayag ni Attorney Marco Pineda.
2: Tatak RMN.
3: Ginbawi isang House Prosecution Team ang unang pahayag ngay presentar bilang testigo si Anay Senator Antonio Trillanes IV angot sa Article 2 sang Articles of Impeachment bato kay VP Sara Duterte. Ginalauman kun tani si Trillanes nga magtestigo angot sa bank records sang Vice Presidente.
9: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sunny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
10: Just to clarify, will the prosecution no longer present the former Senator Trillanes completely, or are they just deferring on the presentation of the former Senator?
11: Honorable Luis,
9: we will no longer be presenting the former Senator Sunny Trillanes.
3: Ang pag-anunsyo ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro sa bahin sang defense, ginpaig ni Attorney Michael Poa, nga nakibot sila.
12: Actually, we also didn't expect that, but as I always say, it's always a prerogative naman ng prosecution at this point kung sino yung papatawagin nila na witness, sino yung gusto nilang itrap for whatever reasons.
3: Ang kabahin sa payag ni Attorney Michael Poa, mangin Sunday House Prosecutors John Keith Flores kag Lorna Kapunan ang nakibot man angot sini nagpatag si Luistro.
13: There has been a continuing discussion on that, no? Kanina lang talaga na finalize. So perhaps if indeed na surprise sila, they were surprised na may final decision na.
3: Sa isa kapahayag, ginsiling ni Trillanes nga nagingyo siya nga kakso ng yangalan bilang testigo agud makakas ang pressure sa prosecution. Wala na niya ginsiling kung ano nga pressure. Subong adlaw ginalauman nga magapatigayon siya sa press conference.
13: It was him who initiated the withdrawal of his name and that's it.
14: No effect on the strength of Article 2?
13: There is none because all our evidence are strong.
3: Ang kabahin sa pahayag ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro.
4: Naghingyo si Lead Defense Counsel Sheila Sison sa Senate Impeachment Court. Sandugang at iyon, nagud ma-review nila ang 23-24 kakarton sanggin sa binang Amlak Records. Sunod kay Sison, kinanglan nga ma-review ini sang depensa para makaprepara sila sa cross-examination. Makatagsang objection sa tion sa indirect examination ka makasabat sa ebidensya nga iga-presentar sa prosekusyon.
10: We just received copies of these summaries today, which now will involve an undertaking of a review of at least 23 to 24 boxes of documents on the part of the defense. And without a review of that, we cannot imagine how we would be able to intelligently respond to the questioning of the prosecution to their intended witness, should it come to that, and raise the proper grounds, therefore, without examination of the documents that we need to do to appreciate the so-called summaries here.
4: Nag-object naman ang defense counsel sa presentasyon sa nasabit nga record kagintumod nga ang AMLAC record sa makabig nga confidential sa idalom sang layi.
10: We just noticed that this document consists, or the summaries, including the cover letter submitted by the Executive Director of the Secretariat of the Anti-Money Laundering Council, Attorney Ronel Buenaventura, consisting of 11 pages, actually has on each and every page of this document a strictly confidential mark. And this repeats in the entire submission, including the accompanying summaries identified as Annex A and so on and so forth. There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the Executive Director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records.
4: Ang gabayin sa pahayag ni Lead Defense Counsel Sheila Sison gin-grant ini ni Senate Presiding Officer Chief Escudero gani magapadayon sa Lunes ng trial. Ginalauman nga yara man ang mga tiglawasalin sa mga bangko, insurance companies ka Bureau of Internal Revenue.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:18 sang aga. Break na sa balita mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay siniyang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Sa mga balita lokal, gintawag nga pigaw ni Councilor Romel Duron ang proposed ordinances ni Vice Mayor Lady Julie Grace Lablab Baronda. Ini matapos ginsiling ni Baronda nga gintulugan sa pila ka konsehal ang iyang proposed ordinances. Sabat ni Baronda kun tani nagpatawag man lang sang committee hearing ang mga konsehal, ginsiling pa niya ginrasulama ang DILG Opinion 95 Series of 2025 agud indi pagaktuhan ang proposed ordinances. Bilang sabat ginsiling ni Duron nga dalagan na lang konsehal si Baronda kung gusto giniya nga magpasar sang ordinansa. Pangabay naman sang Vice Mayor kay Duron nga indi mag-inarogante.
11: So you are admitting that you can't work in the Indian legislation
15: school?
11: It seems
15: nga
11: ang matigalan siya. I think that's
15: a...
11: Okay, matigalan siya. So if matigalan siya, the best point I can do is to mandate the committee here. Matigalan siya.
3: Ang kabayan sa pagsabtanay nanday Duron kag Baronda. Sang ulihin nagpangayo naman sa pasaylo si Duron kay Baronda. Ginpatigayo ni Councilor Rex Sarabia, Chairman sa Committee on Rules, ang hearing angot sa resolusyon ni Duron nga lakip sa ila IRP o kung Internal Rules and Procedure ang DILG Opinion nga nagalimita lang sang papel sang Vice Mayor nga mag-preside sa sesyon kag magbuto kung may patas sa voting.
4: Sa kaangot nga balita, ginagabig ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga pagpahipo sa mandate sa mga Ilonggo ang tikang nga limitahan ang iyang legislative functions bilang vice alcalde. Sa statement sa committee hearing sa proposed resolution para sa adaptation o sa adoption sa Department of the Interior and Local Government DILG Opinion number 95 Series of 2025 sa Internal Rules of Procedures ang Iloilo City Council, ginpangapila ni Baronda ang iyang kirmataro nga magpasar sa ordinansa. Ang isyu may kantanan sa DILG Legal Opinion nga gintumod sang proponent sang resolusyon nga si Councilor Romel Duron. Ang opinion na balay sa Supreme Court jurisprudence ka nga isang Javier versus Cadiao, nagapunto nga ang Vice Mayor dapat maging neutral bilang presiding officer nga ang voting power limitado lamang sa pag-break sang patas. Ginapamilit ni Duron nga sa idalom sang Section 49 sang Local Government Code ang presiding officers hindi makaserbi bilang regular lawmakers, hindi makapasakop sa debate kag hindi man makaduso sang hagna. Subong man ginquestion ni Baronda nga ginakabig sudden urgency sa pag-abot sang opinion sa IRP samtang ang iya pila ka ordinansa pending pa sa committee sa linpa sa nagligad nga tuig. Ginagabig niya ang lihok sa mayoriya nga political maneuvering. Panindugan sa vice-alkalde, wala sang legally o kon morally wrong kun ang vice-alkalde nagaduso sang hagna para sa kayuhan sang publiko.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:21 sang aga. Sa kangot nga balita, hindi binding kang hindi ban mandatory ang legal opinion sang DILG. Ini ang ginatag ni Attorney Junine Wednesday Hava, Regional Legal Officer sang DILG Region 6, ang ipamangkot ni Councilor Rex Arabia angot sa pagpatuman sini. Suno kay Hava, ang DILG opinions ginapagwa bilang sabat sa specific queries nga ginapadala sang local official o kung sino man nga pumuluyo. Hindi ini kanga isang DILG memorandum circulars nga may masangkad nga regulatory weight. Ang tag sa legal opinions wala nagakumpel sa local government units o kung nagamando sa local councils nga maghimo sa ginatubod nga tikang santo sa opinion. Ginpahayag ni Hava nga ang DILG Legal Opinion number 95 Series of 2025 nagatag lamang nga limitado ang papel sang presiding officer sa tion sang sessions kagang ila voting power para lamang sa tion nga may pata sa voting. Inatagman ni Hava nga valid ang nakaligad nga council proceedings kung sariin ang presiding officers temporary nga ginbayan ang iya posisyon bilang chairman agud makigbahin sa floor deliberations. Dugang pa sini nga magapabilin ini nga legal maluwas lang kung dalon sa korte kag ma-declare nga illegal. Ini bangod wala sang poder ang DILG nga i-declare nga illegal ang anuman nga akto sang konseho.
15: The issue of the legal opinion is not something that is expected to be handled by everyone. Because again, it is prompted by the request for our interpretation. Hence, probably the reason why there are so many legal units in the Philippines, which view the participation of the Vice Governor and Vice Mayor as something that not related to the presiding officer. Do you understand? Because there are so many parliamentary reports which will discuss that the presiding officer can join the deliberations and the deliberations.
3: Ang gabayin sang payag ni Attorney Junine Wednesday Hava.
2: Tatak RMN.
3: So pagay chindi ko, hindi mo kinanglan sundon, pero hindi mo man kinanglan nga punggan. Sakto?
5: Daw mo naman akon, hindi binding mo.
3: So kung patihan ta specifically ang ginambal ni Attorney Hava sang DILG, hindi bawal kung mapasar ordinansa si Vice Mayor Baronda.
5: Hindi bawal.
3: Pero hindi man bawal kung punggan sa
5: yes
3: nga magpasar.
5: Tama na.
3: So in the end, it's still the decision sang City Council sa internal rules and procedure. Ti, majority wins.
5: Tiyo eh.
3: So kung magambal majority nga okay na vice ah, pero ti, hindi kami magpapasar sa imo sang ordinansa. So hindi kami asina.
5: Ti, kung so, isabat na ni Vice Mayor, ti, paano na ang para sa pumuluyo?
3: Te, balon-malan nila. Te, kami lang yung mapasar. Kami lang
5: pasar. Ambal ka lang yan eh. Kung anong gusto mo, kabilang mapasar. Basta dito ka lang yan kay Vice Mayor ka. Dito ka lang yan, preside ka lang to. Ambalon mo ko kung anong gusto mo ipapasar. Kaya kami mapasar na.
3: Yes. Si Duron, may point ka muda. May kapasidad di man na sabi mag-inarugante kung kaisa.
5: Doon mo ginman
3: ang yan. Alinsang sa LTFRB na siya.
5: Doon mo nang nature ni Duron.
3: Buklas-buklas na siya. Tama ka prang ka. Dayon, medyo kainit lungga na. Then, dugi-dugay, makalma. Maya mo na siya. Ginobran niya man ang kay Councilor Cabaluna sa una. Kag sa mga kaupdanan niya
5: muna
3: sa
5: style agad. Muna
3: City
5: style
3: Council. Agad. Pero, dilibta sa kompusor ni Vice Mayor Baronda. She came prepared no, sa nasambit nga hearing. Ang hindi naman, hindi man giguro malain. Ah. Ang hindi lang gid man manami-nami man. while exposed ang pagkarugante ni Duron, nga kinanglan gid ipalik ang video. For what purpose?

0: pagbiktima ho ng pumuluyo sa pulo-iloy nyo. Kaya at the end of the day, dapat mabalan sa mga taga-syudad sa Iloilo, interest mo lang niya ni Trinya sa Libarunda, Manila. Mm-hmm. No? So hindi nyo na yan pagpaintraha pang pumuluyo sa inyo diskarte, ah. Katalaka.
1: Tatak RMN.
0: Kagti until now, ay pagani sila ka-klaro to sa ginimo nila sa ito. No? Ano gani ka ng bal ni Kongresuman Jamjam Runda? Fake news no ang balita.
2: Fake news ang balita. Tabalikan pa rin namon ko, mabi mo ipatan namon na.
0: No, tiwan man sa gani ka-explain kung pilagid ka poste na patingdog mo sa solar light sa project mo. Tinugangan man ni Jed Mabilog man gani iya. Nga, nakabalik lang di.
2: Patsag ko si Jed Yado nagalatay sa tubig.
0: Oo, oh, nagalakat sa tubig, no? Mm. Abi ko bala, kita lang nakabatsag. Di na uglan magligan, may event to ang dar.
2: Mm-hmm.
0: At totoo mga iban ng mga angkormen bala.
2: Yeah.
0: Naistoryahan si Jed Mabilog.
2: Mm-hmm.
0: Nakamunong migot ato, munong ko si Imo bala. Mm-hmm. Spiak ng istasyon.
2: Mm-hmm. Kaya migot naman.
0: Stop angkor eh. Mm-hmm. Sila niya, si Jed sang wala pa di, though, puro Diyos ang ginawakal niya, no?
2: Totoo, doon na, puro Diyos. Puro Diyos.
0: Pero siya sa nakabalik, di daw mabatsagan mo na nga daw nag-ticks. No? Daw feeling niya daw...
2: Daw angat kid sa bla sa tanan.
0: Daw ay nasaga parehas ang una nga daw kaluluoy sa bla.
2: Sa una daw kakwala sa iya bla, daw masimpatiya ka sa iya bla.
0: Oo, da. Daw mo na kayo kaluluoy man.
2: Daw kaluluoy siya.
0: Pero gaan mo gali chansa si Jed Mabilog. Kapin, pagaan mo pag inasa puder, grabe ang angas niya.
2: Maangas, no? Maangas gin.
0: Maangas gin man gali, no?
2: So, una do, hindi ko na makita Radyo Manuvi, ang isang mayor siya.
0: Ti siguro ginamas niya eh.
2: Kasi man.
0: Kaya ti mayor siya, kinanglan niya mag-pre-elect, so panami-nami siya. Pero subong kay everything is raw.
2: Yeah.
0: No? After sang grabe ngayon nagihan niya, nakabalik siya, abi mo humbling experience ato siya.
2: Hindi gali.
0: To make things right. Amo na kisa makagi ka sang pinakabudlay sa kabuhi.
2: Da nagakuan ka?
0: Gamanton
2: ka magtuon ka galain Radyo Manuvi.
0: Mapainubuson ka.
2: Eh grabe imo experience
0: so,
2: mo.
0: Sa abita mo nang Jed Mabilog, no? Pero sang nakabalik nga ti why na sa kaso, why na sa sang threat nga patyon sa. Lan tawa bla kun ano ang nagwa sa iya. So itong hambal mo sang New York sa do ay tani makita.
2: Do ay makita ni.
0: Actually may amo na na pero daw kabalo sa magtimpla.
2: Yes.
0: Pero subong nag full blown gid sa, no? So nga nag full blown sa nga daw medyo galutaw sa o kon galakat sa tubi. Kay laban sang mayor sa ginamas niya, magambal ginamas bla.
2: Ay natago mo bala.
0: Ginatry niya nga taguon, nagamaskara siya, no? Ginatry niya mag taguon kiti kinanglan niya nga i-place ang tao kiti para mar-elect ka, para magtaas sa approval mo sa pwesto. Kinanglan mo butos ang tao. Di para butuhon ka.
2: Isang
0: nga daw hindi ka mo ni panaminami ka.
2: Tunlon mo na.
0: So, para sa akon, red flag ini nga sa isang personalidad sa isa ka public official. Nanudla na kita sa amo sini. On a national level, lang tawa bala, no? Ang sobra nga hambal ni Vice President Sara Duterte nga si BBM, hindi corrupt, si BBM, hindi magnanakaw. I love you, BBM.
2: Lang tawa nyo na.
0: Lang tawa bala, kagin mas nila tulutudo for their interest.
2: Para nga butuon sa tao si BBM.
0: So, kung wala sang genuine sa heart mo, hindi matuod ang ginapanghambal mo kag ginapakita mo nga tago, no? Chances of you nga mangin politiko nga maayo, hindi, no? Wala gawa, nubo ang chance nga mangin maayo ka nga leader. Ang pagka-personal ni pagkatao nila, why na kita labot da? Pagka-public official lang. Daw wala kay nga, gawap na naigali si Duterte ay kag si Marcos, si Duterte kag si Marcos, hindi iya siling kagapatigid sila sa isa kag isa, nga maayo ang isa sila. So, mga dayaw nila to,
2: mapiki to,
0: ang dayaw ni Sara kay BBM, ang dayaw ni BBM kay Sara, kapikian,
2: piki to,
0: ginimo lang nila to sa ngalan, sa interes, so may ginmas sila, kita nyo, why matuiga nag-inaway?
2: Magwa ginamanutaw ginaya Radyo Manuvi manimaho ginaya.
0: Kag subong nga apat na katuig nga panitay
2: nila. Na nila.
0: No, ti may duha pa katuig nga bilin. Ti amo nang ginambalta sa local level. Different circumstances but the same, no? Symptoms.
2: Mugit. No? Ulo ang gidgid.
0: Si Jed Mabilog nagpanami nami sa aton. Kay do kaluluoy pero sang nakabalik, why nang mga kaso niya? Lantawa ko na nung kapasidad niya. The very station nga tinamaan sang bashing sa mga DDS, sang gintrygid nga dipinsahan, hindi gani siya, nakabenefit lang siya.
2: Yeah.
0: Ang ginadipinsahan ta, rule of law, due process, tagaan sa sang tsansa, Ngay pakita ang

0: pagka inosente, hindi kay husgaran lang sa halin sa baba sang very popular president at the time. Ti pero sa piyak sa nalang utaway ni mo niya sa ton. Why gid sang may nagpugong sa lawas niya nga hindi niya napagyambal? So in other words, galing kay si Jed mabilog sa eh. Kung tambay ini, yan tawag mo sinabi mo no?
1: Ano?
0: Plastic. No? Piki, klase tawo. Pero ti kay public official ang ginaistoryahan ta di. So hindi kita mag-address sina as plastic kay sa personal inaya nga pag-describe mo.
1: Tama na.
0: Kung plastic, mambal mo lang kung sa public service insincere ko sa ito.
1: Di ba ba't siya na na? Amo na subong ginapakita lang tawa nyo bala. Tubangan nyo bala si mayor nyo?
0: Kita mo sa Jed Mabilog survey. Si Jed Mabilog, abi ko gagabang-gabang nga madaog. Wala na. Lampaso na sa atin kung na-observe na ito ni sa media, I'm sure na-observe mo na sa tao sa barangay.
1: Yeah.
0: Number 3 lang niya si Jed sa pagka-mayor. Number 3 man sa pagka-congressman.
1: Ah, na.
0: Why mo nalauman?
1: Why na na?
0: No? Si Raisa Trinias sa gagawa sa survey, 80%. Si Jamjam Barunda, 20 lang. So mo managuro, gabakas man sila.
1: Eh. Sige man gabakas nila eh.
0: Oo.
1: Eh, para man nga...
0: Di sa pagka-congressman, why pa may nag-leak eh, no? Di pagwaan yung
1: pagwaan result. Pagwaan yung result ba?
0: No, pero ang nagwaya nga si Jed Mabilog, tanan nga surveys, number 3 sa iya. So daw wala na ang daan niya nga clout busay doon.
1: Na, nakita na sa tao.
0: Nagligat may survey pa nga dumadaog pa sa kabang-gabang sila ni Mayor Raisa. Pero at that time si Raisa Trinias, why pa abi ka pungko?
1: Tikag isa para Jumanovi may arablas ang hidlaw factor.
0: Na hidlaw kagway pa ma-expose nga nagkambyo gulpi ang binatasan niya inapakita sa aton.
1: Pero sang gingaan siya sang puder sa DILG.
0: Oh, dito na kagumuwa.
1: Dito na kagumuwa nga ay
0: tilang tawa bala.
1: Hindi manigali amuni si Jed Patrick Mabilog
0: kung mahimo niya ni sa aton sa RMN nga partly bisan paano may kabalaslan siya. No? Kung nahimo niya ini kay Mayor Matet Dibuque nga may power sa gobyerno, paano iya ang kapasidad niya ngay muon ini sa ordinaryo nga tawo, Husay Idol?
1: Muna.
0: Para matest mo kuno ang karakter sa isa ka public official, tagai siya puder.
1: Tagaan no? Puder, kita mo.
0: Once matagaan mo sa puder, dira mo matakos ang kinaiya niya. Sadly, no? As a public official, Jed Mabilog failed, no? Our expectations.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Ang balita ng inyong nabatihan dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C. Alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Ginatunaan sa city government ang posible partnership sa tunga sa Iloilo City Hospital kasang Western Visayas Medical Center o kung WVMC para makatag sa mas maayong medical services ang mga pumuluyo sunod kay Joy Fantilaga Gorsal tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Trinias sa nasabit ka proposal ginisturyahan sa bulanan nga sinapol sa Iloilo City Local Health Board nga gintamungan man sa nagkalainlain nga stakeholders kag hospital officials sa amo nga sinapol ginpresentar sa WVMC nga residente sa sudad ang mga 70% sa ila outpatient services patients ka nag-avail sa night OPD.
3: May mga data sila dito nga ginpresent sa aton kung sino ang mayoriya sa mga patients nga gina-accommodate sa sina hospital. And nagagwa nga halos, no, halos katunga sa ilang outpatient services ang gina-avail sa mga taga Iloilo City. Mga 70% sa ilang mga patient. Ining may aran na sila nga bukas ako night OPD na balak nga nag-cater as sa gabi sa ilang outpatient department. Mga residente man sa Iloilo City, 70% of that.
1: Talalo pang doon man sa datos nga dako nga bahin sa mga animal bite cases ang sudad ang direktang nagagadto sa WVMC. Ilabi na pagkatapos ang lasaysang hapon konsirado ng ibang mga sentro. Bango sa ginaplano nga major rehabilitation project sa WVMC para sa ilang main building nga nagabalor sa 1 bilyon ka pesos para sa 300 bed capacity. Ginsuwestiyon ni Mayor Trenyes nga mag-file sila sa proposal para sa posible partnership kag koordinasyon sa tunga sa duha ka institusyon.
3: Kay ang WVMC, may ara sila subong naka-pipeline man na project. Kung hindi kita magsala, 5 billion pesos worth of rehabilitation projects sa WVMC para sa ilang main building na maka-accommodate sa 300 bedding capacity. Aha, siling ni Mayor, submit ka mo proposal ang possible partnership naton with the Iloilo City Hospital.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Joy Fantilaga Gorsal, ang tapamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyes, ininagatuyo sa pagbulig sa pagpahagarhagan sa pagdamo sa mga pasyente, ilabi na sa mga breathing clinic, mga referral sa pasyente, ka mga serbiso sa pangunang pag-atipan. Sa subong padayon pa ang paghinunanon kapag duso sa alkalde, kag sa iban pa nga mga opisyal kung ano ang mangin pinal nga porma sa kasugtanan, agud masiguro nga mangin win-win ini para sa city government kag WVMC.
0: Nagapanawagan sa bulig kag hustisya ang isa ka pamilya matapos na patay ang ilang inoptanan nga itom nga Shih Tzu sa hit and run incident sa barangay Inagdangan Sur, Zaraga, Iloilo. Lantawan niyo lang videos pagkasakit. Natabo insidente sa nagligad datak na alas 5:07 sang hapon malapit sa Zaraga Sports Arena. Sunod sa pamilya, nagtabog ang ido sa dalan sa nabungguan sa pulang pickup truck sa baylo nga maguntat gilayon nga nagpalagyo ang driver. Luyag sa pamilya nga makilalan driver kag ang salakyan. Ginapanawagan nila ang mga testigo kag ang mga may CCTV ukon dashcam footage sa alin alas 5:00 to 5:30 sang hapon sa pagkontak sa ila. Makabulig man ang bisan anong impormasyon na nungod sa plaka o kung kumpanya nga nagapanag-iya sang pula nga pickup truck. Nagalaw man pamilya nga sa bulig sang publiko, makilala ang driver kag matagan sang ustisya ang ila hinuptanan nga ido.
1: Aro, ano nga lang sinaman? Ano sang salakyan nga naman?
0: Actually, sa kasakit la, Ario, ang...
1: Ano lang sang salakyan?
0: Doka obvious o, nga pwede mainhans ha. Ang kwani conquest ni nga pula Toyota.
1: Pula nga ho. Pula.
0: Pero may ngalan sa may sticker sa.
1: Pero matsag ko mo radyo man may sticker sa ang business niya do farm.
0: Oo, may farm sa ho. Kaya daw sapat ang iyang background o kuring ganina ho.
1: Ngalan niya sinaman.
0: Oo, medyo buron abi. Hindi mabasa no. Bibil Rottweiler.
1: Ano ngalan niya?
0: Off. Na kay gadlagan eh.
1: Hindi mabasa?
0: Yeah. Pero base familiar kamo sini, paliyog i-feed nyo di kay Busa Idol sa vlog niya, Busa Idol 3.0.
1: Ano yung abalan ni?
0: Kung familiar kamo sini, base kung tanda mata nyo mag-zoom in sini.
1: Or nakita nyo na bala?
0: Or kilala nyo kag-iya sini, paliyog di.
1: Kay may sticker siya.
0: Actually, sa matungdan, ma-identify kagit. Mabutsin po. Kay sanag, no? So, makuhaan isa sa CCTV. Actually, kung ginubralan ni sa Saraga, pin trabaho niya, balanan ni Subong. Kay damo ni sa lugar na ginagyan
1: within itrak, the area. I-track mo man ang Radyo Manovi.
0: Sa pamilya, lang tawa, ang balan yung Saraga, PNP, i-check nila mga establishment sa palibot. Tapos sina. Pero sa natungdan, as I see it, daw ay mangid siya sang dako nga sala.
1: Okay,
0: kay highway na, nagadalagan siya, ang ido abi aksidente na kagwa. Ang ilang man lang sa pamilya, nga ma nagpundo ka, ginako mo, kabalo ka part na sang grieving process nga somebody has to be accountable sa natabo.
1: Kaya hindi ko mapati kabalo, nga huwag mo na masiplatan, yeah. Kagwa mo na mabalaan nga nabungguan mo.
0: Sa side naman sa pamilya, kasakit, kaya ang ido mo, biyara sa sulod, gadulodugsing pa, o kita na, nakagwa lang, nga ido, mamugi man na
1: pinatasan. Uy, kabalo nga subong aga, nagnilagsanay kami sa duwa ko ka ido, Radyo Manovi, kaya pagwa ko sa gate, pumuslot ang duwa, ti normal na yan sa ido, nga,
0: ti mo na,
1: magwagi na sila iya, kaya hinumian na sila yan sa gwa mo, ti,
0: kalulu, uy, kasakit ba lang, bag-ulang, obdanay ko mo di, nag-abril ang gate, dumalagan, gidugay, ito na, kapag tamo, patay na siya.
2: Tatak, RMN.
0: Oras alas 6:41 sang aga. Ang balita ngayon nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na. may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilihig niya pagawa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstruggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Patay ang isa ka ido matapos ginapatihan nga ginbangkaw sa Bankers Village sa Barangay Tabuk Suba Haro. Sunog kay Police Captain Jersey Besa, Sepe Sangaro PNP, nga nasapuan sa isa ka animal advocate nga nagapakaon sang layaw nga kasapatan sa lugar ang ido sang gabi isang September 29. Kabandanan ini nga ginpablatter sa police station. Payag pa ni Besas nga ila ini sa karon ginaimbestigaran ka ginacheck ang mga CCTV footages agud matumod kung sino nagpatay sa ido ka posible mapasakaan sang kaso.
2: Tatak RMN.
0: Sa pihak nga bahin, pulo ka tribo Balantayan sa Dinagyang 2027. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rezi Bordon.
4: Ginanunsyo sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kan IFFI nga pulo ka mga tribo ang magapasundayag sa Dinagyang 2027. Ini ginalakipan sa mga tribo nga wala nasaksihan sa sulod sang pila ka tuig kag mga tribo nga pag-uhanon. Magapasakop bilang competing tribes ang mga masunod: Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School, Tribo Villahanon sang Ramon Avanzanya National High School, Tribo Paghidait sang La Paz National High School, Tribo Salugnon sang Haro National High School, Tribo Bulabola sang Iloilo National High School, Tribo Iloganon sang Halandoni Memorial National High School, Tribo Silak sang Iloilo City National High School, Tribo Tagabaryo sang Barangay Barrio Obrero Lapuz, kag Tribo Hugyaw sang Iloilo River Plains Integrated School. Magaperforman ang Binrayan Festival sang Antique bilang non-competing tribe. Sa buong tuig, pito lang katribo ang nagpasakop kung sa diin, nagkampiyon ang tribo sa Lugnon. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radzuman, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, Armen.
2: Tatak, RMN.
0: Oras sa 6:43 sang aga.
1: Sa piagamahin post mo, ginaganyat ang kada barangay nga magtukod sang common parking area sa gumapaganagan ang obstruction sa ila na sakupan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
5: Ginaganyat sa Public Safety and Management Office o Konposmo ang mga barangay sa bugos nga syudad sa Iloilo nga magtukod sang common parking areas. Kadungan sini, ginaduso naman sang Traffic and Transportation Management Office o TTMO nga magkandak ang barangay sang comprehensive inventory sa tanang salakyan sa ilang sakupan abod masabat ng problema sa on-road parking. Suno kay Cyril Octavio, Chief Operations sang Public Order and Safety Management Office o Konposmo, ang clearing sa obstruction sa public roads nga kinanglan sang long-term strategy nga labaw sa basic enforcement. Kapag manikawan ang pagutok sang dalan, dapat magtumod man kundiin makapark ang mga salakyan sang mga pumuluyo. Nangin problema sang titimo ang pagutok sang dalan, bisan pangit pasangkad na ini. Katuyang sininga masabat ang cross barangay parking kusadin ang iban nga residente nagapark sa piyak na barangay sang ila salakyan. Kapag masabat ini nga duso sang posmo sa barangay councils nga magkandak sang detailed headcount per kategory sa salakyan kangay sang 2-wheeled, 3-wheeled, kag 4-wheeled motor vehicles. Paatan ni Octavio, importanteng mahibiluan ang numero sang salakyan yan sa kada barangay agod matumod kun may nakaigo nga parking space nga maka-accommodate sang aktual nga kadamuon sang salakyan.
6: Nang gina-create kami kag gina-discuss namo sila nga ma-create sa common parking area sa ilang nga kabarangayan. Meara kung pwede mo lang ang gym nila, ma-utilize nila, mga open spaces nila, ma-utilize nila kag situate nga ma-inventory gin nila ang ilang nga mga vehicle sa ilang barangay. Kay katabo mo sini, ibang nga barangay i-park iya salakyan sa ibang nga barangay para nga tiyo barangay ma-clear. Amo na ko mo mga problems kaya raise sa mga barangay official sa ton. So, ano lang nga nagkanda kita inventory pa na purpose mabalaan tagin kag madeterminta nga ample space kid nga intended sa parking area sa sina nga mga kabarangayan kag mga pumuluyo.
5: Si Cyril Octavio ang Chief of Operations sang POSMO. Balita nagiken sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:45 sang aga. Operasyon sa istrikto nga pagpatuman sa paggamit sang unauthorized kag fake nga mga plaka sa salakyan nagumpisa na subong Oktubre. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
7: nag-umpisa na ang istrikto nga pagbatuman sa paggamit sang unauthorized tagpeke ng mga plaka sa Western Visayas. Sunod kay RTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Dos Pando II, ginpapanaog ang mando halin sa Central Office ang nagligad ng bulan sang Setyembre apang naghatag sila sang isa ka bulan nga information dissemination sa mga motorista para makakuha sang authorization sang improvised nga mga plaka.
8: Eh kumakaman naton supposedly dapat September 1 ang implementation. Wherefore we recognize that syempre we need to give time for information dissemination and we extended the implementation to up to September 30. That's why sabo ang implementation sang ining memorandum.
7: Payag pa ni Muspan nga naglabot sa 5,000 pesos ang penalidad sang madakpan nga magalapa sa nasambit kalayi. Ginpanugya naman ni Director Duspan sa mga luyag magkuha sang ilang replacement plate nga magpadulong sa ilang mga talatapan para mabulingan sa paglocate kung sa diin nila pwede makuha. Ilabi na ang mga green plates na ginaprayan sang replacement.
8: Sa mga kabalo, no, ay diligent enough, no, to find your plates. No, kung diin lang ang mga plaka ninyo, pwede ka magpangit assistance opisina para malocate na ito ng inyong mga plaka. Ang mga green plates, no, na naka-apply for replacement plates, kag nakabayad para sa replacement plates, no, dapat kuhaon na ina ninyo. Sa mga green plates nga wala man kabayad, so wala man problema. Sa mga nadula, mga plaka, kagwagid sang nation, sang plaka, which is very few. No, we need to secure an authority to use improvised plate, kaya dapat tanan subong may plaka na.
7: Kasama mo sa DYRI RMN Ililo, Radyo Man, Mon, Iales, Kapalian, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Oras alas 6:48 sang aga.
1: Sa piagamahin mga karadyuman, kapulisan gin-remind sa PRO 6 nga dapat mangin apolitical pati na sila social media post. May kantana sa nagaparayon nga impeachment trial. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miani.
4: Liwat nga ginpahanumdum sa Police Regional Office 6 ang kapulisan sa Western Visayas nga dapat mangin politically neutral kag hindi magsagad post sa social media sang ila opinion may kangtanan sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Police Major Lylin Sencil tagpamaba sa PRO 6 nga ginarespeto nila mga opinion kag pananawan apang bilang kabahin sa PNP nga isa ka non-political organization, dapat nakatutok lang ang kapulisan sa ilang katungdanan sa serbisyo. Dugang pasang opisyal nga nagapatigayan man sila sang cyber patrolling, kag sa karon, wala pa sila sang polis nga na-monitor nga nagapost kag atake sa social media, may kangtanan sa ilang political opinion. Balita ni gikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI, Araman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miane, Tatak. RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:49 sang aga. Sa piyak nga bahin, mga karadyuman, duha ka tawo pilason sa duha ka magkatuhay nga aksidente sa Dalanon nga nagluntad sa Dumangas, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyuman Flo Navarrete.
9: Lunsay pilason ang tatlo ka mga tawo matapos magluntad ang duha ka magkatuway nga aksidente sa Dalanon sa Dumangas, Iloilo. Una nga natabo ang vehicular accident sa Barangay Dakutan, Dumangas sa Miyerkules, September 30 sa din nabungguan sang truck ang duha ka mga biktima nga sakay sang motorsiklo. Suno sa kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, nga lunsay wala sang suksok sang helmet ang mga sakay sa motorsiklo. Maswerte naman nga wala natam-an ang mga ini. Payag pa ni Gonzaga nga nag-arigluanay naman na magtimbang nga bahin na kag nagbulig ang driver sa Grastuson sa pagpabulong sa mga biktima. Samtang kahapon, October 1, disgrasya nga nakabunggo ang driver sa motorsiklo sa kasugata sininga Toyota Hilux sa Barangay Baras, Dumangas, Iloilo. Ang biktima gininago kay alias Angelo, 24 anyos, kag residente sa nasambitman nga Banwa. Suno kay Gonzaga nga nagdulom ang panulukan sa driver sa motorsiklo nga kabangdanan sa aksidente. Nakaagom sa minor nga pila sa lawas ang biktima. Samtang wala naman nasamaran ng driver sa pickup, magluwas sa naguba niya nga bumper bangod sa mabaskog nga impact sang pagkabunggo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:51 sang aga.
1: Sa ato naman nga tingog hiligaynon subong aga ang tigulo kasanag sang bulan. Pagabasahon ni Radyo Man Fiamme Otero.
10: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
11: Ini nga binalabay ginatigaluhan kasanag sang bulan. Matahom yadtong kagabihon napun-an tuhay nga kalinong. Huyop sang hangin nga mabugnaw kasanag sang bulan pangpukaw. Silak sang bulan bulawanon. Makadihon dalamgohanon. Kasing-kasing gahinan-anon. Kasanag imo ko ligoon. Sa langit ka ganit ang laon. Gakadlaw man gihilibion. Dapulay sa tagipusoon, kasanag mong mainawaon. Sumpakil sa mga katauhan, hugumon kasanag sang bulan. Kalipungot mapaiway, makaulumpaw iyang dagway. Ining binalabay, ginsulat ni ginang April Galiano Vasquez katapos sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:53 ang aga. Dugang pa nga mga balita sa aton nga pagbalik. Manamyaw anay sa makadali si Boss Idol.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by McDonald's.
12: Pila-pila win! San Miguel Pilan win! Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ibang hatag. Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na! San Miguel Pilan win promo! Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Gito ta sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo?
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ahoy! Kinikilay time!
17: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
18: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
20: uri ng sakit. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, dili ko wala nag-atubang sa computer?
21: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw ko yun sa screen.
22: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
23: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
21: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog pag indi na dasig kapuyon akon mata.
22: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
23: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imong mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
24: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
25: Pinakamalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
26: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
27: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kagpagkatapos ang tatlo kabulan. Dako, gid, nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
28: Tilawin man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
29: Pampalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
30: iBerry for a clear and healthy eyesight.
31: Halin sa pinakamataas nga bukid.
32: Nak! Kamusta nga?
31: O sa pinakamaliyo man nga isla.
32: Nay, kagraduate na ako!
31: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
33: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
34: Papauwi na ko ka!
35: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Tinumala, Hinebra na!
2: Yes ka na!
1: Halo promo na!
2: Tingnan lang ilalim ng sell your account
1: ng Hinebra products
2: at i-claim ang premyo sa partner outlets na shali na!
3: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR, permit number 06482 series of 2026. Drink responsibly.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, fab, car, pangong tumakabloom.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy colub.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:59 sang aga. Ang masunod nga balita, dulong sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
6: RMN News Negosyo.
8: Ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon nga nagakwestiyon sa sesyon sa Senado sa June 3 nga amo ang nagpabago sa liderato sa Senado. Sa amo nga sesyon na pilian si Senador Sherwin Gatsalian bilang Senate President pro tempore sang quorum nga 12 ka miyembro. Ginbakanting posisyon nga Senate President nagpungko si Gatsalian bilang acting Senate President samtang gininsister ni Senate President Alan Peter Cayetano nga illegal ang pagbago sa liderato. Sa notice nga ginpo sa isa sa mga respondent kasi si Senator Francis Pangilinan, ginpahayag sang Supreme Court nga napaslawan sa day attorney Valeriano Luon kag attorney Siegfried Diaz sa ila petisyon for certiorari nga mapakita nga nagkumiter sang grave abuse of discretion ang mga respondent. Napitsan ni Agosto 26 kapirmado ni Clerk of Court Marife Lumibaw Cuevas.
7: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasaril lang sila kung din malapit ang inyong mga lugar. May ara sang branch sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. May ara man sa Pasay, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakharo, Uton, San Jose Antique, kag San Miguel, Jordan, Guimaras. Sa kapigado sang pangabuhi subong, hindi man pwede pabayan tang ato ni kaayong lawas. Pakonsulta. Anyway, wala bayan. Kanto lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
6: RMN News Sports.
7: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Napaslawan nga makasulod sa final round sang women singles tennis e kabainting Asian Games si Alex Iala. Hindi matapos ginluto siya ni Si Yu Wang sang China sa semifinals. Huwag kita padaog sa China, pirmi ha. Sa piyak sang kapaslawan, ginakabi sa Gyapon nga kadunggana ni Yala nga makapasakop sa Asian Games kag matiglawas ang Pilipinas.
8: Kung kita nag-aim nga mangin champion, ang ibang nga lugar, amo man, Radyo Manovi. Hindi kita magambal nga mayo ni si Alex, tida mo man tumayo.
7: Oo.
8: Normal lang na yun.
7: Asian Games lang eh. Hindi niya liga, be.
8: Chambahan, ang chambaya.
7: Hindi nga pang malawigan la.
8: Ang chambaya, sobra pa na standard.
7: Yan naman. Kag individual sports, abi. Kung team sports ini, kung NBA, gidman kag mga pirdi, abi sa China, dumakibot
8: kagid. Dumakibot kagid.
7: Kaya ang skill level, lain ka dyan.
8: Lain individual.
7: Takugid sa difference, ha? Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kon mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galiang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
6: RMN News Entertainment.
8: Magkaradyo man sa entertainment, naghatag sang mensahe ang asawa ni Patrick Garcia nga si Nika bilang pasuporta si Ebana kasunod sa Tell All. Interview si Nika ay OG Diaz sa Instagram stories si paig ni Nika nga nagdaog siya sa kabuhi bangod na in love siya si isa kamaayo nga lalaki. Payag niya hindi siya magunta sa pagpasalamat sini. Gilaragwa niya si Patrick nga isa ka self-made man nga mapisan, gentle, safe kagin sili nga ginaatipan siya sang anay aktor sa tanan nga paagi. Matanan nga nangin kontrobersyal si Patrick kasunod sa iya pagbuyag sa nangin relasyon nila ni Jeneline Mercado. Dirigin pahayag niya nga si Jeneline ang iniluyag mangin. Kabahin siya sang kabuhi sinisamta nagabusong sa ila anak nga si Alex Jazz. Kasunod sininagreakman ang bana ni Jeneline nga si Dennis Trillo. Ngagin sila nga hindi sa pabor sa bashing. Nagpasalamat paninibangon at numunuman sini si Jazz bangon sa pagpangbas kadabaton sa iyanak. Napagwaman sa statement ang longtime manager ni Jeneline nga si Becky Aguila. Nagipanong doon si Patrick Madamo inisang inhimo nga nagsakit sa balatsyagon sang aktres apang wala nila inigil pakigbahin bilang pagrespeto sa aktor kaya sa pamilya sini nga hindi imbulbado. Napamaliba naman nga magkomento si Jen.
7: Di nag-resurface na lang ni kay nag-okay na sila eh. No? Oh. Para sa bata nila, bugnuan na lang. Ang asawa naman nagdayaw sa nga ti para sa iya good man ang banan.
9: Di ba si Manya sa iya eh?
7: Nagliwat
9: naman niya sang time nga to ti bata pa man to si Jeneline kasi Patrick sang sila.
7: Si Dennis Trillo ganing banan ni Jeneline sa buong. Nag-apin pa kay Patrick man. Siya wala din at magsagad.
9: Kasi Dennis Trillo Radyo Manovis nag di ba nag-on sila ni Jeneline. Di nag-break.
7: Nag-break man.
9: Pero di nagbalikay sila. Yung nga bagay nga siling mo hindi ka bubla match sa nag-updanay ka mo pero hindi ka mo match nga duwa pero kung ka mo mangita sa ibang nga partner
7: nag-match man.
9: Nag-match man.
7: Hindi sa personalidad. Ha?
9: Personalidad na.
7: Press man sa imo hindi bala sa una ka mo man ni Bea Alonso. Tinag-away ka mo grabe gito pero subong ayuhay naman ka mo.
9: Ang hindi nalainan ko abi kay Bea kay why ko space Radyo Manovi.
7: Tama sa kaklingi.
9: Klingi siya nga.
7: Nahulag mo, ginapangimunan niya.
9: Bisan magkapot ko sang cellphone, hindi ako mapakapton. Gusto ya, gusto ya. Ako lang pirmi.
7: Langga-langga niya, git ka.
9: No? Base mo na, gusto ya, gusto ya.
7: Duya, git siya sa imo. No?
9: Laban
7: kasi,
9: eh.
7: Muna, hindi niya git ka papakapton cellphone. Kaya ti simpre, why may marado sa uman nila. No? Planga-planga niya, git ka, nga worker. Po, kung ka pamatila ni mga tista, di man, basta, grabe, magpag-angin no. Ang aton balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom kay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
10: Wow! Balita!
7: Immortal, inayang pamangkot sa publiko kasunod sa pahayag sang abogado sang babae nga buhi gyapon ini apisar nga duha na ka lethal injection ang gin-inject sa iya. Sunod sa abogado ni Krista Pike, ginsiling sa mga testigo nga nag-inject ang executioner sa Tennessee sang duha ka syringe sang lethal injection chemicals apisar sini buhi gyapon ini kag nagahuragok pa. 40 minutos matapos makabaton sang katapusan nga dose sang pentobarbital. Grabe ba?
9: Grabe ba?
7: Sa subong wala pa sang pahayag ang Tennessee Department of Correction. Si Pike ang may kaso nga pagpatay sang nga schoolmate tatlo kadekada ang nakaligad. Ang pinakauna kong tani nga babae nga na-execute sa Tennessee halin sang early 1800s.
9: Tiyano to ba si kung kulang ang dosage? Galing kay kaduha na to sa gintublukan.
7: Kaduha na eh. Matsag ko kuhan mo sa idol ah.
9: Basi may tayubong to?
7: Hindi. Matsag ko expired. Di gani na dula na ang visa niya.
9: Araw pa.
7: Niya anesthesia.
9: Kaduha ka na gininjeksyonan.
7: Kaya
9: ka
7: una sina patulugon ka na eh. Do anesthesia ka eh. Pagtulog ka na,
9: tidira ka na
7: ang pentobarbital ni, amo na sa mga pa-stop sang heartbeat mo. And eventually, patay ka na. Pero, grabe. Kaduha na?
9: Kaduha na. Nahuragok pa sa iya.
7: Meaning ko nahuragok sa nagtalab man gamay.
9: Pero
7: why sa ka-indus kamatayon?
9: Ginpatulog lang siya. Pero why sa iya, Radyo Manovi, mag-stop ang heart niya?
7: Unless, style naman ni, para may agenda naman sila sa bahay nga ni.
9: O ba, sige, kwanto, para hindi na madayon ang...
7: Kasi
9: pero why mabutang sa balita, Radyo Manovi, kung napatay gina?
7: Tiya mo na ang balikan, tapos nga daw. Matsag ko ginampangan kita sa nagpagwasin ng balita.
9: Kaya nga ta, dapat ginambalyo.
7: Kung tao sinay ba, sige, sunod nga daw, gininjeksyonan man na, did skimen sa...
9: Hindi, kay kung why ka napatay sa subong injeksyon, hindi ka na dapat pwede, Radyo Manovi.
7: Kung kiti... Ti meaning may mensahe na yun, no? Pero namin maning abaisan sa layi, pero no? Sa execution, no?
9: Why ka mapatay?
7: Ginpatay ka nila, pero why ka mapatay? So dapat libre ka na yun, no?
9: Libre ka na eh!
7: No? Grabe, no? Di niya college of law na natunan sa idol. Mga mo muna, di mo na college of law natunan. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
9: Abi, pag inom ka mo DTX, Choy, ang imo nga tudlo ka palang itom na diabetes na, mautog yun na iya kung hindi mo na paguntatan ang kaho mo sa tamis. Tamo ni mo, untatan mo ka ang tamis. Jutaya lang ang imo nga karbo, more ka sa vegetables, ang imo sa din nga mga karne, hinayon mo man kaunda. Exercise ka, kadkadto ka sa doktor, pa-check up ka, bisan once a year lang. Inom ka gani sa check-up, pinikbayad. Sa mga tagpalamati natin, mga garajuman, kadto ka sa butika, bakal ka DTX 500, may charantin, nagiga sa marguso, nga nagabuli, panubo sa blood sugar, di sugar, sugar cane, nga nagalimpyo sa ato, natay ka mataas sa antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Mga garajuman, mag-DTX 500.
11: Tatak, RMN.
7: Oras last 7:09. Diretso na kita sa RMN Network News. Karon istoryahan tabla ining aggressive nga pagpanakop sa transportation management office.
9: Mm-hmm.
7: Gapang-clamp kita mga salakyan, which is good. Which is good kay disiplina na sa motorista.
9: Mm-hmm.
7: Isubong gina-delegate nila pakadto sa kabaranggayan nga magbutang sa common parking area.
9: Mayo man ang may common parking.
7: I think sa mga barangay officials kinanglan tani nga ubrahon.
9: Kun way kamo ya lugar dira, ngitaan nyo lugar.
7: Ngitaan nyo gid pagi kay kun kinanglan manukot, manukot kamo okay man. Income pa na sa barangay kay nga obligasyon ninyo nga buligan ang pangabuhi isang tao sa area ninyo.
9: Hindi man pwede
7: nga like, mga apartment da, may mga boarding house pero why abi parkingan?
9: Butang kamo ordinance blas barangay but pwede na nga maka pay parking kamo sa barangay da.
7: Parking kamo kay hindi man pwede nga balon mong apartment kay why kamo parkingan.
9: Hindi
7: na kamo magnegosyo.
9: Hindi na yamo.
7: Kay dala pa ni sa daan ng Iloilo mo, nagsagad kita ka road widening, ang mga parking spaces ang una, nakuha na.
9: Yeah.
7: So mo nang buligan ta ang mga tao sa barangay ta, nga magapos, ining mga nag-parking sa kilid-kilid, kung may choice lang nila.
9: Dito sa parking.
7: No? Colonel Garbanzo, sa mga tao mo nga nang-clamp sa dalom sa istasyon na mo nagligad, kung may choice lang ang mga ginpang-clampingan nyo,
9: hindi
7: man
9: parking.
7: Hindi man natin mag-parking ah. No? Muna nga nga kung kaysa, gapangayo consideration ng publiko. Hindi man mahalain mo.
9: Hindi man mahalain.
7: Ang enforcer gani nga naginarugante kisa pangayo sila pasinsa.
9: Mabaton
7: man. Baton. So muna kisa kung mahangayo man pangabay ang tao, pasinsahin nyo man kay kisa for a certain period ma lang. May kanibang may ginbaka lang, makadali, manaog man.
9: Why man adagat tinerbilog ng adlaw?
7: Oo.
9: Galing ti layeman galing Radjumanovi mo.
7: Pero amo lang na, no? Kung gusto naton nga magpinanakop kita, mangklamping kita, striktohon nyo man ang no reserve parking ordinance. Kaya ti kalaway nga may bakante, galing gin-reserve, ti illegal na.
9: Yeah.
7: Tapos, di nakaparking, iban sa nakaparking, yung klampingan sa kaya.
9: Muna.
7: So, dapat kanan nga party sa layi. Kaysa unang nabalanta ang reserve parking.
9: Para na sa ospital, mga lending,
7: mga financial institutions. Pero sa hindi ya financial, kag sa mga lugar nga public.
9: Yeah.
7: No? Public blang parkingan. Easement balis ang highway. Pero ang private, ya, pwede sila ka-reserve. Ya, kay private nila.
9: Private nila yan.
7: So, mula na.
11: Tatak, RMN.
7: Radyoman, Novi Guaso.
9: Radyoman, Regan Arlos.
11: Tatak, RMN.
12: RMN Network News.
13: Po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
14: Pamahalaan naglaan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa epekto ng Super El Nino. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel Salazar.
15: Naghahanda ang pamahalaan ng bilyon-bilyong pisong pondo para tugunan ang posibleng matinding epekto ng Super El Nino, partikular sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na maaaring tamaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 45.67 billion pesos ang ilalaan sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon. May nakalaan ding 9.885 billion pesos na Quick Response Fund para sa mga frontline agency na nangangailangan ng agarang pondo sa panahon ng sakuna. Kasama rin sa paghahanda ang 11.18 billion pesos para sa NFA rice buffer stocking at 4.5 billion pesos para sa crop insurance na inaasahang may kinabang ang tinatayang 2.34 milyong maliliit na magsasaka at mangingisda. Maglalaan naman ang pamahalaan ng 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration, kabilang ang 30.47 billion pesos para sa irrigation development. Ngayon taon naman, sinabi ni Castro na 6.2 billion pesos ang ilalabas ng Department of Budget and Management para sa Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Super El Nino at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mayroon ding 39.83 billion pesos sa 2026 General Appropriations Act para sa NDRRMF na maaaring gamitin sa pagtugon sa mga sakuna at climate-related events. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
12: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Sa day 32 ng impeachment trial kahapon, binusisi ang mga ari-ariang ni Vice President Sara Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN. Iniharap ng prosecution si Davao City Registration of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado at Samal Davao del Norte Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Tumestigo si Baldonado sa isang property ni na VP Sara at Mr. Niang si Attorney Man Scarpio sa Barangay Matina, Davao City na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Kinumpirma rin ni Pineda na may ari-arian din si Attorney Carpio sa Barangay Matano sa Samal at hindi rin ito deklarado sa SALN ng Vice Presidente. Sinabi naman ng dalawang testigo na may mga detalyeng hindi nagtutugma ng pagkumpirmahin ng SALN ni VP Sara at sa mga dokumentong hawak nila.
16: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
17: Wala pong nag-match.
16: Sa preso? Pati ba sa lugar?
17: Sa preso at sa lugar po at... Ang mode of acquisition po, ang nakalagay po sa 2025 ay construction po. At dito po sa aming dokumento ay deed of sale.
16: May nakalagay din po, 2024 sale. Kita niyo po yan?
17: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
16: 10 million po nakalagay?
17: 10 million po, 2 million po ang nakalagay.
16: Ang tanong ko po, meron po bang katumbas o tumutugmang halaga dyan sa nakikita nyo?
18: I can only read what is strictly written on the paper, sir, your honor, and does not match the deed of sale.
14: Nanindigan naman ng depensa sa cross-examination na naideklara ng bise ang dalawang property sa SALN at tumugma rin sa mga record.
19: Do you confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
20: Apo.
19: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
20: Apo.
19: Yes, do you confirm that there is a declared Matanos Igacos property in the 2019 SALN of the Vice President?
18: Alam kong Matanos yun, pero hindi natin tiyak kung yun ba yung property na tinutukoy sa SALN.
19: Would you kindly read the assessed value in that portion, sir?
18: The assessed value based on this document, sir, is 346,960.
19: Okay. So they match, sir?
18: Yes, sir.
19: So the property was declared in the SALN?
18: Objection, Your Honor.
14: Hindi naman natuloy ang whole day schedule ng impeachment trial kahapon matapos na magkaroon ng adjustment sa mga iyaharap na testigo ng prosecution. Walang idaraos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito'y matapos na aprubahan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng depensa na ipagpaliban muna ang pagharap ng testigo ng prosekusyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Paliwanag ni Defense Lead Counsel Sheila Sison, kahapon lamang ng umaga nila natanggap ang 11 pahinang summary ng AMLAC. Habang walang sapat na oras ang kanilang panig para busisiin ang nasa mahigit 20 kahon ng dokumentong susuporta sa naturang summary. Pero gate ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, September 2 pa lamang ay naipabatid na sa depensa ang records mula sa ahensya. At July 20 pa lamang ay naglabas na rin ng subpoena ng korte para sa mga naturang dokumento. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni na Senator Judge Tito Soto at Risa Ontiveros sa pagpapaliban muna ng trial, nagdesisyon si Presiding Officer Chiz Escudero na i-reschedule ang pagharap ng testigo ng AMLAC sa Lunes, October 5. Susundan ito ng mga testigo mula sa mga bangko, insurance company at sa Bureau of Internal Revenue.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Itinanggi ng Senate Impeachment Court na pinipigilan ni Presiding Officer Chiz Escudero ang pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, ang hindi pag-i-issue ng subpoena sa dating senador ay alinsunod sa hiling ng House Prosecution Panel. Babala ni Tunggol mag-ingat sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na ang mga abogado.
21: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
14: Sa panig naman ng prosekusyon, sinabi ni House Lead Prosecutor Gerville Luistro na si Trillanes mismo ang humiling na bawiin ang kanyang pagiging testigo. Ayon kay Luistro, matagal na rin nilang pinag-isipan ng pag-alis kay Trillanes dahil sa dami ng iba pang testigo at mga dokumento ang kailangang ilahad sa paglilitis.
22: It was intimated to the team, to the prosecution team, of the decision of the former senator to withdraw his name among the list of witnesses for the prosecution. The truth of the matter is there has been a continuing discussion on that, no? Kanina lang talaga na finalize. So perhaps if indeed na surprise sila, they were surprised na may final decision na. But there has been a long discussion already whether to present or not to present, considering the number of witnesses still remaining and the voluminous records we need to present in support of unexplained wealth.
14: Sa kanyang post naman sa social media, sinabi ni Trillanes na ginawa niya ito upang maibsan ang pressure sa prosekusyon. Sa halip ay nakatakda siyang magsagawa ng press con ngayong araw para ilahad ang mga ebidensyang dapat sana ay ilalabas niya sa paglilitis. Sa kaugnay na balita, ang prosekusyon itinanggi na may pressure sa kanila kaya tinanggal si dating Senador Trillanes bilang testigo. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Grace Mariana.
23: Itinanggi ng House Prosecution Panel na may natatanggap silang pressure kaya iniatras nila ang pagtestigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervie Luistro sa post sa ex ni Trillanes na hiniling niya na formal na bawiin ang kanyang pangalan bilang testigo upang maibsan ang pressure sa prosecution. Sabi ni Luistro, mainam na tanungin si Trillanes kung ano ang tinutukoy nitong pressure sa prosecution. Di ni Luistro, wala siyang alam na pressure mula sa mga senator judges na posibleng sanhin ang pag-atras ni Trillanes bilang testigo sa ikalawang article of impeachment patungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Binanggit ni Luistro na ang pressure lang na kanyang alam ay ang dami pa ng natitirang mga testigo at gabundok ng mga dokumento na kailangan nilang ipresenta sa impeachment trial.
22: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present, no? If he has different context of that pressure, better ask him. Wala po akong alam na ganyang pressure coming from the senators, as you ask, no? The only pressure that I can think of is the remaining witness that we still need to present, including the documentary exhibits that they need to identify.
23: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
14: basura ng Korte Suprema sa petisyon na kumukwestiyon sa sesyon noong June 3 na naging tulay para magkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership. Patunay lamang na naaayon at sumusunod ang Senado sa konstitusyon. Kasama natin sa Balita Radyo Magkonde, Bata.
2: Iginagalang ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa idinaos na sesyon ng mataas na kapulungan noong June 3, 2026 kung saan nailuklok bilang acting Senate President noon si Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, patunay lamang ng ruling ng Korte Suprema na walang basihan ang pagkwestiyon sa naging sesyon noong araw na iyon at ang kanilang aksyon ay umaayon sa katotohanan at sa umiiral na batas. Sinabi ni Gatchalian na noon pa man ay posisyon na ng Senado ang sumunod sa konstitusyon at sa mga naitatag na jurisprudence. Kaya ang kanilang pag-convene noong June 3 ay para matiyak na magpapatuloy ang operasyon ng institusyon at hindi ito maparalisa. Iginit pa ng Senate President na ang sesyon ay sinagawa ng araw na iyon ay alinsunod sa mga naitatag na rules at precedents ng Senado. Responsibilidad niya ito ng bawat miyembro at ng Senado bilang isang institusyon. Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
14: Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 100 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
14: Dagga Pilipinas sa Ilopos. Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News.
14: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Live Report.
14: Kumuha muna tayo ng live report mula sa mga lalawigan. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Sama natin sa balita, Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga.
3: RMN Live Report.
24: Umabot sa halagang 112,686,535 pesos at 37 centavos ang kabuuang halaga ng mga puslit na sigarilyo ang na-recover ng matauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Zamboanga City Field Unit, katuwang ang Bureau of Customs, Port of Zamboanga at ibang pinagsanipuwersa ng mga kapulisan mula sa niraid na bahay sa barangay.

0: di at regulation particular sa Republic Act number 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Tuloy na nga itong kinumpiska ng mga otoridad at habang nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng mga kontrabando upang maisampa ang kaukulang kaso laban rito. Kasama mo mula sa DXCR Zamboanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak RNN.
1: Maraming salamat, Radyo Man Mirasol Montesa, nag-uulat ng live mula RNN Zamboanga. Live report. Samantala, isa pang live report. Mahigit 50 Chinese national na sangkot sa mga illegal na aktibidad. Ang arestado naman sa Zamboanga si Bugay. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mar Arlawan ng RMN Pagadian. RMN Live Report.
0: Mar. Mahigit 50 Chinese nationals ang inaresto ng mga otoridad dahil sa hinalang sangkot sa mga illegal na aktibidad sa Purokdos, Barangay Kimor, sa bayan ng CI Zamboanga si Bugay. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI katuwang ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines o AFP bandang alas 3 nitong madaling araw. Batay sa paunang impormasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang mga cellphone at computer sa loob ng Casa de Coco Pension House na pinaniniwala ang ginagamit sa mga illegal na aktibidad. Sa ngayon, isinasailalim na sa profiling ang mga naarestong Chinese nationals. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga otoridad dahil may impormasyon na marami pa umanong nakatakas ng mga Chinese nationals. Patuloy rin ang isinasagawang investigasyon upang matukoy kung may kaugnayan ang naaresto sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala, sa panayam naman ng RMN Pagadian kay Aglino Kimos, ang punong barangay sa naturang lugar, aniya wala silang alam patungkol sa illegal na aktibidad ng naturang mga Chinese national sa kanilang barangay. Akala lang umano ni punong barangay Kimos na naka-check-in lang ang naturang mga Chinese sa isang pension house at nagulat na lang siya nitong umaga sa presensya ng mga sundalo dito sa kanilang lugar. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Patak RMN.
1: Maraming salamat, Radyo Man Mar Alawan, nag-uulat ng live mula RMN Pagadian. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:30 ang oras ngayon. Handa ang Office of the Solicitor General o OSG na ipagtanggol sa Korte Suprema ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasunod dito ng utos ng Korte Suprema sa Office of the President, COMELEC at Kongreso na magkomento sa petisyong inihain ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal laban sa pagpapaliban ng BSKE. Ayon kay Palace Press Officer Yusy Claire Castro, hinihintay na lamang ng OSG ang kopya ng petisyon mula COMELEC at Senado. Tiniyak naman ni Castro na susundin ng ehekutibo ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema.
2: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
3: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Posibleng maging Plan B ng pamilya Duterte si Davao City Mayor Baste Duterte sa 2028 presidential elections kung makukonvict sa impeachment trial ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni political analyst Professor Ramon Delenio III kasunod ng pagharap ni Mayor Baste sa impeachment trial na nagbigay umano ng sigla sa mga taga Davao. Pero sabi ni Belenyo, hindi pa maituturing na competitive candidate si Baste sa ngayon, maliban na lang kung magkaroon ng political shock gaya ng posibleng conviction kay VP Sara o anumang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
4: Ang parang narrative na lumalabas na ito, parang just in case na matuluyan, no? Itong si VP Sara sa impeachment, parang meron na tayong plan B doon sa mangyayaring 2028 election. Last year, he was, I think appointed or elected as president of PDP Laban. So, ibig sabihin, preparation na ba yun? Kasi, syempre, PDP Laban is also a political party. So, ibig sabihin, meron ng political party na pwedeng umalalay sa kanya. Mga political shock dito. also possible if, for example, si VP Sara is ano no would be convicted and or depending magkasabay or

0: either of them or something happens to the president's ICC.
1: Dagdag pa ni Beleno, sakaling tumakbo naman si Baste sa pagkapangulo, posibleng kumuha ito ng katambal mula sa norte para mabuo ang North-South Alliance.
0: Yung nakikita natin na what has been very successful for the past, pwede natin masabi, two consecutive presidential elections, no, is yung tiyatawag natin na North and South Alliances. So kung ito Mayor Baste tatakbo, no? So siya ay coming from the south, eh, ang medyo very possible, maganda sana, no, na kapartner niya babae coming from the north na medyo sikat ngayon. Kung hindi man babae, same na lalaki, pero same na antinaryo. Like for example, lagi kong nami-mention si pwedeng si Mayor Isko.
1: Yan po ang pananaw ni Professor Ramon Beleno III, isang political analyst sa panayam ng RMM.
2: RMM Network News.
1: Vice President Sara Duterte, Representative Pulong Duterte at dating House Speaker Velasco formal nang pinadalhan ng imbitasyon ng NBI kaugnay ng alegasyon ng maleta delivery. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ule. Gerald.
3: Pinadalhan na ng National Bureau of Investigation o NBI sina Vice President Sara Duterte at kapatid itong si Representative Pulong Duterte ng imbitasyon kaugnaya itong aligasyon ng dating police patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. tungkol pa rin sa umoray paghatita ng mali-maletang pera sa kanila. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama rin sa mga inimbitahan ay sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nitong si Rowena Velasco. Sinabi ni Matibag na inimbitahan nila ang mga personalizada para magtanong kaugnay sa nila naman ang affidavit ni Gracioso sa pagde-deliver umano ng pera sa mga Duterte mula kay Velasco. Narinig din daw ng NBI Director na pinag-aaralan ng mga nadawit sa aligasyon na magsampa sila ng perjury case laban sa nating pulisa. Kaya mahalagang dumalo sila sa imbitasyon na paliwanag ng NBI ay makakapagbigay ang NBI sa kanila ng mga dokumentong pwedeng nilang ipresinta sa korte kapag magsasampa sila ng kaso. Una rito itinanggi na ni Vice President Sara ang aligasyon at sinabing hindi niya kilala si Gracioso at wala siyang kailanmang natanggap na pera mula rito. Pero naglabas naman ang resibo si Gracioso at nagpakita ng mga larawan na kasama mismo ang Vice Presidente. Kasabay nito hinamon din ng dating pulis ng Vice Presidente na magsalay detector test sa NBI gaya ng kanyang ginawa. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ule, Pasarka, RMN.
1: Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang kautusan na buwagin at tugisin ang mga miyembro ng True Brown Style o yung TBS Gang. Sa kabila ito ng pagtanggi ng grupo na sangkot sila sa iligal na mga gawain at ikinatwira na marami anila sa kanilang miyembro ay mga profesional at ordinaryong mamamayan. Pero ayon kay Remulla, may sapat na batayan ng otoridad sa pagre-recruit at pagsasanay ng mga kabataang edad 14 hanggang 15 para gumawa ng krimen. Git ng kalihi, may hawak silang listahan ng mga miyembro nito at nakatakda nilang isapubliko ang kanilang mga pangalan bagamat bukas naman daw sila sa pakikipag-usap sa grupo.
4: Of course. Very well, mas lang to be representing studying their values and beliefs.
2: RMN Network News.
1: Magkakasunod na binulabog ng banta. Pagamat nagnegatibo naman, banta sa seguridad ang Mapua Calayan Colleges sa Laguna, Mapua University sa Intramuros at Makati Campus, De La Salle College of St. Benilde at DLSU Dasmariñas sa Cavite kahapon. Dahil dito agad na sinuspinde ng mga pamunuan ng Mapua Laguna at DLSU St. Benilde ang kanilang on-site classes. Samantala, nagpatupad naman ng heightened security measures ang Mapua sa Intramuros at Makati matapos na makumpirma na hindi totoo at unverified ang mga banta. Klase sa Bacara National Comprehensive High School sa Ilocos Norte sinuspindi dahil naman sa bantang may magaganap na barilan. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
5: Pinabulaan na ni Ms. Beverly Martinez, school principal ng Bacara National Comprehensive High School, ang usap-usapan na galing sa kanilang estudyanteng nagmayday ng baril at di umano'y binuli ng kanyang mga classmates ang kumakalat ngayong chain messages na naglalaman ng pagbabantang may babarilin sa loob ng kanilang paaralan. Ayon sa principal, ang isyong iyon ay tapos na at sinabi ng bata sa kanya na wala siyang ganoong mensahe sa lahat. Napag-alaman na ang mga chain messages ay nanggaling sa iba't ibang lugar, kaya naman kinat sila na ng paaralan ang klase kahapon sa tulong ng Philippine National Police sa Bacara, Ilocos Norte. Aniya ay pinaigting pa ng paaralan ang seguridad sa loob at labas ng paaralan, kaya naman makakapasok na ang mga estudyante ngayong araw. Nagpaalala naman ang PNP sa lahat na iwasan ang magprangka at magpakalat ng maling impormasyon upang sa ngayon ay hindi magpanik ang mga estudyante. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez Tatak, IOM.
1: Si Alex Ayala bumagsak sa semifinals. Bronze medal po ang nasungkit sa Asian Games. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
6: Naputol ang gold medal bid ni Alex Ayala sa Asian Games matapos bumigay sa semifinals laban kay Wang Siyu ng China sa Nagoya, Japan. Nakuha ni Ayala ang unang set sa score na 6-3 matapos agad umabante sa 5-0. Pero nakabawi si Wang sa ikalawang set at nakuha ang score na 6-3. Sa deciding third set, muling nanguna si Ayala sa score na 1-0 pero kumontrol si Wang at umabante ng 4-1. Hindi na nakabawi ang Pinay bago tuldukan ng Chinese player ang match sa score na 6-2. Dahil sa pagkatalo, bronze medal ang nasungkit ni Ayala sa women's singles, ang kanyang ikalawang sunod na bronze sa Asian Games matapos ang Hangzhou edition noong 2023. World's number 18 at top seed sa tournament si Ayala, habang world's number 85 naman si Wang. Samantala, magtutungo sa gold medal match si Wang sa kapwa Chinese player na si Zhang Shuai na tumalo sa pambato ng Kazakhstan sa kanilang semifinal. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Si Sarah G, Sarah Geronimo ay next year para makakabalik sa trabaho. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Alex Furake.
7: Masunod ding pregnancy rumors sa singer na si Sarah Geronimo, nagpahiwatig si Viva Films producer Vic Del Rosario Jr. na sa susunod na taon pa makakabalik sa trabaho si Sarah. Sa isang panayim sa producer, bagamat hindi direktang kinumpirma kung buntis ang singer, ngunit diretsa naman yung sinabi na next year pa makakapagtrabaho si Sarah dahil nag-e-enjoy pa ito sa kanyang happy life. Ayon sa veteran movie producer, ayaw niyang manggaling sa kanya pero alam umano ng mga tao na hindi pwedeng magtrabaho ngayon ng singer. Si Sarah ay nasa pangangalaga ng Viva Artist Agency na nasa ilalim ng Viva Entertainment na pinamumunuan ni Boss Vic. Samantala, natanong din si Boss Vic sa balitang nagkaayos na sina Sarah at inang si Divine Geronimo, dahil sa kanya, hindi naman talaga nagkaroon ng away ang mag-ina. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak, RMN.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Manzander Kayabyan. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maya Paabak, Bayan Nga Timprano, mga kasama. RMN Network
8: News. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: 741
9: RMN Network News.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Hindi

0: Ang sakit sa ulo. Dapat intig kinapadugay. Dito ka sa maayo gyud magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gyud magpaayo sa Biogesic. Halo?
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
7: You care, we care, Kidney Care!
8: Available sa mga butika, at Mercury Drugstores nationwide.
9: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Mga karadyo man, ang oras las 7:45, ang takna sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
5: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Boss. Good morning, Ilo. Lumang!
6: Pagod
5: min, ha?
3: Ano kita nga adlaw subong cute na gai?
5: July 2.
4: October na.
5: Dobe na.
3: October 2 kita subong.
5: Oo.
3: Friday.
5: Boss, Kabado.
3: Sabado. Ano?
5: Boss, Domingo.
3: Ano so sa Domingo?
5: Lunes.
3: Ano so sa Lunes?
5: Martes.
3: Ano so sa Martes?
5: 7.
3: Ano na?
5: Seven?
3: Seven ang Martes?
5: Oo. Lunes?
3: Next week?
5: Merkules?
3: Merkules?
5: Merkules, eh.
3: Oo. Ano sunod sa Merkules?
5: Pizza 8!
3: Okay. Ano sunod sa Pizza 8?
5: 19!
3: Cute na guy. Kamusta ka?
5: Okay man, Boss Idol.
3: Kamusta po yung tulog ninyo?
5: Okay man.
3: Okay man. Kamusta naman po yung gising nyo?
5: Okay naman.
3: Kung okay naman na nakakain ka na.
5: Yes.
3: Ano po yung ulam nyo?
5: Sa Bawane Bang Ross.
3: Saan mo binili?
5: Kilikilid.
3: Sa mga tampalamati naton, cute na guy, subong aga, sa mga suki naton, anong kape mo?
5: Nescafe.
3: Nga gainom ka na?
5: Anami, amot na ito, brato pa.
3: Sa mga suki naton, Nanscorn Coffee na. Ang para sa aton, ang Nanscorn Coffee, mga bian, amo ining kape, nga kaduwa mo imnon, kay naka!
5: Tibag.
3: Gani mag Nanscorn Coffee na kita, anong kape ko?
5: Nescafe, man.
3: Anong kape mo?
5: Nescafe, man.
3: Anong kape ni Rajuman Mag?
5: Nescafe, man.
3: Anong kape ni BBM?
5: Nescafe, man.
3: Anong kape ni Inday Sara?
5: Nescafe, man.
3: Sa mga tampalamati naton, mag Nanscorn Coffee na. Ara na sa atong mga butika, anong balanyos mo?
5: Chetat.
3: Ang Soft Touch Wonder Oil, anong kolor?
5: Pink.
3: Mayari ini isang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, ka aloe vera, bago pa lang.
5: Ubusan na.
3: Karadyuman mag Soft Touch Wonder Oil. Subong agad.
5: Digon ba na?
3: Ha?
5: Digon?
3: May bago kang kanta?
5: Digging, digging, digging, digging, better way.
3: Ano na?
5: Oo. I apply, yes,
3: buwas lang, buwas lang, buwas lang. Ikuan mo lang, i-memorize mo lang.
4: Mm-hmm.
5: Oo. Oh.
4: Namiun mo.
3: Parang nami. Parang kung magnami ka, kung una-una mahatag sa imo, 50 pesos na yun.
5: Oo. Oh.
3: Kung nami, ha? Kung laway, 100, ha?
5: Okay.
3: Okay na? Okay, sige. Sino tabiakon mo sa mga?
5: Hi, good morning, mga totoys to. Ayun pa, good morning. Dokpong na pa do. Good morning.
3: Okay.
5: Purple Bot, good morning. Nick Pasales, good morning.
3: Ay, ang kay Parinig Piñasales, soon.
5: Soon.
3: Hindi pa na tumapakta na kay base either next week, ma-open na cute na guy ang iyang branch dito sa May Pututan.
5: Oo.
3: 24 hours ina.
5: Oo.
3: Mag-aserve dito na meet kapag kaon sang ariyo sa May Kwan sila, sa May Rumbang Pututan,
5: Rumbang Pututan.
3: Ang next chicken in a sal seafoods restaurant and Batsoy.
5: Batsoy.
3: Mupod ka sa ako mag-opening?
5: Upod din man.
3: Na, hindi, pero hindi pwede nga dapat mupod gagin. Upod ka sa ako sa opening, ha?
5: Oo.
3: Ina, iya. Parinik! Ang akong bodyguard, upon ko na yung mag-opening ka.
5: Okay.
3: O, sino pa? Tamiyon mo.
5: Hi, good morning mga pipada. Majib, yes, good morning ta na. Muna na.
3: Salamat, cute na guy. Magara juman si cute na guy.
2: Tatak RMN.
3: Hindi ka nagtulog? Dali lang, huwag kakapulit ko sinyo.
2: RMN News, Diretso Headlines.
3: Magaradyo man, deputation sa barangay officials nagatuyo nga masiguro ang consistency sang implementasyon sang clearing operations sa tanan nga mga barangay sa sulad sang Iloilo.
4: Sa showbiz, Yeng Constantino nanging emotional kasunod sa sold-out Araneta show sini sa nga Nobyembre.
3: Balita silang pang Pilipinas mag-host ang WTA 125 kag WTA 250 tournament sa 2027. Hindi kay man pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life extension, vitamin D3, kan vitamin D3 ang inyong agidapangita. Dari ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani sa mga suki naton. Tandaan nyo lang, inom kita sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. 11 pesos gilamang per soft gel. Okay ka na. Ang bilog mong adlaw, ayos na. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugapo Arlos.
4: Rajuman Magi Arasuelo Malariado.
3: Sa detalye.
1: Tatak RMN.
3: Mga karadyoman, magkabulig sa consistency sang clearing operation sa kada barangay Antikang sa Public Order and Safety Management Office o CONPOSMO nga idiputa isang barangay officials para sa local traffic enforcement nga ilan na pasakupan. Sunog kay Public Order and Safety Management Office Chief of Operations Cyril Octavio, dako nga pagpanghangkat sa ila ang pagmaintain sang clearing operations. Batang ni Octavio, tatlo lamang ka team ang nagakondak sang clearing operations gani kinanglan sa POSMO ang bulig sang barangay officials. Sa idalom sa programa ang deputized officials magapaidalom sa official orientation training kagatagan sa citation ticket sa gumagudakop sa violator sa ilan na sakupan ng barangay. Pahayag ni Octavio, malapit na sa 75% sa 180 ka barangay ang nagasuporta sa plano. Magatapos mong Oktubre ang orientation kag training sang gusto magpa-deputize.
6: Ang imo yung pag-deputize sa imo yung ginahimo mo yung pang personal sa others, so may right na kami nga i-cancel yung deputation nila. Kaya naaral na sa agreement na nung nga kung gamitin mo yung asap kontra mabi sa politika, mag-migrate abuse of authority na, so i-cancel mo na muna yung deputation mo sa barangay. May evaluate kami, mayara kami yung evaluators. Hindi na nga karoon yung mga balaan na gawag-grip abuse sa kung isang kumplenan.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Cyril Octavio.
4: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients kamang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin, coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. Kagi check man ang Soft Touch Wonder Oil Facebook page for online orders. Gin-terminate sa Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO ang 32 ka-traffic enforcers. Inihalin sa itong July sa nagligad nga tuig, tubtob August 2026. Magluwas ining may 87 nga suspended kagsyam kagin reprimand. Inigikan sa 484 kagin pasakaan sa reklamo. Payag ni TTMO Head Oldarico Garbanzos na zero tolerance sila sa misconduct sa traffic enforcer. Pila sa mga reklamo amo ang pag-absent, late sa duty, awol, issues ang illegal nga droga, kagiban pa.
7: Ni continue gidyan naton, di gusto gidyan naton ang aton nga mga personnel nagapalo sa ethical doctrine and standard no, based ang iyasang civil service. Kagti, kung naray ka sa gobyerno, dapat ang muginang imong reference at basihan. Tanan mo mga misdemeanor, tanan mo mga ilang mga misconduct. Kung ang misconduct na iya nag-relate gid nga dapat ikaw i-terminate, gina-terminate na mun. Zero tolerance kami sinadra.
4: Si TTMO Head Oldarico Garbanzos.
1: Tatak!
3: Magkaradyuman, magsanton plus gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may banunggay. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa manami ni para sa inyong mga bukol-bukol. May kung adugo hypertension kag mataas nga blood sugar tiyoy sa mga tabpalamati natun upod kita. Prevention is better than cure. Untati ang sigarilyo. Amo na ang imo sininga prevention. Untati lang bala na yung sigarilyo. Yung mga kung ano pa burhot-burhot ka sigarilyo nyo, huwag ka man kwarta. Pinangutang ka to sa Changi, di yung pinaburhot-burhot ka sigarilyo. Untati! Bakal ikaw magaradyo man Santa Santon Plus Gold, available ini sa mga butika produkto ni Dr. Remil Oy.
1: Tatak RMN.
3: Lunsay nakaagom sa ang minor nga pila sa kalawasan ang duha ka traffic enforcer sa Iloilo City matapos nga magbungguan ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa kasugata nga salakyan sa Taytay sa barangay Tabukan, Manduriaw. Sunog kay Donald Mauro, auxiliary nga nag-responder sa lugar nga papuri na kunta ni mga traffic enforcer matapos ang ilang night duty. Paig ni Mauro nga nagaangkasanay ang duha ka traffic enforcers kapadulong sa direksyon sa molo. Dugang pa niya nga sampatakla na sa tulay, disgrasya nga nagbunggo ang motor sa mga inisa kasugata nga auto. Bangon sa impact sa pagkabunggo, wasak ang headlights sa bumpers ng salakyan samtang nagkalahukas naman ang pila ka party sa motorsiklo nga naglapta sa dalan.
1: Tatak RMN.
4: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sa Santom Plus Gold, i-upgrade ang inyong nga immunity kontra sa mga sakit mag Santom Plus Gold. Ang Santom Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanamik ang nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santom Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health and Wellness. Ginaagda sang dapat isa lang koalisyon ng publiko nga magpakigbayin sa online signature campaign para sa ginaduso nga genuine anti-political dynasty law. Ang nasambit nga digital signature platform formal nga ginlunsyar sa Bilog ng Pilipinas sa September 30, 2026. Suno kay Monsignor Meliton Oso sang Haro Archdiocesan Social Action Center o CONJSAC ang movement ginpasakupan sa mga tao nga kapoy na sa nagaluntad nga korupsyon kag kaimulon bangon sa political dynasty. Dugang pa sini nga 29 anyos nang nakaligad, wala sa gihapon maaktuhan ang mga nag-alagi nga leader ang mando sa konstitusyon nga nagagarantiya sa palarehong access sa oportunidad kag serbisyo kag dumilian ang political dynasty Santos Salayi. Ginklaro ni Monsignor Oso nga wala sila sa may ginakontra o kung ginatumod nga particular nga pamilya kundi nga tagan sa palarehong oportunidad nga makapangalagad sa gobyerno ang mga nagakadapat.
8: Ini ang movement na pasakupan sa mga tao na kapoy na sa korupsyon, kagtuman na kaimulon, na correlatively gintuga sa political dynasties. Dahil ito yung ibianyos ng nagligat, pag wala pa maaktuhi sa mga diputado naton, ang mando sa konstitusyon, Section 26, Article 2, angot nila. Gusto lang natin itumpok ng aton gig na ginakabalakan amo ang freedom of choice, fair competition, accountability, and equal opportunity to serve.
4: Ang gabayin sa pahayag ni Monsignor Meliton Oso, targets ng online signature campaign na makatipon sang hindi magnubo sa 10% sang registered voters sa Bilog ng Pilipinas kag hindi magnubo sa 3% sang registered voters sang isa ka legislative district. Sarang nga ma-access ang online signature platform sa dapat isa lang website.
1: Tatak RMN.
3: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton sa mga suki tanong kapi mo. Well, ang kape naton mga karadyuman, ang kape nga may vitamin D3, 200 ayo, puro kol natural. Ang kape naton may ricin mushroom extract. Ang kape naton may mangosteen fruit extract. Ang kape naton barato. Ang kape naton healthy. Ara sa aton mga butika ka grocery stores. Ang kape nga ginapangita ninyo, Vita D Plus Coffee Mix. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Tatak RMN.
3: Opisyal na nga nagtapos ang Tourism Month sa Tubungan pagi sa Grand Launching sa Ila Tourist Rest Area bilang gabayan sa selebrasyon sang Tubong Turismo 2026. Nagtamo sa panyaga sa Provincial Administrator Dr. Albanias Aulin Yusin, Head sang Office sa Provincial Tourism Officer, kaupo ng mga opisyal sang Provincial kag Municipal Government, mga stakeholders sa turismo ka mga pumuluyo. Highlight sa selebrasyon ang blessings pagbindisyon kapag lunsar sang B-Home Abalay Panahuwayan of the SLPA Barangays Igtubli and Igpaho subuman ang bago nga tourist rest tourist rest area sa Sitio Baldan Barangay Igpaho suno sa lokal nga pangulohan ang katuyuan sini nga maproyekto nga mga proyekto amo ang pagpabakod sang community based kag sustainable tourism sa paghatag sang palangabuyan papasanyog sang lokal nga mga negosyo kag kultura kapag amlig sang palibot sang banwa.
1: Tatak RMN.
4: Ang ininga bahin giladulong sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyong akolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines.
3: Mga karadyo man, las 7.58 na, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time kung gusto ninyo nga magkadto ka mag pabulong. Kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Wala dito bayad ang check-up. Choy, habalo mo lang naton gin pakadto ko din ni Busa Idol, mapa-check-up ako. Ang ambalyaw ay bayad? Yes. Ang ibayad mo lang sa check-up, thank you lang kag-smile. Pero kung sukton ka sa doktor, kadto ka sa akon, makita mong resibo. Kay i-refund ko kung pila ang binayaran mo sa check-up. Ako bahala sa imo pamahaw. May pliti ka pa. Pasakyon tapaka sa taxi asa sa terminal. Anyway, ba yan alam mo lang? Hindi ni joke. Gani sa mga tapalamati natin, gadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sulay Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras.
1: Tatak, RMN.
3: Last 7:59, nasa Hinampang.
1: RMN News Sports.
3: Mag-host ang Pilipinas sa duha ka WTA tournament sa 2027 sunod kay Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tiangco. Ginalakipan ini sa Philippine Women's Open WTA 125 sa Enero kadugang nga WTA 250 event sa Nobyembre binangkabahin sa Asian Swing. Sini nga tuig ipatigayon ang pinakauna nga WTA 125 Philippine Women's Open kung sariin nakuha ni Camila Osorio ang titulo. Nagpasakop naman ang Filipina tennis ace nga si Alex Yala apang naluto sa quarterfinals gipay sang filta nga ginaprobahan sa WTA ang hosting application sa Pilipinas sa nagligad lang nga semana kasunod sa pinakaulihi nga international success ni Yala.
4: Ang balita sa Hinampang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO hiyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawa pati ang tuloy magkabalaka non-slenamental muna. Yo,
4: good morning boss, Tito Eric.
3: Boss, balaan ko man nga kagina wala ka, pero mabalaan mo man tani kung ano man ang unod sang amon balatsyagon. Pero radyo man mag sa intindihan ko na si Tito. Kaga mo na subong ang problema sa tanan. Sindihan ta na. Pero tets, mintras nga na-insindihan ka namon, pangabay ko lang sa imo. Kaya basi ka pamati ka na subong. Insindihan man kami. San duwa lang kami ni Radyo Man Mag. Ah, kami lang anay. Bayi na sila. Wai na sila kakinanglan kwarta. Mga Radyo Man Mag, nang sila na mentoli. Buta mo sa palad mo. Iban news mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na. Hindi ka pa pagkututo. Sala mo kay may Nemtre Extract. Ikatatlo. May balanyos ka na. May kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Maylong. Wala sa iban. Nans Lenimento.
1: RMN News Entertainment.
4: Nangin emotional ang OPM singer kag songwriter nga si Yeng Constantino kasunod sa pag-sold out sa third kag fourth show sa iabiyahing 20th anniversary concert series. Sa iya social media pages, gin-share ni Yeng ang iya reaksyon matapos maibaluan nga sold out na ang tickets sa isa lang ka-oras para sa iya Smart Araneta Coliseum concert. Bangod madamo gihapon ang nag-request, galayon nga nagdugang ang ika-apat na show sa Araneta Ron Yeng sa subong ara ini sa US para sa iya show sa Stafford, Texas kag sa California. May showman siya